0: FM Radio Favorite Music Radio FM Radio
1: Radio Station BTSN

Angel Agustin with the song Dalangin. This one is also a nice song, guys. Para sa lahat ng mga inspired dyan sa kanilang mga pag-ibig, pagmamahalan. Papos na all na lang talaga tayo. Anyway, check your FMR time. It's 22 minutes past 8 in the morning. Once again, magandang umaga. Metro Tacloban, Eastern Visayas at buong Pilipinas. Haba nun ah. Yun po yung nakatutok dito sa ating number one favorite radio station across Eastern Visayas. We are 100.7 FMR Tacloban. Ang inyong ka-vibes sa sound trip. Ang lupet! Sa happy Wednesday hump day po, today is July 29, 2026. Langkembot na lang po at tapos na nga ang buwan ng July. And we are entering another month, which is August. And sabi nila, ang August daw ay ghost month. Pero wag naman sana. Kaya naman talaga mga ka-vibes, yung panalangin natin, sabi nga ni Earl Agustin, eh isang maganda at mapagpalang August na puno and overflowing yung mga blessings natin. Nung alam natin hindi na natin kayang saluhin dahil sa pag-uumapaw ng mga blessings natin, di ba? Let's manifest for a wonderful and fruitful and productive August. At wag nating i-entertain mga ka-vibes yung thought na August is ghost month, di ba? Kasi the more you entertain negativity, the more na pumapasok siya sa buhay natin. So kailangan talaga positive, positive, positive. Wag lang yung illegal na positive ka-vibes, ha? Delikado yon. Anyway, good morning sa lahat ng mga nabiyahe pa rin ngayon papunta sa kanilang mga destinations. Yung mga nakapasok na sa office at nagkakapi-kapi na dahil nalagpasan ang mahabang queue ng trapiko. You deserve a big round of applause, ganun. Kumustahin din natin lahat ng mga students natin na waiting sa kanilang first class. O kaya naman, naka-break time na. Kasi may mga iba talaga na nagsisimula yung klase 7 a.m. pa lang. Ano? Lalo-lalo na pag-college, yung mga first subject. Yan, maging sa lahat ng mga ka-vibes natin dyan sa mga tindahan nila. Dyan sa downtown area, huwag nating kakalimutang batiin yung mga suki nating listeners dyan sa Merkado Publiko sa downtown area. Good morning po sa inyong lahat. Yung mga sidewalk vendors natin, good morning! And syempre, di lang sa Tacloban. Kung saan man naaabot yung signal nating ito. Ka-vibes tayo po ay live na napapanood sa ating official Facebook page, 100.7 FMR Tacloban. Napapakinggan din sa ating mga FMR Philippines application, which you can download for free, ha? Punta na kayo sa Play Store and App Store and search for FMR Tacloban. And I know, FMR Philippines muna. Tapos pag na-download nyo na yan, hanapin nyo ang FMR Tacloban and we'll be there. I'll be there for you.

0: FM Radio, the vibes
1: and the facts.
2: Wow, wow, wow. Jajamela.
3: It will.

Nakatakdang imbestigahan sa July 30 ang mga panukalang batas na naglalayong alisin ang energy tax, tanggalin ang system loss charge sa saklaw ng value-added tax o VAT at repasuhin ang kasalukuyang pulisiya na nagpapasa ng dagdag singil sa mga consumer. Inihain kahapon ni Senator Erwin Tulfo, Chairman ng Senate Committee on Energy, ang mga panukalang batas at resolusyon bilang tugon sa direktiba ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. sa kanyang ikalimang State of the Nation's Address o SONA. Kabilang sa mga inihain ni Tulfo, ang Senate Resolution No. 537, naglalayong imbestigahan ang pulisiya sa ilalim ng Electric Power Industry Reform Act of 2001 hinggil sa pagpasa ng system loss charges sa mga consumer. Senate Bill No. 2239, panukalang batas na nagpapawalang bisa sa BP Building 36 o Energy Tax Law, at Senate Bill No. 2340, panukalang batas na naglalayong ibukod ang system loss charge sa saklaw ng VAT. Bagamat sinimulan na ng komite noong nakaraang linggo ang pagtalakay sa mga reforma sa 25 taong gulang na EPERA Law, nangako si Tulfo na paiigtingin pa ang progreso ng mga amyenda. Nakikita rin ang posibilidad na maaprobahan ang mga panukala bago matapos ang taon. Ang ating malupit na time check, 8:35 ng umaga, DJ Jaja Melon para sa ating FMR News.

0: na ang malupit na pinakikinggan. FM Radio, The Vibes.
1: Good vibes ang morning mo sa walang humpay na kasiyahan, kasama ang buong vibes kadahan. From trending topics about life, love, hustle, hanggang sa latest chika at viral moments. Sabayan pa ng nakakaindak, nakantahan at sayawan. Sa Bongga Ka-Vibes. Bongga ang iyong umaga mula 7 hanggang 9:30 ng umaga. Kasama ang iyong jolly DJ, DJ Jaja Melon. Dito lamang sa iyong Ka-Vibes sa Sound Trip 100.7 FMR Tacloban.
2: Ang lupet!
3: Wow, wow, wow! Jaja Melon!
4: Ilil?

Check Your FMR Time. It's 48 minutes down 8 in the morning, mga ka-vibes. And yes, we are back dito sa ating programang Bongga Ka-Vibes. Kasama pa rin ang inyong Jolly DJ ng bayan. Ang inyong one and only Jolly DJ, your DJ Jaja Melon. Magandang umaga. Holiday ba ngayon? But ang daming tao sa live? Parang hindi ako sanay. Char! Good morning sa lahat po ng mga ka-vibes natin. Pambungad pala ng programa natin, ha. Gusto ko muna, ay pambungad tuloy. Kanina pa pala ako. Sorry. Pambungad pa lang dito sa ano natin, sa adlib natin. Gusto ko muna batiin lahat ng mga ka-vibes natin dyan sa online. Ang dami ninyo. Nakaka-proud. I'm so proud of you guys. Diba? Good morning to Dina Baquero. To Lyra Cahudo. Uy, Lyra's belated happy birthday to you. Sabi niya, 23. Happy 23 years. Ayan, hello also to Catherine Francisco. Sabi ni Dina, pa-shoutout ako DJ Ja, o Ate Ja, to Kerwin Kempis and Junri Cortez. Nakatutok sa atin ngayon. Good morning! What a nice! Ayan, good morning din to Sir Gab Zeta, ang inyong host for all season, nakatutok sa atin. To Romant... Ano ba? Hindi matut... Wait lang. Okay, to Romantico. Nakatutok sa atin si Romantico ngayon. Sabi niya, good morning, kamataray manhitkira hit Jolly DJ Tacloban. Pa-shoutout Ate Jaja. Good morning to you, Romantico. To my beautiful ninang, Richie Betasa 5. Ayan, para sa ano, sa mga gown and suits ninyo. Alam niyo na kung sinong imemessage. Ayan, hello din to Antit Agang Ignacio. Good morning. Pa-shoutout sa lahat ng mga construction workers of Nazri at New Public Market, Calbayog City. And pakigreet advance happy birthday and happy wedding month po kay Sir Randy Pable og sa iya soon-to-be wife. Salamat. May host na po kayo, ma'am. Ah, diba? Parang nag-ano lang, nag-market ng sarili. May host na po kayo. Alam nyo, dito sa FMR, tatlo kaming host. Ako, si DJ Jaja, si DJ Papi Abicado, at saka si DJ Buko J. Kami po ay mga hostess. Hostess. Ayan. Uy, advance, congratulations. To my beautiful, beautiful madam. Taray ng madam. Gusto mo yan, ma'am? Yung tinatawag kang madam. Ayan, good morning to Ma'am Rachel Erica Chua Pineda. Full name na yan, ma'am. Para intense. Ganun kita ka, love. Good morning and pa-shoutout daw to Cara Laung and Ivan Ong Altares, our waka-waka boys and girls. Di ko masasabing boy kasi ano, medyo ano, basta... Our Waka Waka Duo, good morning sa inyo. Thank you, Ma'am Che. This is Sisa Fan, DJ Jaja. Pag masaya na ako by June Sisa requesting. Thank you so much. Sige, I'll play that. And also to Kirk Patrick Aguilios. Hi, Kirk. Happy watching. And to all our 6 million viewers, pesos, pesos, pesos. Diyan sa ating Facebook Live, mabuhay po kayo hanggat gusto nyo. Uy, gusto ko munang batiin ng happy, happy, happy birthday sa lahat po ng mga ka-vibes natin nagsiselebrate ng kanilang birthday ngayon. Pero bago yan, batiin ko lang din ang ating napaka-aktibong kapitan dyan sa Barangay 80 Marasbaras, to Cap Jesse Dayandante. Hello po, Kuya Jess. Happy watching the live. Ayan, okay. So we're ready to greet our ka-vibes ng happy birthday and you deserve my beautiful birthday song. Beautiful birthday!

0: to you. Sa lahat po ng mga ka-vibes natin nagbe-birthday ngayong araw na to, happy, happy birthday. Check ko nga po dito sa Facebook, may mga friends akong nagbe-birthday today nang ma-shout out natin. Ay, birthday ngayon ni Cesar Zarbo Trani. Happy birthday to you, Sar. Albert, ayan, to Enyo Kalikoy, happy birthday. Marisol Kayubit Abak, happy, happy birthday. To Bon Bones, happy birthday. And sila-sila lang po yung mga Facebook friends kong nagbe-birthday for today's video. Happy, happy birthday naman po talaga sa inyo. Naway malasing nyo kami. Ay, malasing, charot. Naway mabusog nyo po kami for today's video. Happy birthday! And may you enjoy your day and you celebrate many, many more birthdays to come. Ano? Many, many more birthdays to come. Akaloka. O siya, sige mga ka-vibes, at 8:53, actually, chichikap ko sa inyo dapat yung ano, yung message ng ating ka-vibes dito sa ating Facebook page na nag-share ng kanyang kalungkutan ngayon. Pero mamaya na lang yan sa pagbabalik natin. We'll take a break kasi ang dami nating dapat i-shoutout. Hindi natin pwedeng kaligtaan yung mga people online kasi ang dami-dami nila. Pero guys, kung kayo talaga meron kayong mga something na gustong i-share sa amin or mga kailangan nyo ng mga advice early in the morning, sabihin nyo umagang-umaga, yan yung ano, magpapa-advice-advice, medyo mabigat sa ano, sa feeling na umaga tapos mga problema. Hindi po. Kasi kailangan habang maaga na susolusyonan natin yung mga problema ninyo. Charas lang yan. Oo, para at least mapagaan-gaan namin yung mga nararamdaman ninyo. Anyway, 54 minutes down 8 in the morning, mga ka-vibes. Tayo'y magbabalik maya-maya lamang. Kaya stay tuned lang kayo. DJ Jaja Melon pa rin po ito para sa programang Bongga Ka-Vibes. Only here on your number one favorite radio station across Eastern Visayas. We are 100.7 FMR Tacloban, ang inyong ka-vibes sa sound trip. Ang lupet. And this time check is brought to us by...
1: This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
2: ACS. This song is brought to you by White Rose Papaya Soap with niacinamide. Kutis sulit ang glow up. ACS.
0: Coming right up is Bruno Mars with the song Risk It All. 8:55, just wanna say hi sa isa sa pinakamalupit na mga reggae band dito sa Eastern Visayas, Justafari. I'll see you very, very soon. I'm so excited! So please enjoy the song, mga kabayan.

0: Regular use helps. Results may vary.
1: White Rose Papaya, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
2: Madalas na pag-ihi, pagdabo ng mga mata, at pamamanhin ng mga paa. Baka may diabetes ka na, mag-DTX 500. DTX 500. Ito'y gawa sa pinag-along ang paraya at the sugar, sugar cane extra na may pinakamataas ng ORAC value na epektibo sa pagpapababa ng blood sugar levels. DTX 500.

Sa kabila ng isang oras at kalahati na talumpati, tila nakalimutan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang kalagayan ng mga senior citizens na ikinalungkot ni Senior Citizen Party List Representative Rodolfo Umpong Ordanes na nagdaang, sa nagdaang State of the Nation's Address o SONA. Naisa nang marinig ni Ordanes na may konkretong plano para sa nakatakdang populasyon ng bansa ang punong ehekutibo sa ikalimang SONA. Inasahan niya na bibigyang suporta ni Marcos Jr. ang pagbibigay ng 1,000 pesos universal social pension sa lahat ng senior citizens anuman ang katayuan sa buhay. Gayun din anya, inasam niya na mababanggit ang pagsusulong ng Geriatric Act na magiging daan sa pagpapatayo ng National Center for Geriatric Health or NCGH. Anya, katanggap-tanggap naman ang pagpapalawak ng VAT-free medicines at yakap dahil maraming senior citizens ang makikinabang. Ngunit walang binanggit si Marcos Jr. na partikular na pangako para sa mga 60 years old above. Nilinaw naman ni Ordanes na hindi siya or hindi niya sinusumbatan ang punong ehekutibo. Sa halip ay lubos pa siyang nagpapakumbaba na mabigyan ng malinaw na pansin ang mga pangangailangan at pangarap ng mga senior citizens. Malupit na time check, 9:02 ng umaga, DJ Jaja Melon para sa ating FMR News.

0: Wala silang masabi yung radio ang bet kapay sa malupet.
1: Barber at masahisa, sama mo pati artista. FM radio ang bet kasi ang lupet!
0: Ang lupet!
2: Ito na ang malupet na pinakikinggan. FM radio, the vibes!
3: Good vibes ang morning mo sa walang humpay na kasiyahan, kasama ang buong vibes kadahan. From trending topics about life, love, hustle, hanggang sa latest chika at viral moments, sabayan pa ng nakakaindak na kantahan at sayawan. Sa Bongga Ka-Vibes, Bongga ang iyong umaga mula 7 hanggang 9:30 ng umaga. Kasama ang iyong jolly DJ, DJ Jaja Melon. Dito lamang sa iyong Ka-Vibes sa Sound Trip 100.7 FMR Tacloban.
0: Ang lupet!
4: Wow, wow, wow! Jaja Melon!
5: Ewe? You're

0: 9:06, oras sa buong Pilipinas, mga ka-vibes, and you're still tuning in to your number one favorite radio station across Eastern Visayas. We are 100.7 FM RT Tacloban. Ang inyong ka-vibes sa Sound Trip Alabet. At tayo ngayon nagbabalik dito sa pinakabonggang programa sa balat ng radyo. That is Bongga Ka-Vibes. Kasama pa rin syempre ang inyong DJ Jaja Melon. Tambayan all the way tayo hanggang 9:30 ng umaga. Siyempre, habang kasama kayo dyan sa ating Facebook Live, kasama kayo dyan sa ating mga FMR Philippines application at sa inyong mga radio sets 100.7. Kumusta naman yung mga ka-vibes natin dyan, ano, na team bahay ngayon, yung mga prepping na, nag-iisip-isip na kung anong lulutuin sa lunch. Basta ako, ang cravings ko for today ay tinolang manok na may tawag nito, papaya and malunggay. Diba? Ang sarap niyan ngayon. Kayo ba ka-vibes? Pag, for example, nagluluto kayo ng tinolang manok, alin ba yung mas masarap na ka-partner? Sayote or papaya? Di ba? Kung ano yung mas masarap? Sayote or papaya? Masarap ang sayote, masarap din ang papaya. Kaya ang hirap pumili. Kahit alin sa dalawa, basta present yung manok. Diba? Yun naman talaga yung importante, pinaka-importante sa lahat. Kahit alin pa doon, sayote or papaya, both sila masarap. Basta may malunggay at saka chicken. Sige, balikan na natin tong message ng ating ka-vibes dito sa ating Facebook page. Or ka-vibes, once again ha, pag kayo may mga, malimbawa may mga gusto kayong i-share or gusto kayong something na situation na gusto nyo ng advice or gusto nyo ma-enlighten kayo sa situation nyo or feeling ninyo ang bigat-bigat na kailangan ninyong i-unload or hindi nyo masabi-sabi sa ibang tao pero kailangan nyo talagang ilabas kung anong nararamdaman nyo, pwede po kayong mag-message anytime sa Facebook page natin. Promise, secret lang po yun. Anonymous namin yun, ka-vibes. Hindi namin sinasabi. Maliban na lang pag sinabi ng ka-vibes na okay lang naman po sabihin yung pangalan para alam nung taong yon na siya yung pinaparinggan ko. Huy! Talaga naman! Anyway, mga ka-vibes, eto na sabi niya, DJ Jaja Melon, feeling ko kasi masamang influence yung girlfriend ko. Pero love na love ko siya. Masyado lang siyang social climber at maluho. Minsan, yung mga gusto niya ay hindi ko na kinakayang isustain. Hirap-hirap niyan ka-vibes. Lalong-lalo na kung hindi ka naman masyadong mapera, di ba? Praktikalan na to, derechahan na to, walang sugar coating, bato-bato sa langit ang tamaan sa pool. Mukhang may dalawang bagay kang problema ngayon na sabay mong nararamdaman ka-vibes. Number one, mahal mo siya, pero may mga ugali siyang bumabagabag sa'yo, di ba? Kung tingin mo ay social climber siya at maluho ka-vibes, nako magandang tanungin mo ang following na ito sa iyong self. Number one, ang mga ugali bang ito ay nakakaapekto sa mga desisyon mo o sa kinabukasan mo? Kasi baka yung mga pag-tuition ay ikaw ba'y nagtatrabaho na ngayon or nag-aaral pa. Diba? Kasi baka ibabudget mo na lang dito sa bagay na to, pero pag hiningi ng jowa mo yung mga bagong bag, yung mga jewelry, yung mga mamahalin na sapatos, inaapektuhan na yung pagbabudget mo. Kaya napupunta na dun sa mga luho ng girlfriend mo. Diba? Number two, napipilitan ka bang gumastos o mamuhay ng lampas pa sa kaya mo para lang makasabay sa luho ng jowa mo? Yan yung sinasabi ko. Na iniisip mo na lang talaga parati yung kapakanan ng jowa mo tas hindi mo alam, wala ka na palang mailabas sa wallet mo, wala ka lang mailabas sa bulsa mo. Diba? Dahil sa sobrang pagmamahal, you are very blinded. Okay, number three. Pareho ba kayo ng values pagdating sa pera, responsibilidad, at mga layunin sa buhay? Kasi feeling ko pag medyo simang itong iyong mga pananaw sa buhay, medyo mahirap talaga yan ka-vibes, ba? Diba? Hindi kasi otomatikong masamang tao ang isang tao dahil mahilig lang sa magagandang gamit o social na lifestyle. Pero, eto, take note ka-vibes, kung ang resulta nito ay mapapautang ka para lang mabili yung mga gamit or mapunan yung mga luho ng jowa mo, ay aba, ibang usapan na yan. Number two, pinipilit kang gumastos nang hindi mo kaya. Limbawa, magde-date kayo ngayon. Ito lang yung kaya ng budget mo dito sa specific na restaurant na to. Pero hindi! Gusto ng jowa mo doon sa mamahaling restaurant. Talaga namang alam mong hindi mo kaya sa sarili mo na ilibre siya doon sa mamahaling restaurant. So, ang ginagawa ngayon, eh... Ay, nako talaga. Number 3, hinihikayat kang gumawa ng mga bagay na labag sa values mo. Kahit alam mo naman sa sarili mo ka-vibes na... hindi yan nababase sa paniniwala mo or sa values mo. Pero kasi, itong girlfriend ko, eto yung gusto. So, eto na lang, diba? Eto yung mga seryosong kailangan nating isaalang-alang. Pero ka-vibes, dahil mahal mo siya, hindi rin ibig sabihin na kailangan mong tanggapin ang lahat ng ugali niya. Posible namang magmahal habang nagtatakda ng hangganan. Halimbawa, pwede mong sabihin sa kanya ng maayos. Alam mo, babe, mahal kita pero gusto kong mamuhay ayon sa kaya ko. Ayokong gumastos ng sobra para lang makasabay. Pansinin mo kung ano yung magiging reaction niya dito sa lines mo na yan. Kung nire-respeto niya yung limitasyon mo at handa siyang mag-adjust, magandang signal yon. Pero kung paulit-ulit kanyang pinipilit o minamaliit dahil hindi mo kayang sumabay sa luho niya o sa trip niya sa buhay, maaaring may incompatibility kayo sa values. And hindi yon okay. That's a toxic trait sa isang relationship. Kailangan dalawa kayo, diba, sang-ayon kayo sa kanya-kanyang desisyon at kailangan marunong din kayo mag-adjust sa isa't isa. Ikaw kung nabibigay mo man yung mga bagay na gusto niya, huwag nang dumating sa hangganan na hindi mo na kaya. Dadating yung panahon na may hinihingi siya na hindi mo na kayang ibigay, tapos maghihiwalay kayo, tapos malaki na yung na-invest mo sa kanya. Hindi lang sa pera, kundi sa pagmamahal, sa effort, sa time, sa pag-intindi and everything. Pag nafe-feel mo talaga na medyo hindi ka may intindihan ng girlfriend mo after sinabi mo sa kanya na kailangan yung mag-adjust sa situation ninyo, alam mo na ang kasunod niyan. Ha? Maging matalino ka. Hindi sa lahat ng pagkakataon iniintindi natin yung feelings ng ibang tao. Minsan din, alam din natin kung paano intindihin yung mga nararamdaman natin, kung paano natin intindihin kung ano yung kaya lang natin, because paano tayo makakapagbigay ng pagmamahal or paano tayo makakapagbigay ng mga bagay na to sa taong mahal natin kung wala nang natira sa atin, 'di ba? Kung drain na talaga tayo. Ay nako, sana maging okay ka ka-vibes at ma-resolve mo 'yan. Basta 'yan lang, kailangan lang maging open ka sa kanya, 'di ba? Oh, nandiyan yung ano natin, yung manager natin. Manager natin sa ano, sa Summit Hotel. So, Manager Eliza Mia Bertulfo. Diba, ti? Oh, hello to Christian Ripalda. Hi, Angelica Panganiba ng FMR Tacloban. Kaya love na love ko tong si Christian. Parang umagang-umaga pa lang, iba na yung paningin niya sa akin. Nagdidilim. Tsareng ha. Nagdidilim na yung paningin niya sa akin. Hello, good morning also to... Andre Sardeniola, nakatutok sa atin ngayon. Late sa Facebook Live kasi may binili po ako sa tindahan at nagchika-chika pa sa mga friends. Ayan. Uy, salamat ha. Salamat sa pagtutok ninyo. I'll be right back for more. Time check muna tayo, 9:14 mga ka-vibes. And this time check is brought to us by...
1: This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation. ISO Certified. World-class quality.
2: ACS! Bongga ka-vibes sa 100.7 FMR Tacloban.
3: Ang lupet!
4: Santon Gold Coffee Mix.
5: Ako si Gretchen ng Olongapo City.
6: Maliban sa pagiging health conscious, beauty conscious din talaga ako.
5: Kaya tuwang-tuwa ako nang marinig ko na ang Santon Gold Coffee Mix ay may collagen at glutathione. What? Akalain mo yun? Nasa isang kape na ang hinahanap ko.
4: Santon Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen and glutathione. Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa. Pabibili sa mga butika.

0: siya. Malupit. Sa kamay mo, mabait. Try Bar Blue. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality.
1: ACS.
2: Ang climate change ay ang abnormal na pagbabago ng panahon sa isang lugar na minsan nagdudulot ng pinsala. Batay sa mga pag-aaral ng PAGASA, ang Pilipinas ay nakakaranas ng mga negatibong epekto nito, lalong-lalo na sa sektor ng agrikultura. Mula 2013 hanggang 2022, aabot sa 98% ng produksyon na may kabuang halaga na 300 bilyong piso ang nasayang dala ng climate change. Kung magpapatuloy man ito, maaapektuhan hindi lamang ang sektor ng agrikultura, kundi pati ang mga nakakarami na umaasa rito. Pero ngayon, tayo na ay makapaghahanda at makakaalpas sa pamamagitan ng AMIA.
3: Ano ang AMIA? Ang Adaptation and Mitigation Initiative in Agriculture o AMIA ay isang programa ng DA na pangungunahan na harapin ang mga problemang dulot ng climate change, tulungan ang mga magsasakat mangingisda na apektado nito, at mas mapatibay at masagan ang sektor ng agrikultura sa ating bansa. Sa AMIA, ang tugon ay nakaayon sa hamon. Isinusulong ang climate resilient agriculture para mapanatili ang seguridad sa pagkain at palakasin ang kakayahan ng mga magsasaka at mangingisda sa pamamagitan ng pagtatatag ng AMIA Approach Villages sa rehiyon. Ating kilalanin ang ilan sa kanila. Isa sa mga AMIA Association na naitatag sa rehiyon, partikular sa probinsya ng Leyte, ay ang Matinaw Farmers Association o MATFA na matatagpuan sa Barangay Matinaw, Burawin, Leyte. Panganib na dala ng climate change sa kanilang lugar ay tropical cyclone, landslide at soil erosion, na kung saan ang overall hazard index ng sa kahan ay nasa high vulnerability. Malaking tulong ang isang decision support tool na nabuo sa DA AMIA program, ang National Color-Coded Agricultural Guide Map. Ito ay nagbibigay ng gabay sa pagpili ng tamang pananim, datos sa klima, uri ng lupa, panganib sa kalamidad at angkop na agricultural commodity sa lugar. Maliban sa paggamit ng mga teknolohiya at pamamaraan sa pagsaka na akma sa klima, naging intervensyon din ng AMIA para sa mga magsasaka ng MATFA ang assorted vegetable seeds, sweet corn, weatherboard, farm tools and equipment, organic fertilizer, breeder gilts with feeds, drugs and biologics, at animal housing na may perimeter fence at assembled biogas digester. Kaya, kilos na para sa masaganang bagong Pilipinas. Para sa iba pang impormasyon, sumangguni sa inyong city o municipal agriculture office o bisitahin ang AMIA website, amia.da.gov.ph. Isang paalala mula sa kagawaran ng agrikultura at ng himpilang ito.
4: Bongga!
5: Vibes! Vibes at 919, introducing you a new song from Amel Dacena. This one is actually a song about coping from a heartbreak and how acceptance can lead to true healing. Another local that we should be proud of, now available at Apple Music, of course on Spotify and on YouTube. Let's enjoy the song!

9:27 na ang ating oras, mga ka-vibes. And it's time for me to let you go for today. I wanna say thank you everybody for keeping me company from alas 7 hanggang ngayong oras na ito. Maraming salamat mucho. Thank you everybody sa lahat ng mga tumutok at sinimahan ako dyan sa ating Facebook Live. Thank you so much guys. Kamsahamnida. Maging sa lahat ng mga ka-vibes natin dyan sa ating FMR Philippines application. And ooh guys, kung hindi nyo pa na-download, go ahead at i-download nyo na po yan for free lang sa ating mga Play Store and Apple Store. Check on FMR Philippines and tap on FMR Tacloban. And syempre pa sa lahat ng mga ka-vibes natin dyan sa ating mga team bahay, sa lahat ng mga nabiyahe, don't forget to always tune in to 100.7. Yes po, that's 100.7. Susunod na ang Bida Ka Vibes at may guest po tayo for today's video. Ang makakasama ni DJ Buko J. Bibida ang kanyang storya for today and sigurado naman po akong mag-e-enjoy tayo at may inspire sa storya ni Padi Arc Puerto. Isang rider na naghatid po sa atin ng inspirasyon dahil sa kanyang trabaho at pagsusumikap, siya po ay nakagraduate. Yes po, opo. So that's something na kailangang ibida naman talaga mga ka-vibes. Ma-inspire po tayo sa storya ni Arc Puerto. Susunod na kasama si DJ Buko J sa Bida Ka-Vibes. Ayan yung nakasama DJ Jaja Melon for Bongga Ka-Vibes. Gonna see you again tomorrow. Same time, same place, same station. Dito lamang po yan sa inyong number one favorite radio station across Eastern Visayas. 100.7 FMR Tacloban ang inyong ka-vibes sa sound trip. Ang lupet. Ingat po and God bless everybody. Enjoy the rest of your Wednesday hump day. God bless and kiss ko kayo. Eto na. Ingat!

0: Polycotton, samansya, malupit, sa kamay mo, mabait. Try Bar Blue. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
1: ACS.
2: ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
1: ACS.
3: Magandang kalusugan, sino po sila?
4: Pwede na rice po.
3: Nagasaan po kayo?
4: Anawan Ocampo po.
3: Kayo po nanay, umiinom na ng ating rice coffee?
4: Opo, matagal na po.
3: Nung kayo po'y uminom ng ating rice coffee?
4: Magaling na po, hindi na po nagano yung blood sugar ko. Baba, mababa na po.
3: So nakatulong ng napakalaki yung pag-iinom po ninyo ng ating rice coffee?
4: Napakalaking tinulong talaga po ng rice coffee po sa blood sugar ko.
5: Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
6: Ka-vibes, huwag kang bibitaw. Susunod na ang Bida Ka-vibes dito lamang sa Ka-vibes Soundtrip 100.7 FMR Tacloban.
7: Ang lupet!

0: Manupit na pinakikinggan. FM Radio. Ka-Vibes!
1: Bidang-bida ka, ka-Vibes, ngayong umaga. Alamin ang mga nakakatakam na food finds, nagagandahang tourism destinations, feel-good moments sa ating bayan at mga kahangahangang individual. Sabayan pa ng nakakaindak na kantahan at sayawan. Lahat yan, ibibida sa Bida Ka-Vibes mula 9:30 hanggang 12 ng umaga. Kasama ang yung cool na cool na morning vibes kada DJ Buko J. Dito lamang sa yung Ka-Vibes sa Sound Trip 100.7 FMR Tacloban.
2: Ang lupet!

0: Bida ka vibes sa 100.7 FMR Tacloban.
1: Ang lupet!
2: Ang kinis na niya?
3: In fairness, nag-glow up.
4: May

0: Polly Cotton, Samantha, Malupit, Sakamaimo, Mabait, Pride Bar Blue. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world class quality.
1: ACS. Madalas na pag-ihi, paglabo ng mga mata, at mamamanhid ng mga paa. Baka may diabetes ka na, mag DTX 500. DTX 500. Ito'y gawa sa pinag-alungang paraya at the sugar, sugar cane extra. Na may pinakamataas ng ORAC value. Na epektibo sa pagpapababa ng blood sugar level. DTX 500.
2: FM Radio. The Vibes.
3: Ang Lupet.

0: FM Radio, the vibes
1: and the facts.
2: Isang magandang, magandang, magandang, magandang, magandang, magandang umaga po sa inyong lahat. Welcome to our show! Hello, besties at mga ka-vibes. Isang umaga na naman po ang tampok natin ngayong araw na ito. July 29, 2026. Oras po sa buong Pilipinas. It's already 9:52 with your BD Bestie ng Bayan, DJ BJ Buko J. Happy all the way on your favorite program kung saan ikaw ako tayong lahat ay bida, bida ka-vibes. At syempre, kumusta naman po tayo dyan mga ka-vibes, besties? Mata na! Ay, before kita bumangon, no, i-make sure lanay natin nga nang himutaan eh kita. Ayan, mamaya-maya ay may papakilala po kaming bisita ngayong umagang ito for our Bida Ka Vibes, kung saan siya po ay magbibigay ng inspirasyon sa ating lahat. Isa siyang content creator, delivery rider, at dating working student na na magbibigay sa atin ng inspirasyon. Maya-maya po yan, makikilala po natin siya. And if you do have some shoutout song request for today, mga ka-vibes, isend nyo na po yan sa aming Facebook page. I-search lamang po 1.7 FMR Tacloban, or you can also search DJ Buko J sa inyong Facebook at pabasahin po natin yan later on. Sa ngayon mga ka-vibes, balik muna tayo sa mga malupitang soundtrack dito pa rin po sa inyong only one, number one, bit na radio station, 1.7 FMR, ang inyong ka-vibes sa soundtrack, ang lupit! Oras po natin, alas 9:54.

0: Bida ka vibes sa 100.7 FMR Tacloban.
1: Ang lupet!
2: Ang finish na niya?
3: In fairness, nag-glow up.
2: May

0: Wala silang masabi, FM Radio ang bet kabay sa malupet.
1: Barber at masahisa, sama mo pati artista. FM Radio ang bet kasi
0: alupet! Ang lupet!
2: Ito na ang malupet na pinakikinggan. FM Radio, the vibes!
3: Ang mga opinyon at pananaw ng mga host ng susunod na programa ay sa kanila lamang at hindi kumakatawan sa opinyon at pananaw ng himpilang ito.
4: DTX 500 Health Alert! DTX 500!
5: Ako si Renato. Nadiagnose ako na may diabetes. Mataas ang aking blood sugar at lumabo ang aking paningin. Nung sinubukan ko ang DTX 500, bumalik sa normal ang aking blood sugar at luminaw na rin ang aking paningin. Epektibo talaga ang DTX 500.
4: DTX 500!
6: Kamusta po ang lahat? Welcome po sa ating programa ang DTX 500 and
7: Mighty C
6: Health Alert. Ako po si Ted Reyes, kasama natin muli si Doc Farland. Hello Doc!
7: Hi Sir Ted, alam mo Sir, kung kalusugan lang naman ang pag-uusapan,
6: oo,
7: ay siguro namang lahat tayo ay entitled na magkaroon ng isang healthy na pangatawan.
6: Siyempre naman.
7: Upang mabot ito, dapat may kapartner tayo Sir Ted.
6: Ay, dapat!
7: Ang DTX 500 at Mighty C, the alkaline vitamin C, habang wala pang sakit na naramdaman.
6: Yes! So saan pang partner ng Mundo Doc Far ang kinikilalang may pinaka-healthy na lifestyle at may maliit na porsyento lang ang nagkakasakit?
7: Kung lugar lang certain ang pag-uusapan, siguro eh ang kumpanya ng Klinika de Alternativo Medicina.
6: Oo naman. Ayan,
7: ay mayroong pinaka-healthy na mga empleyado. Bakit ko nasabi yan, Sir Ted?
6: Aha, bakit?
7: Isa lang ang sagot. Araw-araw silang may supply ng DTX 500 at Mighty C, Sir.
6: Yes, Doc Far. Narito ang top 10 list ng mga healthiest people in the world. Sa number 10, which is Israel. So, kinilala sila, Doc Far, bilang isa sa mga healthiest people in the world dahil sa kanilang primary diet na gulay at isda. At sila rin ha ang may mababang bilang ng lifestyle diseases.
7: Galing, no?
6: Oo.
7: Sa number 9 spot naman, Sir Ted, is Norway.
6: Oy.
7: Dahil ang kanilang lugar ay mayroong malinis na source ng hangin at sagana sa minerals ang kanilang tubig. At mayroon ding mataas na life expectancy na may average na edad na 83 years old. Hindi pa sila umiinom ng DTX 500 at may disease sa lagay na yan, Sir Ted. Ano pa kaya pag uminom sila? Baka umabot ng 100 years old ang edad nila.
6: Posible yan, Doc Far. Sa Singapore naman, ang number 8, kasi stricto sila sa pag-implement na bawal manigarilyo at magbenta ng sigarilyo sa kanilang bansa eh. At bawal ding magsiga ng basura dun dahil ayaw nila na madumihan ang kanilang hangin.
7: Sana dito din sa atin, no?
6: Naku, kailan pa.
7: Ang Australia naman, ang nasa top 7, Sir Ted, ang diet nila ay more on fruits, fish, at healthy fats gaya ng omega-3. Nasa 83 years old naman ang average life expectancy nila.
6: Mahaba na rin yan, Doc Far. Ang number 6 is Sweden. Dahil sa rich in healthy fats ang diet nila. Ang tatalas ng memorya, Doc Far, ha, ng mga matatanda doon sa Sweden.
7: Yan ang dapat na goal natin, Sir Ted. Yung tatanda tayo ba na hindi tayo magiging ulyanin?
6: Oo.
7: Kung araw-araw ba naman tayong kumakain ng prutas, gulay, at umiinom ng DTX 500 at Mighty C, kayang-kaya nating abutin ang ganyang estado sa kalusugan, Sir Ted.
4: DTX 500!
8: Ako si Joanna, isa akong single parent. Madalas akong nangihina at parang nagmumukhang matanda na rin. Pero simula nung mag-take ako ng DTX 500, nanumbalik ang sigla ng aking katawan at nagmukhang bata pa.
4: DTX 500! DTX 500.
6: Sa Switzerland naman, ang kumuha ng number 5 spot. Kinikilala sila ha na My World's Best Healthcare System Plus. Malinis ang kanilang water supply.
7: Galing, no?
6: Oo, mababa ang bilang ng krimen at mataas na life-work balance. At ang life expectancy nila ay 84 years old.
7: Yes, no? At ang Japan naman ay nasa number 4 spot. At sila ang may oldest population sa buong mundo, Sir Ted.
6: Wow!
7: Ang may pinakamaraming populasyon na mga may edad na umaabot ng mahigit 100 years old.
6: Galing, naku po, no? Galing! Sana makaabot ako niyan, Doc Far.
7: Kaya nga.
6: Number 3 is Iceland naman. Sila ay may active people. They love to spend time outdoors. At ang kanilang diet ay fresh seafoods. Mahilig ka ba sa seafood? Hindi. Sa number 2 naman ay Italy. Yes, ang lugar ng pizza at pasta. Itong gustong-gusto ko.
7: Ayan.
6: Pero ang karamihan sa kanila ay vegetarian at mahilig mag-ehersisyo.
7: Ayan, finally, Sir Ted, ang number 1 is Spain, na may pinakamaraming tao na malulusog.
6: Bakit?
7: Kaya ang sekreto nila, fresh veggies, wow, olive oil, sasagana sa unsaturated fats, at gawa sa grapes ang kanilang wine.
6: Galing.
7: Kayang-kaya nating makamit ang ganitong uri ng kalusugan.
6: Oo.
7: Lalo na, pag araw-araw tayong umiinom ng DTX 500 at Mighty C D Alkaline Vitamin C.
6: Correct, Doc Far. Nako, eto na naman tayo. Wala na naman tayong oras. Hanggang sumuli. Ako po si Ted Reyes.
7: At ako naman si Doc Far Lansindak.
6: Kami ang inyong DTX 500 and
7: Mighty C
6: Health Patrollers na nagsasabing magandang kalusugan ay pagyamanin, huwag abusuhin. DTX 500.
9: Ako si Mary Jane, na diagnosed sa may breast cancer noong 2015. Nung marinig ko yung tungkol sa DTX 500, sinubukan ko itong i-take 3 times a day. After a year lang, isa na akong cancer survivor.
4: DTX 500. Sa mga butika. DTX 500 Health Alert.
2: FM Radio. The vibes.
0: Ang lupet.
2: Para sa malinis na dugo,
4: DTX 500.
2: Para sa malusog na tay,
4: DTX 500.
2: Ayon sa mga eksperto, ang DTX 500 ang may pinakamataas na antioxidants na nagpapahusay at nagpapalinis atay.
4: DTX 500.
2: Subok na ng mga eksperto. Mabibili sa mga butika.
3: Bidang-bida ka, ka-vibes ngayong umaga. Alamin ang mga nakakatakam na food finds, nagagandahang tourism destinations, feel-good moments sa ating bayan at mga kahangahangang individual. Sabayan pa ng nakakaindak na kantahan at sayawan. Lahat yan, ibibida sa Bida Ka-Vibes mula 9:30 hanggang 12 ng umaga. Kasama ang yung cool na morning vibes kada DJ Buko J. Dito lamang sa yung Ka-Vibes sa Sound Trip 100.7 FMR Tacloban.
0: Ang lupet!

Magandang umaga po sa inyong lahat. Welcome to our show, mga ka-vibes. Ayan, what a wonderful Wednesday morning. Hindi na natin alam kung anong oras na or anong araw na, no? But anyway, mga ka-vibes, oras po natin sa buong Pilipinas, it's already 10:09. Dito pa rin po sa inyong paboritong radyo kung saan ikaw, ako, tayong lahat ay bida. 100.7 FMR Tacloban ang inyong ka-vibes sa sound trip. At syempre, with Bida Ka-Vibes and DJ Buko J on a wonderful Wednesday morning. Ayan, sabi ko nga kanina, di ba? Meron tayong i-introduce na special guest for today's video. Isa sa mga

0: mo ginlo-look up?
1: Actually, na ako ginlo-look up at itong mga kuan na mga vloggers, na mga to vloggers is mga delivery riders gyapon. Oo. Asya na, na-inspire ako era. What if, sugad gyapon, kay nakikita ko kasi as ano sa nga delivery rider is flexible anera time, anera working hour. So, what yes. if, estudyante ako, subarong ko era. Kaya ko gan siguro, ada. Tapos ako nag-try ako.
0: Pero maaram ka pa di. Kung ambot la, kung aware ka or na susubaybayan mo hi kung TV and dati pa talagan, super bag upahiya. And iya way of you it iyo humor ba? Bagan pare-pareha sa imo nga. Bagan ano la ba? Bagan pankanto na humor talaga ba nga? Itmasa, nakaka-jive liwat.
1: Oo, amo ngayon parit ba?
0: Oo, bagan amot akon na no, as a viewer. Amot dating nga akon, simbring ako nga, wow, maupay ni. And alam mo ba na the reason why bagan gin nag-attempt ako nga mag-message sa imo, it's because I truly believe na ikaw it usa nga inspirasyon or maupay ka nga inspirasyon it mga kabataan nga nagkikita ha imo mga vlogs, because aside from being a delivery rider mga ka vibes and mga padino, usa hiya nga dati nga working student, 'di ba? Nakakabilib.
1: salamat.
0: 'Di ba? 'Di ba? Oh, pwede bang mabalik natin yung mga couple of years, kailan ka ba or ilang anong year ka nag-start talaga as a delivery rider, Bossing?
1: Ah, okay. So nag-start ako nung senior high school ako.
0: Huh?
1: Grade 12. So graduating na ako nun. So yung span na yun ng buwan na pag-start ko as delivery rider is parang hindi na parang kasi ano kayo kasi yung klase nun parang blended learning pa kasi may module, may face to face, kaya parang naisip ko ba parang flexible pa siya.
0: Yes.
1: Ano yung first na pinasukan ko, ano na akong isudlan is one parcel delivery. Tapos yung pa di parang hindi naging ano bagat waray diri mo pa ibaan sa ko ba ako eh, kinurian talaga ako.
0: Yes, diri talaga rumamay.
1: Diri rumamay. Diba? Labi na hapag manage it time. Diri ha rumamay kay makuhurihin duro talaga pa di. Amo to naglast ako in 2 days la. Ito nga trabaho.
0: 2 days?
1: Oo. Nakakarundong pa kanto nagtino kakanto kan mother. Kay kinuran talaga.
0: Diri ha grabe. Diri talaga ha rumamay. Pero sige, mabalik tayo sa kwento. No? Parang kailan ka nag-start as delivery rider during pandemic? And at the same time, nung panahon na ba yun na nagde-delivery rider ka na, nagsa-start ka nagyapaghimon videos? Or mga later on na?
1: Hindi pa, diri pa ako nag-startan paghimon videos. Bali mga kuwan pala ito, mga My Day. So galad to, parang kuwan la ba Facebook, pan-post-post lang.
0: Post-post.
1: Pero hindi pa napasok sa isip ko na mag-content creation.
0: Pero balik daw kita. Like, gusto, curious la ako, ano't imo una nga vlog? Nare-remember mo pa ba?
1: Okay. Actually, kasi before pa si Paddy, may tawag sa akin dati, Paddy. Hindi talaga ako si Paddy. Ako si Ark Moto. Pero hindi pa siya ganun ka, ano ba, kasikat ba? Mga friends ko lang yun. Alam niya na mga friends ko, mayroon akong vlogging na ano, Ark Moto ang pangalan. Tapos, dumating sa point na ano, na ging kapoy baak. Wari man ni Claro, so good. Wari man ni Kikita. Amo to, naglahilo. Tapos dito na sumakoban ko an Paddy. Pakakuha ko na akong cellphone niya mo pa yung mga camera ba.
0: Mm-mm.
1: Dito na nag-start an Paddy nga kuan.
0: Curious la ako Paddy Art. Like paano nag-umpisa it Paddy? Or ano it video nga nagpa-boom talaga imo?
1: An video kasi nga nagpa-boom adto is actually Paddy, diri ko adto gina-expect nga mag-boom talaga. Usa na kadto nga rider din ni Tacloban. May dala ako gin video, nag-pick up ako yung kape ha, downtown, i-deliver ko ha, ABRMC. Ginimuhan ko labayahin content nga mas yung sana di rin imahuwad, sagat.
0: Okay, amot usually nga struggle, di ba, at mga delivery riders.
1: As nung nakadangat ako nga to ha, baga kay man ang deliver, so harayo. Pagkita ko, wari mang kahuwad. So, adi mga padi, wari mang kahuwad. Okay na ini. Amot to, wari ako mag-expect padi nga umabutad to hin 3.8k likes tapos 100k plus views.
0: Wow!
1: So, first video ko ito mag-upload ha, akong personal account. So, amot to, what if amon rala adatak baga pinaka-signature it padi talaga.
0: Oo.
1: Kay, ako kasi padi more on, ma-socialize kasi akong tao. Mga kilala ko, padi talaga taktawag. Amon na baga, ging porso ko talaga yun.
0: Pero grabe no, dahil dun sa video na yun, ibang klase ka na ngayon. Like, may mga tao nang nagre-reach out sa'yo na maging ambassador or magsa-sponsor sa'yo, di ba? Kaya, question lang mo, bago tayo dumako sa second part of our

0: segment kung saan parang ikikwento na natin kung paano ka naging inspirasyon dito sa larangan ng content creation. Question lang, mapakiana la ako. Ginya kanit imo family regarding it imo paghihimuhin content creation?
1: Actually, ang ginya ka na akong nanakon family is actually, waray manera.
0: Support lahira.
1: Apart it negative side, waray manera. Always kasi ito nera na support akon. Shoutout akong family. Thank you po pag-support.
0: shout out kita. Later, pag-uusapan naman natin ang pagiging inspirasyon mo, pagiging working student mo ngayon ay tumutulong ka na sa pamilya, and at the same time, pag-usapan natin ang possible quote-unquote bashers. Na kung may mga bashers ka ba nga na experience, because content creation diriya rumamay ha, damulayotit na nasulod nga basher, diri kita perminti love and likes light ato nare-receive. May mga negative talaga. Sa aming pagbabalik mga vibes, pag-usapan natin yon, and kasama pa rin po natin ang isa sa mga sikat na motovloggers and delivery rider content creator dito sa Eastern Visayas at Tacloban, Paddy Art Puerto, sa aming pagbabalik po yan. If you have some shoutout song request for today's video, mga ka-vibes, isend nyo na po yan sa aming Facebook. I-search lamang po 100.7 FMR Tacloban and babasahin po natin yan later on. Sa ngayon, balik muna tayo sa pangmalupit ang Soundtrip. Dito pa rin po sa inyong number one bet na radio station, 100.7 FMR Tacloban, ang inyong ka-vibes sa Soundtrip, ang lupit. Oras po natin, mga ka-vibes, alas 10:18.
2: Bida ka-vibes sa 100.7 FMR Tacloban.
3: Ang lupit!

0: Wala silang masabi ng FM Radio Ambet kapay sa malupet.
1: Barber at masahisa, sama mo pati artista. FM Radio Ambet kasi alupet
0: ang lupet.
2: Ito na ang malupet na pinakikinggan. FM Radio The Vibes.
3: Bidang-bida ka, ka-vibes ngayong umaga. Alamin ang mga nakakatakam na food finds, nagagandahang tourism destinations, feel-good moments sa ating bayan at mga kahangahangang individual. Sabayan pa ng nakakaindak na kantahan at sayawan. Lahat yan, ibibida sa Bida Ka-Vibes mula 9:30 hanggang 12 ng umaga. Kasama ang yung cool na cool na morning vibes kada DJ Buko J. Dito lamang sa yung Ka-Vibes sa Sound Trip 100.7 FMR Tacloban.
0: Ang lupet!
2: FM Radio Ka-Vibes!
0: Ang lupet!
3: Bida Ka-Vibes sa 100.7 FMR Tacloban.
0: Ang lupet!
2: FM Radio Ka-Vibes!
0: Ang lupet!

0: Manila Ka-Vibes sa 100.7 FMR Tacloban.
1: Ang lupet!
2: Ang kinis na niya?
3: In fairness, nag-glow up.

0: plus papaya.
1: May papaya.
0: Niacinamide.
1: Para sa puti power times two.
0: Times two.
1: Plus shea butter and tea tree oil.
2: Glow up by the power of
1: Why
2: two.
1: Why use papaya? Sulit ang glow up. Regular use helps. Results may vary.
3: White Rose Papaya. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World class quality.
2: ACS.
4: Ano ba ini? Makuri malinin ang perminalahi bobo itong ako na aaning ariha amon umhanan. Sana may da mga pamaagi nga makakabulig mapahitaasan amon ani.
5: Ayaw kahulup ka agri. Ang Department of Agriculture imay ida mga programa para mabuligan iton aton mga rice farmers.
4: Talaga? Ano-ano naman ini?
5: Maaram ka ba no ang Department of Agriculture Hanrayon 8 ipinaagyan rice program imay ida iginahatag ng mga dikalidad ng mga hybrid ng inbred ng binhihan humay, abono o fertilizer, makabago ng mga makinarya, ng training kabahin itong mga makabago ng pamaagya pagtatanom, panuyuan manggodin nga mapahitaasan aning ang kita na aton mga paraguma.
4: Pero, kwalipikado ba ako yun nga hinabang?
5: Kung ikaw no sa nga parauma nga nang imo umhanan in irrigated area nga rehistrado ng RSBSA o kung NFFRS encoded nga apiton Irrigators Association, kwalipikado kahit ito nasabi nga hinabang.
4: Oo, pa ini nga sumat. Dako ini ito maibubulig amon.
5: Parahan kadugangan ng impormasyon, bisitaha o makipagsumpayan ha opisina hiton Rice Program ang Department of Agriculture Region 8 o pumakadto ha Ayo City o Municipal Agriculture Office. Ini na pahinumdum in hatag ga iyo han Department of Agriculture Regional Office 8 o gini ng estasyon.

0: malupit na pinakikinggan. FM Radio, Ka-Vibes!
1: Bidang-bida ka, Ka-Vibes, ngayong umaga. Alamin ang mga nakakatakam na food finds, nagagandahang tourism destinations, feel-good moments sa ating bayan at mga kahangahangang individual. Sabayan pa ng nakakaindak na kantahan at sayawan. Lahat yan, ibibida sa Bida, Ka-Vibes. Mula 9:30 hanggang 12 ng umaga. Kasama ang yung cool na cool na morning vibes kada, DJ Buko J. Dito lamang sa yung Ka-Vibes sa Soundtrip 100.7 FMR Tacloban.
2: Ang lupet!

0: Kayo pa rin po ay nakatutok sa inyong paboritong radyo 100.7 FMR Tacloban, ang inyong ka-vibes sa Solid Sound Trip. Dito pa rin po sa inyong programa Bida Ka-vibes with your DJ BJ Buku J. Happy all the way. Oras po natin sa buong Pilipinas, mga ka-vibes, it's already 10:40. Yan. For today's video nga, sabi nga natin kanina, di ba, may kasama tayong special na individual ngayong umagang ito. Once again, let's give a round of applause for Padi R. Puerto! O, di ba? Napaka bigati ng ating bisita ngayong araw na ito, mga ka-vibes. At syempre, eto na. Kanina nga, kanina pinag-usapan natin kung sino nga ba si Padi Art Puerto. This time naman, mga ka-vibes, or ngayon naman, mas makikilala natin ang journey ng ating guest mula sa pagiging working student hanggang sa pagiging inspirasyon sa maraming tao. Kaya naman, simulan na natin, mga ka-vibes. Eto na, no? Eto na. A question lang, Padi Art, bilang dating working student, paano mo pagsabay ita pag-eskwela or pag-aaral ng pagtatrabaho? Tapos content creator ka pagod. Ginaano mo ito?
1: Adto kasi nga time, di pa ako content creator. Mm. So, ginaano ko lang, time management lang ba?
0: Ay, time management?
1: May dala ko sinisir nga time management. so, ganyan na nga aga, klase ko. Pag-abot 12, tapos nata klase, masunod lahat ako ha. Pag-work liwat.
0: Imo-work. Pero question la, for sure kasi may mga challenges kita nga na face every time na, or especially it imo sitwasyon nga, working student ka, at the same time, content creator ka pa, tapos, di ba? Question la, ano pinakamahirap na challenge nga imo naranasan atun panahon nga nag-working student ka pa?
1: Ang pinakamakurid itong na challenge pa rin na ako na experience ang working student ako is ito nga ni nga may nakabaray na niya tuition. Tapos kung di rin ka magkuhan, di rin ka magbayad, di ka makaka-exam, so good, kailanganin bagat payslip ba ito? Ipapakita mo nga yung instructor para ka maka-exam la. That night, tapos pagkabuhasan naman tayong exam. So that night, umuli ako mga 2 a.m. na. Kailangan ko talaga makatiro king kwarta para ako makabayad para ta akong tuition.
0: Oo.
1: Tapos amon tun pag pinakatumataka akong as ana akong journey as a working student. Ito nga, umabot talaga ako 2 a.m. tapos ana akong exam is 7 a.m.
0: Wait la, 2 a.m. ha pag the drive?
1: Oo, pag the
0: drive. Grabe.
1: Oo. From 7 a.m.
0: 7 a.m. hanto 12?
1: Oo, 2 a.m.
0: It, almost kaagahon. 24 hours na.
1: Almost,
0: di ba? Parang grabe ka naman. Grabing, ano yun, grabing hard work, pagsisika, pagtsatsaga, para lang makatapos ka, ano?
1: Grabe talaga itong sacrifice.
0: May mga times ba nga gusto mo na umundang? Like, sumuko ba? Kaya syempre, di rin talaga harumamay. Pwede ka man lang addo ka lahabalay, mag-sitting pretty ka lang addo, bagan hayahay ang buhay ba? May mga times ba nga naiisip mo nga gusto mo na mag-stop?
1: Actually nakadamo na nga times nga karoy ko mag-stop, pero it na matter talaga pa di kung iisipon nimo kung mag-stop ka damot masasayang kasi
0: sayang nga oras, di ba?
1: So, kung ang giyapit mga opportunity masasayang giyapon, pero amid si tantaran niya imo ginuhuna-huna nga masuko ka na mida kasi mga tao pa di nga naghahatagay mo inspirasyon ba para umato.
0: Ay, speaking of inspirasyon, hino ito nga mga inspirasyon, may nagpapatibok ba? Charan!
1: Naman meron.
0: Sana. Hindi, aside sa minamahal mo, sino ang mga inspirasyon mo na pwede nating i-shoutout ngayong hapon or ngayong umagang ito? Go.
1: Siyempre, yun ang una sa family ko. Kahit alam nila na, no, bisan marambay rang, kaya ako nihirap pa iskwilahon. Ako kasi pa dinawad talaga ako kapag araw akong parents. So, gusto ko talaga, naginakam talaga kanto akong mama, nasayang ako nga. Karoyeg ko talaga magtrabaho para makag-iskwila pa kong college ba? Kung kaya man nera pa eskwelahan ako, pero mas pinili ko lagi talaga pa di magkuhan, mag-work kay gusto ko ma-experience kung gaano talaga ako rin mabuhi din niya kuhan.
0: O, diba? Experience is the best teacher, ika nga. Pero question lang, no? So, basically, it imo family, ngan it mga tao nga nag-i-ins, or it mga tao nga nasuportahin mo, asyat na nahatagay imuhin fuel para magpatuloy kay hakinabuhi.
1: Pari, labi na nakon ko, and family, ngano sa panakon, uyab, magyapit na ako.
0: Ay, sana all, may sinisinta ang isang pade. Ayan, question lang ito. Dumako naman tayo ulit sa pagiging inspirasyon, no. Anong pinakamahalagang aral or ano pinaka importante nga aral nga imo natutunan ha pagiging working student?
1: It kun may adaman. Mida ko kwan la pa di bagit mida ko lang sinisering nga line ba as an ha ako na experience as delivery rider as a nga na working student. It kwan pa di it kinabuhi as a working student bagala to nindalan nga imo inaagian. Danay malubakya, danay pantay la. Kung ada ka malubak nga kaagi, ada ka to ni kakorean. Pero kung makaagi ka na nga nit patag nga dalan, ada ka nito't kaupayan. So basically pa di bisan mag di ano pat imo kakuan kakakuritin kinabuhi madangat ka lagi hapon na kaupayan. Oh sige na maagi kayo na lubak tas ha oroonan maagi ka na hapatag tas hasta nga naiabot kayo mo destinasyon. Iya ko amo ito na akon pa di hasta nga naiabot ako ha destinasyon ha 5 years ko nga pagiging usang working student na idangat gihapon ako kunhain dapat talaga ako.
0: Because you truly deserve the best, oh. Padi Art. Adi, balik liwat kita or fast forward kita. Yan na, oh. Nga tapos ka na pag-eskwela. Again, tapos na yan, pagiging criminology. Tama ba? Criminology. BS criminology. Balita namin na nakakatulong ka na rin ngayon sa iyong pamilya. Oh. Ayan, tapos ikaw na't nagpapa-eskwela at imo mga kabugtuan. Anong nagbibigay siya ng inspirasyon na himuunin nga mga bagay-bagay? Again, you have the choice nga diri ka magpaskwela, di ba? Because tapos ka naman. Ano it inspirasyon nga naghataga imo nga himuunin nga mga butang?
1: Kuan la kasi pa di simple la itong baga mababaton. Itakon la talaga itong mababaton. Is na diri ako ma-experience tak mga kabugtuan kung ano ginagin ka Korean. Amo talaga ito niya dida.
0: Tuod, di ba? Kay makurit imo ginagian. And dere mo talaga gusto nga himuon gyapon kun anot iginhimo nimo it imo mga kabugtuan.
1: Ano sa panursing ra kon bugto. So basically kailangan mag-focus gud ya sing kay pag-focus lang ada ko bahala tim kuan, tim pantuition, tim allowance basta pagtapos gud la pag-eskwela. Diba? Amo na nako na iya.
0: Ikaw na bahala nga tanan. Ay lani pag problema. Ako na't bahala imo.
1: Focus lang ada.
0: Focus lang ada. Chillax ka la. Ako na't bahala. Grabe naman ini nga kuya. Nakakabilib. Ito naman, ano naman ang nararamdaman mo kapag may mga syempre imo kabugtuan ginbubuligan mo. Ano tim na feel nga baga nababalik ni raha imo it imo bulig.
1: Mali pa eh, siyempre pa rin. Tapos nagsisenda niya ako nakapugtuan niya perfect score ha. Exam. Magat na mawarag yapon kapoy gihapon. Magamapay ka lang pag yun naon yung makita ting bugto ka nagtutoy pag eskwela. Tapos ikaw na hatag kalat pambulig ba? Allowance. So good. Okay man.
0: Adiliwat, para liwat makapaghatag kita ng inspirasyon ni taton mga listeners ng viewers yan na, no. Kung may mga ka-vibes tayong nakikinig or nanonood ngayon, nahirap sa buhay at nag-iisip ng huminto sa pag-aaral or haira pagtatrabaho or pagiging content creator, ano ting message or advice para haira?
1: Message and advice la para usang syempre especially ang mga working student dida. Kuan la, ayaw la pag-stop kay diri kasi permanente adi kita tat kabutangan niya na mahidadangat lagi kita tat destination kung hain ba talaga kita diri kita habang buhay delivery rider diri kita habang buhay crew service crew kung ano ba teamwork yan na it's importante talaga manampalataya good la kita makagarahom
0: oo dito. Diba?
1: Tapod la sering pa
0: tapod la God will provide
1: yes.
0: Diba? Maraming salamat. Mamaya, pag-usapan naman natin ang iyong personal na buhay at the same time ang mga bashers sa social media dahil hindi sila pwedeng wala. Dapat pag-usapan din natin sila kasi sabi nga nila, kapag sikat ka na daw, dumadating at dumadami din ang mga bashers. Kaya naman pag-usapan natin sila. By the way, we would also like to give a huge shout out sa ating mga viewers online. We are live and alive sa ating DJ Book OJ Facebook page dahil nagbibigay-pugay po muna tayo sa ating FMR Tacloban page sa nangyayari impeachment ngayon sa Senate of the Philippines. Ngayon naman, gusto muna naming pasalamatan at i-shout out si Maria Libet Sanoy Montemayor. Hi! Oy, iba daw hi Art. Iba talaga. Ibang-iba na talaga. Tapos, adiliwat hi Neil Salas Vlog. Shout out. Ngayon hi Kawonder. Yan, maraming salamat. And ang ating iba sa ating mga ka-vibes no na nanonood sa atin. Thank you so much. Gawad Kaloy kay Chris Kabanganan. Wasinar, mamaya-maya ay babasahin pa po natin ang iba sa inyong mga shoutouts and also your song request sa aming pagbabalik. Sa ngayon, balik muna tayo sa mga pangmalupitang soundtrip. Dito pa rin po sa inyong 100.7 FM Radio Tacloban, ang inyong ka-vibes sa soundtrip, ang lupit. Oras po natin mga ka-vibes, it's already 10:50. Here's a song from Beanie, Pantropico.
2: FM Radio, the vibes,
3: ang lupit!

0: FM Radio, the vibes
1: ang lupet.
2: Bida ka vibes sa 100.7 FMR Tacloban.
1: Ang lupet.
2: Magandang balita, ang RTR Hospital ay nag-aalok ng libreng surgical consultation para sa isang hanay ng mga kondisyon, kabilang ang bukol sa suso, thyroid, hernia, almoranas, mga issues sa colon, mga problema sa parotid gland at mga cyst. Tama! Walang gastos sa konsultasyon sa ating mga nangungunang surgeon. Kung naghahanap ka naman ng pangalawang opinyon o gusto mo lang malaman ang higit pa tungkol sa iyong kalagayan, ngayon na ang perpektong oras. Huwag palampasin ang pagkakataong ito upang makakuha ng ekspertong payo ng walang anumang pinansyal na pasanin. Bisitahin ang RTR Hospital ngayon at gawin ang unang hakbang tungo sa mas mabuting kalusugan. Para mag-book ng iyong appointment, tawagan kami sa 0917-324-0152. Ulitin ko ha, 0917-324-0152. Ang RTR Hospital ay matatagpuan sa Barangay 96 Kalanipawan Road, Tacloban City. Ang iyong kalusugan ay aming prioridad.
3: Problema sa fatty liver?
4: Mag DTX 500.
3: Ang DTX 500,
4: ito ay may Mamordica Sharantia compound mula sa Ampalaya
3: na nagbibigay ng proteksyon laban sa liver failure.
4: Alagaan ang iyong matay.
3: Mag DTX 500.
4: Araw-araw,
3: DTX 500.
4: Mabibili sa mga butiga.

0: Wala silang masabi yung radio ang bet kapay sa malupet.
1: Barber at masahisa, sama mo pati artista. FM radio ang bet kasi
0: malupet ang lupet.
2: Ito na ang malupet na pinakikinggan. FM radio the vibes.
3: Bidang-bida ka, ka-vibes ngayong umaga. Alamin ang mga nakakatakam na food finds, nagagandahang tourism destinations, feel-good moments sa ating bayan at mga kahangahangang individual. Sabayan pa ng nakakaindak na kantahan at sayawan. Lahat yan, ibibida sa Bida Ka-Vibes mula 9:30 hanggang 12 ng umaga. Kasama ang yung cool na cool na morning vibes kada DJ Buko J. Dito lamang sa yung ka-vibe sa Soundtrip 100.7 FMR Tacloban.
0: Ang lupet!

0: You're still tuning in to your number one Bet the Bet radio station, 100.7 FMR Tacloban, ang inyong ka-vibe sa Sound Trip on your favorite program kung saan ikaw ako tayong lahat ay bida. Bida ka-vibes. Siyempre, with your DJ BJ Buko J, happy all the way. At ang ating bisita ngayong umagang ito, Paddy Arc Puerto. At bago po tayo mag tumuloy-tuloy sa ating kwentuhan ngayong hapon or ngayong araw na ito, shoutout lang na kita taton mga ka-vibes nga na mamati nga nagkikita haaton Facebook page, yan nga aga. Adi, shoutout kita ka na Sydney Ray Mikua. Kaya kanihan nga di, hi mga ka-vibes, DJ Buko J, good morning, all the way from Cebu City. Oy, thank you so much, umaabot tayo hanggang Cebu. No? Eto din, shoutout tayo kay John Gabriel Barbosa, isa sa ating mga solid listener, no? Maraming salamat. JC Espejo Andrade, kaya kanya pa shoutout pa di. Ay, damo talaga at nakikita ng mga fans ng supporters ni Paddy Arc. Ayan. Let's continue with our kwentuhan mga ka-vibes. This time naman, pag-usapan naman natin ang social media and bashers, diba? Kasi sabi nga nila, bilang content creator, hindi natin maiiwasan ang bashers and of course, aside from bashers, ang mga supporters natin. Pero ano ang pinakaunang negative comment na na-receive mo so far, Paddy Arc, pagiging content creator?
1: Actually, hindi ko na ma-remember, Paddy, kasi ako kasi bastang honeymade ang mga basher. Maganwari man lato na ako, hindi man ako nasasaktan or na-offend.
0: So, oh. Sugan mo yung ginahandle, bagan oh. Ba? Bahala ka mo.
1: Okay. Ano kasi itong nera, Paddy, eh? Bagat freedom of expression kasi itong nera. May karapatan man nera magyakan ko. Iba-iba kasi kita tatkoan, tat pananawa kinabuhi, ikumparai mo, tsaka ito ya, or ano. Okay, wala. Okay man ito na ako, kay karapatan man ito niya.
0: Oo, karapatan niya. Pero ano, may da ka ba bashing na dire mo mga ngalimtan or waray talaga ni, dire mo talaga hiragin mamind?
1: Dire ko talaga hiragin mamind pa niya.
0: Pero nasasaktan ka pa ba ito ng mga bashing?
1: Dire ako nasasaktan.
0: Ay, unbothered di ko. Na dire ya masakitan. Oo. Pero sa tingin ni mo, kaya ano kaya harang nagbabash na? Amo gyapak ka no ba nga? Kaya ano kaya't mga tao, instead nga, humuyo na la. Kaya ano talaga, gusto talaga pasakitan it ibang tao, no?
1: Buti mga, kung lalat ang nera pa din, kung magkakaroon ka na nera, ikaw si Tira na feel or era perspective ito nga, particular na butang ada, bayan sugod talaga ito.
0: Pero, sa tingin mo ba, kay ano mahalaga nga maging responsable kita sa social media para maiwasan natin it mga basher, especially it may mga ka-vibes kita nga namamati yan ng they are trying to create contents. Paano kita makakaiwas or importante ba nga maging responsable kita taton nga ginpa na-upload sa social media para imo padi?
1: Importante talaga ito padi kay syempre dire kasi sering ko pa kanina iba-ibat perspective ito sa nga tao. Kumbaga, parai mo, makalilipa iton. Pero ay ba, nakakasakit na ngayon. Iti ba iton, nalidepress pa ba ya? Na mga problema pa kay sugad. Asya, be mindful gyapon kita tanantatan maging po-post. Kay, diri kasi naton kaputit mga huna-huna tao ba?
0: Yes.
1: Diri kita maaram kung ito niya, nalidepress na ngayon, tas susugar mo pa. Asya, mas mo pa, maging mindful na lang kita taton mga gina-upload.
0: Diba? Libre man lang maging kind.
1: Oh,
0: diba?
1: Wari man ito bayad.
0: Wari man ito bayad. So, kita nga mga ka-vibes nga na nga nagkikita, no? Munta, kung you think na makakasakitin ni haos ang tao, ayun na lang ito. Bagan na...
1: Pasagdan na lang,
0: diba? Ani, liwat, speaking of basher, mag-move on kita at mga supporter mo, liwat, which is the most important, importante ha imo kinabuhi yan. Ano't pinaka maupay nga comment nga diri mo mga ngalimtan, liwat?
1: One ya pa di. Actually, diri ako comment message lot ya.
0: Message.
1: Oh, nag-message request ya akon birthday niya pagkabuhas. Tapos nag-message ya ako na pa di, inin birthday ko gad buhas. Itakon la untahang yo akon birthday o pagat pinaka birthday gift ko na bag yapon is magkaaron sticker nga nung pa-picture na gyapay mo.
0: Di ba?
1: Ah, natouch ako ba? Grabe, natouch ako. Tapos, oh, sige pa rin, pakarin na lang ako. Adaman lang nice will, harani ya amon balay. Tapos, bumisita ya talaga amon pagkabuhas. Amo ta natat siya ko grabe talaga iya ka supportive aton.
0: Diri mo ba nare-realize nga damot na ginkikita ka as an inspiration? Like honestly ha, ako personally nakikita ko like ikaw ha reels ko. But because of one post nga imo gin post sa imo social media kun nga gin kwento mo nga working student ka nga because of it imo pagiging delivery rider nakapagtapos ka school, it touches me na bagan, hala, diri harumamay, kasi ako natuda ko nga, diri talaga harumamay magtrabaho at the same time na iskwila, di ba? What more nga na iskwila ka pa? Damo it mga requirements, damo it mga, tawag ini, damo it mga ginihimo, deadlines whatsoever, di ba? Na-realize mo ba na you are an inspiration? Aside sa pagiging content creator, ha, kay, iti mo content creation ba yun? Mga content, kay bagan, happy-happy la. Pero diri mo ba na-realize nga, bagan, ako, ano na ako, baga nakaka-touch gyapo kot life, it iba.
1: Na-realize ko mong gyapo nito pali kay as per reading and comments, dito na ako, nag-viral na post na ako, naka-uniform ako ng delivery. Naging post ko, nag-umabot niya 24,000 likes sa dadto. Yeah. Tapos pagkita ko ang mga comments, na-realize ko gyapo na na-inspire na ako. Kay, syempre, mabasa ka nga, inspiration ka sa akin, bro. Gusto ko yung ginagawa mo, ituloy mo lang. Gusto ko maging katulad mo. Mga sugod ba ito ng mga comments, buddy? Magandang ako kung giyapon ako nga. Nakakatouch. Giyap, nga, papasalamat giyapon ako kan Lord nga. Nakaka-inspire ako ibang tao.
0: At naging least, instrument ka.
1: Oo, naging instrument ako, era. In just a simple post or ipagpakita la, era, nga sugod ako. Kung ano tak inagiyan ba.
0: So continue good. What you're doing. Kumbaga ba, diri man maiiwasan nga may mga posts kita nga diri gustot ibang nga tao. Pero just continue what you're doing kasi at the end of the day bisan usa letot nai-inspire mo usa naghihapin ito, di ba? Pero ha kadamutim gin pagdaanan na kinabuhi. Sigurado ako nga damutim realization ha kinabuhi. Ano't pinaka malaking pagbabago ha imo sarili nga napansin ni mo nga start simula nga nag-start ka pa hantod niya na ano pagbabaguha imo sarili
1: it pagbabaguha kon sarili pa di is kung paano ako makita mga ibang tao dati kasi talaga pa di audunon talaga ako
0: kasi yan na naging sociable ka na
1: naging sociable ako yanan may da mga fans may mga supporters na taging sticker bagat na ano yan na molda na akong sarili kung paano makita mga ibang tao paano ba ipakita erat ko an basta namulga.
0: Tapos maupay gap ito kasi networking gap ito connection ba? Oh, diba? Like connection. In the future, who knows? Bangin itong tao nga imo ka story yan na makakabulig ha imo in the future, diba?
1: Oh. Pero, pagka, ano kasi ako dati pa rin may pagka introvert. Ba? Oh. Elementary ako hantun high school. Pero yan na, namulg ko yan pa rin. And pagiging content creation, baga namulg na sarili maging sociable.
0: Mm-mm. Pero ini, few questions left. Para lang makilala kat aton mga ka-vibes yan nga namamati nga nagkikita aton. Ano't pinakadakong achievement nga imo na achieve so far nga pinagmamalaki mo na diri nakikita ha videos, diri nakikita ha views whatsoever. Ano't imo achievement ha imo kinabuhi?
1: Ita akong achievement na akong kinabuhi is diri na ako parehas dati nga naabot ako 12 a.m. pag work.
0: Okay.
1: Padi. Oh, amoton kumbaga it butang nga dirin maaramit akong mga followers it wari ko igpo-post or ipapasam mo kung gaano kakuri na akong inagian dati ba amo tong takbigis achievement yan na iton nga mauli ako mga 4 tas napauwi na ako diri parehas dati nga kailangan ko pa mabutin 12 a.m. 2 a.m. para lang makakuha makakota
0: may freedom ka na yan
1: oh yan na bagat mas maluwag na yan at kinabuhi kaysa na di
0: ngan base it aton ano no kwentuhan no so far tingin ko usagyap ni mong achievement kahit imo pagbulig it imo pamilya nga diri mo man ito talaga gin popost sa social media labi na it pagbulig mo timo bugtong makapagtapos in eskwela nga diri ra maka experience kun ano tim na experience dako na itong achievement labi na kun mag-graduate ito tim bugto di ba super achievement talaga ito mabalik liwat kita ha ano tim mayayakan tim younger self. Bakit ka tumuo ka? Meow, meow, meow.
1: Younger self.
0: Ano ito mayayakan? Kung ka-face to face mo ang bata nga Art Puerto, ano ito mayayakan kan Art Puerto?
1: Tak mayayakan na akong younger self is adi na, na natupad ko na. An akong laging nihingya pa akong sarili nga makag-work tapos makatapos pag-eskwela. Muna tak mayayakan na akong younger self so far.
0: And last but definitely not the least before kita mag-move on ha fun side liwat para chill la kita. Anot imo gusto nga maalala kait mga tao?
1: gusto nga maalala
0: or paano ka paano mo gustong maalala ng tao?
1: Gusto ko maalala ko't mga tao as usang tao, usang gyap nga kapwa tao nga nagsumikap ba pa di para makatapos pag-eskwela. Ito nga bisan gaano kakurit kinabuhi. Nakakapag-provide lagi ako na sarili in so many ways. Namimiling ba yun paagi para makatapos pag-eskwela? Amulat ako gusto maalala at mga tao nga diri talaga sumuko. Bisan magdiano kakurit kinabuhi.
0: Huwag susuko sa kahit anong hamon ng buhay. Oo. Kumbaga. Oh, adiliwat kita. Yan aliwat kay Fun liwat kita. Fast talk kita. Boy Abunda. No! Adiliwat kita. Question, no explanation. Kailangan ko lahin one or iti mo kasagutan huwari explanation. Okay? Okay? Adi na. Viral video or 1 million loyal followers?
1: 1 million loyal followers.
0: Trending dance or motivated content?
1: Motivated content.
0: Camera or cellphone?
1: Camera.
0: Ay, hi camera. Ay, balita ako. Ay, anyways, edit ng 5 oras or shoot ng 5 oras?
1: Edit na lana.
0: Edit na la. Kaya ano, makuri mag-shoot
1: kay ano, bagat on the spot.
0: On the spot. Adilewat. Brand collaboration or organic viral?
1: Pwede both.
0: Both. And syempre, di ba? Mas importante liyot at brand collaboration kaya nga da kita nakakakuhin kwarta liyot, di ba? Because of our partners and collaborators. Adi, like or share?
1: Share.
0: Oh. How about bashers or no views?
1: Bashers
0: na lang, no? Okay? Oh. Normal man lagod talaga at bashers. Once nga nasikat ka na, ibig sabihin nito, may mga bashers ka nagyapon. Live or recorded?
1: Recorded
0: para pwede pa ma-edit.
1: Makaka-prepare pa.
0: Ade, morning upload or evening upload?
1: Evening talaga.
0: Ikaw talaga, evening talaga.
1: Evening upload.
0: May da ka ba specific time kung when ka na-upload?
1: 5 to 7
0: kaya yes. Asyat dagsa.
1: Okay. Ay, morning kasi onwards, visit mga tao.
0: Ay.
1: Oh, may work, di rin nakagkita.
0: Eskwela.
1: Bagat 5 to 7 bagat pinaka kwan nila tonero bagat stress reliever nila tonero.
0: Kumbaga ikot era ano stress reliever. Kiti mo talaga content, no joke, good vibes la. Na usay nakakatawa liwat ako. Ari, another question. Automatic or manual?
1: More on automatic
0: ka. Long ride or short ride?
1: Long ride as always.
0: Ay, long ride. As someone nga rider ano, moto vlogger.
1: Long ride.
0: Oh, adiliwat. Rainy day or mainit na panahon?
1: Rainy days
0: na lang kesa mapa
1: Oh, naano ka.
0: Or ade. Cash or cashless?
1: Cashless.
0: Helmet or jacket?
1: Helmet.
0: Libre nga gas or libre nga pagkaon?
1: Food.
0: Maraming maliit na delivery or isang malaking booking?
1: Isang malaking booking.
0: Ay, isang kung ako ito, maraming maliliit kay Kota Dayon. Tip or 5-star rating?
1: 5-star rating.
0: Early morning delivery or night shift?
1: Night shift.
0: Oh, adiliwat kita. Exam or deadline? Gutay nala.
1: Exam or deadline? Deadline.
0: Adiliwat. Online class or face-to-face?
1: Online.
0: Group project? Siyempre. Group project or individual projects?
1: Individual.
0: Coffee or energy drink?
1: Coffee.
0: Aral muna or trabaho muna?
1: Trabaho na.
0: Ah, okay. Trabaho na yan ah. Di ba? Tapos naman.
1: Tapos naman.
0: Okay. Rest day or extra sideline?
1: Extra sideline.
0: Discarte o diploma?
1: Discarte.
0: Oh. Beach or bundok?
1: Bundok.
0: Okay. Love life or career?
1: Same.
0: Ay, both. Ay, iba talaga. Kung pwede man igsabay, ano? Kaya ano, diri pwede? Ipon or travel?
1: Ipon.
0: Aso or pusa?
1: Aso.
0: Sweet or spicy?
1: Sweet.
0: Movies or K-drama?
1: Movies.
0: Kung superhero ka, anong gusto mong power?
1: Hindi na papagod.
0: Ay, di na papagod. Kaya para unlimited para, trabaho.
1: Unlimited tirelessly.
0: Ade, last question. Kumpletuhin lang ni kukumpletuhin mo lang ini nga sentence. Ang tunay na success para sa akin ay
1: diskarte.
0: Oy, diskarte ang tunay na success. Maraming salamat. Padi Ark, baka may gusto ka munang batiin sa ating mga ka-vibes ngayong umagang ito. May mga shoutouts ba kita or whatsoever
1: na gusto natin i-invite? Actually, dawat ang mga shoutout at mga paningada. Shoutout ang mga paringa nakikita yan na live kan DJ
2: Buko J.
1: Tapos sa FM Artacloban, daw mga salamat ang pag-invite akon. Ngan gusto ko gaya pa ni shoutout ang akon family of course, ang akon girlfriend di Hyacinth Quiñones, kan kanda tita sis, tita Pinky, tito Cesar, daw mga salamat ani yung suporta. And of course, I would like to shout out ang mga Grab riders nga Damas Baras, akon mga kagrupo nga Damas Baras, mga Grab. Ngan ang kabalik at Civicom kay ma-anniversary na hiraya na nga August 2 hanira ika 9th anniversary. So happy anniversary ang kabalik at Civicom. Special shout out also to the followers of Paddy Ark Pastilan. Ngan mida ko gyapon gusto yung shout out ano sa nga akon collaborations which is ang Danglob, especially han Vis Motor Corporation headed by Sir Brian Tida. Mga salamat sir. Nga, no, sa pana ako no, sa grupo ang Project Vario 6500. Daw mga salamat ani yung pag-support. Nga, especially yan natin mga followers. Yan.
0: Daming nagsusuporta kay Paddy Ark. Maraming salamat sa ating mga ka-vibes na sumama sa ating ngayong umagang ito. Thank you so much, Paddy Ark Puerto. Palakpakan naman po natin siya, mga ka-vibes.
1: Thank you
0: so much. Siyempre, dito po muna magtatapos ang ating kwentuhan with Paddy Ark. Ako muna ay magbabalik, mga ka-vibes. Balik muna tayo sa mga pangmalupitang tugtugan. Here's a requested song coming from Clark, one of our solid followers. We have Pink Sweats, At My Worst. Oras po natin sa buong Pilipinas, it's already 11:24. Ako muna ay magbabalik.
3: 100.7 FMR Tacloban.
4: Ang lupet!
5: FM Radio. Good vibes.
4: Ang lupet!

0: Coffin, Samantha, Malupit, Sakamaimo, Mabait, Pride Bar Blue. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
1: ACS. Madalas na pag-ihi,
2: paglabo ng mga mata,
1: at mamamanhid ng mga paa.
2: Baka
1: may diabetes ka na,
2: mag DTX 500.
1: DTX 500.
2: Ito'y gawa sa pinag-along ang paraya at the sugar, sugar cane extra.
1: Na may pinakamataas ng ORAC value.
2: Na epektibo
1: sa pagpapababa ng blood sugar level.
2: DTX 500.
3: Bina Kavibes sa 100.7 FMR Tacloban.
4: Ang lupet!

0: The angel of the Lord declared to Mary, and she conceived of the Holy Spirit. Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Behold the handmaid of the Lord. Be it done unto me according to thy word. Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. And the Word was made flesh, and dwelt among us. Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Pray for us, O Holy Mother of God, that we may be made worthy of the promises of Christ. Let us pray. Pour forth, we beseech thee, O Lord, thy grace into our hearts, that we to whom the incarnation of Christ, thy Son, was made known by the message of an angel, may by his passion and cross be brought to the glory of his resurrection, through the same Christ, our Lord. Amen.
1: Radio, the vibes and the facts.
2: Ang mga opinyon at pananaw ng mga host ng susunod na programa ay sa kanila lamang at hindi kumakatawan sa opinyon at pananaw ng himpilang ito.
3: Sunrise. Mga impormasyong pangkalusugan, testimonyo at patotoo ng ating mga kababayang pwedeng maging kasagutan sa matagal nang iniindang karamdaman. Kasama din ang batian, minsan may kulitan, at kung minsan may kantahan. Layunin kayo po ay gabayan at samahan upang mapagtagumpayan ang inyo po namang karamdaman. Walang bibitaw, sama-sama tayo. Tayo, walang iwan. Halin at ating pakinggan ang programa Tagumpay sa Kalusugan. Ating kilalanin ang Rice Coffee Mix Herbal Coffee for Teenage 1+1. Ito'y binubuo ng 15 sangkap na herba gaya ng spirulina, agaricus mushroom, Korean ginseng, stevia at iba pa. Tumutulong para i-enhance ang iyong sexual desires. Tumutulong gawing normal ang hypertension. Tumutulong ng regulate ang blood sugar level. Tumutulong ma-dissolves ang mga tumor gaya ng myoma. Tumutulong mapababa ang risk ng pagkakaroon ng breast and prostate cancer. Tumutulong sa pagbibigay ng ginhawa sa mga tinatamaan ng arthritis. Tumutulong din sa pag-iwas sa mga skin diseases gaya ng psoriasis. Tumutulong din na makontrol ang pag-develop ng liver cirrhosis, Hepa A, Hepa B, pati na ang fatty liver. Tumutulong din sa pagtanggal ng kidney stones at gallbladder stones. Tumutulong din magpababa ng timbang at marami pang ibang benepisyong pangkalusugan. Dito sa atin sa Quezon, mabibili na ang Rice Coffee Mix Herbal Coffee for Tea in 1+1 sa mga butika, pharmacy, drugstores, tindahan at mga grocery stores. Basta't laging tatandaan,
4: R-I-S-E,
3: R-I-S-E, Rice Coffee Mix Herbal Coffee for Tea in 1+1. Nasa kulay dilaw na karton. Ugaliin din ang pakikinig ng programa Tagumpay sa Kalusugan Nationwide.
5: Pagod ka ba agad? Madaling sumakit ang katawan? O gusto mo lang siguradong proteksyon para sa iyong kalusugan? Huwag nang mag-alala dahil may kape na hindi lang basta pampagising, pampalakas at pampaganda rin ng inyong pangkalahatang kalusugan. Ipinagkikilala ang Strong and Healthy Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1. Tama! Tama po ang narinig mo. Hindi lang isa, hindi lang 10, 25 iba't ibang herbal na sangkap na pinagsama-sama para bigyan ka ng pinakamabisang tulong na kailangan ng iyong katawan. Mula sa mga kilalang halamang gamot na subok na ng panahon, ang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1 ay may natural na paraan para labanan ang iba't ibang karamdaman. Nakakatulong ito sa pagpapalakas ng resistensya, pagpapabuti ng sirkulasyon ng dugo, pagpapagaan ng pakiramdam, at pagbibigay ng sapat na lakas sa buong maghapon. At ang pinakamaganda, napakasarap po nito. Hindi mo mararamdaman na umiinom ka ng gamot, parang ordinaryong masarap na kape lang, pero punong-puno ng sustansya. isang tasa lang ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1. Nakakatulong sa maraming karaniwang hina at karamdaman. Pinapalakas ang katawan laban sa sakit. Natural at ligtas sa pangmatagalang paggamit. Siguradong kasiyasiya sa panlasa. Bakit ka pa maghahanap ng iba't ibang herbal kung sa isang tasa lang, nariyan na ang tulong ng 25 halamang gamot. Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1. Sarap na sigurado, subok na bisa para sa malakas at malusog na pang-araw-araw. Rise up with Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1. Available sa mga pinagkakatiwalaang tindahan at butika. Makinig sa palatuntunang tagumpay sa kalusugan, araw-araw. Rice Coffee any time of the day for a healthy
3: layunin ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1 sa bawat Filipino ay magbigay ng isang dekalidad na produktong kape na hindi lamang nagbibigay ng masarap na lasa, kundi naglalayong magbigay rin ng mga benepisyo sa kalusugan. Ito ay isang inobasyon sa tradisyonal na kape na sinasabayan ng iba't ibang aktibong sangkap na may positibong epekto sa katawan sa pamamagitan ng pagbibigay ng produkto na nag-aambag sa pangkalahatang kalusugan. Ang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1 ay sumusuporta sa mga Filipino na maging malusog at aktibo sa kanilang pang-araw-araw na buhay. Sa pamamagitan ng pagkakaroon ng maraming sangkap na naglalayong mapalago ang ating immune system, magdulot ng enerhiya, naglalayon sa malusog na balat, malusog na puso, at iba pang aspeto ng kalusugan. At Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1 ay naglalayong tumulong sa bawat Filipino na maabot ang kanilang layunin na magkaroon ng malusog na pangangatawan at positibong buhay. Ang kupunan ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1 ay umaasa na sa pamamagitan ng produktong ito, ang kanilang mga suki ay matutulungan nilang maabot ang kanilang pinakamahusay na estado ng kalusugan at kasiyahan.
6: Ito na ang programa Tagumpay sa Kalusugan. Sabayan na papakinggan sa iba't ibang himpilan ng radyo sa buong Pilipinas. Layuning maibahagi ang kagalingang hatid ng Rice Herbal Products. Testimonya, patotoo, karanasan, maging mga katanungan sa pag-iinom at paggamit ng Rice Herbal Products. Ito na ang inyong lingkod at ang inyong kaagapay sa kalusugan, Kuya Boy!
7: Yes, mga kaibigan, magandang kalusugan pong muli sa kanilang lahat. Siyempre, welcome na naman sa ating palado doon ng Tagumpay sa Kalusugan Nationwide. Inyo pong napapakinggan Luzon, Visayas at Mindanao sa iba't ibang impila ng mga radyo sa buong Pilipinas, maging sa ating bulamang Facebook account, Rice Brand. San man dako po kayo ng Pilipinas naroon, tara na tayo po yung magkwentuhan na naman muli. Dito po naman sa ating paladudunan. At dyan syempre sa atin ang ating po na may pinagmamalaking Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1, Rice Plus Herbal Capsule, Rice 4-in-1 Premium Glow Soap, at syempre pa mga kaibigan ang ating po namang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1. San man daw yan ng Pilipinas naroon, tara na, kwentuhan na po tayo. Ito na, buwan naman ang caller natin sa linya. Hello, magandang kalusugan po.
8: Hello po.
7: Yes po, magandang kalusugan po. Sino po sila? Ano pong pangalan?
8: Nanay Feli.
7: Nanay Feli. Okay po, Nanay Feli. Kumusta?
8: Ito na mga kula po.
7: Wala pa rin
8: pabili
7: po.
8: Pabili na sa Rojon. Hanap pa kami.
7: Wala pa po sa Rojon. Okay po, Nanay. Actually po, nabanggit ko na po ito sa ating po naman mga deliveries. At di ko po alam kung, pero ang sabi po nila sa akin, meron na daw po dyan sa inyo, sa Jensan. Itry niyo po, Nanay, sa ibang butika, sa mismo pong bayan ng Jensan, sa sa kabayanan po, Nanay.
8: Ano-ano butika?
7: Ano po yun?
8: Ano-ano butika?
7: Yung pong Esrin Pharmacy. Ano pa ba yung iba? Esrin Pharmacy, Rojon, The Jangas Drugstore.
8: Tatlo lang?
7: Opo, Nanay. Yung pong tatlong yun, yung pwede nating mapuntahan dyan po sa Jensan para makabili po tayo ng ating rice coffee. Pero, again, Nanay Feli, sasabihin ko po ito sa ating po namang mga deliveries. Muli, Ipa-follow up ko po ito ngayon para mapuntahan po nila yung lugar po ninyo kung sakali pong wala. Pero ang sabi po nila sa akin, meron na po eh. Diyan po sa Jensan. Nasa bayan po ito, nanay, bayan. Sa mismo pong sentro ng Jensan.
8: Diyan po ba silang?
7: Opo, yung pong Ezrin Pharmacy, Rojon Pharmacy, The Jangas Drugstore. Yan po yung meron. Diyan po sa...
8: Opo.
7: Opo. Tapos, nanay, meron din po pala dyan sa RV La Pharma Generics. Meron din po sa Heart Drugstore, Glerion Pharmacy, and Butika Arbe. Jensan po yan, nanay.
8: Arbe?
7: Opo. Tapos, Glerion Pharmacy, Heart Drugstore, RV La Pharma Generics. Opo.
8: Pwede hanapin Facebook?
7: Nanay, mas maganda pong gawin po natin, yung lahat po ng mga butika sa General Santos City, ipagtanong-tanong po natin yung ating rice coffee kasi po meron na po doon. Sa sentro po mismo ito, nanay, ha, sa mismo pong bayan ng General Santos City, doon po mismo sa city po, nanay, meron po ng ating po namang rice coffee. Kung halimbawa po, nanay, hindi nyo pa nalilibot yung mga butika doon, ang pakiwari ko po, meron na po doon, nanay. Meron na po ng ating rice coffee doon.
8: Saan po, Kuya Boy?
7: Doon nga po, nanay, sa mga nabanggit ko po, mga butika. Sa sentro po, nanay, ng Jensan. Ganito po, nanay, gagawin po ninyo. Kung may mauutusan po kayo, kung hindi po kayo yung pupunta doon, puntahan nyo po yung General Santos City mismo. Doon po sa bayan po mismo, nanay, sa sentro po mismo, lahat po, halos ng mga butika doon, meron ng ating rice coffee. Ipagtanong-tanong po natin, nanay. Ipagtanong-tanong po natin sa bawat butika ang ating po namang rice coffee po, nanay. Kapag nalibot na natin yung lahat ng mga butika po mismo sa General Santos City at wala po talaga, i-follow up po natin sa ating po namang mga deliveries kasi... At sabi po sa akin ng mga deliveries po natin, meron na po daw doon, mismo sa bayan. Sa bayan po mismo, sa sentro mismo ng General Santos City.
8: Saan na particular na butika? Rojon daw?
7: Ito nga po, nanay. Isa po yung Rojon. Halos po kasi lahat ng mga butika doon meron. Meron po sa Ezrin Pharmacy, meron po sa The Jangas Drugstore, meron po sa RV La Pharma Generics, meron po sa Heart Drugstore, meron po sa Glerion Pharmacy at Butika Arbe. O lahat po yun, nanay, sa General Santos City.
8: Opo, yung Kuya, anak mo namin sa Facebook.
7: Nanay?
8: Sa Facebook lang namin tingnan kung anong butika. Pwede.
7: Sa Facebook? Hindi po sa Facebook, nanay. Pwede po kasing wala po sa Facebook yung mga nabanggit po nating mga butika. Kaya po ang suggestion ko po sa inyo, kung may mauutusan po kayo na maghanap ng ating rice coffee sa buong sentro, sa buong bayan po naman, mismo doon po sa loob ng General Santos City, doon po, nanay, mabibili yung ating rice coffee sa halos lahat po naman ng mga butika doon.
8: Kasi ang malaking Rojon sa banda.
7: Ano po yun?
8: Yung malaking na Rojon sa Palengke banda.
7: Opo. Basta, nanay, sa ano po, nanay? Sa loob po naman ng sentro ng General Santos City, halos po lahat ng mga butika doon meron ng ating rice coffee. Kailangan lang po nating ipagtanong-tanong, hindi lang po sa Rojon. Kung sa Rojon po, nanay, meron na, okay po yun. Pero kung halimbawa wala na po, naubusan na sa Rojon, sa ibang mga butika po, lipat po tayo sa ibang butika, magtanong po tayo kung meron po ng ating rice coffee kasi halos lahat daw po ng mga butika doon, sabi po ng ating mga deliveries, meron na po ng ating rice coffee, nanay.
8: Ano daw niyang?
7: Ha?
8: Kasi nagtanong ang ano, hindi nila alam ang rice, ano daw yung Okay.
7: Lahat na po ba ng butika napuntahan?
8: Dito lang sa amin sa malayo masyap ko. Dito sa Shopee.
7: Oh, yun nga po. Ah, nanay, dun po sa sentro. Sa sentro po ng General Santos City, nanay, ang meron. Sa, halos lahat po ng mga butika doon.
8: Opo, natin na mga anak po.
7: Opo, mismo po sa General Santos City, nanay. Sa city po mismo, nanay. Sa city mismo.
8: Opo.
7: Doon po meron, nanay, sa city po mismo ng General Santos City. Doon po tayo maghanap, nanay, kasi meron po doon. Malayo po ba yun sa inyo masyado?
8: Malayo sa inyo, kay
7: mga ilang oras po, nanay, yung biyahe papunta doon sa city mismo?
8: Ano po?
7: Mga ilang oras po yung biyahe papunta po ng city galing po dyan sa inyo?
8: 20 pesos lang ang pagpapasahe.
7: Malayo pong masyado? Mga oras po yung babiyahe?
8: Dalawang oras. Opo.
7: Dalawang oras po galing po dyan sa inyo, papunta po doon sa city?
8: Isang oras siguro.
7: Isang oras. O, doon po, nanay, kasi nandun po yung ating rice coffee po, nanay. Sa sentro po mismo. Kung 20 pesos lang naman yung pamasahe, eh, kayang-kaya naman po siguro. Basta makakuha po tayo ng ating rice coffee. Kasi po, sabi po ng deliveries po natin, nasa sentro daw po mismo sa city yung ating po naman produkto.
8: Sana butika,
7: kaya dito ka na
8: sa butika.
7: Opo, nasabihan ko na rin po, nanay, pero siguro po, nanay, nandun pa lang po sa sentro, sa city mismo, yung ating po namang rice coffee. Pero nasabi ko na rin po, nanay, na dyan po sa inyo, sa lugar po ninyo. Saan nga po yung lugar po ninyo, Nanay Feli?
8: Doña Soledad, subdivision.
7: Ah, subdivision. Ah, okay po. Yun po, hindi ko po kasi sigurado kung kailan po madadalhan po diyan sa may subdivision po ninyo. I don't know po, nanay, kasi nasa sentro po 'yan lagi sa mismong syudad. Sa mismong
8: pati
7: syudad. Opo. Sa syudad po mismo, nanay. Sa city po mismo, nandun po yung ating rice coffee po, nanay.
8: Sa sentro ng Kwan.
7: Opo, ng Jensan mismo.
8: Lahat ng butika natin.
7: Opo, alos po lahat ng butika doon. Meron po ng ating rice coffee, nanay.
8: Sige, sabihin ko lang sa anak ko.
7: Opo, sa city mismo, nanay, ha? Sa city po mismo tayo maghanap ng ating rice coffee. Sa halos lahat ng mga butika po doon, meron po ng ating rice coffee, nanay. Kung sakali, ganito, nanay, ha? Kung sakali, alimbawa yung anak po ninyo nakapaglibot na doon po mismo sa city ng General Santos, sa mismo pong syudad, na kapaglibot na, na nalibot na po, na tanong na yung lahat ng mga butika doon, at wala pa po ng ating rice coffee, sabihin niyo po sa akin, kung nalibot nga na po lahat ng mga butika doon, ng mga nabanggit po natin, lalong-lalo na. Kapag nalibot nga na doon at wala po talaga ng ating rice coffee, sasabihin ko po talaga sa atin po namang, kumbaga, uulitin ko po na sasabihin ko po sa kanilang muli na wala, nalibot na doon, wala pa talaga ng ating rice coffee. Para makakuha na po kayo, makasimula na po kayo sa pagiinom po nito.
8: Opo.
7: Okay po.
8: Opo.
7: Okay po. Maraming salamat po, Nanay Feli. Pasensya na po, Nanay Feli, ha?
8: Opo.
7: Okay po. Maraming salamat po, Nanay. God bless po sa inyo. Maraming salamat.
8: Salamat.
7: Thank you very much po. Maraming salamat, Nanay. Tuloy-tuloy tayo, mga kaibigan. Kwento ang kalusugan pa rin. Hatid syempre yan sa atin ang ating po na may pinagmamalaking Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1. Rice Plus Herbal Capsule Rice 4-in-1 Premium Glow Soap. At syempre pa, mga kaibigan, ang ating po namang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1. Tawag po kayo, mga kaibigan. Kwento ang kalusugan pa rin tayo.

Mga tanong po ninyo, mga kaibigan, itawag nyo po sa ating programa. 0969-226-9623 yung ating po namang numero na pwedeng po ninyo tawagan dito po naman sa ating palatuntunan, mga kaibigan.

Tawag po kayo sa ating po namang numero 0969-226-9623. Yung ating po namang numero, mga kaibigan.

Tawag po ngayon sa ating po namang numero 0969-226-9623. Ang ating po namang numerong pwede po ninyong tawagan dito po naman sa ating palatuntunan, mga kaibigan.

Tawag po kayo mga kaibigan, 0969 226-9623 ang numerong pwede po ninyong tawagan dito po naman sa ating balandudunan mga kaibigan. Tawag nyo na po ang inyo po namang mga katanungan. Ano po? Dito po sa ating balandudunan.

0: Tawag po, sali mo namang numero mga kaibigan. 0969-226-9623 yung adi mo namang numero na pwede po ninyong tawagan sa adi mo namang programa. Here's another caller on the line. Hello, magandang kalusugan po.
1: Yes, no, po. Magandang kalusugan din po.
0: Yes po. Sino po sila?
1: Ano po, Khalil Amama po, taga Palawan po, Puerto Princesa.
0: Ano pong pangalan?
1: Khalil.
0: Khalil, okay po. Taga Palawan.
1: Yes po, sir.
0: Puerto Princesa, okay. Ilang taon na po si Tatay Khalil?
1: 41 po, sir, 41.
0: Okay po. Umiinom na po ng rice coffee, sir?
1: Wala pa po, sir, eh. Kaya po ako nakapatawag sa inyo kasi napapakinggan ko sa radyo yung ano nyo.
0: Uh-oh.
1: Kaso po, nagtanong po ako sa isang malapit sa amin sa ng pharmacy. Kaso wala po silang ganun.
0: Wala pa? Wala pa yung ating rice coffee?
1: Wala po. Ang tanong ko po, kung saan po pwede makabili dito sa center namin.
0: Diyan po sa Puerto Princesa?
1: Yes po, sir. Yes po.
0: Okay. Paano po ninyo nalaman yung ating rice coffee, sir?
1: Sa radyo po, sir. Napakinggan ko po. Lagi ko napapakinggan sa sasakyan.
0: May iniinda po ba kayong karamdaman din?
1: Mayroon, sir.
0: Ano po yung mga iniinda po nating karamdaman?
1: Yung pananakit ng daywang, hindi.
0: Mm-mm.
1: Tuhod. Parang mataas yung asid sa sikmura.
0: Mm-mm. Yung po ba ay matagal nyo nang iniinda?
1: Opo, sir, matagal na.
0: Matagal na, opo. Napacheck up nyo na po ba yan sa doktor?
1: Isang bis lang po, napacheck up.
0: Ano daw po yung problema sa kalusugan?
1: Hindi po regular na check up po eh. Ano daw, mataas po daw yung ano? Acid po kayo.
0: Ano pong
1: rayuma?
0: Ano pong station po kayo, Sir Khalil, na nakikinig?
1: 15 ba 'yan? Hindi ko po masyadong ano eh.
0: Hindi niyo po nakuha. Opo. Diyan po sa Palawan, halos po lahat na ng mga butika po diyan meron ng ating rice coffee. Kailangan lang po nating ipagtanong-tanong yung ating rice coffee sa mga butika, mga pharmacy, mga drug stores, tindahan, grocery stores diyan po sa inyong lugar. Hanapin lang po natin yung tamang produkto po natin, yung kulay gintong dilaw na karton. Ang spelling po ng rice natin, Sir Khalil, R-I-S-E. Kasi hindi po kasi ito bigas, hindi po ito gawa sa sinunog na bigas. Kaya po yung spelling po nito, R-I-S-E. Okay po, dyan po sa karton na yan, na kulay gintong dilaw, makikita nyo po may larawan po dyan ng isang tasa ng kape na may katabing parang dalawang hotdog. Pero hindi po yan hotdog, buwamera po yan. Meron pong sikat ng araw sa taas. Yan po yung hahanapin po natin para hindi tayo magkamali sa paghahanap po ng ating rice coffee. Kung sakali naman, Sir Khalil, nalibot nyo na yung mga butika dyan sa inyo sa Puerto Princesa at wala po kayong nakuha ng ating rice coffee, pwede kayong mag-order muna pansamantala sa TikTok, sa Shopee o kaya sa Lazada. And if ever po,

0: tuloy-tuloy, araw-araw yung pag-iinom po dapat ng ating rice coffee, lalo na kapag nasimulan na natin. Kasi hindi po kasi ito instant, hindi po ito magic na pag inom mo ngayon, okay ka na kaagad. Baka naman, kayo po ba ay nagkakape talaga everyday?
1: Tumigil na po ako dahil sa ganun .
0: Dahil sa ano. Pero ito kasing ating rice coffee, healthy coffee po ito. Wala tong side effect, wala pong overdose dahil herbal po yung ating produkto. At the same time, ang taglay po nito, mga herbal lang naman. Yung 15 herbal na sangkap po nito ay mga gulay at prutas lang naman na makakatulong sa atin. Pwede nyo pong i-research yun. Nandiyan naman yan sa karton yan. If ever na makita po ninyo. At nutrition lang naman po yung dulot po nito na nakakatulong po sa atin. Siya pong iinumin po natin ito, makakatulong ng napakalaki po sa atin po namang kalusugan. Marami na tayong testimonya patungkol dyan ang natulungan ng ating rice coffee. At sa pakikinig po ninyo araw-araw ng ating rice coffee, marahil ay maririnig ninyo yung iba't ibang mga kwento ng ating mga kababayang natulungan na ng ating rice coffee sa tuloy-tuloy, araw-araw na pag-iinom po ng ating rice coffee.
1: Ay, tuloy-tuloy po yung gagawin natin maintenance na yan.
0: Parang ganun. 2-3 sachets sa isang araw yung pag-iinom po natin. Yung pinaka the best. Pero nasa sa inyo po yon. Kung dadagdagan ninyo yung pag-iinom po ng ating rice coffee or kung kahit po ilan yung gusto nyo pong inumin, basta po araw-araw meron tayo na iniinom na rice coffee. Yung po yun.
1: Kasi po sir, may nagtanong ako dun sa isang tinanong ako ng pharmacy. Ang sinasabi, yung rice na, yung isang, di ba may sikat din na rice na nakikita sa mga, ano?
0: Basta po yung
1: online, hindi rice ko po, coffee rin.
0: Hindi ko po yung alam sir, pero ang atin po, basta hindi po ito bigas. Hindi po ito gawa sa sinunog na bigas. Hindi po yun sa atin. So atin po ay RISE. Pangalan po ito, parang sunrise atin. So yun po yung yun po yung hanapin po natin para hindi tayo magkamali at hindi masayang yung pera po natin.
1: Wala po ba kayo sir alam na mayroon ditong ano?
0: As of now wala pang binibigay sa akin na yung ating mga deliveries na mga na pangalan, pero ang alam ko po ay nalagyan na po dyan po sa inyo sa Puerto Princesa. Kaya po ipagtanong-tanong muna natin at hinihingi ko pa yung yung listahan as of now, pero ang alam ko po ay nalagyan na po dyan.
1: Oh, kasi marami naman pong pharmacy rito .
0: Tama po yun. Hirap. Tama po yun. Kung meron pong South Star Drug dyan, South Star Drug.
1: Wala. Drugman.
0: Yun. So, yun po. As of now, yun na po muna ang gawin natin. Ipagtanong-tanong muna natin sa mga butika. Kung talagang wala, halimbawa, nalibot yun na po, talagang wala, tawagan nyo po ako muli.
1: Okay po. Okay po.
0: Salamat. Maraming salamat po sa inyo, Sir Khalil. Aasahan ko po yung tawag po ninyo muli, Sir Khalil. Okay, maraming po. Salamat. God bless po sa inyo at mag-iingat po kayo.
1: Yes po, salamat din.
0: Thank you very much po. Mga kaibigan, all the way from Puerto Princesa, Palawan. Yan po yung ating po namang mga kababayan dyan sa Puerto Princesa. Hello po naman sa inyong lahat. Maraming salamat po naman sa pagtutukpunin niyo dyan. At sa lahat ng mga umiinom na ng ating rice coffee, hello po naman sa inyo. Maraming salamat po. Wala na tayong oras. Maraming salamat po naman sa kanilang lahat. Hanggang sa muli na magsasama-sama natin sa ating palatuntunan ng tagumpay sa kalusugan nationwide. Sa ngalan po ng ating mga kasamahan ng mga punong abala, si Kuya Boy po naman ang inyong lingkod. Lagi po namin sinasabi dito ng ating Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1. Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1. Masarap na, healthy pa. Maraming salamat. Bye-bye. Ingat. God bless. Pakinggan ang isa na namang testimonya ng kagalingan ng ating Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
2: Marami na akong nararamdaman na sakit. Masakit po ang katawang. Kahit yung sa pagandang sa paningin ko po. Mula po nung mag-inom ako ng rice coffee, nako sir, ang ganda ng katawang ko ngayon. Saka po hindi masyado ako nagugutom.
0: Ano pang hinihintay nyo? Punta na sa mga butika, pharmacies, drugstores, grocery stores sa inyong mga lugar.
3: Santon Gold Coffee Mix.
4: Si Ronald Puto ng Santiago City, isang sports enthusiast. May bago akong nadiskubre na pangmalakasan na kape. Santon Gold Coffee Mix. Tamang tamis, tamang tapang, at may halang pinagsamang fruits and plants na mataas sa antioxidants. Plus, may collagen at glutathione pa. Santon Gold Coffee Mix, ang super na kape.
3: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika. Santon Gold Coffee Mix.
5: Are you in need of quality healthcare services that you can trust? There's RTR Hospital, your trusted partner.

0: Lupit na pinakikinggan, FM Radio, The Vibes!
1: Unspoken love, unsent letters, silent goodbyes, and emotions left between the lines. Iba't ibang kwento ng pag-ibig sa salyo ng mga nakaka-inlove na awitin. Ating tunghayan sa Unsent Heart and Vibes mula 1 hanggang 3:30 ng hapon, kasama ang nag-iisang papi ng bayan na papana sa inyong mga puso, DJ Papi Abicado, dito lamang sa iyong ka-vibes sa Soundtrip 100.7 FMR Tacloban. Ang lupit!

0: Malupit na pinakikinggan. FM Radio. Good vibes.
1: Unspoken love, unsent letters, silent goodbyes, and emotions left between the lines. Iba't ibang kwento ng pag-ibig sa salyo ng mga nakaka-inlove na awitin. Ating tunghayan sa Unsent Heart and Vibes mula 1 hanggang 3:30 ng hapon. Kasama ang nag-iisang papi ng bayan na papana sa inyong mga puso, DJ Papi Abicado. Dito lamang sa iyong ka-vibes sa Soundtrip 100.7 FMR Tacloban. Ang lupit!

This is your number one favorite, 100.7 FMR Tacloban, Philippine Standard Time, 35 minutes after 1 in the afternoon. And of course, kasama nyo ngayon, it is a wonderful, ano ngayon, Wednesday. Wednesday morning, afternoon pala. Ang daming mali-mali ni Papi Abicado, ha. It is a wonderful Wednesday afternoon, walang iba kundi si Papi Abicado, playing your favorite music playlist, mga ka-vibes, no? And of course, 135 na pala. Medyo mainit-init ang ating araw. I was hoping na medyo at least yung OOTD natin ngayong araw na to, medyo cozy-cozy. Taray ng cozy-cozy. Di ba? Medyo cozy-cozy dapat tayo ngayon eh. I was hoping na magsusweater si Papi Abicado. But hindi natuloy. But anyway, I guess it's much better kasi yesterday, sobrang lakas ng ulan. Sobrang lakas ng ulan at wala tayong payong nadala. So, medyo nabasa tayo. But minsan naman, di ba, mas okay na yung paminsan-minsang nababasa. Diba? Para at least you get to feel it, di ba? Okay lang paminsan-minsan mababasa tayo ng ulan. But of course, after that, kinakailangan maligo tayo kasi nga delikado na ang magkasakit sa mga panahong ito. Tama, mali. Tama, di ba? So kaya naman, make sure to take care of yourself, mga ka-vibes, no? Sa lahat ng ating mga ka-vibes na may mga importanteng lakad ngayon, magdala po tayo ng payong, and of course, hydrate yourself kasi dapat hindi tayo maging dry. Diba? Sa panahon ngayon din, di ba, na medyo mainit-init, iwasan natin maging dry. We hydrate ourselves, mga ka-vibes, no? 1:36, we'll be with you until 3:30 in the afternoon. Sa ating mga ka-vibes dyan na nakikinig sa kanilang mga radyo, happy, happy, happy, happy, happy listening. And hello din sa lahat ng ating mga ka-vibes na nakikinig sa San Jose, Tacloban City, and of course sa lahat ng mga taga Manorep, happy, happy, happy, happy, happy listening. Don't hesitate to message us at our Facebook fan page 100.7 FMR Tacloban for your shoutouts, song requests, and greetings, because we'll try to read and play that one for you later on, mga ka-vibes. Alright, but of course, as I come back later on, I'll be reading our unsent story of the day. Kaya naman, you better listen with that, and diba, para at least makatulong tayo sa mga malaki or mabigat ang pinagdadaanan sa kanilang buhay. Hayaan natin, di ba? Sa konting advice natin, sa konting time natin, we get to make them feel as if they're not alone, di ba? And may kasama sila. Tayo 'yon, di ba? Tayo 'yon ng mga ka-vibes. Kaya naman, stay with me till 3:30 in the afternoon. Dito lamang 'yan sa yung number one favorite at number one ka-vibes sa Soundtrip. This is 100.7 FMR Tacloban, and of course, this is Unsent Heart and Vibes. Here's Alamid with the song Your Love. 38 minutes after 1. Good afternoon.

0: on Send Heart and Vibes sa 100.7 FMR Tacloban. Ang lupit!
1: Ano ba ini? Makuri manini na perminalahi bobo itong ako na aani nga diha amon umhanan. Sana may da mga pamaagi nga makakabulig mapahitaasan amon ani.
0: Ayaw kahulop ka agree. Ang Department of Agriculture in may ida mga programa para mabuligan iton aton mga rice farmers.
1: Talaga? Ano-ano naman ini?
0: Maaram ka ba no ang Department of Agriculture Hanrayon 8 ipinaagyan rice program in may ida iginahatag ng mga dekalidad ng mga hybrid ng inbred ng binhihan humay, abono o fertilizer, makabago ng mga makinarya, ng training kabahin itong mga makabago ng pamaagya pagtatanom, panuyuan manggod ni nga mapahitaasan ani nga kita naton mga paraguma.
1: Pero kwalipikado ba ako yun nga hinabang?
0: Kung ikaw no sa nga parauma nga nang imo umhanan in irrigated area nga rehistrado ng RSBSA o kung NFFRS encoded nga api itong Irrigators Association, kwalipikado ka ito nasabi nga hinabang.
1: Maupa ini nga sumat. Dako ini ito na ibubulig amon.
0: Parahan kadugangan nga impormasyon, bisitaha o makipagsumpayan ha opisina hiton Rice Program ang Department of Agriculture Region 8 o pumakadto ha Ayo City o Municipal Agriculture Office. Ini na pahinumdum in hatag ga iyo han Department of Agriculture Regional Office 8 o gini ng estasyon.
2: FM Radio! Good vibes!
3: Ang lupet!

This is still your number one Ka-Vibes sa Soundtrip. Walang iba kundi ang 100.7 FM Marta Clubin. 8 minutes before 2 in the afternoon. And of course, oras na para basahin ni Papi Abicado ang ating unsent story of the day. Dear Papi Abicado, isa po akong panganay. Simula nang makapagtapos ako, halos lahat ng seldo ko napupunta sa bahay. Pangkuryente, pangtubig, panggabot ni mama, pangtuition ng kapatid ko. Hindi naman ako pinipilit, pero alam kong ako ang inaasahan. Ngayon, may pagkakataon ako magtrabaho sa ibang bansa. Mas malaki ang sahod at alam kong makakatulong iyon sa pamilya namin. Pero ang problema, ayaw nila akong umalis. Sabi nila, sino raw ang maiiwan sa kanila? Sino ang sasama kay mama kapag magpapagamot? Sino ang aasahan nila kapag may emergency? Alam kong mahal nila ako. Mahal ko rin sila. Pero minsan, naiisip ko, hanggang kailan ko'y pagpapaliban ang sarili kong pangarap? Masama ba? Or masama ba akong anak kung pipiliin ko naman ang sarili ko sa pagkakataong ito? Papi, paano ba malalaman kung pagiging mabuting anak pa rin ang inuuna ko? O baka, unti-unti ko nang kinakalimutan ang aking sarili. Ang laging nandyan, pero pagod na, Chris. Palapakan natin si Chris, no? Ayun, mga ka-vibes, no? Ang ating unsent story sender for today, si Chris. Na siya ang tumatay yung breadwinner ng kanilang pamilya na halos lahat siya na, di ba? Hindi man siya pinipilit, pero halatang siya ang inaasahan ng pamilya. Now ngayon, may pagkakataon ng mga ibang bansa si Chris, pero hinahadlangan siya ng kanyang pamilya dahil sino na lang daw ba ang maiiwan sa kanila at sino ang tatawagin in case of emergency. Grabe, no? Hay! For sure, maraming Chris ang nakaka-relate sa atin ngayon. Kaya naman, don't hesitate to message us at our Facebook fan page, 100.7 FMR Tacloban. Later on, as I come back, we'll be reading your advices for our letter sender. But for now, let's continue our feel-good sound trip here, side A, with the song, Tell Me. 5 minutes before 2, good afternoon.

0: Malupit na pinakikinggan. FM Radio. The Vibes.
1: Unspoken love, unsent letters, silent goodbyes, and emotions left between the lines. Iba't ibang kwento ng pag-ibig sa salyo ng mga nakaka-inlove na awitin. Ating tunghayan sa Unsent Heart and Vibes mula 1 hanggang 3:30 ng hapon. Kasama ang nag-iisang papi ng bayan na papana sa inyong mga puso, DJ Papi Abicado. Dito lamang sa iyong ka-vibes sa Soundtrip 100.7 FMR Tacloban. Ang lupin!

0: send heart and vibes sa 100.7 FMR Tacloban. Ang lupit!
1: Ang kinis na niya?
2: In fairness, nag-glow up.
3: May

0: Polycotton, Samantyak, Malupit, Sakamaymo, Mabait, Pride Bar Blue, manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
1: ACS.
2: Taon-taon, halos 29 na bilyong piso ang halaga ng produksyong napipinsala at tuluyang nawawala sa sektor ng agrikultura kaugnay ng climate change o pagbabago ng klima at panahon. Palay ang may pinakamalaking pinsala sa mga pananim bunsod ng climate-related risks. Umaabot ito sa 40% ng kabuuang pagkalugi o katumbas ng 11.6 billion pesos.
3: May magagawa tayo para matulungan ang ating mga magsasaka na maiwasan ang pagkalugi dahil sa epekto ng climate change at magkaroon ng mas mataas na produksyon at kita. Magagawa natin ito sa pamamagitan ng pagsisigurado ng ating pamamahala sa bukid ay akma at tumutugon sa pabago-bagong klima at panahon. Ngunit, paano nga ba natin ito magagawa? Una, mahalagang matukoy natin ang tamang panahon ng pagtatanim, pag-aalaga at pag-ani. Ang DA, Climate Resilient Agriculture Office sa ilalim ng AMIA, ay mayroong tinatawag na typhoon risk information na kung saan nakamapa ang insidente ng mga mapaminsalang bagyo at iba pang weather systems kada buwan. Nakatutulong ang impormasyong ito para i-adjust ang ating planting calendar at matukoy ang tamang panahon ng pagtanim, pag-aalaga at pag-ani. Bukod sa typhoon risk information, mayroon ding drought risk information na maaaring gamitin para malaman ang mga lugar na kadalasang tinatamaan ng tagduyot o kakulangan sa tubig at kung kailan kadalasang tinatamaan ang mga ito. Sa impormasyong ito, makakapaghanda ang magsasaka laban sa epekto ng tagduyot katulad ng pag-a-adjust o pagbabago ng panahon ng pagtatanim, pag-aalaga at pag-ani ng palay, pag-shift o pagbabago ng mga pananim at paggamit ng tamang variety o uri ng palay. Katulad na lamang ng drought-tolerant at mga early maturing na varieties. Pangalawa, ang tinatawag na climate and weather-informed farming and fishing advisories. Ang mga abisong ito ay nagsisilbing gabay sa mga magsasaka at mangingisda sa pagpaplano ng paghahanda sa kanilang mga bukid, partikular na sa panahon ng pagtatanim at pag-aani. Naglalaman ang mga abisong ito ng mga weather forecasts mula sa PAGASA na may katumbas na farm advisories mula sa DA, gaya ng kung ano ang mga prioridad na pananim, akmang climate resilient agriculture practices base sa estado ng mga pananim at mga suporta na maaaring ma-access mula sa DA. Para sa ibang impormasyon, sumangguni sa inyong city o municipal agriculture office o bisitahin ang AMIA website, amia.da.gov.ph.
2: Dahil sa tamang impormasyon tungkol sa klima at panahon at akmang climate resilient agriculture practices, mas magiging handa tayo sa epekto ng iba't ibang climate-related risks. Masisiguro natin na ang ating mga pamamaraan sa bukid ay akma at tumutugon sa banta ng pabago-bagong klima at panahon. Lamang ang may alam, maagang abiso para sa iwas perwisyo. Isang paalala mula sa kagawaran ng agrikultura at ng kimpilang ito.
4: Southon Gold Coffee Mix.
5: Ako po si Maribeth ng Cavite, sa Coffee Nurse. Sa sikreto ko sa pagiging active sa work ay ang Southon Gold Coffee Mix. Nakakatatlo hanggang apat na cups ako araw-araw. Maliban sa masarap siya, gustong gusto ko dahil may collagen at glutathione. Nakakabata pa!
4: Southon Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen and glutathione. Southon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa.
6: Mabibili sa mga butika.
7: FM Radio, the vibes,
8: ang lupet.

0: And polycotton, samanchat, malupit, sa kamay mo, mabait. Pride Bar Blue, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS.
1: Idilita po ito ng mga plan po.
2: Nanay, kayo po ay umiinom na ng ating rice coffee.
1: Ay, naka-anim na po akong access, pero dumating ang pagkakataon na naubusan ako ng budget. Di ngayon, bumalik po ako sa ordinaryong kape. Alam niyo po, ang dami ko na ngayong nararamdaman na sakit. Yung sisik mura ko, yung pag-iihi ko lalo ngayon ako. Mapangi-mapangi kahit kaiihi ko lang. Saka, sumakit na naman uli yung katawan ko, tapos yung ulcer ko, tapos hindi naman ako makatulog.
2: Naniniwala apo na kayo sa sinasabi ko na dapat po tuloy-tuloy yung pag-iinom ng ating rice coffee?
1: Oo nga. Sabi ko sa apo kong 17 years old, gagawa tayo ng paraan palagi para hindi na tayo mawalan ng rice coffee.
3: Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 plus 1.
4: FM Radio, the vibes,
5: ang lupet!

0: Wala silang masabi, FM Radio ang bet, kabay sa malupet.
1: Barber at masahisa, sama mo pati artista. FM Radio ang bet kasi ang lupet!
0: Ang lupet!
2: Ito na ang malupet na pinakikinggan. FM Radio, kabibes!
3: Unspoken love, unsent letters, silent goodbyes, and emotions left between the lines. Iba't ibang kwento ng pag-ibig sa salyo ng mga nakaka-inlove na awitin. Ating tunghayan sa Unsent Heart and Vibes mula 1 hanggang 3:30 ng hapon. Kasama ang nag-iisang papi ng bayan na papana sa inyong mga puso, DJ Papi Abicado. Dito lamang sa iyong ka-vibes sa Soundtrip 100.7 FMR Tacloban. Ang

This is still your number one favorite, 100.7 FM Marta Clubin. Philippine Standard Time, 33 minutes after 2 in the afternoon. And of course, kasama niyo pa rin ang yung papi ng bayan, DJ Papi Abicato, for Unsent Heart and Vibes. Magandang hapon sa mga nakatutok pa lamang or kakabukas pa lamang ng kanilang mga radyo, no? Ang ating Unsent Story for today ay not the typical love story or hindi mga typical broken-hearted na mga storya, di ba? This is a story of a reality ng maraming tao sa atin, no? Especially for us Filipinos na parang minsan nagiging investment plan yung mga anak, di ba? So, this is a story of Chris. Si Chris ay, let's say, breadwinner siya ng pamilya niya. Hindi naman siya inobliga, pero parang yun ang inaasahan sa kanya, diba? Siya yung nagbabayad starting from the kuryente, grocery, tuition ng mga kapatid, pamasahe ng mga kapatid, lahat-lahat siya, diba? Even pang paggamot sa nanay, siya din, diba? And may opportunity na dumating sa kanya na makapagtrabaho abroad, pero pinipigilan siya ng kanyang mga kapamilya. Dahil sabi nila na sino daw ang mag-aalaga sa kanyang nanay, or in case of emergency, sino daw ang magpapa-ospital sa nanay nila, diba? And si Chris naman, he's eyeing for work abroad kasi nga

mas malaking sahod, mas malaking tulong ang mabibigay sa pamilya. Sabi dito ng ating mga napadala ng kanilang mensahe through our Facebook page, hindi selfish ang mangarap. Minsan, ang pag-alis ang paraan para mas matulungan mo sila sa mas mahabang panahon. Tama, di ba? If we're eyeing for a long-term help, di ba? Kinakailangan mong umalis eh. Kasi kung dito lang, Diyos ko, ang hirap, di ba? Probably may savings ka, pero kung magkasakit ka, wala, ubos lahat ng savings mo. Diba? Sabi pa dito, bilang panganay, hindi mo responsibilidad buhatin ang buong pamilya habang buhay. Pwede kang tumulong nang hindi isinusuko ang sarili mong kinabukasan. Sabi pa dito, kausapin mo sila ng maayos. Mas madaling tanggapin ng pamilya ang desisyon kapag alam nilang hindi mo sila iniiwan. Naghahanap ka lang ng mas magandang bukas para sa inyong lahat. Tama, diba? At grabe naman yung pamilya na parang hindi siya inaharang yung pag-alis niya kasi in case of emergency daw, sino ang sasama sa pagpagamot? Diba? Hindi ba pwedeng kayo yung sumama sa nanay niyo sa pagpagamot? Diba? Dahil total, siya naman na yung nagbibigay ng pera pang pagamot. Yung sa inyo, magsamahan nyo na lang, diba? Grabe, may mga ganon. May mga ganon akong kakilala na parang, ito na nga lang, hindi naman sa pagbibilang ng mga tulong, diba? Ito na nga lang yung ambag mo. This can be your help, diba? Kasi wala kang financial na mabibigay. Is to be present, diba? Samahan mo yung nanay mo sa ospital, like ako nang magpapagastos, tapos may mga ibang anak naman dyan na pwedeng sumama, ako pa din. Diba? Huy, hindi ganon. Diba? This is, dapat tulungan siya eh. As much as possible, tulungan dapat siya. And, ako din, diba? Kinakailangan din na hindi natin obligahin ang mga tao, ang kapamilya natin na to help us. Kasi, paano na lang? Diba? Paano na lang nila tutulungan din yung sarili nila if they need help? Right? Ako, mas malalim pa tong usapan na to sa ating pagbabalik mamaya. Baka maubos ko na, wala na pang adlib mamaya. Grabe yung gigil ni Papi Abicado, no? But anyway, sa aking mababalik, we'll be reading more of your advices. Kaya naman, don't hesitate to message us at our Facebook fan page, 100.7 FM Marta Cloben, because I'll be right back for more Maka Vibes. But of course, for now, here's Morris at Amon. Sa mga gusto nang bumitaw dahil pagod na, it's gusto ko nang bumitaw. 2:37, good afternoon.

0: on Send, Heart, and Vibes sa 100.7 FMR Tacloban. Ang lupit!
1: Ang kinis na niya?
2: In fairness, nag-glow up!
1: May

0: Ate, sa mansya, malupit, sa kamay mo, mabait. Pride Bar Blue, manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
1: ACS! Magandang balita! Ang RTR Hospital ay nag-aalok ng libreng surgical consultation para sa isang hanay ng mga kondisyon, kabilang ang bukol sa suso, thyroid, hernia, almoranas, mga issues sa colon, mga problema sa parotid gland, at mga cyst. Tama! Walang gastos sa konsultasyon sa ating mga

0: Nangungunang Sir John, kung naghahanap ka naman ng pangalawang opinyon o gusto mo lang malaman ang higit pa tungkol sa iyong kalagayan, ngayon na ang perpektong oras. Huwag palampasin ang pagkakataong ito upang makakuha ng ekspertong payo ng walang anumang pinansyal na pasanin. Bisitahin ang RTR Hospital ngayon at gawin ang unang hakbang tungo sa mas mabuting kalusugan. Para mag-book ng iyong appointment, tawagan kami sa 0917-324-0152. Ulitin ko ha, 0917-324-0152. Ang RTR Hospital ay matatagpuan sa Barangay 96 Kalanipawan Road, Tacloban City. Ang iyong kalusugan ay aming prioridad.
1: FM Radio, the vibes!
2: And the facts!

0: Wala silang masabi ng Radio Ambet kapag sa malupet.
1: Barber at masahisa, sama mo pati artista. FM Radio Ambet kasi ang lupet!
0: Ang lupet!
2: Ito na ang malupet na pinakikinggan. FM Radio Kabibes!
3: Unspoken love, unsent letters, silent goodbyes, and emotions left between the lines. Iba't ibang kwento ng pag-ibig sa salyo ng mga nakaka-inlove na awitin. Ating tunghayan sa Unsent, Heart and Vibes. Mula 1 hanggang 3:30 ng hapon, kasama ang nag-iisang papi ng bayan na papana sa inyong mga puso, DJ Papi Abicado. Dito lamang sa iyong ka-vibes sa Soundtrip 100.7 FMR Tacloban. Ang lupin!

Oras sa buong Pilipinas, 6 minutes after 3 in the afternoon. And of course, kasama niyo pa rin si Papi Abicado for the program Unsent Heart and Vibes. And of course, balik tayo sa ating Unsent Story Center na si Chris, no? Na parang nahihirapan siya kung paano nga ba matutupad ang kanyang pangarap na hindi magiging selfish sa kanyang pamilya. Diba, alam mo, like, that's the reason kung bakit mahirap umunlad sa bansag ito. It's because we always see it na yung mga anak natin, they're the investment plan, di ba? Na parang, after pagka-graduate, sige, papag-aralin kita kasi after mo mag-graduate, kayo yung bubuhay sa amin. Hindi, di ba? I mean, it's okay to help, pero yung i-reprimand ka to help to the point na makakompromise sa yung pangarap mo sa buhay, di ba? Sobrang mali na yun na imbes isi-save mo, magsisave ka para sa future mo, imbes na you get to enjoy things, dahil hindi mo naranasan nung bata ka kasi nga hindi naman kayo ganun kayaman, hindi mo nagagawa. It's because may responsibilidad ka agad-agad bilang anak na tulungan ng pamilya. Diba? Yan yung pinaka, let's say, a toxic trait ng pamilyang Pilipino. Like, yeah, we are so tight with our family. The concept of utang na loob. I remember discussing this and Filipino psychology nung college ako. Isa siya sa pinag-uusapan natin na parang the concept of utang na loob, na dahil inuluwal ka sa mundong ito to pay back for your parents, kinakailangan mong buhayin sila. In the very first place, sino bang may gusto na iluwal ako sa mundong ito, diba? Diba? Sino ba ang nagdesisyon na iluwal ako sa mundong ito? Sino ba ang nagdesisyon na gawin ako in the very first place? Diba? So I guess for those who are listening to us right now, no way hindi natin gawin yon sa ating mga anak, no? We let them shine kung ano man yung gusto nilang gawin. Oo, maaari humingi tayo ng tulong, but not to the point that we compromise their life for the sake of utang na loob. Diba? Kasi kung ganun lang, hindi maayos yung problema sa kahirapan. This is just gonna be a cycle. Magiging cycle lang to ng kahirapan na graduate, tapos nakapagtrabaho, tapos hindi makakapag-ipon dahil tutulungan yung pamilya, tapos mabubuntis, tapos, di ba? It's just gonna be a cycle. So, for Chris, no, ako, hindi selfish na pumunta ka abroad kasi hindi mo naman iiwan yung pamilya mo eh. Pupunta ka nga doon para mas makatulong sa kanila. And I guess that's the best thing that you could do kasi kung dito lang, puro abot-abot lang eh kasi minsan kulang pa, di ba? Now, kung pupunta ka ng abroad, the difference is you get to help them and at least medyo malaki-laki din yung sasahurin mo. At least may tatago ka para sa sarili mo, di ba? Huwag mong ubusin yung sarili mo because at the end of the day, we can't give of what we don't have. Kung ubus ka na, ano pa ang kaya mong ibigay sa pamilya mo? Diba? Maraming salamat, Chris. And of course, sa lahat ng mga Christian, I hope, diba, we get to find the courage to really stand for ourselves at piliin ang ating sarili muna. 3:10, mga ka-vibes, stay with me till 3:30. Dito lang mangyayan sa programang Unsent Heart and Vibes. Only here sa yung number one favorite na ka-vibes sa Soundtrip, 100.7 FMR Tacloban.

0: on Send Heart and Vibes sa 100.7 FMR Tacloban. Ang lupit!
1: Samphone Gold Coffee Mix.
2: Ako po si James, isang office manager. Ang dami po nang natikman na kape, pero kakaiba talaga ang dating sa akin ng Samphone Gold Coffee Mix. Ang tamis, tapang at aroma ay talagang napakaswabe. At ang kagandahan sa Samphone Gold Coffee Mix sa aking kalusugan dahil ito'y may mangosteen, moringa, spirulina, garlic, collagen at glutathione. Sulit talaga sa bawat higop ng Samphone Gold Coffee Mix.
1: Samphone Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa. Mabigay sa mga butika.
3: FM Radio, the vibes,
4: ang lupet.

0: Micros Papaya.
1: May papaya.
0: Niacinamide.
1: Para sa puti power times two.
0: Times two.
1: Plus shea butter and tea tree oil.
2: Glow up by the power of
0: Micros
2: two.
0: Micros Papaya. Sulit ang glow up.
1: Regular use helps. Results may vary.
3: Micros Papaya. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World class quality.
4: Magandang balita. Ang RTR Hospital ay nag-aalok ng libreng surgical consultation para sa isang hanay ng mga kondisyon, kabilang ang bukol sa suso, thyroid, hernia, almoranas, mga issues sa colon, mga problema sa parotid gland, at mga cyst. Tama! Walang gastos sa konsultasyon sa ating mga nangungunang surgeon. Kung naghahanap ka naman ng pangalawang opinyon o gusto mo lang malaman ang higit pa tungkol sa iyong kalagayan, ngayon na ang perpektong oras. Huwag palampasin ang pagkakataong ito upang makakuha ng ekspertong payo ng walang anumang pinansyal na pasanin. Bisitahin ang RTR Hospital ngayon at gawin ang unang hakbang tungo sa mas mabuting kalusugan. Para mag-book ng iyong appointment, tawagan kami sa 0917-324-0152. Ulitin ko ha, 0917-324-0152. Ang RTR Hospital ay matatagpuan sa Barangay 96 Kalanipawan Road, Tacloban City. Ang iyong kalusugan ay aming prioridad.
5: Oh my God! Ang dami kong rashes at pimples!
6: Pimples at rashes? DTX 500 mo na yan! DTX 500! Ito ay may antimicrobial property na nakatutulong sa pagtanggal at pagaling ng pimples at rashes. DTX 500! Highly recommended ng mga eksperto. DTX 500!
7: Mabibili sa mga butika.

0: Malupit na pinakikinggan. FM Radio. The Vibes.
1: Low bat dahil sa init ng panahon at buhol-buhol na traffic? Tanggal lahat ng yan kung napaka-awesome na music ang mapapakinggan. Sabayan pa ng mga traffic-friendly updates at feel-good na kwentuhan sa Hapon Hits.
2: Hapon Hits.
1: Mula 3:30 hanggang 5 ng hapon. Kasama ang iyong afternoon vibes kada DJ Honeydew. Dito lamang sa iyong ka-vibes sa Sound Trip 100.7 FMR Tacloban.
3: Ang lupet!

0: Hapon Hits sa 100.7 FMR Tacloban.
1: Ang lupet!
2: The time now on FMR. It's 3:46.

0: Hapon Hits sa 100.7 FMR Tacloban.
1: Ang lupet!
2: The time now on FMR. It's 4:30.
3: Ang kinis na niya.
4: In fairness, nag-glow up.
3: My body.

0: The time now on FMR. It's 4:47.
1: This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
2: ACS. Magandang balita, ang RTR Hospital ay nag-aalok ng libreng surgical consultation para sa isang hanay ng mga kondisyon, kabilang ang bukol sa suso, thyroid, hernia, almoranas, mga issues sa colon, mga problema sa parotid gland at mga cyst. Tama, walang gastos sa konsultasyon sa ating mga nangungunang surgeon. Kung naghahanap ka naman ng pangalawang opinyon o gusto mo lang malaman ang higit pa tungkol sa iyong kalagayan, ngayon na ang perpektong oras. Huwag palampasin ang pagkakataong ito upang makakuha ng ekspertong payo ng walang anumang pinansyal na pasanin. Bisitahin ang RTR Hospital ngayon at gawin ang unang hakbang tungo sa mas mabuting kalusugan. Para mag-book ng iyong appointment, tawagan kami sa 0917-324-0152. Ulitin ko ha, 0917-324-0152. Ang RTR Hospital ay matatagpuan sa Barangay 96 Kalanipawan Road, Tacloban City. Ang iyong kalusugan ay aming prioridad.
3: Madalas na pag-ihi, paglabo ng mga mata at mamamanhid ng mga paa. Baka may diabetes ka na, mag-DTX 500. Ito'y gawa sa pinag-alungang paraya at the sugar cane extract na may pinakamataas ng ORAC value na epektibo sa pagpapababa ng blood sugar level. DTX 500.
4: FM Radio. Favorite Music Radio. FM Radio.

0: ka-vibes. Huwag kang bibitaw. Susunod na ang Pilipinas Prime Time ngayon. Dito lamang sa iyong ka-vibes sa Soundtrip 100.7 FMR Tacloban.
1: Ang lupet!
2: This is FM Radio. FM Radio. Favorite music radio.
0: Heto ang ating 3-digit Lotto Swerte Result. Kaninang alas 2 ang hapon, Miyerkules, July 29, 794. Ulitin ko, 794.
2: This is FM Radio. FM Radio. Favorite music radio.
0: Ang mga opinyon at pananaw ng mga host ng susunod na programa ay sa kanila lamang at hindi kumakatawan sa opinyon at pananaw ng himpilang ito.
3: The Secret of Health. Mga sikreto sa kalusugan na dapat nating alamin kasama ang ating mga alternative medicine doctor. The Secret of Health.
4: Magandang araw at welcome sa programang The Secret of Health. Ito po ang inyong mga bantay kalusugan. Ako si Weng De La Peña.
5: Ako naman si Dr. Remy Lito Uy.
4: Katuwang niyo po sa pagbabahagi ng mga impormasyon at mga sikreto kung papaano mapapanatili ang malusog na pangangatawan. Alam niyo ba na ang Santon Gold Herbal Capsule ay may bioactive ingredients na alkaloids? Ano po ba, Dok, ang benefits ng alkaloids sa ating katawan?
5: Okay, Sir Wing, ang alkaloids na meron sa Santon Plus Gold Herbal Capsule ay napatunayang napakalakas na natural antibacterial at antiviral agent na makatutulong para maiwasan ang pagkakaroon ng viral at bacterial infections. Makakatulong din po ito para mabilis maibsan ang mga karamdaman tulad ng cholera, meningitis, gonorrhea at UTI. Ang alkaloids, Sir Wing, na nasa Santon Gold Herbal Capsule ay nagtataglay din ng anti-cyst at anti-tumor properties dahil isinasaayos nito ang apoptosis ng ating katawan para maiwasan ang pagkakaroon ng abnormal na pagtubo at pagdami ng mga cells. Makakatulong din ito sa mga nakakaranas sa kasalukuyan ng mga cysts at tumors, benign man o cancerous, dahil sa taglay nitong anti-metastatic effects na iwasang kumalat at dumami ang mga cancerous cysts at tumors. Para maiwasang tamaan ng mga malalang sakit dulot ng mga viruses at bakterya at para mabilis matunaw ang mga cysts at tumors sa pangatawan, ugaliing uminom ng Santon Gold Herbal Capsule araw-araw.
6: Supple Plus Gold.
7: Ako si Mirna. May bukol ako sa breast ko. Kaya naghanap agad ako ng suplemento. Marami na akong narinig na testimonya tungkol sa Santon Plus Gold. Kaya sabi ko, try ko rin. Laking pasasalamat ko talaga na wala na ang bukol, kaya panatag na rin ako.
6: Santon Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
8: Mahalagang paalala, ang Santon Plus Gold ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
4: Mairitahin, moody at mabilis bang sumpungin ang init ng ulo? Eh nako, baka menopausal syndrome na yan. Isa ho sa mga nabebenepisyuhan ng araw-araw ng pag-inom ng Santon Plus Coffee Mix ay ang mga kababaihan na nakakaranas ng menopausal symptoms, di ba, Doc?
5: Yes, ang mga hot flashes, Sir Wing, at pagpapawis sa gabi ay mga karaniwang sintomas yan ng menopause transition na nakakaapekto sa higit sa 80% ng mga kababaihan. Batay sa isinagawang mga pagsusuri na ang isoflavones na meron po sa Santon Plus Coffee Mix ay maaaring makatulong na bawasan ang dalas ng mga hot flashes sa panahon ng pre-menopausal at menopausal period. Ito rin ay maaaring makatulong na mapabuti ang mga pagbabago sa mood at pagkapagod na naranasan ng ilang kababaihan na nagmi-menopause.
4: Ito, kaya para maiwasan po yung mga ganyang uri ng discomfort tuwing menopause, ugaliing uminom araw-araw hon ang masarap, healthy at friendly na Santon Plus Coffee Mix.
5: Nagkape ka na, magiging healthy ka pa!
9: Ako si April, ilang taon na rin akong hirap dahil sa hormonal imbalance. Laging masakit ang ulo at balakang, mabilis din akong mapagod. Pero I try to keep healthy with proper diet, exercise at Santon Plus Coffee Mix araw-araw.
6: Santon Plus Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
5: Ulitin ko po, para maiwasan ang mga impeksyon at pagtubo ng mga cyst at tumor sa katawan, ugaliin ang pag-inom ng Santon Plus Gold na mayaman sa bioactive ingredients na alkaloids. At para maiwasang uminit ang ulo ng mga kababaihan na nakakaranas ng menopausal syndrome, pahigupin po ng mainit na Santon Plus Coffee Mix na mayaman sa isoflavones.
4: Ang mga produkto na yan, Santon Plus Coffee Mix, ay mabibili sa Yes to Health Quezon City na matatagpuan, second floor, Crown Land Building, at sa corner Mother Ignacia Street sa Quezon City. Pwedeng tawagan sila sa 0969-627-1262. At inyo pumuling napakinggan ang mahalagang kaalaman na pangkalusugan. Kami po muli ang inyong mga Bantay Kalusugan. Ako si Weng De La Peña.
5: Ako naman si Dr. Remy Lito Uy.
4: Lagi pong pakinggan ang ating programang
1: The Secret of Health.
4: Inyong napakinggan ang programang The Secret of Health. Hanggang sa susunod na talakayan sa The Secret of Health.
2: This is FM Radio. FM Radio. Favorite music radio.
10: The time now on FMR. It's 5:01.
11: This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
12: ACS.
13: Are you ready to embark on a fulfilling journey in the field of healthcare and life sciences? Look no further than DRTRMF, the Doña Remedios Trinidad Romualdez Medical Foundation. We are proud to offer Bachelor of Science degrees in Biology, Physical Therapy, Medical Technology, Nursing, and Medicine, with a 100% board exam passing rate for Nursing and Physical Therapy. But that's not all. Our Nursing, Physical Therapy, Medical Technology, and Medicine programs have produced board exam top-notchers. We provide a conducive learning environment. Our state-of-the-art campus features air-conditioned classrooms, elevators, a centralized gymnasium, an amphitheater, and a conference room. Need resources for your studies? We've got you covered. DRTRMF boasts three libraries. Our main library, law library, and medicine library are well-stocked. We offer a comfortable and secured student dormitory. The DRTRMF provides complete skills laboratories for all our programs. You'll have access to cutting-edge equipment and facilities to enhance your practical knowledge. For more information, call us at 0927-594-8343. DRTRMF, where excellence meets opportunity.

0: Wala silang masabi ng Radio Ambet kapag sa malupet.
1: Barber at masahisa sama mo pati artista FM Radio Ambet kasi ang lupet!
0: Ang lupet!
2: Ito na ang malupet na pinakikinggan!

0: Maupay ng takna, sinirangan Visayas ng siyudad hang Tacloban. Live kita, nakikitaan ng Facebook pages sa Narangkada Balita ng PRTV Tacloban. Kau po nagbugos ng puwersa ang PRTV News Team. Ako'y Jay Barion, ng aton igpapadangat ang mga presko ng magpasok ng notisya. Nga nahikayan bugos ng puwersa ang PRTV News Team. Yan ang takna. Ngan hatun mga laray, puluhan!
1: Mahal nga sukutan kuryente, ginpapanginan na han lokal nga gobyerno han Leyte. Pagpilihan SSS Uplift Beneficiary, igsusubay haupat nga kriteria. Payout, posibiliti kangan, yan ang asimana. Tingog Party List, dayon nga nagpadangatin tambulig ha mga biktiman sunog at akluban. Duha nga kadagatan na samar, igin pailarom ha shellfish ban. Mga anay miyembro han rebuilding nga grupo ha probinsyan samar, kumarawatin ayuda pinansyal tika nga gobyerno. Last mile ng Gida School Act han tingog party list, usa na nga balaod.
0: Arangkada nan hatun mga katukiban. Hatun siya hanotisya lokal. Nagpagawas hin resolusyon ang sangguniang pandalawigan han probinsya han Leyte para panawagan itong mga electric cooperative lakip na ang NAPCOR agud pagisgutan ang problema hapagmahal han sukot han kabaraydan han kuryente. Aditong katukiban, hining report.
2: Arangkada. Nagpagawas sin resolusyon ang sangguniang panlalawigan ng probinsya ng Leyte para panawagan ito ng mga electric cooperative lakip na ang NAPCOR agud pagiskutan ang problema pagmahal ng sukot ng kabaraydan ng kuryente bisan haluyo nga maida man kalugaringon geothermal power plant ang probinsya ng Leyte kundi anatabo labot kamahal in kinahanglanpahan mga miyembro konsumidor itong magsakmumu darahan kaware manggo direkta nga supply ng kuryente nga naihahatag di kang hatungon ng geothermal power plant ang problema nga ta dapat ang mga taga-rehiyon 8 ang magbibenepisyo hining supply han kuryente pero ang hitabo igin babaligalugod ha WISM o ha wholesale electricity spot market ngan iton mga kooperatiba na lugod han mao nga dapit ang napalitin supply han energy power ha WISM ngan an nagagamit kaudgan nga sulking kuryente rehiyon antikang ha mga coal power plant.
3: So may da kasi itong balaod nga gimpasa naton mga congressman long before itong tinatawag na nga ipiralo na itong sistema at pagpalit itong kuryente, aada ka wala spot market. Kung baga, ha-merkado. May merkado na nagbabaligyahin mga kuryente. Ikaw nga supplier kahin kuryente, dito mo ibabaligya. May mga solar, dito mo ito ibabaligyahin ng merkado. Aada din yung mga nagbabaligyan mga wholesale ng mga kuryente. Itat mga cooperative, aanhin na mimili kung hindi na mapalit. So, itong kuryente din, hindi rin necessary, natikang ha, geothermal. Urog itat ko rin din nga napapalisit aton cooperative, mga coal.
2: Ay larumhin nga resolusyon gagamiton nga pamaagihan lokal nga lalawigan kung ano good ang mga kaangayan pitad nga pwede mahimo nga makadirect tapping o makapalit ang probinsya tikang haaton kalugaringon geothermal power plant ngan agud makabarubaruto hapresyo. Man nga ni Maida na daw pending resolusyon para mga electric cooperative nga mag-explore kung ano itong pwede buhaton nga advokasya panawagan na kongreso kung angay ba mas paupayon ang implementasyon han eperalo ngatuhin mas pagprioridad nga itong makakabintaha o makakabinipisyo at itong kooperatiba mismo at ikang haatong dapit.
3: So, hiya ko, nagkuhan ako nga usag yung mga paagi namon na gusto natong mabaruan, ano't pitad na pwede natong buhaton na makadirect tapping kita or makapalit kita geothermal, kita nag-host, na makaburbarato kita. So, yan na, may na kami itong pending yan ang resolution, panawagin ng mga cooperative, pag-explore kung ano pwede buhaton naton na advocacy na panawagan itong Kongreso, na angay ba i-repealin ng IPIRA law, mabaliwanin, na makakabinipisyo itong host energy naman lang, itong host, itong source, itong energy. So, kaya haton, kaya talaga kita, di kita na kulang ito itong benepisyo nga nakakarawat kung usang host, sinusang geothermal din ni ha Leyte.
4: Kumpara naman nga tuhay bangan nagamitin solar power diin mas nadudubli lugod ang iragastos tungod han igin invest han mga dagko ngan mahal nga solar power energy kumo alternatibo nga pamaagi epektuhan kakulangan na supply han kuryente. Posible gihapon makadugang hindako nga sukot ang kuryente ang nagpapabili nga kasamok o giyera han Middle East darang ang ginagamit na pagpadalagan o operasyon han mga planta intigan kaproduktuhan lana. Sanglitkin han langgod ngayon na palain magkaada na hinkongkreto nga solusyon na mahihimo ang mga opisyalis sa nalawigan, mga kooperatiba ngan kongresista nga narepresentar ha maungadapit. Nga ni kasumpahini, nagiyos na yan na itong gobyerno agud pag-istudyuhan ang pagtanggalhan systems laws na upod han ginsusukot ng kaparaydan ha kuryente han mga konsumidor. Ini mahuman ngay ganunsyo ni Presidente Bongbong Marcos Jr. ay a State of the Nation address ngan amyendahan ang Electric Power Industry Reform Act o Iperalo. Nga ni una na ginpahayag ni DOE Secretary Sharon Garin, di nagtutuhiya nga tama la ang inisyatibuhan presidente tungod nga dako ang mahibubulig ini para mapaubos ang kabaridan na kuryente. Sumalaha iya nga ang systems loss manggod in mga kinakawat nga generation o konsumo nga ni ginaabaga naman han mga konsumidor mahitungod nga nakabutang man iniha balaodan ni pera. Sanglit na sisiguruho ni Garin nga hihimuon nira ang tanal nga pamaagi agud paghingadayan iniha mga distribution facilities nga electric cooperatives han nasod. Jay Barion, Arangkada Balita.
5: Arangkada.
3: Wow! Pagpili han SSS uplift hinaut ang tabidan natin ng beneficiary igsusubay ha upat ng criteria payout possibility ka nga niya ng simana pamatian nato ng report ni Sylvia Badingo.
5: Arangkada.
6: Ginklaron Social Security System o SSS Tacloban Branch nga may daupat nga kriteriya agud maging kwalipikado pagkarawat na uplift assistance hala Roman Marcos Administration kundiin ginpasabot niya nga diri nga tanan nga mga miyembro otomatikong makakabenepisyohan programa. Sumala SSS kinahanglan matuman ang upat nga resikitos agud makasulod na uplift assistance program.
7: May da po kita upat nga kriteriya para maupo din nga aton group 3. Number 1, dapat employed and member ngan upod gihapiya han 2024 community-based management community-based monitoring system ni PSA. And number 2, may dahira dapat monthly salary credit nga 20,000 tipaubos. And number 3, may da at least 1 nga contribution didahan 2025 ngan or 2026 at least to sa lapo. And number 4, dapat may enrolled disbursement account sa SSS as of April 30, 2026. Mm-hmm. Tamo po, mamitin niya rin upat nga kriteriya apilherahan group 3.
6: Dugang pahan ahensya nga bisan kung damo nga miyembro han usa nga pamilya ang kwalipikado o sala ang pipiliun nga makakarawat ang ayuda.
7: Diri po nga tanan makakarawat kaya pag-identify po han beneficiary hininga uplift program and household. So kung two or more members sa household tas tanan nila qualified ay nakamitiran criteria pipiliyon la po ang pinakamagurang haira mula po ang gagamitin nga disbursement account dito igsusulod po ha iya account ang pinakamagurang ang uplift assistance para ang hitong household.
6: May babaruan naman ang mga miyembro kung kwalipikado hira. Pinaagin SSS online portal, pinaagin pag-login ang era account o adag hihapon ang posibilidad na makakarawatin abiso. Pinaagin era registrado ng email.
7: Maray na po ma'am, maray po hira bubuhaton. Mahulat lang po hirahan pag-credit ang account. Maray na po kailangan na-playan. Mahulat lang po. Mahulat lang ang schedule.
8: So, bisa lang first.
7: Nasabihan na niya kong palahamon this week. Para ipa-particular day, basta within this week, masulot po. Yes po ma'am, identified naman po ni Hira nga mga 1.5 million nga household. Identified na ni Hira, may danahin ni mga bank account. So, pag once mag-okay na, mag-set na ni schedule and release, automatic na po makatuhay Hira enrolled disbursement account.
6: Gindugang pan SSS nga importante nga may da rehistrado nga disbursement account. May tungod nga cashless ang paghatagan ayuda. E diretso itong pondo nga to ATM o e-wallet account ang benepisaryo. Sanglit di rin na kinanglan pumila o mag-submiter pahin mga dokumento. Ginalauman naman hininga si Man na titikangan na ang payout na sabi nga ayuda nga nagkakantida din 2,000 pesos sa 16 kabulan tika nga Hulyo, Kutob Desyembre, Tuig 2026. Silvia Abadingo, Arangkada Balita.
5: Arangkada!
0: Halain nga suma, tingog party list. Dayon nagpadanga, kintambulig ang mga biktima hansunog at Tacloban City. Dunkirk Riquez, sa detalye.
5: Arangkada!
8: Ngadahan nakalabay nga Sabado ngan Domingo nga adlaw intulong nga insidente hinsunog ang nahipati ka magkatrodelain nga partehan syudad ang Tacloban nga kundi inapira nga pamilya ang naging biktima hini. Usa na ini hamaysagkahan nga dapit han maong syudad nga kundi in panawagan han mga biktima indayon hira nga matagaan hin ayuda o bulig para makabakdaw dayon.
9: Ita mo pinangangaro nga inin nga makakuang kami, makarecover kami agad kay una, bagagud kami in zero balance. Parun yung landa, mga nahinabo. Siring pa na akong bugto. Han yung landa, brief laan na isalin, haakon. Yan, nawaray na good brief. Kay, waray man nasalbar. Oo, so, guti nga ayuda. Mga kay nasingkasing nga iyong mga kuan, mga bulig. Singpa ni sir, patikang. Kay, ada naman la ito. Kung ada na, nagtikang na. Damo naman gihap ito mabulig. So, makaka-recover kami.
8: Sanglit itong mismo nga adlaw indayon nga umaksyon ng opisina hantingog party list pati na gihapon ng opisina ni late 1st District Representative Congressman Ferdinand Martin Romaldez nganhi Tacloban City Councilor Martin Romaldez. Asagkahan in 11 nga pamilya ang natagaan in relief goods nga ginlalakipan hinbugas, balde, taklap, ngandamo pang iba. Sanglit dako ang pasasalamat ang mga benepisaryo hininga hinabang.
10: Damo nga salamat Congressman, kuanan mo kami bulig. Dako na nga bulig amon kay waray good namon na darabisan ano. Pati kang konsehal Marte Romaldez, damo gyap nga salamat. Tingog. Damo ko gyap nga salamat sa tingog.
11: Thank you kan Martin Romaldez sa tingog kan konsehal Martin. Wala po.
8: Para naman han kapitana han nasabi nga barangay nga utro gihapon nga biktimahan nasabi nga sunog. Indako itong iya pasasalamat hini nga malaksi nga aksyon na para maasistiran na diri lahiya kundi ilabina ang iya mga mulupyo nga nadarahigan ng sunog.
12: In behalf han mga fire victims, ha amon gihapon na barangay 62-8, nagpapasalamat kami nga an immediate nga hatag dayon han tingog party list kan Sir Marte Romaldez kanan iya father he Congressman FM Romaldez nganhan kan Ma'am Yeda Romaldez ngan kuan namon nga dako gud ini dako nga bulig nga mayahatag para nga diha amon ang mga biktima han nasunugan. Salit damo-damo nga salamat.
8: Samtang labot lahat na sabi nga barangay indumiretso gihapon ang grupo nga turman na usa nga pamilya nga nadarahigan gihapon hinsunog ha may barangay Bagakayhan mao nga syudad. Dunkirk Riquez, Arangkada Balita.
5: Arangkada.
0: Padayo naman ang pagbantay han Bureau of Fisheries and Aquatic Resources BFAR kontra red tide. Matapos magpagawa sin pinakabag-o nga shellfish bulletin an ahan siya. Adito ang katukiban na report ni Silvia Abadingo.
5: Arangkada!
6: Padayon ang pagbantayan Bureau of Fisheries and Aquatic Resources o BFAR kontra red tide matapos magpagawa sin pinakabagong shellfish bulletin. Ha-advisory nga ginpagawasan ang ahensya na kamalatumat nga padayon nga may da shellfish ban han erong-erong Bihas Samar, Matarinaw Bay and Eastern Samar nga sakop ang General MacArthur, Kinapundan, Hernani, ngan Salcedo, ngan bugos nga katubigan ng Biliran Island. Positibo ang shellfish meat samples tikang hindi nga mga lugar ng red tide toxin sa ngit diri taluwas kaunon ang ngatalan nga klasin pang tiun. Sugad ang tahong at talabangan pati na ang alamang.
13: So inautun ta, no? Inin sumunod kita, hini nga atong yung papalusad nga advisory. Sumunod kita, hini nga atong yung papalusad nga ban. Diri lang kayo nahadlok kita at mga penalty nga atong atubangon, kundi atong gihapon ginihirutan itong mga kinabuhi tawo nga bangin la ano makakaon hiton panteon nga may ada rin.
6: Samtang ginklarohan before nga talwas lagi hapon kaunon ang isda, nuos, hipon ngan masag, basta presko ini. Kuhaon ang tinaingan hasang ugasan ng maupay antes lutuon. Paday naman ang ginbubuhat ng monitoring ng BFAR, hakalidad ang katubigan ng shellfish samples. Samtang naghulat ang resulta nga magpapakita kung mahimo nga kuhaon na ang shellfish ban. Ginsasag doon ang publiko nga permison doon ang mga advisory ng BFAR. Nanlikayan ang pagkaon ng shellfish, tika nga mga lugar nga apektado ng red tide, base masiguro ang kahimsugan panlawas. Sylvia Abadingo, Arangkada Balita.
5: Arangkada.
0: Mga anay miyembro han rebelde nga grupo ha probinsya han Samar kumarawat man hin ayo na pinansyal di kang gobyerno. Ato ni Baruan ha report ni Dunker Crickian.
5: Arangkada.
8: Kumo kapartehan bulig han gobyerno para makagtikang utro han ira bag-o nga kinabuhi ang mga anay miyembro han rebelde nga grupo inagpadangat ang gobyerno hin ayuda pinansyal para ha ira pinaagi han provincial government han Samar 8th Infantry Stormtroopers Division, Provincial Social Welfare and Development ng Department of Interior and Local Government Unit. Ang mga natagan ng ayuda in mga miyembro han Peace Builders Group nga tikang Hakalbiga, Pinabakdaw, Basay, Villarreal, San Jorge, San Jose de Buan ng Paranas han Provincia han Samar, pati nagihapon tikang siyudad han Borongan han Eastern Samar ng Las Navas han Northern Samar.
14: Mahigit 5 milyong tulong pinansyal ng pamalaan na pinamahagi sa mga dating rebelde sa probinsya ng Samar, sir. Na kung saan may kabuuang 103 na mga dating rebelde, mga kasapi ng milisyang bayan at batakang organisasyong pampartido o mga part-time na membro ng New People's Army na tinatawag namin ngayon na peace builder, sir.
8: Ang nakarawat ng mga binipisaryo amo ang gintatawag nga transition assistance, livelihood assistance ngan firearm remuneration para ngantuhan mga nagtubyan in armas. Pagklaro ni Lieutenant Colonel Sabas nga diri paprihas ang nakarawat nga ayuda pinansyal han mga binipisaryo. May tuod nga na depende manggod ini kung may da mga ginsurrender nga armas ano sa nga surrendery.
14: Actually hindi puro pareho siya kasi may mga sumuko na may mga baril. So siyempre pag maraming baril yung dala, maraming malaking halaga din yung natatanggap. Kasi yung base dito sa local social integration program ng probinsya ng Samar, sir, sa bawat firearms na sinisurrender o dinadala ng FR pag magbalik loob sa gobyerno, bawat firearms mayroong karapatang halaga na 25,000 firearms, either long firearms or short firearms, as long as na baril siya, ay automatically may 25,000.
8: Ang mga nagpakatagamtam, manggod hindi nga ayuda, amod ton mga na mag-surrender nga dahan tuig 2024, nga dahan naglabay nga tuig, may tungod manggod han kaiyahan pagprosesohan mga kaangayan nga papeles para hira makapanimulo sini nga ayuda.
14: Karamihan dito is last year pa nag-surrender, at mga hindi pa ako nagkaroon na yung 2024, mayroon pa din po na nakatanggap dito kasi hindi rin po kasi ganun kadali yung proseso, sir, sa pagkuha ng mga requirement at saka siyempre kailangan din po ng mga dokumento na makikita talaga na siya ay dating membro ng rebelde, sir.
8: Dan Kirk Rikiaz, Arangkada Balita.
5: Arangkada.
0: Usana nga balaod ang ginpanday nga usana nga balaod ang ginpanday nga balaod noon hunting og party list nga last mile and geographically isolated and disadvantaged areas schools act. Kun ano ini pamatan nato na report ni Don Yanruchu.
5: Arangkada.
15: Usan nga balaod ang ginpanday nga balaod noon ang tingog party list nga last mile and geographically isolated and disadvantaged areas school act o RA 12321 last mile and GDA act dakon bintaha han pagin balaod ini ha mga kabataan nga adto hatay-aw nga lugar. Ayla rumon balaod, magagahinan hin pondo nga matututukan na ni lokasyon ng kabataan nga mag-aada tay-aw nga lugar nga isolated nga mga lugar nga waray mga classroom o eskwelahan nga waray magturuto. Inimanggo na nagiging rason ng mga kabataan nga diri ganahan pag-eskwela tungod nga harayo itong mga eskwelahan nga nagre-resulta liwat. Hapag amubo itong edukasyon at tungod kung harayo itong eskwelahan, kapoy na itong bata pag-abot. Dunganan pa, hinkulang o haros waray transportasyon itong sa nga lugar. Hadayo din ang panahon gilalauman ng tingog nga iniin maimplementar nga mapapaymursan na hiton mga kabataan nga Pilipino. Don Leandro Chu, Arangkada, Balita.
5: Arangkada!
0: Mintinadong high trust rating hantes da leite igin parayaw aditon report.
5: Arangkada!
4: Base sa datos sa Antas de Leyte, hada na pulo minus 1 bilyones ka pesos iton operational funding nga nakalutaga ha investment for technical education development para han 23,000 nga scholars han ahensya iyan na nga tuig. Pinakadako nga alokasyon na kasaysayan sa Antas de Leyte para han mas pinataas pang standing in skills training education development. Ini ito naging pamahayag ni Antas de Leyte Provincial Director Enrico Banario han igparayaw hini ha usang exclusive interview han PRTVFMR News Team Haiya.
16: Itamon naman target sir haamon OPCR is adito niya mga 70-80% ito employment rate. Oo, so and then talaga ada kita dun. We are on that accomplishment. So inin ako sir in my work as a government employee inin I am so blessed nga I am working on this organization. Helping. Just imagine, Sir Jay, haamon, trust rating, we're number one. Ha-trust rating. Duha ito, di ba? And trust rating and han approval rating. Consistently, TASDA is number one for how many?
4: Nakabuli gihapon ini nga makakontribuer hin mas damo nga NC2 holders para hin oportunidad hin panarabuan lokal, national ngan international hining pondo labotlahan pagpundar han mga technological innovation advancement nakapagpatindog liwat ang test dahil mga skills training centers farm schools sa ilarom han Coco Farmers Program ha mga tayaw nga lugar han probinsya.
16: This trip I'm so happy, I'm so thankful that our congressman is very supportive and investing hiton in technical education. Of course, si aton Press District FM aton. I'm so thankful Congressman Martin. Thank you so much sa akong for investing budget for investing in technical education and of course our tingog hi Congressman Jude and other hindi pa nga mga congressman ngadto. Tingog party list is very supportive. So that's also a biggest contributor when it comes to skills development related. And so thankful ha Tingog from Kong Jude down because Kong Jude really understand being the chairman of the higher and technical education. Kong Jude is very big help aside from Kong FF and the rest to ha Kong Yeda and many others at ng Kong Romualdez.
4: Haila Room, hiningamali ng puso niya mga scholarship training program ang Test de Leyte in napaubos ang kasuhan ang employment rate ng poverty incidence sa maungudapit. Darang ang ilang mga nagpakagraduar ng scholars in tanan nagpakatrabaho sa kumngang gawas sa nasun. Sanglit igin pasalamat ni Banario ang dako nga bulig ang gobyerno ilabi na ang mga legislators na kongresista ang primero distrito ang Leyte ng Congressman Martin Romualdez sugad man ang tingog party list nga amin ito nanguna hapag repaso mga priority bills hamaong dapat para na skills training program hantes da Leyte. Jay Barion, Arangkada, Balita.
5: Arangkada!
0: Duterte supporters dayag nga igin parakodako ang hitaas daw kuno nga trust rating sa SWS survey ni Vice President Sara Duterte. Ang katukipan ng report ni Don Leandro Chu.
5: Arangkada!
15: Padayagan magparakudako hiton mga Duterte supporters ngay taas ang trust ratings han SWS survey ni Vice President Sara Duterte. Pero ibaan panlantaw din ni tingog party list Representative Judas Sidre ini daw inagpapasabot nga itong tawo naghihingap liwat nga tubangon nini ang impeachment cases nga niya ni personal nga batonon. Dira na karagsid ngon nga unresultant survey in puro tanan pagtapod haiya. Ani ba hini inaghihingap ng kabatunan nga nagpadayo ng impeachment trial nga pirit ginpapaundang hin mga abogado nga taga-suportan mga Duterte. tigaw ang gudad do, ultimo pagdiwara hindi rehini gindi diwara, lugod gin ko kontra pan due process nga ginahatag haiya, sugadan mabagbato na ana hini ug sa impeachment trial proper, pero anbalos lay ni in pagsupa ka due process tugon hindi re abuyon ha iran proseso. Inakasimanam ko pa dayon ang trial ngan magtitigang ha article 1 o ang kaso may kalabutan na questionable nga karikuan hini. Usamang good ang paglobo sa Salda ni Duterte, ang gin ko question niya na han mga tagreklamo, nga na ikukulektar ha ibang reklamo hin impeachment ha ginaligar pagmalgastar niya confidential funds valor 600 milyon pesos. Hana to mga hearing kanina, ginpahayag hinanay land bank executive nga unusual o baga sugad urusahon ang pag-withdraw han office of vice president hin salapi nga milyon-milyon pesos iton kantidad nga diri ginabubuhat hinibang mga ehensan gobyerno. Don Lian Rochu, Arangkada, Balita.
5: Arangkada!
0: Ganaman to ang naging kabagusan han aton mga notisya, yan na nga oras. Parang kadugangan niya mga informasyon ngan magpaso ng mga balita. Bisita ang Facebook pages han Arangkada Balita ng PRTV Tacloban. Pwede gapon niyo may download ang FM radio app at Play Store ngan App Store. Makikita gapon ang Arangkada Balita hay YouTube. I-search sa Laan PRTV Tacloban. I-like ito, mag-subscribe, mini-click ang notification bell parang mapinakabago ng update. Nanhangaran ng gugus na puwersa han PRTV News Team. Ako'y Jay Barayon, ngan mo pa'y nga oras, hatun na tanan.

0: Jose Niña Corpus.
1: Bawat komento o pulso ng bayan, importante yan sa amin. Bawat issue, dadaanan natin yan. Kagapay nyo kami sa mausaping hindi dapat palampasin. Live tayo sa DZMM, Radyo Patrol sa Istrenta at lahat ng FMR station sa buong Pilipinas. Gayon din sa Signal TV, Channel 31. Ako si Jet Batalyones. Ito ang
0: Arangkada Balita.
2: Limang bahay sa Kinapawan City nawasak matapos matabunan ng gumuhong lupa dulot ng habagat. Misuse ng confidential funds ni VP Sar Duterte, dinalakay sa pagpapatuloy ng impeachment trial. Dalawang dating bank managers, iginiit na unusual ang ginawang withdrawals ng Office of the Vice President. Mga alagang hayop, rumampas sa catwalk sa isang mall sa Pasay City. At Pinoy Tennis Pride Alex Yala, makakaharap si DC Open Defending Champion Leila Fernandez sa round of 16.
0: Sexy naman itong tennis player. Natabunan ng gumuhong lupa ang limang bahay sa Kinapawan City. Pahirapan naman ang biyahe sa bayan ng Arakan dyan sa Cotabato dahil din sa landslide. Yan ang umarangkadang balita ni Noreen Igonia.
3: Labre! Makikita sa video ang mga nawasak na bahay sa Sitio Sumayahon, Barangay Perez, Kinapawan City, Cotabato. Natabunan ang mga ito ng landslide nitong Lunes. Ayon sa mga residente, bigla na lang gumuho ang lupa matapos ang sunod-sunod na pag-ulan dahil sa habagat. Agad namang nakalikas ang mga nakatira sa lugar. Bukod sa limang bahay, nawasak din sa landslide ang isang daycare center. Nakaranas din ng pagbaha ang ilang lugar sa Kinapawan City. Patuloy naman ang clearing operations ng City Disaster Risk Reduction and Management Office. Sa bayan naman ng Arakan, naantala ang biyahe ng mga motorista matapos magkaroon ng landslide sa Barangay Anapolon nitong Lunes, Hulyo 27. Tulong-tulong naman ang mga rescue team at mga sundalo na kargahin ang isang motor para makatawid sa kabilang bahagi ng kalsada. Matapos ang clearing operations, kanina ipinalam ng lokal na pamahalaan sa publiko na passable na ang kalsada sa lugar. Mula dito sa Davao, Noreen Igonia ng PRTV News, nagseserbisyo para sa Pilipino.
0: Patay ang isang helper matapos masagasaan ang isang cement mixer sa bayan ng Samboan sa Cebu. Yan ang umaarangkadang balita ni Clark Pasuit.
4: Papunta sa Barangay Kanyorong ang isang cement mixer para sa isinasagawang road concreting project kahapon. Pagdating sa matarik at makipot na bahagi ng daan, umakyat ang 53 anyos na helper sa ibabaw ng truck para sana alisin ang mga nakaharang na wire. Pero nawalan ito ng brake at umatras. Tumalo ng helper pero nasagasaan siya ng cement mixer. Naisugod pa sa Samboan Rural Health Center ang biktima pero idiniklara siyang dead on arrival. Nasa kustodiya na ng Samboan Police ang driver ng truck habang patuloy ang investigasyon sa insidente. Mula sa Cebu, Clark Pasuit ng PRTV News. Nagsaserbisyo para sa Pilipino.
1: Iniimbestigan na ng Department of Education ang insidente ng pambubugbog ng dalawang grade 10 students sa isang guro sa Maco, Davao de Oro. Nangyari ang insidente noong Lunes at kumalat sa social media ang video ng pananakit ng dalawang estudyante sa isang guro sa Elizalde National High School. Ayon sa Maco Police, nag-ugat ang pananakit ng sitahin ng guro ang isa sa mga estudyante tungkol sa paglabag sa school policies. Nagpahayag naman ang DepEd ng suporta sa guro na nagtamo ng injuries. Tiniyak din ang ahensya na magsasagawa ang mga otoridad ng patas at masusing imbestigasyon alinsunod sa due process. Namahagi ng mahigit 5 milyong pisong tulong pinansyal ang pamahalaan para sa mga dating miyembro ng rebelding grupo sa Samar. Layo nito na matulungan ang mga dating rebelde sa kanilang panibagong buhay. Kabilang sa mga nabigyan ng tulong ang mga miyembro ng Peace Builders Group mula sa Kalbiga, Pinabakdao, Basay, Villarreal, San Jorge, San Jose de Buan at Paranas, Samar. Pati na rin ang mga mula sa Borongan Eastern Samar at Las Navas Northern Samar.
0: Nanawagan ang ilang opisyal sa Leyte sa Local Water Utilities Administration na pangasiwaan ang operasyon ng mga water districts sa Leyte para masolusyunan ang 13 taong krisis sa tubig ng probinsya. Yan ang umaarangkadang balita ni Jay Baryon.
5: Matapos manalasa ang Yolanda noong 2013, hindi na naibalik ang

0: maayos na supply ng tubig sa mga residente ng Leyte at Tacloban Leyte Metropolitan Water District at Prime Water Leyte Metro. Ang mga hindi nakakatanggap ng tubig, sinisingil pa ng minimum. Kaya maraming consumer ang nagpapaputula lang ng kanilang supply at umaasa na lang sa tubig ulan at pag-iigib sa mga poso. Dahil sa walang katuparan ng mga pangako, duda ang ilang opisyal sa lalawigan ng Leyte sa pangako ng mga kumpanya na bago matapos itong taon ay masosolusyonan na ang kanilang krisis sa tubig.
1: Ikadto na yun, kung diri baga maagapan o kung diri baga makahatarin mo pa yung apitan. Kaya mismo, ito na akong baga kita-kita, itong management, itong Prime Water, wala yung naghihapong klaro. Kaya iya nga naging baligya.
0: Mas maniniwala pa raw si Uy kung mismo na ang Local Water Utilities Administration LOA ang magsabi na siyang may regulatory power para pangunahan ang sana'y gagawing imbestigasyon sa ilalim ng Presidential Decree 198 na maaksyonan na ang nasabing problema. Dahil dito, nagsumiti na ng isang resolusyon ang lokal na lalawigan para matugunan ang mas lumalalapang krisis sa tubig sa nasabing lalawigan.
1: Amo to nga, nagpagawa siya kung nusang resolusyon na panawagan itong LOA. LOA, hira itong nag-oversee. Kitanan ng operation itong mga water district. Kumbaga, may dito nira dakong agahum na pwede nira kitaon itong paano pinapadalagan ng nusang water district.
0: Mungkahi ng opisyal sa LMWD na magkaroon ng isang konsultasyon sa pagitan ng pamunuan, LOA at mga miyembro para sa mas klaro at komprehensibong solusyon sa krisis. Sa datos ng LMWD, nasa mahigit 35,000 water concessionaires sa probinsya ng Leyte at Tacloban City ang siniservisyuhan ng nasabing pamunuan. Ako si Jay Barion ng PRTV News, nagseserbisyo para sa Pilipino.
2: Dalawang low pressure area ang binabantayan ng pag-asa sa loob at labas ng Philippine Area of Responsibility. Nasa may Camarines Sur ang unang LPA, wala itong tsansa na maging tropical depression sa susunod na 24 na oras. Habang nasa labas naman ng parang isa pang LPA na nasa mahigit 1,000 kilometro silangan ng Eastern Visayas, hindi rin ito nakikitang magiging isang bagyo sa loob ng 24 na oras. Pero magiging maulap at may kalat-kalat na pag-ulan at pagkulog at pagkidlat sa Metro Manila, Central Zone, Calabar Zone, Bicol Region, Oriental at Occidental Mindoro, Romblon at Marinduque. May posibilidad din ang pag-ulan sa ibang bahagi ng bansa dahil sa easterlies at localized thunderstorms. Inaabisuhan na ng pag-asa ang mga apektadong lugar na mag-ingat sa mga banta ng landslide at pagbaha.
3: Posibleng pumasok sa Philippine Area of Responsibility ngayong Agosto ang 2-4 na bagyo ayon sa pag-asa. Ito'y sa kabila ng posibleng malakas na El Nino sa bansa. Paliwanag ng pag-asa, inaasahang kaunti ang bagyo sa mga susunod na buwan dahil nga sa El Nino. Pero posible pa rin na mabuo ang malalakas na bagyo. Nauna nang sinabi ng pag-asa na may 81%ng tsansa ng napakalakas na El Nino sa bansa sa Oktubre hanggang Disyembre.
2: Akbayan Party List, isinusulong ang congressional inquiry sa planong PAC Silica Initiative ng gobyerno.
3: Marami pang maiinit na balita sa pagbabalik ng
2: Arangkada Balita.
4: ACS
5: Sa dami ng nangyayari sa bansa, pagaanin natin ang diskusyon dyan.
6: Nagpagas na ba ang lahat?
5: Ano man ang opinion mo?
7: Kalma, kalma.
5: Pag-usapan natin yan.
7: Tingnan natin, anong kanilang saloobin dyan?
5: Kasama sina Sandro Ochona.
6: Easy ka naman
5: dyan. At Maan Makapagal kung anong take mo? Lunes hanggang Biyernes, alas 4:30 ng hapon, sa DZMM Radio Patrol sa Istrenta, DZMM Teleradio, at PRTV Prime Media.
8: Nagseservisyo Niña Corpus at Migs Bustos po. Nandiyan para ilapit po yung mga serbisyo ng mga opisyal ng gobyerno, ng mga ahensya ng gobyerno sa taong bayan.
9: Ang mga karaniwan po namin mga guests talaga, pag nagpapa-unlock ng kanilang time and bibigyan ka nalang serbisyo, DSWD, DOH. Siyempre kapag may mga calamities.
10: Itong calamity noon dahil nga po
4: sunod-sunod yung kalamidad sa ating bayan.
8: Nagbibigay po kami ng tulong sa inyo kasi yun naman po talaga yung objective ng programa, yung pong salitang nagseserbisyo.
10: Para sa Baring family ito, no? Tanong ko lang po, sir, may loan pa po ako sa Pag-ibig. Noong nagtatrabaho pa ako sa Manila, pwede po ba ako mag-loan?
8: Hindi yung serbisyo na inaantay mo lang na bigyan ka ng ayuda, tapos goodbye, tapos na. Hindi lang po ganon. So itong serbisyo po na ito, kung baga gusto natin maging proactive ang ating mga mamamayan, alamin po natin kung ano yung mga serbisyo na nandyan. Masdan po ating bayan,
5: anong iyong... Pagdating sa panonood, may ka-vibes ang bawat Pilipino. PRTV Prime Media, Channel 31 sa Mega Manila, Cebu, Davao at Zamboanga. At sa mga channels na ito, sa Baguio, Iloilo, Naga, Legazpi, Batangas, Cagayan de Oro at General Santos. Pati na rin sa YouTube. Yan ang PRTV Prime Media. Ka-vibes!
3: Narito na ang mga balita sa inyong PRTV News Break.
5: Dahil hindi tumitigil ang balita,
3: umakyat sa anim ang bilang ng mga namatay.
5: This is FM Radio. FM Radio. Favorite Music Radio.
11: The time now on FMR. It's 5:44.
12: This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
13: ACS. Ang kinis na niya.
14: In fairness, nag-glow up.

0: Polycotton, Samantyak, Malupit, Sakamaymo, Mabait, Pride Bar Blue. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS.
1: Are you in need of quality healthcare services that you can trust? There's RTR Hospital, your trusted partner in health and wellness. We are a DOH classified level 2 tertiary hospital, credited and affiliated with PhilHealth and private insurances, ensuring accessible and comprehensive care for everyone in the community. We provide outpatient services including dental care, minor surgeries, and expert consultations. For inpatient care, we have private rooms, executive suites, suite rooms, semi-private accommodations, or even ward charity rooms. Clinical services includes OB-GYN, medical surgery, pediatrics, D&T ophthalmology, and family medicine. RTR Hospital also offers specialty services such as a state-of-the-art recovery room, delivery room, advanced operating room, a neonatal intensive care unit, emergency and dialysis units. Laboratory services includes histopathology, blood chemistry, hematology, clinical microscopy, bacteriology, and serology. Our advanced radiology services offers X-ray, ultrasound, 2D echo, and CT scan. Exciting news! We now offer new services from laparoscopy and endoscopy to colposcopy, mammography, hysteroscopy, and oncologic services. We also provide ambulance services for safe and efficient transportation, located at Kalanipawan Road in Tacloban City. RTR Hospital, your trusted partner in health and wellness. In health and wellness.
2: Para sa malinis na dugo,
3: TJX 500.
2: Para sa marusog na tayo,
3: TJX 500.
2: Ayon sa mga eksperto,
3: ang TJX 500
2: ang may pinakamataas na antioxidants
3: na nagpapahusay at nagpapalinis atay.
2: TJX 500.
3: Sumok na
2: ng mga eksperto. Mabibili sa mga butika.
4: This is FM Radio.
5: FM Radio.
4: Favorite music radio.
6: Junior, mayroon ng leads ang mga imbestigador para malaman kung konektado nga ba ang dalawang insidente sa paggambala ng sona ng Pangulo. Lunes ng madaling araw nang may sumabog sa tapat ng DOJ building sa Padre Faura Street sa Ermita, Maynila, habang isang improvised explosive device naman ang narecover sa Jokno Boulevard malapit sa Senado sa Pasay City ilang oras bago ang sona.
7: Nitong Lunes ay nasaksihan natin ang ikalimang State of the Nation address ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Kunan natin ang reaksyon dyan si dating Senator Aquilino Coco Pimentel Jr. Magandang gabi, Senator Pimentel, at welcome po sa Arangkada Balita.
8: Magandang gabi, Jack, sa lahat po ng nakikinig sa atin. Salamat sa Arangkada Balita.
7: Okay. Senator, again, maraming salamat po sa oras na binigay niyo dito sa Arangkada. Senator, ganito, ano muna yung reaksyon niyo sa naging sona ng Pangulo? Ito yung kanyang fifth na sona po.
8: Fifth and second to the last. So, maintindihan natin na talagang binigyan niya tayo ng todo-todong impormasyon.
7: Mm-hmm.
8: Puro mga figures, ilan ang mga natulungan ng PhilHealth, ilan ang natulungan ng mga evacuation centers dahil sa disaster relief. Marami pang iba. So, pabayaan na natin ang gagawin ng Pangulo yung kasi second to the last na ito. Yung last kasi na sona, pasasalamat na lang po yun eh.
7: Oh.
8: So, ngayon na meron pa siyang dalawang taon, sinabi na niya kung ano pang pwedeng gawin. Ano na yung nagawa, ano pa yung pwedeng gawin. So medyo dragging lang kasi mahirap talaga sa isang speech ang mga puro figures eh.
7: Uh-huh.
8: Puro figures, mga 'di ba, may mga sinabi siya 6 million na yata sa PhilHealth,
7: uh-huh,
8: 600,000 sa mga evacuation centers, sa mga disaster relief, ganun po. Tapos may mga 350,000 na pesos na income sa isang taon na balak niyang i-exempt sa income tax. Tapos yung mga sa kuryente, mga marami. So malaman ang sona. At sa tingin ko, agree naman ako na binabana ng presidente sa microeconomics. Kasi yung macroeconomics, kunyari sasabihin mo na lumaki ang ating ekonomiya ng 5%, wala sa taong bayan yun eh.
7: Oo nga po.
8: Hindi nila sabi, pag narinig nila yun, figure din yun eh, tapos marinig nila 5%, ano ibig sabihin nun? Mm-hmm. Yung sinabi lang niya na meron na tayong totoo na itong no balance billing, at least kung yung isang Pilipino na naranasan niya yon, sasabihin niya totoo yan. Meron nga akong kakilala na merong kakilala na nagpa-hospital na totoo nga kinokumpirma niya na no balance billing. So finally nangyayari na.
7: Kumbaga, Senator, ang gusto marinig ng tao ay kung ano yung pakinabang dyan kesa sa figures na ano, yung kumbaga relatable.
8: Maganda rin yung i-report mo na lumaki ang ekonomiya, middle income na tayo, category, pero macroeconomics po yan eh, parang... Kasi magbabanggit ka na lang din ng figure, magbanggit ka na lang sa microeconomics, na baka yung isa dun sa mga 6 million na nagbenepisyo sa PhilHealth, sabi nila, totoo yan. Isa ako dyan sa 6 million na yan.
7: Mm-hmm. And Senator, ganito, days leading dito sa zona na to, marami sila may magiging earth-shaking yung magiging announcement. At ito nga ay nauna doon sa kanyang talumpati ay yung tungkol sa fraud control issue at yung plano nga na pagsampa ng kaso sa dating speaker. Marami yung medyo, hindi naman masyado nagulat doon sa sinabi, pero parang nabitin daw sila dahil parang na-singled out ata ang ating former speaker. Ano po masasabi niyo doon, Senator?
8: Ako medyo naawa ako kay former speaker. Tandaan mo, leader siya ng kamarang yan. Naawa naman ako na na-anunsyo pa sa SONA tapos pinalakpakan pa. Sana hindi na lang nagbanggit ng pangalan at sinabi na lang na malaki na ang asenso nung yung laban kontra sa katiwalian nung sa flood control. Marami na ganun. Number one, yung sindikato, nabuwag na dismantle na yung sindikato. Meron nang naging state witness na yung iba, meron nang mga nakakulong. At ang pinakamagandang epekto, yung kahit yung budget estimate ng DPWH, yung mga bloated figures na mga materialis, pinababa na niya. Actually, immediately ginawa yata niya yun. Sabi niya 25% tanggalin ka agad sa estimate. So sana ganun na lang yung approach. Pero anyway, nangyari na yung nangyari. Sabi ko nga, to be fair to the former speaker, kahit na pinalakpakan yung pag-anunsyo na papaila na siya ng kaso, i-remind na lang natin ang taong bayan na meron pa tayong presumption of innocence, no? Hindi po siya, kahit na gusto natin ng big fish, gusto natin ang ulo ng big fish, may presumption of innocence po tayo. Pero wala naman pong earth shaking doon sa SONA. Okay naman 'yun, hindi naman kailangan na kada SONA mayroong earth shaking. Kung wala mang earth shaking, mayroong electrifying. Yun nga ano po, ibig ko sabihin.
7: Ano nga po, Senator? Oh, nga po, Senator.
8: Oh, 'di ba yung meron naman siya about ipira at
7: yes,
8: sa system about electricity, ano yun eh, cost eh, energy cost. So sabi na lang natin, kung wala mang earth shaking, at least naging electrifying yung SONA.
7: At katulad nga niyan, yung usapin sa kuryente, very relatable sa ating mga kababayan. Kaya nga yun yung mga na-absorb ng ating mga nanood ng talumpati, tama po.
8: Kaya nga I think yung approach na yan mas mabuti. Pero syempre ang hirap, sana ba binawasan niya yung mga numero, kasi mahirap talaga sundan ng sa speech ha. Sa speech nawala kang PowerPoint. Kung may PowerPoint ka pwede, pero wala eh. Syempre very very formal ang SONA. So anyway, kung siguro yung mga kababayan na lang natin ang makaka-identify nga doon, na is doon sa mga nagbenepisyo doon sa mga sinabi niyang mga figures, sila po, pwede nilang sabihan yung kanilang kapitbahay, ang kanilang pamilya na, totoo yan, isa ako dyan. Isa ako dyan sa mga nagbenepisyo dyan.
7: Okay, and Senator, madako naman tayo doon sa ongoing impeachment last year. Sinubo ko yung tanongin tungkol dyan, pero kayo mismo nga yung nagsabi sa akin, Jack, hindi ako pwede sumagot dyan dahil ako ay magiging Senator Judge. So ito nga yung pagkakataon ko, Senator Pimentel. Ano ang reaction mo na ngayon, this ongoing impeachment trial? Kontento po ba kayo sa takbo nito?
8: at least bumibilis na. Tsaka nagiging siguro nagiging streamlined na yung presentation ng witnesses. Sa tingin ko matatapos ito ng siguro within 3 months tapos na to kasi malay mo magulat pa tayo na mayroon pang i-withdraw. Hindi lang i-withdraw na mga witnesses ang prosecution, baka mayroon pa silang i-withdraw na ground. Para lang mapabilis na. O kasi dahil nga sa order ng presentation ng evidence, tatapusin muna lahat ng prosecution bago ang defense. Kung madadrag talaga yan, pagdating ng time ng defense, malilimutan na. Ano ba yung pinag-uusapan? Di ba? Kasi, babalik sa grave threats pero ang pinag-uusapan na confidential funds na, tapos may bribery pa yata, may graft and corruption pa. So makakabuti talaga hindi lang sa proseso but sa publikong sumasabay sumusunod sa impeachment, pabilisin na po natin ito sa lalong madaling panahon, tapusin na. Ako naman, ang prediction ko, tatanggapin ng taong bayan ang desisyon ng Senado. Whether guilty or not guilty, tatanggapin ng taong bayan yan. Importante, matapos ng maayos ang proseso.
7: Pero Senator Coco, yung napansin mo, yung marami nagko-comment sa social media, actually, magkabilang panig naman, na sabi, may mga ibang Senator Judge na nagiging biased sa kanilang mga pagtatanong. Do you agree?
8: Hindi, pabayaan na natin yung kasi part na ng process yun. Kaya nga tignan mo ang importante sa Senate impeachment rules namin. Binigyan namin ng time limit. Yun ang importante to. Basta may 2 minutes ka lang. Sayangin mo yung 2 minutes mo, okay, charge sa'yo yan. Charge talaga sa'yo yan. So, part na po ng process yan. Kahit magtanong sila about the solar system kung gusto nila, pero yung hanggang 2 minutes lang sila. Ano na yan, yung oras na yan, charge na yan to a senator. Kaya ang nangyayari ngayon, nagsa-second round pa nga sila . Pero anyway, understandable naman yun dahil konti lang ata rin naman na nagtatanong. So mabuti na rin yun kung meron talagang gusto pa i-clarify ang isang senator judge. Bigyan siya ng time. Pero lagyan ng... Kaya yun yung purpose nun . Very clear kami doon, may 2 minutes, tapos may 5 minutes. So lahat dyan may cap sa oras.
7: And huling talong lang po, Senator Coco, no, I'm sure aware kayo nung over the past weekend, naging controversial yung naging post ni Senator Pia Cayetano kung saan nag-splice ng video at sinasabi nga ng iba ay fake news. Dapat po ba may sanction ito, lalo na isa siyang senator judge?
8: Well, hindi ko kasi talaga napanood, pero yun na nga narinig ko na may gano'n na siyempre ipagdudugtong mo yung para kang kung sa pleading yan, nag-file ka sa korte na nag-cut and paste ka ng pleading pero tinanggal mo yung mga importanteng mga words. Kasi kung tatanggalin mo yung word na not N-O-T, tanggalin mo yung N-O-T, ilalagyan mo ng dot, hindi bumaliktad yung meaning nung sentence, hindi ba?
7: Opo.
8: Kung tatanggalin mo yung negative word tapos papalitan mo ng dot, di, so iwasan natin yung mga ganyan. And I'm sure although attributed ang pag-post kay Senator Pia, I'm sure hindi siya ang gumawa ng video na yan. So i-disiplina na lang natin yung mga staff man ang gumawa niyan or
7: social media managers,
8: audience man ang gumawa niyan. So medyo wag po natin gagawin niyan kasi kung sa amin yan, kung sa korte pa man yan, malpractice yan yung mali ang quotation mo, kukuha ka ng ruling ng Supreme Court pero merong words na tatanggalin mo, nagbago ang meaning. So iwasan na po natin ito. Yung mga ganyan.
7: Okay, nako, maraming salamat.
8: Jack, online nata si Prosecutor Congressman Joel Chua. So congratulations na sa kanya. Napaka-organisado, napaka-handa ang kanyang presentation sa mga witnesses. So congratulations po kay Congressman Joel Chua.
7: Oo nga po, makarating po. Siya na nga po yung mamaya-maya yung susunod. Again, maraming salamat, Senator Coco Pimentel, sa oras na binigay mo dito sa Arangkada Balita. Mag-ingat kayo, sir, at mabuhay po kayo.
8: Thank you.
7: Naghain ng tatlong criminal complaint para sa tax evasion ang Bureau of Internal Revenue laban sa isang kumpanyang may kaugnayan sa Philippine Offshore Gaming Operations o POGO at iba pang kumpanya. Inihain ito ng BIR sa Department of Justice noong July 23 sa ilalim ng Run After Tax Evaders o RATE program para sa mga paglabag ng National Internal Revenue Code. Bukod sa isang POGO link company, isang construction firm at dalawang real estate sellers ang sinampahan ng reklamo. Tinatayang aabot sa 402 million pesos ang tax liability ng kumpanyang Zunyu One Technology Incorporated at mga opisyal nito. Sangkot sila nooy sa sinalakay na POGO hub sa Bamban, Tarlac. Ayon sa BIR, galing sa POGO operation ang umunoy kita ng kumpanya at bigo silang magdeklara ng sapat na taxable income mula sa offshore gaming activities. Nais imbestigahan ng mga mambabatas ng Akbayan Party List ang planong pagsali ng Pilipinas sa PAXSILICA, isang US-led technology at artificial intelligence initiative na binanggit ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa kanyang SONA. Yan ang umarangkadang balita ni Mari Ocampo.
5: Nagbabala ang Akbayan Reform Bloc laban sa umano'y mina madaling pagpasok ng Pilipinas sa PAXSILICA, isang international initiative na nakatuon sa advanced technology, artificial intelligence at rare earth minerals supply chain. Ayon kay Akbayan Party List Congressman Percy Sendanya, hindi dapat magmadali ang pamahalaan sa pagpasok sa kasunduan hanggat hindi pa nailalantad sa publiko ang buong detalye nito. Kaya naghain ang kanilang partido ng House Resolution Number 1227 para magsagawa ng congressional inquiry in aid of legislation sa naturang proyekto. Base sa panukala, target nilang alamin at suriin kung tunay na magsisilbi ang kasunduan sa national interest bago ito pagtibayin. Sa kanyang ikalimang SONA, sinabi ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na bahagi ng plano ng administrasyon ang pagtatayo ng PAXSILICA Industrial Hub bilang sentro ng AI-driven economy ng bansa.
9: We continue to strive for bigger and greater things, venturing into areas heretofore unimaginable. As a strategic component of the Luzon Economic Corridor, the hub will be an advanced manufacturing and logistics center in the global AI and technology value chain.
5: Bago pa man maghain ng panukala, sinabi ni House Majority Leader Sandro Marcos na bukas siya sa ideya ng isang inquiry tungkol sa PAXSILICA.
10: So mas maganda na mag-gumawa na lang tayo ng inquiry to see ano ba talaga yung katotohanan. And what if there are shortcomings in the project, paano natin aayusin?
5: Nauna namang sinabi ng Basis Conversion and Development Authority o BCDA na inaasahang lilikha ang proyekto ng halos 200,000 trabaho at makakaakit ng tinatayang 180 billion pesos na halaga ng pamumuhunan. Bukas ang akbayan sa mga oportunidad na mabibigay nito para sa bansa, pero hiling lamang nila tiyakin raw muna ng Kongreso na mapapangalagaan ang national security, kalikasan, komunidad at ang long-term interest ng sambayanang Pilipino. Ako si Mari Ocampo ng PRTV News, nagseserbisyo para sa Pilipino.
6: Pangulong Ferdinand Marcos Jr. bumisita sa Davao de Oro at Davao City matapos ang kanyang State of the Nation Address.
7: Marami pang mainit na balita sa pagbabalik ng
6: Arangkada Balita.
11: Kayo ay nanonood sa PRTV Prime Media. Bawat issue dapat malinaw sa lahat. Bawat kontrobersya, pasimplihin. Di dapat mahirap intindihin. Sa usaping politikal at legal, bawat Pilipino may karapatan magtanong.
12: And that's our democratic right.
11: Kasama si Attorney Jess Falses.
12: Hindi naman tayo bata. We can assess for ourselves.
11: Jess Asking. Tuwing Huwebes, alas 8 ng gabi sa PRTV Prime Media. Kwentong kanto.
13: Ganyan-ganyan na nangyari sa akin.
11: Labagan ng komentaryo.
14: Bakit ikaw ang gustong banatan?
13: Baka ba?
11: Real talk. Wala kang ligtas.
15: Anong klase ng partner ko po?
11: Sa 4 alas.
16: Si RTV na kami.
15: Kasama sina Dr. Guido David.
16: Anong ibig sabihin?
15: Michael Fatin.
17: Seryoso usapan po ito, guys. Oh.
6: Himayin pa natin ang update sa impeachment. Kasama si House Prosecutor at Manila 3rd District Representative Joel Chua. Magandang gabi po, Congressman Chua.
18: Hi, good evening ninya at magandang gabi rin sa lahat ng mga taga-subaybay ninyo, lalong-lalo na mga taga-ikatlong distrito ng lungsod ng Maynila.
6: Kumusta po kayo, Kong, after today's hearing or impeachment trial, ano? And kanina, I don't know if you heard, kinukumusta rin po kayo ni former Senator Coco Pimentel at sinabing maganda raw yung inyong presentation kanina.
18: Ay, nako, napakasarap naman pakinggan yan. Coming from a bar top notcher, tsaka talaga naman napakahusay na senador. Maraming salamat po sa ating mahusay na senador.
6: Alright, so kayo po kanina ang nanguna sa direct examination sa dalawang dating branch managers ng Land Bank sa 10th araw ng impeachment ni VP Sara. Ano po ang inyong assessment? Very quickly lang po, brief assessment sa nangyari.
18: Well, yung kanina naman appetizer lang yun. Dahil, syempre Nina, yung mga, itong usapin ng confidential fund, ito yung pinagmulan eh. Yung pondo na winidraw o in-cash sa dalawang bangko, which is yung Land Bank, Shaw Boulevard Branch sa OVP, at doon naman sa Land Bank DepEd Branch. So, kanina na-establish natin, syempre, na ito ay na-withdraw at yung buong amount na 125 million in the case ng OBP at 37.5 million ay buo na na-encash ng mga kanilang mga SDO or Special Disbursing Officer na si Ms. Gina Acosta at saka si Edward Fajarda.
6: Okay. Kung binigyang diin kanina ng defense na sinabi ng bank managers na hindi suspicious ang transactions. Para sa mga nanonood at nakikinig po sa inyo, ano ba ang pagkakaiba ng unusual sa suspicious? Paano nyo gagamitin yung unusual nature ng cash and encashments, no, or ng encashments na yan para patunayan ang misuse sa confidential funds?
18: Well, sinabing unusual, pag sinabi mong unusual, base ito dun sa dalawang testigo natin kanina, kung yung amount ay malaki at hindi nila regular na ginagawa yun. So, kaya siya unusual dahil ay ito naman ay first time nangyari na ang isang government agency ay mag-withdraw ng 125 million ng cash. No, kasi sinabi nga nila yung iba dinadaan sa mga cheque. So ito talaga 125 million cash in four instances. Doon naman sa DepEd 37.5 million. Now, pag sinabi mo naman na suspicious, ibig sabihin yung source ay kaduda-duda. Ito hindi naman kaduda-duda yung pinanggalingan dahil galing naman ito sa National Treasury.
6: So, would you say na okay, it's unusual but it's not illegal?
18: That is not illegal. Unusual kasi first time na naka-experience sila ng ganitong kalaking one-time withdrawal or one-time encash, check encashment from their respective branch.
6: Opo. So, nagtugma yung ilang testimonya raw ni Madriaga sa naging testimonya ng mga dating branch managers ng Land Bank. Ano po ang masasabi ninyo sa ilan daw na pagkakapareho na ito? At can you tell us kung ano po ito?
18: Well, yung sinasabi nila, yung number of bags na kinuha, apat. Yun din kasi yung sinasabi ni Madriaga. But the witness kasi kanina, hindi niya specifically ma-describe yung laki. Basta sinabi niya malaki, no, na bag ang kanyang nakita. So, yun ang mga specifics na nasabi rin. Kung hindi ako magkakamali ni Madriaga.
6: So kung ganito po, kasama ba siya sa susunod na ipapatawag itong si Madriaga?
18: Well, titingnan muna natin kasi kagaya nga ng sinasabi no ng mga senator judges at para siyempre mag-i-streamline tayo ng mga witnesses, titingnan natin kung material yung kanyang pangasasabihin dahil kung may establish na rin naman natin yung gusto nating ma-establish dito sa Article 1, titingnan natin kung ano yung mga testigo na babawas natin. Like for example, doon sa Article 4, doon sa threat, may mga binawas na tayo doon eh, ng mga testigo, kagaya na lamang ni ano, ni Zulaika, ni Attorney Zulaika, dahil na-establish na yung mga sasabihin niya. So, dito naman, ay sa ngayon kasi appetizer pa lang to. So, yung susunod na dalawa, ito po yung importante dahil ito na ikuha yung susunod na testigo natin.
6: Yun nga po, ikinakabit niyo ba ang mga pondo sa mga questionableng resibo tulad ng Mary Grace Piatos o may iba pa kayong ebidensya kung...
18: Yeah, may mga ebidensya. Marami naman tayong ebidensya. In fact, lahat ito naka-pre-mark na. At ina-analyze na lang namin kung kailan namin ito ipipresenta, kung ano mauuna.
6: Okay. Hindi ho ba kumakambyo ang defense kapag sinasabi nilang sumunod sa rules ang bangko? Paano niyo po ito tatalunin?
18: Well, wala namang problema dito sa withdrawal na ito eh. Dahil insofar as the bank is concerned dito sa dalawa, wala pang illegal na ginawa. Kaya lang, kailangan natin ito ipresenta dahil ito yung source ng funding.
6: Opo.
18: So, yung mga susunod na testigo natin, ito na yung magtatahi.
6: Yes, opo. Kung saan napunta yung confidential fund.
18: Yes,
6: kaya...
18: dahil yung pag-withdraw naman in itself, wala namang problema eh.
6: Mm-mm.
18: Diba? So, yung paggamit.
6: Mm-mm.
18: Yun ang problema. Dito magkakaroon ng problema. Kaya yun ang patutunayan natin. Kaya nga magpipresenta na tayo ng mga COA officers.
6: Ayun, yun ang mas mahalaga. So hindi nyo na kailangan palang mag-argue kung unusual, suspicious, or di ba?
18: Hello?
6: Yes, Kong. So mukhang you all agree naman na those transactions are normal or hindi na kailangan mag-agree. Normally, unusual. Parang gano'n, ano? Anyway, nang wala sa... linya si Congressman Chua. Maraming salamat po sa inyo, Congressman Chua.
7: Tumayong testigo sa Senate Impeachment Court ang dalawang kawanin ng Land Bank. Ito ay para patotohanan ang nasa 612 million pesos withdrawals ng special disbursing officers mula sa Office of the Vice President at DepEd. At live mula sa Senado, may umarangkat ng balita si Angela Babad. Angela.
16: Jack, bagamat hiwalay ngang tumayo ang dalawang testigo na sina Violeta Constantino at Ninita Camposano, ay iisa ang lumalabas sa kanilang pagsagot sa Senate Impeachment Court. At ito nga ay ang unusual o hindi pangkaraniwang halaga ng pera na winidraw ng Office of the Vice President at ng Department of Education. Ayon kay Violeta Constantino, former branch manager ng Land Bank Shaw Boulevard, sa magkakahiwalay na tseke mula December 2022 hanggang July 2023, makikita ang apat na transaksyon na nagkakahalaga ng tig 125 million pesos na idinaan sa withdrawal through encashment ng payee na si Gina Acosta.
19: Right. Ang process po na encashment namin, particularly ito pong transaction na to, ay malaki po yung amount involved. So meron pong tumatawag sa amin from cash division po ng OVP a day or two prior po doon sa encashment.
16: Ganito rin ang inilahad ni Ninita Camposano, retired manager ng Land Bank DepEd Branch, pagdating naman sa tatlong transaksyon na nagkakahalaga ng tig 37.5 million pesos mula February 2023 hanggang July 2023, kung saan ang nag-withdraw naman o ang payee ng tatlong tseke ay ang Special Disbursing Officer ng Department of Education na si Edward Fajarda. Ayon kay Constantino, ito ang kauna-unahang pagkakataon na kanyang nakita ang pag-withdraw in cash ng nasa kalahating bilyong piso.
19: Ganyan din.
20: Sa 32 years nyo po, sa banking industry, sa land bank. Nakakita na po ba kayo ng ganyang kalaking amount na withdrawal ever before?
19: First time po.
20: First time?
19: Usually po kasi kaya naging unusual pa sa akin kasi cash po siyang kinukuha.
20: Mm-hmm.
19: Sa other, ano naman po, is, kumbaga nag-issue po sila ng mga cheque sa yung disbursement po nila.
16: Kinumpirma naman ni Camposano, normal ang nasa mahigit 30 million pesos na transaksyon sa ibang ahensya ng gobyerno ay hindi ito normal para sa Department of Education.
19: Ed po, for government agencies, ano siya? Unusual po ang amount ng pag-withdraw.
16: Bagamat hindi inilahad ng dalawang testigo kung nai-report ba ng bangko ang mga transaksyon sa Anti-Money Laundering Council, nauna nang sinabi ni Constantino na compliant ang land bank pagdating sa pagre-report, habang isinaad naman ni Camposano na otomatikong inire-report ng kanilang system sa AMLAC ang mga transaksyon na lumalagpas sa 500,000 pesos. Pero para sa suspicious transactions, bangko umano ang nagre-report nito. Jack, inaasahan nga sa susunod na linggo ay haharap naman ang dalawang testigo mula sa Commission on Audit at ang isang testigo naman mula sa House of Representatives. Jack?
7: Okay, Angela, linawin ko lang. No? Ano yung magiging schedule na ng impeachment trial? Next week ito itutuloy at anong oras?
16: Jack, Monday next week itutuloy ang paglilitis. Ito ay 10 a.m. pa rin. Pero para sa mga susunod na araw, Tuesday at Wednesday, wala pang pinal na schedule dahil kanina itinaas nga ng ilang senator judges na ibaba or going late ng kaunti, 10:30 a.m. hanggang 3:30 p.m. ang paglilitis. Jack?
7: At kanina, Angela, no, na-monitor ko yung parang sabi ni Senator Ping Lacson, dapat may expert pagdating sa confidential funds. Ito ba yung COA na sinasabi ng prosecution? Kailan sila sasalang?
16: Jack, hindi klaro no, kung yung pinupertain ba ng prosecution na kanilang expert witness pagdating doon sa confidential funds ay yung mga tatayo next week. Pero ang klaro ay ang sinabi rin nalang depensa at ng prosecution ay meron silang reserved witnesses na magpapatunay doon nga sa paggamit ng confidential funds. Jack?
7: Okay, maraming salamat, Angela Babad. Naghain ng ethics complaint laban kay Senator Pia Cayetano ang mga women's rights advocates at feminists. Dahil ito sa pagpo-post ng senadora ng spliced at misleading video tungkol sa pahayag ni House Prosecutor at Akbayan Party List Representative Chel Jokno.
21: This is FM Radio.
22: FM Radio.
21: Favorite music radio.
23: The time now on FMR. It's 6:17.
24: Magandang balita! Ang RTR Hospital ay nag-aalok ng libreng surgical consultation para sa isang hanay ng mga kondisyon, kabilang ang bukol sa suso, thyroid, hernia, almoranas, mga issues sa colon, mga problema sa parotid gland, at mga cyst. Tama! Walang gastos sa konsultasyon sa ating mga nangungunang surgeon. Kung naghahanap ka naman ng pangalawang opinyon o gusto mo lang malaman ang higit pa tungkol sa iyong kalagayan, ngayon na ang perpektong oras. Huwag palampasin ang pagkakataong ito upang makakuha ng ekspertong payo ng walang anumang pinansyal na pasanin. Bisitahin ang RTR Hospital ngayon at gawin ang unang hakbang tungo sa mas mabuting kalusugan. Para mag-book ng iyong appointment, tawagan kami sa 0917-324-0152. Ulitin ko ha, 0917-324-0152. Ang RTR Hospital ay matatagpuan sa Barangay 96 Kalanipawan Road, Tacloban City. Ang iyong kalusugan ay aming prioridad.
25: Santhon Gold Coffee Mix.
26: Ako po si Rodel ng Pampanga. Ang dami niyong tatanong sa akin, ano daw ang sekreto ko kung bakit mukhang bumata at pumuti ako? Sabi ko, nagkakape lang. Sabay tawa sila. Oo, kape. Santhon Gold Coffee Mix. Dahil may collagen at glutathione ito. Simula noon, lahat ng co-office mate ko, nag-Santhon Gold Coffee Mix na. Kaya subukan nyo na rin.
25: Santhon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa. Habibis na siya. Santhon Gold Coffee Mix.
0: This is FM Radio.
1: FM Radio.
0: Favorite music radio.
2: Sa kanyang mga trainings.
3: Pinapatigil niya lang ako sa pag-gym eh. Kasi sabi niya, workaholic ka ba? Grabe na yung ano mo. And nagkakalagnat na rin po ako sa fighting scene namin ni Rahil.
2: Mabilis sa mga pangyayari. After Pinoy Big Brother, bumida sa teleserye at mainit itong tinanggap ng mga manonood. Overwhelming ang mga kaganapan para sa aktor. Ano ang masasabi niya sa mga nangyayari sa kanyang karera?
3: Hindi po ako makapaniwala kasi sobrang bilis. And pag yung batang Riles, tapos PBB, and now Kamao. And I'm just really happy po sa mga result na binibigay po sa akin.
2: Samantala, inalam din natin ang masasabi niya sa mga nagsiship sa kanila ni Carmel na nakasama niya sa Pinoy Big Brother Collab 2.0.
3: O sana magkaroon po kami ng project soon. Maraming salamat po sa panunod ng Kamao. Masasabi ko lang po, maraming salamat po na talaga from the bottom of my heart.
4: At yan na muna ang latest sa mundo ng showbiz. Ako po ang resident karangkada ninyo pagdating sa mga hottest and exclusive ganap sa mga paborito niyong artista. Ang nag-iisang beshi ng bayan para sa Joy Hot Exclusives, balik sa inyo, Sir Jack and Miss Nina.
6: Maraming salamat, Jai Ho. Samantala, personal na bumisita si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa Davao de Oro at Davao City isang araw matapos ang kanyang ikalimang State of the Nation Address. May umaarangkadang balita si Noreen Igonia.
8: Dok, pwede makita niya po?
22: Masayang ipinakita ni Davao de Oro Provincial Hospital Chief of Hospital na si Dr. Ferdinand Anthony Soberano ang cheque na naglalaman ng 147 million pesos na personal na iniabot sa kanya ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa kanyang pagbisita sa paggamutan sa Monte Vista, Davao de Oro kahapon Hulyo 28. Ang nasabing halaga ay gagamitin sa pagpapaunlad ng serbisyo, kagamitan at mga pasilidad ng ospital para sa mga residente ng Davao de Oro.
27: Thank you. Big thank you for this gift to the hospital. Long-awaited gift ng hospital. The staff really need this. Yung kanilang, ang kanilang mga needs na lagi kong nakikita na hindi ko makapan.
22: Binisita rin ni Pangulong Marcos ang mga pasyente sa ospital at tiniyak na tutulungan sila ng gobyerno. Ininspeksyon din ng Pangulo ang Peoplesville sa Barangay Riverside, Calinan, Davao City, kung saan inanunsyo din niya ang expansion nito na magdadagdag pa ng 42 buildings na inaasahang matatapos sa last quarter ng 2028. Nangako din siyang lalagyan pa ng karagdagang pasilidad ang pabahay gaya ng basketball court, swimming pool, commercial strips, clubhouse at paaralan.
27: 7,000 plus ang unit na maitatayo pagka natapos na lahat ito. Tinitingnan ng planning ng mga nagpaplano kung maglalagay pa ng eskwela. Baka pwede na maglalagay. Lahat ng pinunta namin may bata eh. So baka kailangan ng eskwela. Kasi ang ginagawa natin ngayon, hindi lang tayo gumagawa ng bahay. Gumagawa tayo ng community na kompleto na lahat.
22: Ang Peoplesville ay ang 14.23 hectares na housing project sa ilalim ng Expanded Pambansang Pabahay para sa mga Pilipino o 4PH program ng Social Housing Finance Corporation. Meron itong 28 square meter na abot-kayang housing units. Sa ngayon, nasa 1,500 na aplikasyon ang ipinoproseso ng SHFC sa pakikipagtulungan ng Department of Human Settlements and Urban Development at ng Pag-ibig Fund. May monthly amortization ito na 2,300 pesos hanggang 2,400 pesos at walang babayarang down payment o equity ang sinumang aprobadong aplikante. Ang pagbisita ng Pangulo ay isinagawa isang araw matapos ang kanyang State of the Nation Address. Mula dito sa Davao, Noreen Igonia ng PRTV News, nagseserbisyo para sa Pilipino.
7: Rumampa sa catwalk ang mga alagang hayop nitong weekend sa isang mall sa Pasay City. Bahagi ito ng 3-day event ng International Pet Summit. Kasama ang kanilang mga fur parents, nagpatalbugan sa kanilang mga costume ang mga fur babies. Meron futuristic, mga superhero at iba ay hango sa mga TV series. Lahat kasali mula sa dogs, cats, pati na mga pato. Ang nasabing event ay dinaluhan ng humigit kumulang 40,000 katao.

0: na makakaharap ni Filipino tennis star Alex Ayala ang Muda Bala, defending champion at Filipino-Canadian player na si Leila Fernandez sa DC Open Round of 16. Una nang nagwagi si Ayala laban sa dating world number 4 at Olympic gold medalist na si Zheng Qinyan sa katatapos lamang na round of 32. Sa score na 4-6, 6-4 at 6-1, nanalo ang Pinoy Pride laban sa pambato ng China. Mangyayari naman ang rematch ni Ayala at Fernandez sa Center Court ngayong Miyerkules alas 11 ng gabi. Inaasahan ni Ayala na makabawi siya sa pagkakataong ito matapos mabigong manalo laban kay Fernandez sa Stuttgart Open noong Abril. Good luck kay Alex.
1: Oo, itong si Fernandez ay may dugong Pilipino rin. So Canadian.
0: Kahit sino dyan sa dalawa ay panalo ang Pinoy.
1: Ang Pinoy, oo.
0: Yung kanina, oy, thank you doon sa
1: tungkol sa pet.
0: Yung mga costume niya, talagang todo effort yun. At salamat. At parang kami ay naging guest nyo sila.
1: Naging guest kasi namin may International Pet Summit. At pati pala yung mga fur parents ay nag-costume din.
0: Yes, oo, ganun lagi. Terno lagi sila. Yung parent pati yung ano, ganun lagi yan na in tandem lagi sila.
1: Maganda yung naman tong costume na to. Ano yan? Oh, di ba?
0: Sa mga base yan sa game. Meron diyan yung kanina yung sa mga napapanood mo sa mga Netflix series, meron pa yung mga futuristic.
1: Pati pato nag-costume.
0: Oo, pati yun,
1: Superman. Sino best in costume?
0: Hindi ko nga yung mahaba, pero yung ano diyan yung kanina yung Superman, yung dala niya yung great poodle na ano. So yan oh, may maleta pa yung
1: Super Dog.
0: Oo, Super Dog.
1: Kaya yun. Cute naman.
0: Oo, thank you. Doon sa mga organizer po niyan dahil sa pag-accommodate. Tsaka maraming pumunta doon dahil may libreng consultation sa mga...
1: At saka rabies shot.
0: Oo, kaya yes. Very laking tulong para sa community.
1: At yan ang mga umarangkadang balita ngayong araw. Ako si Nia Corpus.
0: At ako naman si Jack Batallones. Para hindi mahuli sa usapan, kapit lang hanggang sa susunod na
1: Arangkada Balita.
2: This is FM Radio. FM Radio. Favorite music.

0: This is FM Radio.
1: FM Radio.
0: Favorite music radio.
2: Yeah.
3: Sa ulo ng mga nagbabagang balita, magkatuloy na insidente ng sunog, sumiklab sa Maynila, residential condominium at hilera ng mga bahay natupok. Halos 12 milyong pisong halaga ng inihinalang Peking skincare at cosmetic products na samsam ng NBI. Exclusive, lalaki na paulit-ulit umanong ginahasa at maanakan ang kanyang sariling anak, Kalaboso. Ika-10 araw ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte, sumentro sa paratang kaugnay ng umano'y questionableng paggasta ng confidential funds ng tanggapan ng pangalawang pangulo.
4: Wala naman pong illegal doon sa encashment ko. Usually po kasi kaya naging unusual para sa akin kasi cash po siyang mabuha.
3: Retiradong manager ng bangko, sinabi na ang sunod-sunod na cash withdrawal ng OVP ay hindi pangkaraniwan, pero hindi rin anya nakikita ang kaduda-duda o illegal. Truck na wala ng preno at bumangga sa riprap sa Marcos Highway sa Tuba Benguet. Alex Ayala, pasok na sa 2nd round ng DC Open matapos talunin ang dating world number 4. Mga kapamilya stars nakipagkulitan sa ticket selling ng Star Magic All-Star Games.

0: CBS, ABS-CBN News Center Manila. Ito ang TV Patrol!
1: Magandang gabi, Pilipinas! Simulan natin ang balitaan sa dalawang magkahiwalay na sunog sa Maynila. Sa Pandakan, tinupok ng apoy ang isang condominium building kung saan isang bumpero ang nasaktan. Sa Tondo, 10 bahay ang nilamon ng apoy. Nataon pa ang sunog sa kawalan ng supply ng tubig sa lugar. Nagpapatrol, Jesse Cruzat.
2: Nabulabog mula sa tulog ang mga nakatira sa residential condominium na ito sa Pandakan, Maynila. Nang sumiklab ang sunog madaling araw ng Miyerkules. Kanya-kanya silang bit-bit na mga alagang hayop at mga gamit para isalba. May napahagulhul na lamang habang pinapanood na nilalamon ng apoy ang kanilang unit. Si Tristan nagising matapos marinig ang sigawan ng mga tao.
3: Tapos kinuha ko na rin yung ibang gamit namin, pantalon lang dalawa, susi ng motor, helmet, ayun lang, pati itong mga suot namin.
2: Dahil gawa sa light materials ang mezzanine ng kondominium, mabilis na kumalat ang apoy at usok sa magkakatabing unit ng gusali. Tumulong rin ang mga residente, lalo't may

0: is wala daw po tao yung isang unit doon, pero may naiwang na kasaksak. So isa lamang po yan sa tinitingnan natin na pwede maging sanhi po ng incident.
1: Appliance, sir?
0: Appliance po.
2: Aminado naman si Sabla na naging hamon sa kanila ang pag-apula ng apoy. Lalo't kasabay nito ang isa pang sulog sa gagalangin tundo kung saan nasa 10 bahay naman ang natupok. Mabilis ring kumalat ang apoy sa barangay 185 sa gagalangin.
3: Ginising kasi ako ng anak ko, akala niya breaker yung problema. Kaya bumaba ako. Pagdating ko doon sa baba, nakita ko nagliliyaban na yung samig-isaming.
2: Pero ayon sa mga residente, agad sanang naagapan ng sunog kung may supply lang ng tubig. Sa kabuuan, nasa 71 pamilya o katumbas ng higit 200 individual ang nawala ng tirahan sa dalawang sunog. Naghatid na rin ang paunang tulong ang Manila Department of Social Welfare sa mga apektadong pamilya. Inaalam pa ng mga otoridad ang kabuuang halaga ng pinsala sa dalawang insidente. Jesse Cruzat, ABS-CBN News.
4: Nasunog ang isang cement truck sa bahagi ng South Luzon Expressway ngayong Miyerkules ng tanghali. Pasado alauna 15 ng hapon na makuha na ng videong insidente ng isang netizen sa SLEX. Nakita rito ang malalaking buga ng apoy sa gitna ng cabin ng truck at ng nakakabit na tanker ng simento. Ayon kay Fire Chief Inspector Rodel Barrientos, kontrolado na ang sunog nang dumating ang mga rumisponde sa insidente. Sinasabing dahilan ng sunog ang braking system ng truck. Wala naman nasugatan sa insidente. Iniimbestigahan na ng Department of Education ang insidente ng panununtok ng dalawang estudyante sa guro ng Elizalde National High School sa Maco, Davao de Oro noong Lunes. Sa isang pahayag, sinabi ng DepEd na dapat maging ligtas na lugar ang mga paaralan para sa mga teacher at mag-aaral. Nagpaabot na rin sila ng tulong sa sugatang guro na ginagawa lamang ang kanyang tungkulin para ipatupad ang mga regulasyon ng paaralan. Siniguro rin nilang magiging patas ang imbestigasyon. Samantala, kinundina ng ACT Teachers Party List ang insidente at nanawagang ipasa na ang Teacher Protection Bill para hindi naman maalangan ang mga guro sa pagdidisiplina ng mga bata.
5: Halos 12 milyong pisong halaga ng hinihinalang peke na skincare at cosmetic products ang nasamsam ng NBI sa magkakahiwalay na operasyon sa Maynila. Ang babala ng NBI sa publiko, posibleng magdulot ng panganib sa kalusugan ang mga peking produktong ito. Nagpapatrol, Zian Ambrosio.
6: Sa bisa ng 6 na search warrant na inisyo ng Makati Regional Trial Court, sinalakay ng mga ahente ng NBI Intellectual Property Rights Division ang ilang tindahan at warehouse sa Binondo, Maynila. Tumambad sa kanilang halos 12 milyong pisong halaga ng mga hinihinalang peking skincare at cosmetic products.
7: There are reports coming in na meron daw mga nabiktima na nangangati o kaya nakapag-develop ng mga rashes after using this product. So, they suspected that the products might be counterfeit. Kaya nagpadala sila ng kanilang mga tao to conduct initial test buy operations. And it was then that they were able to confirm na itong mga binibenta in the market are actually counterfeit.
6: Bukod sa mga nabiktima ng mga peking produkto, 4 na international companies din ang nagreklamo dahil pineke ang kanilang mga produkto at binibenta sa murang halaga.
7: In fact, this is actually a red flag. Kung halimbawa alam mo ang normal na presyo ng produktong binibenta tapos malaki ang, sabi ko nga, substantial ang difference in price, malamang peke po ito.
6: Naharap ang may-ari ng mga establisimento at iba pang sangkot sa paggawa at pagbebenta ng mga nasamsam na peking produkto sa kasong paglabag sa Intellectual Property Code of the Philippines. Patuloy din ang pangangalap ng NBI ng mga dokumento mula sa iba pang ahensya ng gobyerno para matukoy ang mga kumpanya at mga taong nasa likod ng ilegal na operasyon. Zian Ambrosio, ABS-CBN News.
5: Nasusunog ang isang residential area sa Barangay Kapitolyo, Pasig. Alamin natin ang sitwasyon ngayon. Live nagpapatrol, Liza Aquino. Liza, malaki pa ba ang apoy? At kamusta ngayon, Liza, ang mga nasunugan?
8: Karen, nandito ako ngayon sa May Rosemary Lane, kanto ng Shaw Boulevard dito sa Barangay Kapitolyo sa Pasig kung saan isang malaking sunog ang sumiklab dito sa lugar kaninang alas 2 ng hapon. Makita mo sa kalikuran ngayon, ilan sa mga residente ay nandito po ngayon, nakapwesto pa rin ang mga trucks

0: DFPD kung sa lugar nagpapatuloy pa rin ang kanilang mapping up operations. 5:44 PM ka rin ang idineklarang fire under control ang sunog, hindi pa idinedeklarang fire out ang sunog. So, sa ngayon ay nagpapatuloy pa ang mapping up operations ng DFP. Ilan sa mga residente nandito ngayon sa taas ng Rosemary Lane kasi yung sunog ay kailangan pang bumaba dito sa may area nila kung saan magkakadikit na paong gawa sa light material sa mga bahay itong nasunog. Nakausap nga natin ang DFP kanina at ayon sa kanila, pasado alas 2 ng hapon nang sumiklab ang sunog dito sa lugar at agad na iniakyat sa ikatlong alarma ang sunog, dakong alas 2:30 ng hapon. Paong gawa kasi sa light materials, magkakadikit, maliliit itong mga units kaya mabilis sa kumalat ang apoy. Ayon sa barangay, tansya nila Karen, ay hindi bababa sa 250 pamilya yung initial tally nila kanina pero ngayon as of 6:38 PM Karen, umakyat na sa 300 pamilya ang naapektuhan dito sa sunog. Nakahanda naman ang amphitheater at multipurpose hall ng barangay para pansamantalang magamit bilang evacuation center ng mga apektadong residente. Nakakuha na rin tayo ng update ngayon sa Bureau of Fire Protection na sa 100 bahay ang natupok dito sa nangyaring sunog. At ayon nga sa kanila, naglabas na rin po ng statement ang mga kinatawan ng Barangay Kapitolyo. Sila po ay nananawagan ng tulong para po dito sa ating mga kapamilyang nasunugan, mga damit, diapers, hygiene kits. Kung nais yung pong mag-donate para po dito sa ating mga kapamilyang wala na halos na isalbang mga gamit ka rin, ay maaari kayong magtungo again sa amphitheater at sa multipurpose hall ng Barangay Kapitolyo. Ang magandang balita naman dito, Karen, kahit papaano, kahit napalaki na sunog, ay wala pong naitalang nasawi dito sa insidente. Bagaman marami po sa mga, may ilan dito sa mga residente ang nagtamo ng mga minor injuries, mga minor na sugat, dahil nga nagmamadali silang umalis dito sa sunog. So sa ngayon, Karen, hinihintay lang natin na formal lang ideklara ng BFP na far out na itong sitwasyon dito sa lugar. Pero mabilis lang pong update sa mga kapamilya natin, Karen, na dadaan dito sa area ng Shaw Boulevard at dito sa may kanto ng Rosemary Lane. Mana po muna tayo ng alternatibong ruta. Hindi po umuusad ngayon itong kahabaan ng Shaw Boulevard dahil marami po pong mga truck sa bumbero at mga ambulansya ang nakaparada dito sa lugar. Mula dito sa Pasig City, balik Sir Karen.
1: Maraming salamat, Liza Aquino. Sa pool sa CCTV ang basag kotse modus ng riding in tandem sa Santa Cruz, Maynila. Sa tulong naman ng GPS tracker na aresto sa Quezon City, ang angkas ng riding in tandem na nagnakaw ng mamahaling motor sa Rodriguez Rizal. Kakasuhan naman ang suspect ng illegal possession of firearms and ammunition. Yan ang CCTV patrol ni Christopher Sitson.
2: Linggo ng madaling araw nang makuhanan sa CCTV ang pag-U-turn ng riding in tandem na ito sa Barangay Jeronimo, Rodriguez Rizal. Iniwan ng driver sa lugar ang kanyang angkas na agad namang nilapitan at kinalikot ang mamahaling motorsiklong nasa dulo ng hilera ng mga sasakyan. Maya-maya pa, napaandar ng suspect ang motor at pinaharurot paalis. Hindi nakilala ang suspect dahil naka-helmet pero natuntun sa kinabukasan matapos magkasignal ang GPS tracker ng motorsiklo pagdating sa Quezon City.
3: Nireport po ito ng victim sa pulisan ng Rodriguez MPS. Agad namin nakipag-coordinate itong Rodriguez sa atin dahil IOR natin itong sakop natin yung area kung saan pumitik yung GPS. Nagkaroon ng konting habulan pero eventually na-corner po ito at nahuli dito sa Barangay Pasong Tamo.
4: Sa kurutin na lang po ang papaliwanag.
2: Humagulgol sa nagawa ang nakakulong na suspect na miyembro umano ng malaking carnapping group sa Quezon City at Rizal.
3: Pag may nakuha silang motor, para mabilisan po ay binebenta nila sa worth 20,000. Kaya madali po itong kagatin ng buyer.
2: Bukod sa carnapping at paglabag sa anti-fencing law, kinasuhan din ng illegal possession of firearms and ammunition ang suspect dahil sa nakumpiskang baril. Sa pool din sa CCTV nitong Lunes na madaling araw, ang basag kotse modus ng riding in tandem sa Santa Cruz, Maynila. Pagdating sa bahagi ito ng Aurora Boulevard, tumawid ang angkas at sinipat ang mga nakaparada sa sakyan. Maya-maya pa, binasag nito ang salamin ng isang pickup at tinangay ang bag sa loob. Mabilis na tumakas ang dalawa matapos na tumunog ang security alarm ng sasakyan.
5: Dumating sila ng 3:45 in the morning. So, span of 6 minutes kasi 3:51 pa po na ganap yung talagang pagbasa. Kinuha po isang bag na hindi namin ma-disclose kung ano po kasi upon ngayon po ay nasa investigasyon pa po.
2: Pinaghahanap na ng pulisya ang mga suspect. Christopher Sitsun, ABS-CBN News.
0: Nasalisihan ng isang lalaki ang isang kape sa barangay San Isidro, Antipolo City, Rizal nitong Martes ng hapon. Sa kuha ng CCTV ng kape, lumapit ang suspect sa lamesa kung saan nakapatong ang dalawang cellphone ng mga may-ari ng kape na tinatayang nasa halos 100,000 piso ang halaga. Kinuha ito ng suspect at mabilis itinago sa kanyang pantalon. Sinilip muna ng lalaki ang may-ari ng kafe na abala sa pag-aayos sa labas ng tindahan bago tuluyang tumakas. Agad ipinagbigay alam ng may-ari ng kafe sa barangay at pulisya ang insidente. Patuloy na inaalam ng mga otoridad ang pagkakakilanlan ng suspect at pagtugi sa kanya. Tatlo ang sugatan matapos sumalpok ang sinasakyan nilang delivery truck sa riprap sa Tuba, Benguet ngayong Miyerkules ng umaga. Kita sa CCTV na bumabaybay ang truck sa bahagi ng Marcos Highway nang mapunta sa kabilang lane at bumangga sa riprap at tumagilid. Naipit ang driver ng truck habang nagtamu rin ng sugat sa katawan ang dalawa niyang kasama. Nasagip sila at dinala na sa ospital. Base po sa paunang investigasyon, galing sa Chilan, La Trinidad ang truck at papunta sa Maynila para mag-deliver ng mga bulaklak nang mawalan umano ng preno. Sa 10th araw ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte, sinimulan na ang presentasyon sa umano'y maling paggamit ng confidential funds ng Office of the Vice President. Live mula sa Senado, nagpapatrol si RG Cruz. RG, ano ang lumabas sa paglilitis?
6: Bernadette, ang retiradong branch manager na si Violeta Constantino ng Land Bank Shaw Boulevard Branch ang unang sumalang na testigo ng prosekusyon sa pagpresenta nito ng bintang laban kay Vice President Sara Duterte na maling paggamit ng confidential funds. Inilarawan ni Constantino na unusual o kakaiba ang ginawang pag-encash at pag-withdraw ng pera ng OVP, pero kalauna niliwanag niyang hindi ito kaduda-duda o illegal. Si Violeta Constantino ang manager ng Land Bank Shaw Boulevard Branch na magbukas doon ng account ng Office of the Vice President noong Setyembre 2022, sabay sa paglipat nila ng opisina sa Mandaluyong City. Anya siya ang nangasiwa sa transaksyon para in cash ng mga taga-Office of the Vice President ang apat na cheque na tig 125 milyon pesos o katumbas ng kalahating bilyong piso. May mga petsang December 20, 2022, January 31, 2023, April 18, 2023 at July 13, 2023 ang mga cheque. Kwento niya, personal nila itong binigay sa mga kawani ng OVP sa backroom ng branch nila at isinilid ang pera sa tinawag niyang gym bags.
7: Bali, pumupunta na po si Ms. Gina Costa at si Mr. Ortonio po sa branch para po mag-encash. Since malaki din nga po yung amount, ina-guide po si Gina Acosta papasok po sa backroom para po doon i-release yung cash. After po ma-receive sa checky po yung payment received, ni-release na po ni teller yung cash kay Miss Gina in packs po siya worth 1 million each po. Nilalagay na po nila yon sa dala po nilang bags. Sa pagkaalala ko po, isang mahabang malaking bag po siya. Para pong gym bag?
8: Dapat sigurado. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Kasi kung 125 million at 3 gym bag, eh gym bag, ano lang kalaki yun? Mukha hindi mahaba. Opo. Kakasya ba dyan 125 kilos?
7: Ganun, 4 bags.
9: Sino naglagay ng pera sa mga bag? Sabi po ninyo na hindi ninyo maalala.
7: Sinagot ko po yun na si Miss Gina ang naglagay at si Mr. Ortonio. Ang hindi ko po ma-recall kung sino po yung naglabas na ng cash, ng bags. Tinatanong.
6: Pinatotohanan ng depensa ang mga checking ipinakita sa korte at pag-encash ng mga taga-OVP na mga cheque.
10: So that these checks are authentic, that these checks were encashed by Gina Acosta, that these checks cover the face value of 125 million each, encashed on the dates mentioned by the respondent, and that it was encashed by Gina Acosta.
11: SDO, Your Honor.
6: At dahil hindi na nag-cross-examination ng depensa kay Constantino, ang Senator Judges na lang ang nagtanong.
12: Is this normal? Nakakita ka na ba nito ng other government agencies na ganito kalaki ang withdrawal?
7: Wala po. Unusual po ito.
13: Kahit at sa tingin po nyo, unusual ito, hindi nyo po ito ni-report bilang suspicious transaction.
7: Kasi para sa amin naman po ay ano, talagang hindi naman po siya suspicious.
11: Is just because it's unusual, it doesn't mean it's illegal or whatever. Tama po ba?
7: Wala naman pong illegal doon sa encashment po. Yes. Kaya naging unusual pa sa akin kasi cash po siyang kinukuha.
13: No,
7: kasi
13: kung apat na sunod-sunod na, na yung binanggit po ninyo, 125 million, sunod-sunod, nagiging usual na po ba siya o unusual pa rin?
7: Kung sunod-sunod naman po, magiging ano na po siya. Talagang usual transaction na po yun.
14: Sinigurado niyo po ba na otorisado talaga ni Vice President yung pag-withdraw ng kalahating bilyong piso?
7: Meron naman po kasi silang inisyong advice.
6: Bago ang pagtatanong ng Senator Judges, ipinaliwanag ni Constantino na may tumatawag na taga-OVP sa kanila isa o ilang araw bago ang transaksyon.
7: Yung sa cast division po yan ng OVP, si Ms. Queenie Masangkay po. Siya po yung liaison ng OVP from the cast division at siya rin po yung tumatawag po sa akin sa other ano po, banking needs po nila.
6: Kinatiga naman ni Presiding Officer Senator Judge Francis Escudero si Constantino na tumangging sagutin kung inulat ba sa anti-money laundering.
15: This is FM Radio. FM Radio. Favorite music radio.
16: The time now on FMR. It's 6:47.
17: This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality.
15: ACS.
17: This is FM Radio.
15: FM Radio. Favorite music radio.
18: Nang intelligence at saka confidential fund, yung COA po. They will be
19: COA is not a competent witness sa pag-handle ng intelligence and confidential funds.
6: Pinutol naman ni Escudero ang opening statement ni Prosecutor Laila De Lima dahil labag sa patakaran ang mga sinabi niya kahit pa binalaan na siya bago siya magsalita. Bernadette, bago nga natapos ang unang bahagi ng paglilitis ngayong Miyerkules, iniliwanag din ni Constantino na isang taon lang niliwanag ni Constantino na wala na ang orihinal na kopya ng mga cheque dahil ayon sa patakaran ng bangko, isang taon lang nilang itatago ang mga pisikal na kopya ng mga cheque. Bernadette?
20: Maraming salamat sa iyo, RG Cruz.
21: Alamin na po natin ang magiging lagay ng panahon mula kay ABS-CBN resident meteorologist Ariel Rojas, live mula sa Philcoa sa Quezon City. Ariel, bakit naging maulan ngayong araw at magpapatuloy ba ang ganitong panahon bukas?
22: Alvin, isang low pressure air na tumatawid sa katimugang bahagi ng Luzon ang nagpaulan, hindi lang sa Metro Manila kundi maging isang malaking bahagi ng Luzon ngayong maghapon ng Miyerkules. Ito yung nabuong low pressure area sa may silangan ng Visayas kahapon. Muling namataan ng LPA sa bayan ng Makalelon dyan sa Quezon Province. Ito ay aasahan magpaulan pa sa malaking bahagi ng Luzon hanggang mamayang madaling araw. Ito ay posibleng papunta sa may West Philippine Sea. Samantala, may isa pang nabuong LPA sa labas naman ng Philippine Area of Responsibility kaninang umaga, huling namataan mahigit 1,700 kilometers silangan ng southeastern Luzon, pero kumikilos palayo sa ating bansa at walang epekto sa panahon sa atin. Bukas po, nasa West Philippine Sea na yung LPA pagkatawid ng Southern Luzon at posibleng malusaw na. Natambay naman sa silangan ng ating bansa yung LPA sa labas na pwede ring malusaw o sumanib sa mas malawak na sirkulasyon ng Typhoon Dolphin na nasa gitna naman ng Pacific Ocean at wala pa pong epekto sa ating bansa. Sa rainfall forecast ng The Weather Company para bukas July 30, araw po ng Webes, sa Luzon may mga pag-ulan pa sa umaga sa Central Luzon at sa tanghali naman ay may aasang din mga pag-ulan sa may Aurora at Cagayan Valley. Maulan naman sa hapon dulot ng thunderstorm sa Cordillera, Ilocos Region, Central Luzon, Calabarzon, Mindoro at Bicol Region at may aasahan pang mga pag-ulan sa Calabarzon at Mindoro pagsapit ng gabi. Meron ding mga kalat-kalat na ulan mula hapon hanggang oras ng hapunan sa malaking bahagi ng probinsya ng Palawan. Maaraw at mainit naman sa malaking bahagi ng Kabisayaan sa umaga pero magsisimula ang mga pag-ulan bandang tanghali. Meron pong malakas hanggang matinding ulan sa hapon sa Samar Province at ilang bahagi ng Capiz at Iloilo. Mababawasan ang mga pag-ulan sa gabi pero maulan pa sa Bohol pag lumalim ang gabi. Sa Mindanao, maaraw at mainit din sa maraming lugar sa umaga at tanghali at hapon magsisimula ang mga pag-ulan lalo na sa may Pukitnon, Agusan del Sur at Davao del Norte. Sa hapunan, malakas pa ang ulan sa Agusan del Sur at Sultan Kudarat at may mga pag-ulan pa sa maraming bahagi ng Mindanao pag lumalim ang gabi. Dito sa Metro Manila, maula pa pero sisilip-silip na ang araw sa umaga at tanghali at mataas pa rin po ang tsansa ng pag-ulan dulot ng thunderstorm pagsapit ng hapon hanggang sa gabi. Alvin, dito sa Filcoa, actually sa malaking bahagi ng Metro Manila ay maulap na lamang pero makulimlim pa itong ating kalangitan at wala ng mga pag-ulan. At tingnan naman natin ang lagay ng sitwasyon at ang trapiko sa iba't ibang kalsada dito sa atin sa Metro Manila. Unahin na natin itong underpass ng Quezon Avenue sa pagitan po ng EDSA hanggang sa may bahagi ng Senator Miriam Defensor Santiago Avenue ay napakabagal po ng daloy ng trapiko sa underpass at maging sa ibabaw ng Quezon Avenue papunta po sa Quezon Memorial Circle. Sa ibabaw naman ng southbound lane ng Quezon Avenue ay mabagal din ang trapiko, medyo maluwag yung nasa underpass. Sa bahagi naman po ng Commonwealth, pagkalagpas lang ng Techno Hub ay mabilis ang daloy ng trapiko dito sa northbound lane at dito naman sa may southbound lane or papasok po ng Quezon Memorial Circle, nakakaroon lamang ng build-up papasok sa circle. Sa bahagi po ng EDSA at White Plains area, yung northbound lane po nasa kanan ng inyong screens ay medyo maluwag yung daloy ng trapiko pero itong southbound lane patungo sa may Ortigas ay may traffic build-up. At sa bahagi naman ng EDSA Orense, yung northbound lane po sa kaliwang bahagi ng inyong screen ay medyo mabagal po ang daloy ng trapiko at napakaluwag po, halos walang sasakyan itong southbound lane naman sa kanang bahagi ng inyong screen. At yan po ang update sa lagay ng panahon at trapiko sa Metro Manila. Ako po si Ariel Ross mula rito sa bahagi ng Filcoa, Quezon City. Ingat, kapamilya!
20: Umakyat na sa 13 ang bilang ng mga kumpirmadong nasawi sa magnitude 7.1 na lindol na yumanig sa Kumamoto Prefecture sa Japan nitong Martes. Walang naiulat na Pilipinong nasawi o malubhang nasugatan, pero patuloy na pinag-iingat ang lahat sa mga aftershock. Nagpapatrol, Zen Hernandez.
1: Lord! Lord!
3: Gumapang at nagtago sa ilalim ng mesa ang OFW at bayan patroller na si Janice Doria Mejia nang maramdaman ang malakas na pag-alog ng kanilang bahay sa Yachushiro City, Kumamoto Prefecture sa Japan. Nang huminto ang paggalaw, hindi na niya napigilang umiyak. Nasugatan din siya sa tuhod at iba pang bahagi ng katawan. Nitong Martes, naramdaman ang malakas na pagyanig sa buong Kyushu Island ng Southern Japan, alas 4:27 ng hapon oras sa Japan. Sandali lang ang lindol, pero ganito kalawak ang iniwang pinsala sa Kumamoto Prefecture. Sumiklab ang maliliit na sunog, gumuho ang ilang gusali, bumagsak ang isang tulay, nagkabitak-bitak ang mga kalsada, at libo-libong bahay ang nawala ng kuryente. Ayon sa Department of Migrant Workers, walang naiulat na Pilipinong nasaktan o nasawi sa nangyaring lindol. Nakikipag-ugnayan pa rin sila sa mga Filipino community para tiyaking maayos ang kalagayan ng lahat. Ayon sa Konsulado ng Pilipinas sa Osaka, 4,500 ang mga Pinoy sa Kumamoto na karamihan ay nagtatrabaho sa mga factory. Ligtas naman silang lahat.
4: May mga nare-report pa rin ng mga aftershocks, tapos may mga areas daw na intermittent or na nawalan ng kuryente, tsaka nawalan ng tubig. May mga areas na yung mga local governments ng Kumamoto prefectures have announced evacuation procedures. Pero so far, wala tayong feedback na na-receive from our community, no, from our Philco members na kasama sila doon sa mga na-evacuate.
3: Patuloy naman ang rescue operation sa isang mall na gumuho, bunsod ng isang pagsabog pagkatapos ng lindol. Bumuuna ang Japan ng Emergency Disaster Countermeasures Headquarters na pinangunahan mismo ni Japan Prime Minister Sanae Takaichi. Ayon kay Takaichi, gagawin ang lahat para sa rescue at paghahatid ng mga mahahalagang supply gaya ng pagkain at tubig, pati ang maliliit na aircon para maiwasan ang heat stroke dahil sa mainit na panahon ngayon sa Japan. Sa datos ng Japan Meteorological Agency, naitala ang epicenter ng magnitude 7.1 na lindol 20 kilometro timog ng Kumamoto City. Sa lakas ng pagyanig, naramdaman ang lindol hanggang West at Central Japan, pati South Korea. Pinaghahanda naman ang mga residente ng Kumamoto sa malalakas na aftershock at mga posibleng landslide sa loob ng isang linggo.
4: Listen to the local authorities, lalo na pagka may mga announcement about evacuation procedures, at sinabihan namin sila na yun, patuloy na mag-ingat to make sure that they are very aware of their surroundings. Huwag pumunta doon sa mga alam nila na may risky or dangerous areas, and to call the consulate kung meron silang pangangailangan.
3: Pinapayuhan ang mga Pilipinong nangangailangan ng tulong na makipag-ugnayan sa Migrant Workers Office o Philippine Consulate General sa Osaka. Pwede ring tumawag sa DMW hotline na 1348 ang mga pamilya dito sa Pilipinas na may kaanak na overseas Filipino workers sa Japan. Zen Hernandez, ABS-CBN News.
20: Gretchen, sinong veteranong broadcaster ang tampok sa Oh My Gan?
0: Ati B, sa likod ng palaban na personalidad ng veteranong mamamahayag na si Carmina Constantino, pamilya ang kanyang sandigan at inspirasyon. At sa panayam sa Oh My Gan, ibinahagi niya ang kanyang journey para malampasan ang life-threatening na brain aneurysm at ang legacy na gusto niyang iiwan sa susunod na henerasyon. Nagpapatrol, Ganiel Krishna.
2: I didn't go and seek out journalism. Mm-hmm. Journalism found me.
5: Ilan lang ito sa mga ibinahagi ng veteran journalist na si Carmina Constantino sa kanyang pag-upo sa ABS-CBN News Podcast na Oh My Gan. Kwento ni Carmina, filmmaking ang kanyang first love.
2: I wanted to be a filmmaker or a screenwriter. That's what I really wanted to do. Alam mo, pag nagsusulat ako, nawawala ako. Mm-hmm. Yung talagang...
23: The imagination.
2: Yes, I get lost in my imagination and writing a story and all that.
24: Carmina Constantino,
5: Dateline. Para kay Carmina, higit sa profesyon, mission ang pagiging mamamahayag.
2: For every chance that you get and you to hold them to account, you take that.
23: Yeah.
2: But yun lang naman ginagawa ko.
5: Ibinahagi rin ni Carmina ang naging hamon sa kanyang kalusugan noong 2015 nang magka-brain aneurysm habang nasa trabaho.
2: I was so loopy, I was so wonky already. And I felt like my energy was draining already. Yes. Yung humihiwalay na talaga ako.
5: Mm. Ngayon, patuloy siyang nagbibigay inspirasyon sa pamamagitan ng kanyang podcast na Casey After Hours. Ayon kay Constantino, hindi kita o views ang layunin nito, kundi mag-iwan ng mahalagang mga aral para sa kanyang apat na anak.
2: This is gonna be a love letter to my children.
5: Mapapanood ang buong interview kay Carmina sa ABS-CBN News YouTube channel pagkatapos ng TV Patrol. Mapapanood din mula Lunes hanggang Biyernes ang Oh My Gan sa Kapamilya channel, Kapamilya Online Live at A to Z. Gino Krishnan, ABS-CBN News.
21: Sa pagbabalik ng TV Patrol, tatlong lalaking nag-aalokomano ng illegal na paggalikot ng metro para mapababa ang buwan ng bayarin sa kuryente ng kanilang kliyente, timbog. Panukalang batas para sa pagtanggal ng system loss charge sa bayarin sa kuryente, inihain na sa Kamara at Senado. Kapamilya Stars, nakipagkulitan sa bentahan ng tickets para sa Star Magic All-Star Games. Abangan ng iba pa mga nagbabagang balita sa pagbabalik ng TV Patrol!

0: Gayong Miyerkules.
1: Rudy! Magpakita!
2: Kasi dapat hati kami ni Ricardo dito. Sinulo ko, tinakbuhan ko siya.
1: Ako!
2: Mahal, tumakas na kayo! Dali!
3: Maalamahay ka ni Mami. Kahit anong mangyari, magpapakumain ka. Lahat ng mga bilin ko sa'yo, susundin mo yun, ha?
4: Maawa ka sa pamilya ko. Ako na lang. Huwag ang anak ko. Nakasawa ko.
5: Kailangan ko mahanap yung pulis na yan. Kailangan niya pang bayaran yung gilawin sa nanay ko.
6: Ang kwento ko, nakilala niyo na ba siya? Pag nakilala ko siya, magtago na siya pinanggalingan niya.
7: Kapag alam mong nasa tama ka, lumaban ka.
8: Dalang!
0: Coco Martin Sigabo, weeknights, 8 p.m.

0: gagawa-gawa ka pa ng kwento. Kaya ka iniwan ng ex-fiance mo eh.
1: You don't go there!
2: Val, mag-usap tayo, please.
3: Dapat maklose namin yung deal na yung tapres.
1: Mamaya, princess. Mm-hmm.
4: Mamaya na.
5: With Loveline,
6: we're getting advice from a licensed psychologist.
7: How do you move on kung muli kayong magkikita?
8: Hi, Billy.
9: Pag kailangang harapin, haharapin.
10: Iniwan ka sa simbahan. Like, do we really have to do this, dude?
7: Someone, Someday, 8:45 p.m.
11: Sa barangay Dulho, Fatima, Cebu City.
12: Alamin natin, ano nga bang programa ang pinapanood ng...
13: Tara, Matres! Andito na kami!
11: Ayo!
14: Wow!
11: Tropang si Gabor!
12: Sagot-sagot kami yan, oh!
15: Idol mo na mo si Kwan, si Coco Martin.
16: Radyo na sila ka-supportive ni Coco Martin, guys. Grabe among support.
17: Ipagpatuloy na ba po yung mga katagawa ng ganyan palabot?
18: Love you, Coco!
7: Maraming salamat sa Sigabo ng inyong suporta at pagmamahal.
11: O tara, guys, certified tropang Sigabo mo na amihatag ninyo kanin.
19: Papapaita na yung TV na.
20: Sigaw ng bayan!
21: Sigabo!
22: Sigabo!
21: Sigabo!
22: Sigabo!
7: Coco Martin Sigabo, 8 p.m. Taus-pusong pasasalamat mga kabatang Quiapo.
23: Maraming salamat po!
7: Ang teleseryeng tinutukan at minahal ng bayan. Kinilala sa kauna-unahang Famous Broadcast Awards. Ang hari ng aksyon sa ating henerasyon, Coco Martin, pinarangalan para sa Best Screenplay at bilang Best Director.
24: Aray, kung Best Screenplay, hirapan nyo kahit tapos na, na ngayon na sigab mo tayo.
25: Lahat po nung pinakirama namin, pinagpuyatan, mga pinagtalunan, eh, nagbunga po na pagkilala.
7: Joey Lamangan para sa Best Supporting Performance.
26: Wow! Matagal ko ng pangarap ng dalaga pa ako na.
7: At ang FPJ's Batang Quiapo, kinilala bilang Best Series.
27: Away! Tayong lahat!
7: Nagtapos man ang kwento ni Tanggol, habang buhay naman ang aming pasasalamat para sa inyong suporta at pagmamahal.
28: Maraming maraming salamat po sa PAMAS sa pagkilala niyo sa aming dedikasyon at trabaho mula po sa team ng Batang Quiapo at sa ABS-CBN. Maraming maraming salamat po!

0: Timbog ang tatlong lalaki sa Cavite na nag-aalok umano ng illegal na pag-tamper ng electric meter para mapababa ang buwanang bayarin sa kuryente ng kanilang mga kliyente. Isa sa mga naaresto ay napag-alamang third-party lineman ng Meralco. Nagpapatrol, Karen De Guzman.
1: Putol at nakakalas na ang housing ng kontador na ito nang makumpiska mula sa tatlong lalaki sa General Emilio Aguinaldo, Cavite. Na-recover din ang ilang resistor na hinihinalang ginamit ng mga sospek sa pag-tamper ng metro ng kuryente at iba pa nilang gamit sa ilegal na operasyon. Ayon sa PNP Criminal Investigation and Detection Group, nag-ugat ang operasyon sa reklamo ng Meralco tungkol sa umano'y electric meter tampering services ng mga sospek. Inaalok nila ito online kapalit na 15,000 piso.
2: Ang promise nila ay pwedeng i-calibrate ang resistor depende doon sa electric bill na gusto ng customer o yung mag-aabel sa kanila. So ibig sabihin, pag ang ginusto ng customer, 1,500 lang ang maging electric bill niya monthly, ay magiging fixed na po yun sa kasunod pang mga buwan.
1: Inamin ng mga sospek sa pulisya na higit 30 bahay na ang nakinabang sa kanilang serbisyo na pagnanakaw ng kuryente.
2: Ito po ngayon ang tinitrace namin ng PNP at ng Meralco para po matunto natin yung mga household na nakabitan na po nila. So ang danger po nito ay pwedeng mag-overload at mag-short circuit ang kuryente, which is pwedeng mag-cause ng sunog.
1: Napag-alaman din ng isa sa mga suspect na electrician ay nagsisilbing third-party lineman ng Meralco.
2: So ang nagsasuffer po ay ang ating mga kababayan na walang kamuang-muang. Nagtataka na lang sila na tumataas po ang mga electric bill nila dahil sa mga system losses.
1: Sa isang pahayag, sinabi ng Meralco na patuloy ang pakikipagtulungan nila sa PNP para paigtingin ang laban kontra sa pagnanakaw ng kuryente. Nagpaalala rin sila sa kanilang customers na huwag tangkilikin ang mga inaalok na ilegal na serbisyo at agad itong i-report sa kanila. Nahaharap ang mga suspect sa reklamong paglabag sa Anti-Electricity and Electric Transmission Lines or Materials Pilferage Act of 1994. Karen De Guzman, ABS-CBN News.
3: Naghain na ng mga panukalang batas sa Kamara at Senado para mabilis na matanggal ang system loss charge sa bayarin sa kuryente ng mga consumer bago matapos ang taon. Ang tanong ngayon ay, sino ang sasalo sa gastos ng system loss ng mga pribadong utilities at electric cooperative sa buong bansa na aabot din sa bilyong-bilyong piso?
4: Isa si Mercy sa milyon-milyong consumer na hindi naiintindihan ang lahat ng binabayaran sa bill sa kuryente. Kaya may duda siya kung kayang alisin ang tinatawag na system loss charge na mahigit 250 pesos din ang ambag sa kanyang July billing. Kahit si Pangulong Marcos mismo ang nag-utos nito sa kanyang State of the Nation address noong Lunes.
5: Maniniwala ako kung natanggal na, pero hanggat hindi ako naniniwala. Kasi parang lagi na lang ganun. May sinasabing laging tatanggalin, pero hindi naman natatanggal.
3: May mga naihain na agad na panukalang batas sa Kamara at Senado kaugnay sa pag-aalis ng system loss charge sa bayarin sa kuryente ng mga consumer sa buong bansa. Para kay Senate President Sherwin Gatchalian, hindi naman aabutin ng isang taon bago maipasa at maging ganap na batas ito.
4: Si Energy Secretary Sharon Garina nagtansyang pwedeng abutin ng isang taon bago tuluyang maalis ang system loss charge sa bayarin. Pero bago umano maipasa ang batas, gagawan nila ng paraan para mabawasan ang system loss na ipinapasa sa mga consumer.
6: Meron namang immediate na pwedeng ma-accomplish yung DOE while we're waiting for reforms in the law, on the policies and the regulation. So meron ma-implement kaagad, as soon as we can, to adjust the charges.
4: Sa ilalim ng kasalukuyang patakaran, pinapayagan ang pagpasa ng system loss sa mga consumer hanggang 6.5% sa mga pribadong utility gaya ng Meralco at hanggang 12% naman sa mga electric cooperatives. Pero sa datos ng DOE, lumalagpas pa rito ang ilang cooperatives, partikular na sa Mindanao.
7: ang pinakamataas ko, pero my record, no? Ay umaabot siya ng 19.47%.
8: Eh, sobra na po yun sa CAP.
7: Those are talaga sobra sa CAP. That means, hindi nga nila masisingil lahat yun. In fact, dapat i-absorb nila as a distribution utility yung losses na umaabot ng 19%.
4: Kaya ang issue ngayon ay kung aalisin ang system loss charge, sino ang sasalo ng gastos sa nawawalang kuryente sa power transmission at pagnanakaw? Sa datos ng ERC, bilyong piso na ang katumbas ng system loss charge sa Meralco pa lang.
9: Kung itatranslate mo ito in peso amount, itong 5.5% na ito ay umaabot ng mahigit 30 billion a year. Or ngayon nga, ang first 6 months ni Meralco, nag-a-average ng 3.2 billion.
4: Handang makipagtulungan ng Meralco sa diskusyon sa panukalang pag-amyenda sa Electoral Power Industry Reform Act o EPIRA. Pero kailangan anilang masagot ang tanong sa gastusin at dapat dumaan ito sa masusing pag-aaral.
10: Inherent in any operation that involves transmission from point A to point B will involve some losses. That's the way it is. When you push electricity through the copper wires, there'll be a resistance. The longer the lines are, the more the losses will be. It is not a question of inefficiency. It's just the way it is. The real question is who bears the cost.
4: Para kay Senate President Sherwin Gadjalian, hahanapan dapat ng pondo ang mga electric cooperatives dahil hindi naman sila kumikita. Pero ang mga pribadong utility, gaya ng Meralco, bawas ito sa kanilang kita. Noong 2025, umabot ng mahigit 50 billion pesos ang income ng Meralco.
11: Papasok yan as expense ng utility. Pagdating naman sa mga private, katulad ng Meralco, magiging expense rin, pero kakain naman yan sa kanilang kita. At tingin ko naman kaya nila dahil malaki naman ang kanilang kita.
4: Pero para sa grupong bayan muna, hindi lang dapat system loss ang tanggalin kung hindi pati na ang 12% value-added tax sa buong bayarin sa kuryente.
12: Hinahamon natin ang Marcos administration na alisin na ang value-added tax sa electricity at hindi lang sa systems loss, para magkaroon talaga ito ng meaningful at makakatulong sa ating nahihirapan ng mamamayan.
4: Ayon sa mga sources ng ABS-CBN, aabot ng 110 billion pesos ang mawawala sa revenue o kita ng gobyerno kapag tinanggal ang VAT sa singil sa kuryente. Pero kung mga residential consumers lang ang hindi papatawa ng VAT, wala pang 20 billion pesos ang mawawalang revenue sa pamahalaan. Samantala, bisita si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa inauguration ng Energy Museum sa loob ng DOE compound sa Taguig. Ipinapakita sa iba't ibang pods sa museum ang mga sources ng kuryente sa Pilipinas na ayon sa Pangulo ay pwedeng magsilbing inspirasyon sa mga kabataang Pilipino.
13: To every young Filipino that walks through these pods and sees an engineer, a geoscientist, a policy analyst reflected in these exhibits, I say, this could be you. This is the future of the Philippines that will be built on by the students who will visit or stand in this museum.
4: Libre sa lahat ang museum, pero kailangan magpa-schedule muna sa DOE website para maayos ang bilang ng mga bibisita.
0: At susunod, exclusive, lalaki na paulit-ulit umanong ginahasa at naanakan ang sariling anak, timbog. At Kings of P-Pop SB19 handang-handa na para sa Lollapalooza. Tuloy-tuloy pa rin ang ating pagbabalita sa pagbabalik ng TV Patrol.

0: Gayong Miyerkules.
1: Rudy! Magpakita!
2: Kasi dapat hindi kami ni Ricardo dito. Sinulong ko, tinakbohan ko siya.
1: Ako!
2: Mahal, tumakas na kayo! Dali!
3: Mahal na mahal ka ni Mami. Kahit anong mangyari, magpapakumain ka. Lahat ng mga bilin ko sa'yo, susundin mo yun, ha?
4: Maawa ka sa pamilya ko. Ako na lang. Huwag ang anak ko. Ang asawa ko.
5: Kailangan kong mahanap yung pulis niya. Kailangan niya pang bayaran yung liwan sa nanay ko.
1: Ano sa manga? Buhay ka pa ba?
5: Yung lalaking nakainkwentro ko, nakilala niyo na ba siya? Pag nakilala ko siya, magtago na siya pinanggalingan niya.
6: Kapag alam mong nasa tama ka, lumaban ka.
0: Martin Sigabo, weeknights, 8 p.m.

0: gagawa-gawa ka pa ng kwento. Kaya ka iniwan ng ex-fiance mo eh.
1: You don't go there!
2: Val, mag-usap tayo, please.
3: Dapat maklose namin yung deal na yung tapres.
1: Mamaya, princess.
4: Mamaya na.
5: With Loveline,
6: we're getting advice from a licensed psychologist.
7: How do you move on kung muli kayong magkikita?
8: Hi, Billy.
9: Pag kailangang harapin, haharapin.
10: Iniwan ka sa simbahan.
11: Like, do we really have to do this, dude?
7: Someone, Someday, 8:45 p.m. Ngayong Miyerkules.
12: Ano bang di ko nakita?
7: The good senator may not be good after all.
13: Senator Quintin travels a lot. Nothing illegal, but...
12: Galit, but parang iba-iba yung tsura niya.
7: Kaya may undercover?
14: Kailangan talaga may taong tumitingin sa malayo.
12: Pag-iingat ka, Mario.
15: Si tatay?
7: A Secret in Prague. Pagkatapos ng Someone Someday. 9:30 p.m. sa Kapamilya Channel.
16: Hindi pangkaraniwan.
17: Kuya Bong, Kuya Bong! Bong, sa shell sila, Kuya Bong, may sarili silang dagat. They own the sea, the Pacific Ocean.
18: Pambihira na kung minsan, hindi ka pa ni paniwala.
19: Is anybody there?
20: Pwede ko bang sabihin sa kanila to?
18: Mga hayop kayo!
20: Kasi hayop naman sila, Kuya Bong.
16: Dadaling namin kayo sa mga kwentong kakaiba. Piprito na natin ang yag balls ng daga. Tignan ko na. Are you sure?
18: Mga istoryang nakakamangha!
21: Siyempre, hindi kasi ang
16: tubig natin. Tama yung tubig. Thank you, ate!
21: Thank you!
16: Dito, hindi ordinaryo ang mga kwento.
18: Ibang level to!
7: Ibang level to! Tuwing Sabado, 6:45 p.m.
22: Isa ko po yung sigabo kasi po talaga pong ma-action po siya. Tsaka feeling ko pagkasama ko siya, safe ako sa kanya. Mga natutunan ko po sa kay Coco Martin, kung yung mga kaibigan niya po, mapagbigay po siya at magaling po siyang mag-asawa. Bata po po ko, yun na talaga po kami. ABS-CBN na po talaga yung pinapalad ng mga magulang ko. Kaya po, sa halos parang sa araw-araw, siya na po yung nakakasama namin. Kapamilya na po talaga.
7: Magkasama tayo sa bawat kwento.

0: Pasintabi lang po sa sensitibong balitang ito. Arestado isang lalaki na nagtago sa Iloilo matapos umanong paulit-ulit na gahasain at maanakan pa ang sarili niyang menor de edad na anak sa Laguna noong nakaraang taon. Exclusive nagpapatrol, Dennis Dato.
1: Mula sa Laguna, bumiyahe sa Mayagaw, Iloilo ang mga tauhan ng Regional Intelligence Division ng Calabarzon PNP matapos makatanggap ng impormasyon na doon nagtatago ang isa sa most wanted ng Region 4. Agad nagsagawa ng surveillance operation ng mga otoridad. Doon na mataan ang suspect na naglalakad sa Baywalk sa Barangay Baybay Sur.
2: Kasi nagtago talaga siya sa Mindanao, bihira lang siyang bumalik dyan sa Iloilo. Nagkaroon tayo ng positive identification nito sa mga kamag-anak, considering na nga nagbago na yung mukha niya doon.
1: Matapos makumpirma na siya nga ang suspect, muli nila itong binuntutan at doon na inaresto.
3: Daba, pulis kami!
1: Wala nang kawala ang 51 taong gulang na suspect.
4: Kami may warrant of arrest, ha? Ha, naiintindihan mo? Kami may kasi na qualified rape.
1: 4 counts ng qualified rape ang kinakaharap ng suspect. Ang biktima, ang sarili niyang anak na minor de edad. Paulit-ulit umanong hinalay ng suspect ang anak noong nakaraang taon sa Santa Rosa, Laguna. Nasa 12 anyos lang ang bata nang mabuntis niya ito at nanganak ayon sa mga pulis.
5: Nangyari ng May last year hanggang August last year. So hanggang ito ay nakapagsumbong actually sa barangay midwife. Kaya yun ang tumulong sa kanya. Medyo tahimik po yung nanay ng biktima. Kaya ang tumulong po dito talaga ay yung City Social Welfare and Development.
1: Ang pag-aresto sa suspect ay bahagi ng pinalakas na kampanya ng Calabarzon PNP laban sa mga sex offenders.
5: Alam mo, simula noong July 10 up to date, hanggang ngayon ay meron na tayong huli na 184 na personalities o katao na lahat yan ay involving sex offenses.
1: Hindi pinayagan ng korte na makapagpiyansa ang suspect. Dennis Dato, ABS-CBN News.
6: Sa ibang balita naman, maagang natapos ang 10th araw ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte dahil naging maiksi lamang ang naging cross-examination ng defense. Dinesisyonan na din ang Senate Impeachment Court na huwag nang baguhin ang takbo ng trial kung saan tatapusin muna ng prosecution ang kanilang presentasyon o ang kanilang panig bago maghain ng kanilang ebidensya ang depensa. At live mula Senado, nagpapatrol Katrina Domingo. Katrina, maraming tanong ang mga Senator Judge tungkol sa pag-withdraw ng Office of the Vice President at ng DepEd sa Land Bank. Pero bakit iisa lang ang naging tanong ng kampo ng Vice Presidente?
7: Karen, sinabi ni Defense Counsel at spokesperson Michael Poa na hindi na niya pinahaba yung cross-examination para doon sa dalawang dating opisyal ng Land Bank dahil para sa kanya, hindi naman anya questionable yung encashment ng mga cheque o yung paglalabas ng pondo ng Office of the Vice President at ng Department of Education mula sa kani-kanilang mga account. Ayon kay Poa, ang issue na mas dapat tutukan ay kung paano nga ba ginamit ng pangalawang pangulo ang mga naturang pondo. Sa pagharap ng dalawang dating branch manager ng Land Bank na sina Violeta Constantino at Nelita Camposano sa Senate Impeachment Court, karamihan sa mga tanong ay sumentro sa kung tingin ba nila ay kaduda-duda o kakaiba ang pag-encash ng cheque ng Office of the Vice President at ng Department of Education noong 2023 dahil pumalo ang kabuuang halaga nito sa mahigit kalahating bilyong piso.
8: Ano po bang pinagkaiba ng covered transaction, suspicious transaction?
9: May system po ang Land Bank na ang mga transactions ng banko na in excess of 500,000 ay automatic na naka-report. Ang suspicious transaction naman po ay pagka mayroon kaming nakita kay malaking amount, kay maliit, basta't parang doubtful yung transactions, kailangan po naming i-report.
10: Ano ang usual na masasabing transaksyon for government agencies?
9: For DepEd, Parang nagre-range lang ng mga nasa... I'm not sure masyado, sir, pero parang mga 10, mga nasa ganoon lamang.
10: 10 million cash?
9: Yes, sir.
3: Bakit unusual po sa DepEd, pero hindi unusual dun sa government organization na yun?
9: Yung mga ibang agencies po, para normal na from ano na naglalabas sila ng ganoon. Ito pong kasing sa DepEd, kaya ko po nasabing unusual is... Ito lang pong tatlong to ang nangyari.
11: Madam Witness. Ayon kay Defense Counsel at Spokesperson Attorney Michael Poa, wala silang nakitang issue sa testimonya ng mga dating opisyal ng Land Bank na kinumpirma ang paglalabas ng 500 million pesos mula sa account ng Office of the Vice President at ng 112.5 million pesos naman mula sa account ng Department of Education.
12: Para sa akin, again, I'm overusing the word. Parang masyado ng petty talaga kung pati yun patulan pa natin.
11: Ang bukod-tanging naging tanong ng depensa.
13: Lumabas po siya sa fire exit dahil po ang land bank ay actually nakadikit sa DepEd compound, hindi po ba?
9: Yes, sir.
13: Lumabas po siya sa fire exit dahil safer po yun dahil nasa loob na po siya ng DepEd. Tama po ba?
9: Yes, sir.
11: Ayon kay POA, kailangan itong linawin para maiwasan ang mga haka-haka kung bakit hindi sa regular na labasan dumaan ang Special Disbursement Officer ng DepEd na si Edward Fajarda nang nag-encash ito ng check-in noong February, April at July 2023. Samantala, inilarawan naman ng prosekusyon na perfect start ang testimonya ng mga dating opisyal ng Land Bank para sa paglalatag nila ng kanilang paliwanag kung paano nilustay umano ng pangalawang pangulo ang milyong-milyong pondo ng OVP at ng DepEd.
14: Ang unusual ay appetizer pa lang. We will let the evidence lead the court to a finding of betrayal of public trust and culpable violation of the Constitution in the coming trial days.
15: Apat na bag, ipinaglagyan ng cash, tatlong 30 million at isang 35 million. At ito ay nakumpirma no? Sa testimonya ngayon ng ating bank manager. Na gaya nga ng nabanggit ninyo, noong April pa, sinabi na ito ni Ramil Madriaga. So again, no, there's a striking... coincidence.
11: Samantala, papanatiliin ng Senate Impeachment Court ang orihinal na plano na patapusin muna ang prosekusyon sa paglalatag ng kanilang mga ebidensya bago bigyan ng pagkakataon ang depensa na maghain ng kanilang sariling testigo at dokumento.
16: We shall finish with the presentation of the evidence in chief of the prosecutors for all the articles of impeachment that they will not withdraw. Thereafter, we will hear the evidence in chief of the respondent for all the articles that remain or all the articles that evidence will be presented by the prosecution. So ordered.
11: Sa Lunes, alas 10 ng umaga pa rin inaasahan na magsisimula ang trial. Pero pag-uusapan pa ng Senate Impeachment Court ngayong Linggo kung dapat bang pagbigyan ng hiling ng ibang senator judges na iurong ng 10:30 ang naturang schedule.
7: Karen, sa press conference ng House Prosecution Panel kanina, tinawag nila na mapanganib at nakababahala yung mga spliced at edited video ni Akbayan Representative at House Prosecutor Shell Jokno na pinost ni Senator Judge Pia Cayetano sa social media. Ang depensa naman tumanggi ng magpahayag o magkomento dito sa naturang issue dahil sinabi nilang ayaw nilang makisawsaw sa mga bagay na hindi naman sila kabahagi. Ito ay dahil nahaharap ngayon si Senator Pia Cayetano sa isang Senate Ethics Complaint matapos siyang ireklamo ng grupong Tindig Pilipinas dahil sa paglabag niya umano sa impartiality na inaasahan mula sa mga senator judges. Sinabi rin ng grupong Tindig Pilipinas na malisyoso yung pagkaka-edit ng video ni Diokno na pinost ni Senadora Pia Cayetano. Sa ngayon, Karen, ay wala pang pahayag ang kampo ng senadora tungkol sa naturang issue. Karen.
6: Maraming salamat, Katrina Domingo.
17: The Wins! Parang nagugut tumakog. May panalong recipe ka ba dyan para maiba naman ang inihahain ng ating mga kapamilya?
18: Ay, Alvin, panahon ngayon ng santol. Pero, imbis na kainin lang ang prutas na yan, sasawsaw sa asin o kaya sa suka, ang iba, ginagawa itong ulam. Ang isa nga nakilala ko, ginawa pang negosyo ang kanyang sinantol.
19: Tubong Polillo Island sa Quezon Province si Ethel Ramirez. Sa kanilang lugar, sikat na ulam ang ginataang santol o sinantol.
20: Peak season siya ng parang July, August. Nagpabili ako sa husband ko ng 2 kilong santol. So, naisip ko na sayang yung balat. Sabi ko, wag mo itapon yan, try gawin nating sinantol.
19: Hindi akalain ni Ethel na ang sinantol pala ang magiging main source ng kanyang income matapos niyang gawing negosyo ang kanyang sariling recipe. Sa pagluluto nito, ihanda muna ang main ingredient, santol. Kailangan itong kayurin at pigain para mawala ang dagta at asim. Yan ang winning discarded tip number 1 ni Ethel.
20: Ang ginagamit ko sa sinantol, ito po, itong laman. Ito. So, aalisin po ang buto, kakayurin po yon. Meat na po siya ng pinakang santol. Pipigain po siya, aalisin ang dagta at asim ng santol. At para hindi po mangitim, nilalagyan po ng asin.
19: I-set aside ang pinigang santol, tsaka mag-gisa.
20: Hindi naman kailangan pong lutong-luto masyado dahil maluluto naman siya mamaya.
19: Sunod na ilagay ang gata. Winning discarded tip number 2 ni Ethel, huwag tipirin ang gata. Nilalagyan niya rin ito ng tanglad para pampabango. Pakuluin ng 10 to 15 minutes, tsaka lagyan ng asin, siling haba at paminta. Haluin para hindi dumikit sa kawali ang gata. Isunod na rin ilagay ang pinigang santol.
20: Hintahin nating maluto at i-absorb ng santol yung gata.
19: Pakuluin sa mahinang apoy sa loob ng 30 to 40 minutes at voila! Ready to serve na ang sinantol ni Ethel.
20: Mmm! Yum, yum, yum! Alam nyo, naglagay din si Ethel ng suka bago tuluyang kumulo ang sinantol para hindi mabilis mapanis. Pero, paglagay ng suka, wag ahaluin agad-agad habang hindi pa kumukulo para hindi mahilaw. Habang nagpapakulo, wag ring takpan para hindi magtubig ang gata. Try nyo ang sinantol! Muli, ako po ang inyong Tita Winnie.

0: Gayong Miyerkules.
1: Rudy! Magpakita!
2: Kasi dapat hati kami ni Ricardo dito. Sinulong ko, tinakbuhan ko siya.
1: Ako!
2: Mahal, tumakas na kayo! Dali!
3: Mahal, mahal ka ni Mami. Kahit anong mangyari, magpapakumain ka. Lahat ng mga bilin ko sa'yo, susundin mo yun, ha?
4: Maawa ka sa pamilya ko. Ako na lang. Huwag ang anak ko. Nakatawa ko.
5: Kailangan ko mahanap yung pulis na yan. Kailangan niya pang bayaran yung ginawa sa nanay ko.
1: Ano sa mata? Buhay ka pa ba?
5: Yung lalaking nakikwento ko, nakilala niyo na ba siya? Pag nakilala ko siya, magtago na siya ng pinanggalingan niya.
6: Kapag alam mong nasa tama ka, lumaban ka.
7: Dalang!
0: Coco Martin Sigabo, weeknights, 8 p.m.

0: Isalang ang tinututukan.
1: Sumabi ngayon sa Pondo, Manila!
2: Nanonood sila ng Sikapo!
3: Sakto! Siyempre, idol namin, si Coco Marte!
1: Dito kami ngayon sa Barangay Baclaran!
4: Sikapo! Sikapo!
1: Kumari, Sikapo, nakatok ngayon dito.
5: Asan?
6: Bakukor kang bigay!
7: Sakto-sakto kami yan, oh!
8: Cebu City!
9: Tropang Sigabo!
10: Lagi na sila ka-supportive ni Coco Martin, guys! Grabe among support!
11: Pampanga, San Fernando City!
12: Galing ko siya makipaglaban!
13: Palo!
14: Maraming salamat sa Sigabo ng inyong suporta at pagmamahal!
15: Love you, Coco!
16: I love you!
17: Please welcome si Coco Martin! At ang sigaw ng bayan!
14: Tumutok lang gabi-gabi at baka lugar nyo naman ang susunod naming dadalawin. Coco Martin, Sigabo, 8 PM.
18: Pangarap na makaaon sa buhay. Ito ang laban ng bawat pamilyang Pilipino. Ganoon din sina Ebeng at ang kanyang inang si Cherry. Pero kung kailan tila abot kamay na ang pag-asa, doon pa pala darating ang pinakamabigat na dagok sa kanilang buhay. Panoorin ang Soko, Scene of the Crime, Operatives, Sabado, alas 5 ng hapon.
19: Madadagdagan ang take-home pay na maraming Pilipino. Oras na maipatupad ang panukala ng Pangulong palawigin ang income tax exemption sa mga kumikita ng 350,000 pesos kada taon. Pero may hirit ay sa eksperto na itaas pa sa 1,000,000 piso ang threshold ng naturang exemption. Nagpapatrol, Jackie Pascual.
20: Dagdagan natin ang mga manggagawang malilibre sa buwis sa kanilang kita. Isasama na natin ang mga kumikita ng hindi lalagpas sa 350,000 pesos kada taon.
21: Isa ito sa malakas na pinalakpakan sa sona ng Pangulo. Sa ngayon kasi, ang nakatax exempt ay yung may annual salary na hindi lalagpas sa 250,000 pesos. Ayon kay Finance Secretary Frederick Go,

0: Kung maipatutupad itong expanded income tax exemption, madadagdagan ng higit 1 milyong manggagawa ang hindi nakakaltasan ng income tax.
1: Before, we had 5.1 million Filipinos exempt. If this reform is passed, it will go up from 5.1 million Filipinos to 6.3 million Filipinos. This is a timely and meaningful tax reform that puts more money in the pockets of millions of Filipinos.
0: Malaking savings anya ito para sa manggagawa at tataas rin ang kanilang take-home pay. Halimbawa, yung mga may annual salary na 250,000 to 350,000, magkakaroon na ng dagdag na 15,000 pesos bawat taon sa panukala dahil di na nila kailangan magbayad ng buwis. Ayon sa DOF, may epekto rin pati sa may mas mataas na sweldo dahil liliit ang income tax nila.
1: Everybody above 350,000 as well will also benefit from the raising of the threshold of personal income tax exemption. So this will include, of course, the great middle class.
0: Ayon sa tax analyst na si Mon Abrea, magandang simula ito. Pero ang panukala niya, taasan pa ang income tax exemption hanggang 1 million pesos.
2: 1 million tax-free income talaga for every Filipino. Para nga mas dumami yung mga manggagawang Pilipino na makikinabang sa pinaghirapan nilang pera.
0: Sa panukala ni Abrea, itaas ang exemption sa may annual sweldo na 400,000 ngayong taon, 800,000 sa susunod na taon at 1 million sa 2028. Wala pang tugon ng DOF sa panukalang ito. Pero sa proposal ng Pangulo na 350,000 ceiling, mawawalan ang gobyerno na aabot ng 60 billion pesos sa tax collection. Isinusulong naman ni Senate President Sherwin Gatchalian ang ginhawa bill. Kasama dito ang mas malawak na income tax exemption.
3: Simple ang layuning ito. Dagdagan ang take-home pay ng ating mga manggagawa. Sa ilalim ng panukala, ang kumikita ng hanggang 400,000 pesos sa isang taon ay hindi na magbabayad ng income tax.
0: Inihain naman sa House of Representatives ngayong Martes ang isang bill na layong taasan ang income tax exemption sa 350,000 pesos. Ayon kay House Speaker Faustino D., panahon ng repasuhin ang tax system para maramdaman ng middle class ang bunga ng kanilang pagsisikap. Jackie Pascual, ABS-CBN News.
4: Patuloy na tinututulan ng iba-ibang grupo ang pagpapatayo ng PAC-Silica Hub na ayon po sa Business Conversion and Development Authority ay lilikha ng libu-libong trabaho para sa mga Pilipino. Pero ano nga ba ang nakikitang epekto ng pagpapatayo nito, partikular sa mga kalapit na komunidad? Nagpapatrol, Rafael Busano.
5: Higit 1,600 hectares ang lupa na planong pagtayuan ng PAC-Silica Hub sa New Clark City. Katumbas ito ng halos 30 complex ng isa sa pinakamalaking mall sa Asia. Ang hub na ito ay bunga ng PAC-Silica Initiative na pinangungunahan ng Estados Unidos. Layon umano nitong palakasin ang supply chain ng artificial intelligence, data centers, semiconductor at critical minerals, bagay na napakarami sa Pilipinas. Nitong Abril lang, pumirma ang Pilipinas sa PAC-Silica Declaration na binubuo ng higit 20 bansa. Sa ngayon, inaayos pa ang framework agreement na target mapirmahan sa huling bahagi ng taon. Pagkatapos nito, balak maumpisahan ang konstruksyon ng hub sa 2028. Pero hindi biro ang kakailanganing kuryente at tubig para maayos na tumakbo, partikular ang mga AI at data center. Kaya ayon sa BCDA, surface water at water impounding technology ang kanilang balak gamitin. Target nitong mag-supply ng 65 hanggang 90 million liters kada araw, kaya hindi umano nito maaapektuhan ang supply ng tubig sa komunidad. Bagay na napakahalaga, lalo na sa panahon na mababa ang supply nito.
6: Sapat po yung tubig na pwedeng pagkuhanan doon. Hindi ito groundwater extraction, ha? Kundi ito yung technology na gusto namin i-propose. At kung may surplus kami, pwede pa namin i-share ito sa mga community around.
5: Hindi naman kumbinsido ang environmental at scientific groups na tutol sa pagpapatayo ng PAC-Silica Hub.
7: malamang sa malamang, yung kukunin niyang tubig ay yung surface water na magmumula sa mga ilog, magmumula doon sa mga dam na direktang pinagkukunan ng mamamayan ng Central Luzon para sa kanilang tubig.
5: Una nang sinabi ng BCDA at ni Pangulong Marcos Jr. na makalilikha ng maraming trabaho ang pagpapatayo ng hub.
8: The Pax Silica Industrial Hub will create an ecosystem that will have AI at its core. It will bring quality jobs to our people, accelerate our industrial competitiveness, and revitalize our economy.
5: Pero naniniwala ang grupong Agham na ang libo-libong trabahong ito ay bunsod lang ng konstruksyon ng pasilidad, habang ang mga pangmatagalang trabaho sa mga data center tulad ng sa Amerika ay aabot lang din umano ng daan-daan. Mariin ding tinututulan ang Pax Silica Hub dahil sa mataas na konsumo nito sa kuryente. Mismong gobyerno na ang nagsabing hindi nito hahayaang maapektuhan ang supply ng kuryente ng mga komunidad sa paligid ng hub.
9: What we want to avoid is kahit meron kang Pax Silica or kung anong man data center na ang laki-laki ng demand, we don't want na affected yung mga consumers outside Pax Silica, whether it's a household or business.
5: Ayaw namang magkomento rito si Vice President Sara Duterte.
10: Pax Silica, do you know anything about that?
11: Wala ako, I cannot comment on that.
5: Pinangangambahan din ang polusyon na pwedeng magmula sa pasilidad, kaya gusto na ng ilang mambabatas na paimbestigahan ito sa mga susunod na araw. Rafael Bossano, ABS-CBN News.
4: Ubusan si Pinay Channel star Alex Ayala sa ikalawang round ng GC Open matapos talunin ang dating world number 4 at Paris Olympics tennis champ na si King Lin Jin. Mula Washington, D.C. nagpapatrol, Dayan Castillejo.
12: Dumagsa ang mga Pinoy para ipakita ang suporta kay Alex Ayala na kalaban ng dating world number 4 Qin Wenzhong ng China. Gumagabay pa rin kay Alex si Coach Joan Bosch ng Nadal Academy. Kalahating oras lang ang warm-up ni Ayala para mareserba ang energy para sa laban. Lumamang si Alex ng 2-love sa first set, pero nakabawi si Qin Wen, naging 2-all, 3-all at 5-3 para kay Zung. Gamit ang malakas na serve, naisara ni Qin Wen ang first set, 6-4. Sa second set, dikit ang laban pero lamang ng isang break si Qin Wen, 4-3. Pero tumaas ang level ni Ayala habang todo cheer ang mga Pinoy. 6-4 para sa world number 28. Sa third set, mas naging agresibo si Alex. Lumakas ang palo, lalo na ang return of serve. Kahit naka 14 aces si Zung, dinomina ni Alex ang final set, 6-1. Todo smile at kaway si Alex sa mga Pilipino sa center court. Nagtipon sa labasan ng court ang mga Pinoy para magpa-autograph.
13: Congratulations, Alex!
14: Laban lang!
15: Laban lang, girl! Laban lang!
13: Congratulations, Alex!
15: Welcome to the DMV. We love you here.
13: Congratulations, Alex! We love you! You're so good!
12: Masaya ang tournament owner ng DC Open sa laro ni Ayala.
16: Over the last month, the ticket pick team says at least 80%, if not more, of the requests in this tournament are about when is Alex going to play. It says something about Alex's following, since we're super glad she's here. Her, she's such a really nice person and a grateful person and a humble person.
12: Proud si Alex sa kanyang laro, lalo't dati siyang natalo ni Qin Wen sa 19th Asian Games.
17: It's a really good win for me. I think she's an amazing player. She's known to be a fighter and of course very accomplished. So, really had to dig deep.
13: And thank you for covering her around.
12: Malaking bagay anya ang mga Pinoy na hindi rin bumitaw sa pag-cheer.
17: The atmosphere is great. It makes it so fun to be out on court and very competitive. So, thank you everybody.
12: Matinding laban ang inaasahan ni Alex sa susunod niyang pagtapak sa court laban sa defending champion na si Leila Fernandez. konti lang ang pahinga ni Ayala. Sa sunod na araw, Miyerkules, balik na naman siya sa center court para sa round of 16 match kay Leyla Fernandez. At syempre, inaasahan muli ang all-out na suporta ng kababayang Pilipino. Diane Castillejo, ABS-CBN News, Washington, D.C.
14: Susunod, star-studded na bakbakan sa Star Magic All-Star Games. Kasado na. Yan, nariba pa mga balita sa pagbabalik ng TV Patrol!

0: sa iisa lang ang tinututukan.
1: Sabi na yan sa Tondo, Manila!
2: Nanonood sila ng Sikapo!
3: Sakto! Siyempre, idol namin, si Coco Marte!
4: Dito kami ngayon sa Barangay Baclaran!
5: Sikapo! Sikapo!
6: Kare, Sikapo, nakatok ngayon dito.
7: Pakukor kang pika!
8: Sakto-sakto kami yan, oh!
9: Cebu City!
10: Rapang Sikapo!
11: Lagi na sila ka-supportive ni Coco Martin, guys. Grabe among support!
12: Pampanga, San Fernando City!
13: Galing ko siya makipaglaban.
14: Palo! Hold up! Tama!
0: Maraming salamat sa Sikapo ng inyong suporta at pagmamahal.
15: Love you, Coco!
16: I love you!
17: Please welcome si Coco Martin! At ang sigaw ng bayan!
0: Tumutok lang gabi-gabi at baka lugar nyo naman ang susunod naming dadalawin. Coco Martin, Sikapo, 8 PM. The talk of the town.
18: Hindi talaga papatalo ang gawang Pinoy.
19: 6-6 siya sa lahat ng elements.
20: It's giving fresh atake.
21: Masarap siya panoorin.
22: Eh talaga namang gising na gising.
23: Oh my God, totoo.
24: Talagang susundan na ang mga tao.
25: Dapat lang. Congrats talaga.
26: Iba rin yung tension kay
27: a role model for women.
28: James naman.
29: Very natural.
30: Ginawa mo lang yan for...
31: for us.
32: Bagay na bagay talaga yung pagkakapareha nila sa isa't isa.
33: Unang labas pa lang ni Maha, kinakabahan ka na.
34: Di rin magpapatalo yung mga supporting cast.
0: Ito ang teleseryeng aabangan mo gabi-gabi.
35: Thank you!
36: Ang ganda yun!
37: Hindi lang siya yung about sa love, family.
38: Authentically Filipino.
39: Ito ay sumasalamin sa totoong buhay.
0: Someone, Someday, 8:45 PM. Gabi-gabi, sabay-sabay nating tutukan ang pagsiklab ng aksyon. Coco Martin, Sikapo, Lunes hanggang Biyernes, 8 PM.
18: Iniimbestigahan na ng Philippine Navy ang pagkamatay ng isang trainee nito noong nakaraang linggo. Ayon sa tagapagsalita ng Navy na si Captain Marisa Arlene Martinez, nahilo at nagkaroon ng matinding panginginig bago nag-collapse si Officer Candidate Aldwin Dulnuan noong July 21. Ito ay matapos ang kanyang scheduled na 5 kilometrong takbo sa Naval Education and Training Command Center sa San Antonio, Zambales. Nalapatan ng paunang lunas si Dulnuan na sinasabing nakaranas ng cardiac arrhythmia, heat exhaustion at electrolyte imbalance. Kalaunay, dinala ang trainee sa isang ospital sa bayan ng San Marcelino at na-admit sa ICU bago ilipat sa isa pang ospital sa Olongapo City kung saan binawian siya ng buhay nitong July 22. Tiniyak naman ng Navy na wala itong nakikitang foul play sa pagkamatay ni Dulnuan batay sa mga nakalap nilang impormasyon.
40: The excitement is building up para sa nalalapit na Star Magic All-Star Games. At mismo mga kapamilya stars ang sumali sa masayang ticket selling para sa big event. Samantala, bago naman ang inaabangang Lollapalooza performance ng SB19, nagsama-sama muna ang mga A-Team para maagang i-celebrate ang milestone na ito ng grupo. Nagpapatrol MJ Felipe.
41: Pahinga sa acting para magbalik hard court ang ilang kapamilya stars sa Star Magic All-Star Games 2026. Aarangkada ang bakbakan sa basketball at volleyball games sa August 23. Pero bago yan, nakipagkulitan sa ticket selling ang ilang kapamilya stars gaya ni na Francine Diaz at Seth Fedelin, Binsoy, Colette Madelo, Lella Ford at Joaquin Arce.
42: Kalaban po namin ngayon si GMMTV. So kung nanonood po kayo ng Thai dramas, ma-entertain po kayo sa All-Star Games.
43: Maglalaro ng volleyball and first time ko pong maglaro. Kinakabahan pero
44: yeah.
43: I give my all.
42: Ano position ka sa volleyball?
43: Open spiker.
42: Open spiker.
43: Yeah, Colette, kung ako sa'yo.
41: Samantala, magbabalik Pinas ang Bjorn again isa sa mga matagumpay na international band na kumakanta ng hits ng grupong ABBA.
1: It's been almost 10 years and we have great memories of being there last time and we just cannot wait to be there again.
2: What do you remember most from your last Manila visit?
1: The people. Yeah. And they knew the words of all of the songs. Yeah. Every song. It was crazy.
3: They sing so loud and so well in the Philippines. Yeah. We cannot wait to hear it one more time.
41: Yeah. At ready na ring sumigaw at kumanta ang mga 18. Dahil sa July 30 na ang inaabangang performance ng mga hari ng P-pop, SB19, sa Lollapalooza stage. Pero bago yan, nagsama-sama muna sa isang masayang hangout ang ilang fans para maagang ipagdiwang ang milestone ng grupo.
4: Sobrang excited kami para sa 5. Sobrang nakaka-proud kasi first Filipino group sila na magpa-perform sa Lollapalooza. I'm so excited!
41: Sa July 30, alas 3:30 ng hapon, oras sa Chicago, Illinois, ang performance schedule ng grupo. Alas 4:30 ito ng madaling araw, July 31 sa Pilipinas. At pwedeng mapanood sa Disney Plus app. MJ Felipe, ABS-CBN News.
5: Actually kagabi.
18: Sakit ng katawan.
5: Ako umabot 1 hour 10 minutes Quezon City to Makati ikaw.
18: Gusto
5: pero
18: nag-ensa
6: ako kahapon.
5: Nag-ensa ka.
18: Matindi. Nag-drive. Ako kasi nagda-drive
5: Sa'yo. Kasi ang maghirap rin, alam mo, pag skyway, pagbaba mo ng bindiya, traffic din. Yun din.
6: Kasi ako hindi ko problema. Mga 100 meters alam away lang ako.
5: Sarap. That is the best.
18: Alam mo, pag...
5: ang sarap yung naglalakad sa trabaho.
6: Hindi naman ako naglalakad. Na,
18: pwede naman daw maglakad. Walang makati.
6: Hindi, pero tama po sila.
5: Dati kaninang... naglalakad ako.
6: Sa Mulan.
5: Ito lang ako nakatira nung tabi ng EBS.
18: Ano, malakaya mo talaga.
6: Oo, tama. Tama, naalala ko ngayon, KB.
5: Sabi mo?
6: Kaninang umaga, nag-cover ako sa DOE, mahigit isang oras. From Quezon City to BGC, doon ang DOE. Ang tanong ko, ibig sabihin, ang dami pa rin nagmamaneho kahit ang mahal ng gasolina?
5: Parang ganun eh, no?
6: So, kailangan itaas pa?
18: Huwag naman na.
6: Tinatanong ko. Sorry mo, tinatanong ko lang. Tinatanong ko. Kasi yun ang sinasabi nilang impact. Pag sobrang mahal ng diesel at gasolina, nawawalan traffic.
18: Pero ito,
5: pero yung ulan kasi.
18: Ang maganda yung sa bus, yung carousel, mabilis sila.
5: Bawal ka kasi doon.
6: Bawal ka doon, Ate Mi. Huwag kang pumasok doon. Pag nahuli ka, nakakahiya.
18: Good for the bus, yung mga nagtitik ng bus. Kasi mabilis yung biyahe nila sa bus, mabilis yung biyahe sa MRT, di ba? So, meron namang nakangiti doon sa traffic. Yung mga privado, medyo na stress. Pero kung gusto mo mag-bus, mabilis naman.
6: Anong oras ka ba uwi?
5: Ngayon na, ngayon na.
6: Actually, bumper to bumper ngayon. Ngayon. Papuntang Makati.
5: Yun na.
6: Huwag ka na munang umuwi.
5: Ako, Diyos ko, hindi kailangan ko na umuwi. Yung mga anak ko ako. Okay.
18: Gusto mo sa alam, pinaisip ako for you. Mag-MRT ka na lang, tapos yung driver mo, pa-driving.
5: Oo, mauuna ako.
6: Alam mo kung saan bababa yan? Magkamali sa top 10 bababa. O di lumagpas siya ngayon.
18: Hindi, kaya niya yan.
6: Hindi siya marunong. Saan ba ako bababa?
18: Kaya niya yan.
6: O, saan ka bababa?
18: Marunong ako.
6: Saan ka bababa?
5: Sige. Bababa ako sa Ayala Station.
6: O, tapos, ano gagawin? Pag bababa sa Ayala, lalakarin.
5: Hindi, tapos natawag ako.
6: Di ganun din, tatawag. Pasundo naman ako, naligaw ako.
5: Kasi baka mapashopping ako sa Ayala. Wow.
18: Maganda yung One Ayala, ha?
5: Oo, ang ganda
18: kasi
5: naman
18: Ayala. Kasi may bus, may MRT, it's one
6: mo,
18: terminal.
6: Parang pusa na yan, ubilisan mo na ako.
5: Talaga, grabe to.
18: Dadalhin ko siya, promise.
5: At yan ang mga balitang binantayan namin para sa inyo. Tuloy-tuloy ang pagpapatrol sa Kapamilya Channel. Kapamilya Online Live at 8 to Z. Susunod na sa ABS-CBN News YouTube channel ang Oh My God. Ako po si Karen Davin.
6: Galing ni KD, marunong palang mag-MRT to. Very
5: good. Kasi nagawa, daming beses ko na nag-MRT.
6: Talaga?
5: Oh!
6: So, saan ka nga bababa? Paulit-ulit. Sige na, sige na.
18: Para sa iba pang balita, mag-log on sa abs-cbn.com. Napakikinggan din ang TV Patrol sa DZMM Radio Patrol sa Istrenta. Anumang hamon, anumang panahon, tapat kaming maglilingkod. Ako po si Bernadette Zambrano.
6: Ako, hindi mo ako tatanayin kung saan ako bababa. Quezon Avenue Station. Lapit lang. Napapanood po ng live ang TV Patrol. Ano ba mga paborito ninyong palabas sa I1? At sama-sama pa rin tayo gabi-gabi sa ABS-CBN sa All TV 2. Ako naman po si Alvin Olchico sa ngala ng ABS-CBN News in the service of the Filipino. Maraming salamat at
7: Magandang gabi, bayan!
8: This is FM Radio. FM Radio. Favorite music radio.
9: The time now on FMR. It's 8 o'clock.
10: Taon-taon, halos 29 na bilyong piso ang halaga ng produksyong napipinsala at tuluyang nawawala sa sektor ng agrikultura kaugnay ng climate change o pagbabago ng klima at panahon. Palay ang may pinakamalaking pinsala sa mga pananim bunsod ng climate-related risks. Umaabot ito sa 40% ng kabuuang pagkalugi o katumbas ng 11.6 billion pesos.
11: May magagawa tayo para matulungan ang ating mga magsasaka na maiwasan ang pagkalugi dahil sa epekto ng climate change at magkaroon ng mas mataas na produksyon at kita. Magagawa natin ito sa pamamagitan ng pagsisigurado ng ating pamamahala sa bukid ay akma at tumutugon sa pabago-bagong klima at panahon. Ngunit, paano nga ba natin ito magagawa? Una, mahalagang matukoy natin ang tamang panahon ng pagtatanim, pag-aalaga at pag-ani. Ang DA Climate Resilient Agriculture Office sa ilalim ng AMIA ay mayroong tinatawag na typhoon risk information na kung saan nakamapa ang insidente ng mga mapaminsalang bagyo at iba pang weather systems kada buwan. Nakatutulong ang impormasyong ito para i-adjust ang ating planting calendar at matukoy ang tamang panahon ng pagtanim, pag-aalaga at pag-ani. Bukod sa typhoon risk information, mayroon ding drought risk information na maaaring gamitin para malaman ang mga lugar na kadalasang tinatamaan ng tagtuyot o kakulangan sa tubig at kung kailan kadalasang tinatamaan ang mga ito. Sa impormasyong ito, makakapaghanda ang magsasaka laban sa epekto ng tagtuyot katulad ng pag-a-adjust o pagbabago ng panahon ng pagtatanim, pag-aalaga at pag-ani ng palay, pag-shift o pagbabago ng mga pananim at paggamit ng tamang variety o uri ng palay. Katulad na lamang ng drought tolerant at mga early maturing na varieties. Pangalawa, ang tinatawag na climate and weather informed farming and fishing advisories. Ang mga abisong ito ay nagsisilbing gabay sa mga magsasaka at mangisda sa pagpaplano ng paghahanda sa kanilang mga bukid, partikular na sa panahon ng pagtatanim at pag-aani. Naglalaman ang mga abisong ito ng mga weather forecasts mula sa PAGASA na may katumbas na farm advisories mula sa DA, gaya ng kung ano ang mga prioridad na pananim, akmang climate resilient agriculture practices base sa estado ng mga pananim at mga suporta na maaaring ma-access mula sa DA. Para sa ibang impormasyon, sumangguni sa inyong city o municipal agriculture office o bisitahin ang AMIA website amia.da.gov.ph.
10: Dahil sa tamang impormasyon tungkol sa klima at panahon at akmang climate resilient agriculture practices, mas magiging handa tayo sa epekto ng iba't ibang climate-related risks. Masisigurado natin na ang ating mga pamamaraan sa bukid ay akma at tumutugon sa banta ng pabago-bagong klima at panahon. Lamang ang may alam. Maagang abiso para sa iwas perwisyo. Isang paalala mula sa kagawaran ng agrikultura at ng himpilang ito.
12: Oh my God! Ang dami kong rashes at pimples!
13: Pimples at rashes?
14: It's DTX 500 mo na yan!
13: DTX 500!
14: Ito ay may antimicrobial property
13: na nakatutulong sa pagtanggal
14: at paggaling ng pimples at rashes.
13: DTX 500!
14: Highly recommended!
13: Ng mga eksperto.
14: DJX 500.
15: Mabibili sa mga butika.
8: This is FM Radio.
16: FM Radio.
17: Favorite music radio.

0: Wala silang masabi ng FM Radio ang bed kabay sa malupet.
1: Barber at masahisa, sama mo pati artista. FM Radio ang bed kasi alupet
0: ang lupet.
2: Ito na ang malupet na pinakikinggan. FM Radio Kabibes.
3: Never ka nang aantukin gabi-gabi. Gising na gising ang iyong evening sa mga nakakaindak na tugtugin. Mananalo ka pa ng limpak-limpak na papremyo sa Gandang Gabi Vibes. Kasama ang iyong night shift vibes kada. DJ Cherry Lou, DJ Faye Lemon at DJ Nico Chico mula alas 8 hanggang alas 10 ng gabi. Dito lamang sa inyong number one favorite bet na bet, 100.7 FM Radio Tacloban. Ka-vibes!

0: Napakagandang gabi, Eastern Visayas at Tacloban City. Ang ating oras sa buong Pilipinas. Ay nako, 8:10 na nga pala, July 29, 2026. Aba, ilang araw na lang. Mag-say hello na tayo sa buwan ng...
1: Agosto!
0: Agosto!
1: Agosto kita.
0: Ay, naku, uuusin na naman yata ang mga manggo-ghost dyan.
1: Gusto ko ng pera.
0: Ay, sana mo.
1: Diba? Ganon dapat.
0: Sana all.
1: Gusto ko.
0: Gusto rin natin yan. Lahat correct. Naman siguro gusto talaga ng pera. Pero sana tila magdila ang helang presidente ano, at tanggalan na ng value-added tax yung mga sweldo natin.
1: Uy.
0: Sana all.
1: Diba?
0: Sana all.
2: Yes. Sana
0: yes. And tapos tatanggalan pa ng VAT din pati yung mga bayarin sa kuryente.
1: Mm-hmm.
0: Oh, kung pwede lang. At saka tuluyan ng tanggalin yung system slot charge.
3: Diba? Para ang siya.
1: Kasi nga naman, hindi naman talaga natin kasalanan kung bakit nagkakaroon ng system loss.
0: Bakit? Oo. Hindi naman talaga yun. Gumagamit lang naman tayo ng kuryente. Hindi naman tayo nagnanako ng kuryente. Problema nga lang doon is may mga ilang tao.
1: Bakit ba nagkakaroon ng system loss?
0: May mga several reasons.
1: Okay, imbestigahan natin.
0: May mga several
3: ayun talaga
0: yung
3: topic
0: yan.
3: Natin.
1: Imbestigahan natin.
0: Isa sa mga reasons yan, mga illegal tapping ng mga linya ng kuryente.
1: Oo, tapos yung mga signal. Ayan. Kasi ngayon yung topic natin is about signal.
0: Big signals? Ay, sinegway ka agad.
3: Paano yung napunta doon?
0: Hindi pa nga tayo nagpapakilala. Kung ako si DJ Nigchiko.
3: DJ Pailemon.
1: And of course, DJ Cherry Lou.
0: Mauuna na yung topic bago yung mga pangalan na natin, ano? Oh. At kayo po ay nakikinig dito sa paboritin yung programa Gabi-Gabi. Ito po ang
1: Gandang Gabi Vibes!
0: At tayo po ay magkakasama hanggang alas G's ngayong gabi. So mga ka-vibes, kung gusto nyo makijoin, makisali sa ating usapan at kulitan, ay nako! Huwag kayong magatubiling mag-send lamang ng inyong mga comments, mm-hmm. ng inyong mga thoughts, ideas, opinion, or experience sa ating live stream po. Makikita na po tayo ngayon sa 100.7 FM Tacloban official Facebook page. At eto na po ang ating tanong.
1: Ayan. Eto na. Naging excited lang kasi kanina. Oo. Sa tingin mo,
0: kuryente talaga.
1: Oo. Ano ang dahilan kung bakit nagbibigay ng mixed signals ang isang tao?
0: Hala! Ano ba ang mixed signals?
3: Ano to? May network ba to? Anong signal?
1: Kahit anong signal.
0: Pareho sa mga cellphones, mga dual SIM.
1: Iba-iba, pwedeng dalawang ano.
3: Network.
1: Yes.
0: I-explain natin mamaya kung anong tinatawag
1: ano nga ba, signals. Yung una, ano nga ba talaga yung mixed signals?
0: Uh-huh.
1: Bakit nagkakaroon ng dahilan?
0: Ano mga common signs, kumbaga? Tapos, ano bang ibig sabihin talaga ng mga mixed signals na ipinapabatid ng isang tao?
1: Yun
0: ang ating pag-uusapan.
1: Actually,
0: mamaya.
1: Magulo ka lang talagang kausap.
0: Pwede nga ba?
1: Diba?
0: Hindi mo lang mag-gets ko noong talagang gusto mo.
3: Sorry na nga po.
1: Moody.
0: Or baka siguro nagme-menopausal.
1: Moody? Ganon?
0: Oh, moody. Bago-bago yung isip.
3: Wala kaming kilalang ganon. Hindi yung talent ng mga babae.
0: Mukhang hindi.
3: Yes.
0: Mukhang hindi sa mga lalaki.
1: Hindi mo maintindihan mo ano yung gusto mo, di ba, sa
0: misa,
1: buhay.
0: Minsan mapapatanong ka lang, ha?
1: Ano
0: yun?
1: Ang weird
0: diba?
1: Mo.
0: Diba? Sige, yan po nga ito pag-uusapan yung mga ka-vibes. Huwag ko yung mag-aalin lang. Ang isan lamang po ang inyong mga sagot sa ating comment section. Again, live na po tayo sa 100.7 FM Tacloban.
1: Ayan, para sa mga ka-vibes natin na hindi makapag... Facebook. Makapag-Facebook at makasali sa ating usapan ngayong gabi. Pwede po kayong makinig sa 100.7 FMR Tacloban through FMR app. I-download nyo lang po yan sa Play Store and App Store for free. Kahit saan kayo pumunta, mapapakinggan nyo ang ating radio station.
0: Ayan ha. So yan po mga ka-vibes. Simple lamang po makibonding dito sa nag-iisa ninyong ka-vibes sa Sound Trip. Ito po ang
1: 100.7 FMR Tacloban. Ang Lupet!

0: Gandang Gabi Vibes with DJ Cherry Lou, DJ Faye Lemon, and DJ Nico Chico. Magandang balita! Ang RTR Hospital ay nag-aalok ng libreng surgical consultation para sa isang hanay ng mga kondisyon, kabilang ang bukol sa suso, thyroid, hernia, almoranas, mga issues sa colon, mga problema sa parotid gland, at mga cyst. Tama! Walang gastos sa konsultasyon sa ating mga nangungunang surgeon. Kung naghahanap ka naman ng pangalawang opinyon o gusto mo lang malaman ang higit pa tungkol sa iyong kalagayan, ngayon na ang perpektong oras. Huwag palang pasin ang pagkakataong ito upang makakuha ng ekspertong payo ng walang anumang pinansyal na pasanin. Bisitahin ang RTR Hospital ngayon at gawin ang unang hakbang tungo sa mas mabuting kalusugan. Para mag-book ng iyong appointment, tawagan kami sa 0917-324-0152. Ulitin ko ha, 0917-324-0152. Ang RTR Hospital ay matatagpuan sa Barangay 96 Kalanipawan Road, Tacloban City. Ang iyong kalusugan ay aming prioridad.
1: Happy listening sa Gandang Gabi Vibes!

0: Balik na naman po tayo mga ka-vibes sa nag-iisa na ating paboritong programa gabi-gabi. Ito po ang
1: Gandang Gabi Vibes!
0: At ngayon, oras na para na natin pag-usapan ang isa sa mga mahirap sagutin ng mga tanong patungkol po ito sa
1: mixed signals.
0: Parang mixed nuts lamang. Ano?
1: Sa tingin nyo ba, ano ang dahilan kung bakit nagbibigay ng mixed signal ang isang tao?
0: Pero una sa lahat, i-define muna natin ano, ano yung ibig sabihin signals? Ng mixed signals. So, pag sinabi natin mixed signals, i-define natin sa isang relationship, ito po yung mga words na sinasabi ng isang tao pero hindi naman tugma sa kanyang mga actions. Yun ang ibig sabihin nun. So therefore, since hindi tugma ang kanyang pinagsasabi sa kanyang mga pinaggagawa, eh naku-confuse ka kung ano ba talaga ang gusto niya. Diba? Sasabi, tatanungin mo, gusto mo ba ng mangga? Sasabihin niya, hindi, pero favorite gusto. Naman nyo.
1: Oo, ayan.
0: Sasabihin mo, mahal mo ba ako? Sasabihin niya, hindi. Pero sa totoo lang,
1: pero
2: iiyak pag umalis.
1: Tapos sasabihin niya, miss na kita, pero hindi man lang pumupunta, hindi ka man lang binibisita.
0: Ayun, isa pa yun.
1: Diba? Sasabihin hindi man lang niya, siya nagkakaroon ng time para sa'yo.
2: Correct, sino yung relate dito sa mga kababaihan? Hindi po ako galit.
1: Hindi naman talaga ako galit. Hindi ako galit.
2: Ganun yun. Hindi talaga galit.
0: Hindi naman siya galit. So, super saiyan lang. Yun lang.
1: Nagdra-dragon lang.
0: Iba lang. Hindi nga pala galit. Tinotoyo lamang.
1: Hoy! Ang toyo, inuulam.
0: Yun lang.
2: Nakala ko ano yun. Pang-adobo.
1: Pati ako nalipo.
0: Anyway, sige mga ka-vibes. Yan po ang ibig sabihin ng mixed signals. Yung hindi po nagmamatch yung mga words ng isang tao sa kanyang actions. Ito, isa sa mga... Bigyan muna natin kayo ng magandang example. Yung magpo-propose ka.
1: Tapos,
0: nung nag-oo na si girl, sasabihin mong, wag na muna.
1: Ay, hindi pa pala. Okay, next life na
0: parang lang. Yung mega example natin na paulit-ulit
1: lamang. Oo na naman. Lagi na naman siya.
0: Yun.
1: Sasabihin ng mga ka-vibes natin, wala na ba kayong ibang makuhang example?
0: Kasi wala na mong ibang example.
2: Gumawa muna kayo na magpa-viral ngayon.
1: Diba?
0: Sige. Pero yun. Parang ganun talaga yung situation. Okay, sige. Eto, para mas maintindihan natin yung tinatawag na mixed signals, ano pa mga common signs? Parang sakit lamang, ano? May mga sintomas talaga, ano? Pero eto yun. Number one, inconsistent communication. Paano natin malalaman? Like for example, text siya ng text for how many days?
1: Tapos hindi ka nag-reply.
0: Tapos bigla na lang naging silent na wala man lang reason. Eh di ikaw mapapaisip ko, may ginawa ba akong mali? May na-send ba akong... O may na-wrong send ba ako?
2: Uy! May ginagawa ka nga talaga.
0: May ginagawa ka. Kaya magduna ka na.
2: Or nakita ba ako sa labas na ganito ganyan?
0: Oo, diba?
2: Nag-overthink.
0: Ito pinakamalala. I-connect natin sa long distance relationship or LDR. Yung parang sweet-sweet nyo, mag-video chat, tas bigla na lang ilang kinabukasan, hindi na siya available. Tas ilang araw nang lumipas, wala pa rin.
1: Sasabihin, ano kaya yung nasabi ko?

0: Hindi na niya, hindi na niya ako ni-replyan. Hindi ko na siya makontakt.
1: Oo. Oh. Nami-miss ko na yung video chat namin.
0: Ah! Yung video chat ba?
1: Naligo ka na,
0: Pe. Tama ako. Sana naman yun!
1: Bakit wala na?
0: Diba?
1: Napuputol yung routine ko. Ay! Routine!
2: Ay, nasanay ako sa routine.
0: Pang-araw-araw na kasi yun.
1: Oh, sinumhan lang kayo na, or nawaray lang yung load. Ano, yun po ang ilan sa mga signs talaga, common signs ng mixed signals. Number two, yung tinatawag na contradictory behavior from the word from the words themselves.
0: Contradictory.
1: Ano? Contradictory behavior. Flirting, tapos showing deep interest, then all of a sudden,
0: wala na. Wala nagiging na. Cold na, na again. Tapos parang hindi na kayo magkakilala. Oo,
1: tapos parang wala, bigla na lang nawala ng interest. Ano kaya? Umutot ba ako?
2: Hindi niya ba ano yung bet yung amoy ko? Yung
1: parang nag-shape na po isa, tapos bigla na lang, ha? Saan na?
0: Yung parang nag-shape-shifting agad.
1: Oo, oh, bigla nang bagong ihip ng hangin.
0: Ganon. Oh. Hala, ang hirap, parang nakakapagod.
2: Mahirap nga. Oo, kasi nakapagod. Hindi mo alam.
0: Yes, nakakapagod ang isang tao ng ganon.
1: Ganon. Eh, ganon naman talaga yung mga babae.
2: So, sabihin ngayon ni Nico Chica, so alam niyo na.
1: Now you know. Parang, diba, hirap
0: niyo. Sasabihin mo, ano gusto mo? Gusto basahin. Mo ba dito? Oo. Tapos pag hiada na, oh, di kayo, ano, shit, impala.
1: Tara sa taplong, or, pero palit.
0: Nasa rin ako.
1: Sirig ko pa kanina lang mapalit.
0: Tapos kung di rin

0: Gusto ko muna yung free ako. Gusto ko muna yung hindi ako matatali.
1: Sana naman, no, pwede may backup lang din sa kanya. Para in case na mag-back out sabihin, siya, may pangalawa.
0: Sabihin, kung okay, kung back out ka siya muna.
1: In out lang.
2: Yun lang, oh, 'di ba? Mahirap talaga isipin, ano, sometimes mahirap mo talagang matansya pag ganyan talaga ang isang tao, 'di ba? Palagi nilang mixed signals tapos hindi mo alam kung ikaw ba talaga may pagkakamali or bigla lang talaga nagbago ang kanyang isip. Hindi na doon na pumapasok yung tawag nito. Stress talaga.
0: Mm-mm.
2: Diba? Anxiety din on your part.
1: Kasi naman, kakaisip mo, ano ba talagang nagawa ko na mali?
0: Yes, diba?
2: Imbis na mapapausbong palalo yung relationship, mukhang
1: mali yung stepping mo.
0: Yung parang nasabihin, ang okay pa naman namin kanina.
2: Tapos bigla na
0: okay
2: lang.
0: Okay pa naman kami. Ang saya pa naman namin.
2: Tapos bigla na lang susungit kami. Tapos hindi na mamamansin.
0: Ano nangyari sa'yo?
1: Nahanginan.
0: Sinaniban ka na
2: lang. Yun, sinapian ba ito ng masamang
0: sinapian
2: espiritu?
0: Sinapian ka na naman in Hit dragon.
2: Ay, naku.
0: Diba?
2: Yan po ang mga common signs po ng mixed signal sa isang tao. Bakit nga pala nagkakaganito? Yan pong pag-uusapan natin mamaya. Kung ano ba talagang ibig sabihin ng mga mixed signals na yan?
0: Bakit kasi nagkakaroon ng mixed signal?
2: Oo, mahirap kasi isipin, ano, hindi mo mababasa talaga kaagad kung anong nasa isip
0: Wait
2: ng tao.
0: Wait lang. Sa tingin ko, hindi lang babae ang nagkakaroon din ng mixed signals.
1: Pati yung lalaki.
0: May mga lalaki din.
2: Pero kadalasan sa mga babae.
0: Oo, kasi
2: komplikado masyado yung mga utak niyo eh. Gusto niyo ng daming mga wiring.
1: Talent lang namin yun.
0: Parang ano na lang talaga ng babae yun. Pero talent sa mga lalaki, meron din.
2: Meron din naman.
0: Magulo din naman na kaya ang utak niyo. Ano
2: minsan.
0: Kami lang.
1: Pero para fair.
2: Pero let's face it, kadalasan.
1: kadalasan. But still, meron pa rin mga lalaki.
0: Oo.
1: Yes,
0: lalo na yung mga feeling babae.
1: Uy, basahin muna natin yung messages sa live natin.
0: Yes.
2: Sige, meron na tayong mga messages dito. Oh, si Papa Ray. Nagising ang diwa.
1: Good evening ko na DJs from Ray Kenneth Manila.
0: Yes, good evening din sa iyo.
1: Good evening DJ Nico Chica, DJ Faye Lemon, and DJ Cherylou. Pa-shout out po ako nakikinig sa radio ko. Ang gandang gabi vibes dito sa bahay sa Barangay 1990 Tacloban City.
0: Hulaan ko.
1: Oh, kilala mo.
0: Kay Andre James
1: perfect.
0: Tsaka yung kay may request siya ni Kuchiko.
2: Oh.
0: Kay How Am I Supposed to Live Without You? By
2: oh,
0: Michael Bolton. Michael Bolton, and Your Song by Elton John.
2: Ay, naku, pang late night vibes yata mga songs
0: Andrew
2: mo. Andrew
0: James, i-request mo tumamaya kay Ron Toron.
2: Oh, kasi pang late night vibes
0: kasi
2: yung
0: ano namin dito, yung pang-pagulo lang ng gabi. Eto, yung pang-senti na to pampatulog.
2: Si Ray Kenneth Mandin Mina, good evening DJs.
0: Yes.
2: Mwah! Okay,
0: wow!
2: Thank you so much po.
0: Ayan, eto kay Papa Ray. Gandang gabi mga ka-vibes. Ang lupit. Ang lupit. Ang pinakamahalagang tandaan ay hindi lang ang mga salita ang dapat tingnan. Kung ang consistency ng kilos, kung paulit-ulit siyang nagpapakita ng interest tapos bigla ring lumalayo ng walang malinaw na paliwanag. Normal lang na malito ka.
2: Mm-hmm.
0: May partikular bang sitwasyon na nararanasan mo ngayon? Maari mong ikwento ang ginagawa niya para matulungan kitang suriin ng mixed signals nga ba ang ipinapakita niya.
1: Charot!
2: Diba? Pero mamaya, malalaman natin kung anong ibig sabihin talaga ng mga ganong mga gestures.
1: Ang haba naman ng comment ni Papa Ray.
2: Oo, hindi siya sigurado sa nararamdaman niya. Gusto ka niya
0: pero
2: sa ilang pagkakataon, pero may alinlangan na takot siyang mag-commit. Gusto niya gusto niya yung atensyon. Maaaring gusto niyang may taong nagbibigay sa kanya ng oras at pagmamahal, pero ayaw niya ng seryosong relasyon. Takot siyang masaktan o ma-reject, kaya minsan lumalapit siya tapos biglang lumalayo.
0: Diba? Ay, meron yan. May ganun yun.
2: Cha-cha-cha.
0: Yung mahal niya pero hindi siya sigurado.
2: Yes.
0: Kasi takot siya.
2: Hindi parehong parahanin yun ang pagpapakita ng interest. Minsan, tingin mo yung mixed signals, pero para sa kanya, normal lang. Pagiging mabait or friendly.
0: Oh.
2: Hindi siya marunong makipag-communicate ng direkta. Iniwas niya magsabi ng totoo dahil ayaw niya makasakit o magkaroon ng konfrontasyon.
0: Oh.

0: Oh, yun kadalasan yung nagiging reason din.
1: Actually, yan pag-uusapan natin, Mami.
0: Ah, okay. Oh, so, napa-advance lang si Papa Ray.
1: Oo. Sige, mamaya, pag-uusapan pa natin yan, okay? Dadagdagan natin yung mga minention ni Papa Ray na mga possible
2: reasons.
1: So, possible meaning behind those mixed signals. Okay? In the meantime, mga ating oras, it's 8:39 mga ka-vibes. Continue sending lamang po ang inyong mga comments, song requests, anyong mga opinion or thoughts regarding our topic tonight sa ating comment section. Again, live po tayo ngayon sa ating official Facebook page, ang 100.7 FMR Tacloban. And once again, kayo po ay nakikinig dito sa nag-iisa ninyong paboritong programa gabi-gabi. Ito po ang
2: Gandang Gabi! Bye!

0: Gandang Gabi Vibes with DJ Cherry Lou, DJ Faye Lemon, and DJ Nico Chico.
1: Problema sa final liver? Mag DTX 500. Ang DTX 500, ito ay may Mamortica Sharantia Compound mula sa Ampalaya na nagbibigay ng proteksyon laban sa liver failure. Alagaan ang iyong atay. Mag DTX 500. Araw-araw, DTX 500. Mabibili sa mga butika.
0: Magandang balita. Ang RTR Hospital ay nag-aalok ng libreng surgical consultation para sa isang hanay ng mga kondisyon, kabilang ang bukol sa suso, thyroid, hernia, almoranas, mga issues sa colon, mga problema sa parotid gland at mga cyst. Tama! Walang gastos sa konsultasyon sa ating mga nangungunang surgeon. Kung naghahanap ka naman ng pangalawang opinyon o gusto mo lang malaman ang higit pa tungkol sa iyong kalagayan, ngayon na ang perpektong oras. Huwag palampasin ang pagkakataong ito upang makakuha ng ekspertong payo ng walang anumang pinansyal na pasanin. Bisitahin ang RTR Hospital ngayon at gawin ang unang hakbang tungo sa mas mabuting kalusugan. Para mag-book ng iyong appointment, tawagan kami sa 0917-324-0152. Ulitin ko ha, 0917-324-0152. Ang RTR Hospital ay matatagpuan sa Barangay 96 Kalanipawan Road, Tacloban City. Ang iyong kalusugan ay aming prioridad. Good vibes ang gabi mo sa Gandang Gabi Vibes.
2: Hey, Clumboy.
3: Yeah.

0: Meron bang nanalo kaninang 5 p.m.? Yan po ang ating aalamin. Just in case hindi nyo pa alam yung winning number combination sa Suwerte sa 5 p.m. draw, ito po yung winning number combination for July 29, 873-873. Girls, what do you think? Anong lalabas sa 9 p.m. draw?
1: 7.
0: 0. 2? 0, 2, 7. Okay, 0, 2, 7. Try natin na kung meron
1: kanis. 2 yung sa'yo?
0: 2.
1: 2.
0: 0, 7. Tingnan natin mamaya ha, mga ka-vibes, kung anong magiging winning number combination para sa 9 p.m. Lotto Suwerte result. Kaya kung ako sa inyo manatiling nakikinig dito sa nag-iisin yung ka-vibes sa South Trip, ito po ang
1: 100.7 FM Talk Laban, ang Lupet.

0: Gandang Gabi Vibes with DJ Cherry Lou, DJ Faye Lemon, and DJ Mico Chico.
1: Madalas na pag-ihi, paglabo ng mga mata, at mamamanhid ng mga paa. Baka may diabetes ka na, mag-DTX 500! DTX 500! Ito'y gawa sa pinag-along ang paraya at the sugar, sugar cane extra na may pinakamataas ng ORAC value na epektibo sa pagpapababa ng blood sugar levels. DTX 500!
0: Magandang balita! Ang RTR Hospital ay nag-aalok ng libreng surgical consultation para sa isang hanay ng mga kondisyon, kabilang ang bukol sa suso, thyroid, hernia, almoranas, mga issues sa colon, mga problema sa parotid gland at mga cyst. Tama! Walang gastos sa konsultasyon sa ating mga nangungunang surgeon. Kung naghahanap ka naman ng pangalawang opinyon o gusto mo lang malaman ang higit pa tungkol sa iyong kalagayan, ngayon na ang perpektong oras. Huwag palampasin ang pagkakataong ito upang makakuha ng ekspertong payo ng walang anumang pinansyal na pasanin. Bisitahin ang RTR Hospital ngayon at gawin ang unang hakbang tungo sa mas mabuting kalusugan. Para mag-book ng iyong appointment, tawagan kami sa 0917-324-0152. Ulitin ko ha, 0917-324-0152. Ang RTR Hospital ay matatagpuan sa Barangay 96 Kalanipawan Road, Tacloban City. Ang iyong kalusugan ay aming prioridad.

0: पे गंदा गंदी वाइब्स विद डीजे चेरी लू डीजे फेई लेमन एंड डीजे निको चिको
1: Para sa malinis na dugo, DTX 500. Para sa marusugnata, DTX 500. Ayon sa mga eksperto, ang DTX 500 ang may pinakamataas na antioxidants na nagpapahusay at nagpapalinis atay. DTX 500. Sumok na ng mga eksperto. Mabibili sa mga butika.
2: Happy listening sa Gandang Gabi Vibes.

0: itong masigurado, mga kabayan. Sigurado ako, meron na po tayong 3-digit Lotto Swear Trials result ngayong 9 p.m. So para sa mga kabayan sa atin dyan at tumaya para sa 9 p.m. draw, ito po ang winning number combination. Before that, ano number natin?
1: 7-0-2. Yes.
0: Okay, makinig kayo na mabuti. 9 p.m. 3-2-3. Ikatlong gabi na.
1: Kaya, sayong-sayo talaga ngayong week. Alam ko na to.
0: 3-2-3 ang winning number combination, mga ka-vibes. Ngayong 9 p.m. Congratulations para sa mga nakakuha na eksaktong winning number combination.
1: Congrats.
0: At ipagpapatuloy na natin ang ating pinag-uusapan patungkol sa mga mixed signals. Ayan, halo-halo, labo-labo. Kanina pinag-uusapan natin ano nga ba ang tinatawag na mixed signals, tsaka kung ano-ano ang mga signs nito. Actually, yung mga common signs. Ngayon naman, ano naman actually ang meaning talaga ng mixed signals? Although din na-define natin kanina, pero ano nga palang kahulugan nito sa mga taong nagpaparamdam ng mga mixed signals.
1: Yung parang hindi magkatugma yung action mo at words mo, gano'n.
0: Kanina actually, na-mention ito ni Papa Ray. Napakalinaw po na kanyang explanation.
1: Yes.
0: Oo, patungkol po doon. Pero ito mga may dadagdag,
2: Ano daw?
0: Ito po mga maidadagdag natin, mga ka-vibes. Yeah. Number one, yung tinatawag na emotional unavailability. Emotionally unavailable po siya. Ibig sabihin, gusto lang nila yung attention or company, pero takot pa na sa tinatawag na commitment. Kaya, medyo avoid-avoid lang muna sila. Pero, super close naman sa'yo, di ba? Di pa sila handa para sa isang totoong relasyon. Yun ang ibig sabihin nun. Although, dikit ng dikit sa'yo, mega atras naman when it comes to mga madibdibang part na. Kasi hindi pa sila emotionally ready.
2: Okay.
1: Pero gusto kanya.
0: Gusto kanya.
1: Oo.
2: May pag-aalinlangan pa.
1: Pero may pag-aalinlangan. Na parang gusto na parang hindi.
0: Parang gustong kilitiin pa ng matindi. Konting kembot pa. Number two, it's because of inner conflict. Alo, may inner conflict pa pala. They feel pulled in opposite directions, torn between wanting closeness and wanting absolute freedom. Yun na nga sinasabi natin. Gustong maging close sa'yo, pero ayaw pang magpatali. Samilbi, ikaw ba yan? Ganern.
1: Hindi pa siya readying matali.
0: Oo. Hindi pa yun napahigot. Aw, aw.
1: Pero gusto niya yung isang tao.
0: Oo.
1: Nakikita niya in the future.
2: So ano lang?
0: Gusto lang.
2: Saya lang?
0: Saya lang.
2: Walang ano, tawag.
0: Pero,
1: may commitment pero hindi pa yung fully. Ganun,
2: kadip?
0: Full commitment. Parang gusto pa niyang magliwaliw.
1: Gusto pa niyang mag-explore.
2: Parang if may chance pa na magbago pa yung isip, hindi pa siya. Pwede pa siyang
1: Pwede pang mag-back out.
0: Pwede pang mag-back out, ganun. Ayaw muna niya ayaw pa niyang pumirma ng kontrata for the meantime. Okay, eto. Ibig sabihin ng mixed signals, it could be a soft rejection. Ay niya kasing prangkahan na sinasabi sa'yo.
2: So soft lang siya, hindi
0: soft
2: siya
0: lang.
2: Hard.
0: Hindi siya masyadong harsh. Foreplay lang muna.
1: Ay, yung parang yung parang sa hindi mo diretsahan sasabihin na
0: gusto kita.
1: Ayoko sa'yo or
0: ayoko sa'yo.
1: Marami lang siyang mga paligoy-ligoy.
0: Parang may resistance pa talaga na aminin niya talaga yung tunay niyang nararamdaman. Parang ganun.
1: Okay.
0: Kaya tawag doon soft rejection. Parang ayaw niyang sabihin sa'yo yung tunay niyang nararamdaman. Kung ayaw niya talaga sa'yo or may gusto talaga siya sa'yo. Yun lang.
1: So ikaw naman, parang aasa ka na hindi. Ganun.
2: Kaya nga, mixed nga.
1: Ano ba yun?
0: Ayun.
2: Ang hirap.
1: Ayoko na.
0: Hirap ano? Or, eto, pinakamatindi sa lahat.
1: Ano?
0: Yung pag-aanlinlangan talaga. yun. Pinaka-bottom line talaga ng lahat.
2: Pupunta ba o hindi?
0: Oo, yun. Kaya, kahit siya nako-confuse, ikaw pa kaya?
2: Oo. So, parang nag-need yung nag-inarte RSVP. Muna. Hindi ka makapag-decide if pupunta ka dun or hindi. So nahang yung nag-i-invite sa'yo.
0: Correct. There is a lack of real intent or interest. Others note that it is human ambivalence. Shyness or could be past trauma.
2: Ay.
0: Yun ang ibig sabihin nun ng nagpag-aalinlangan. Talaga. Oh. So, ba naman kasi kung palagi ka nalang binabaster, do you think makikipranka ka pa? Kung malaking chance na mabastard ka pa rin, di ba? Ay, naku, may trauma ka na talaga sa mga ganong bagay.

0: kayong magjowa o magano ng mixed signal.
1: Huwag kayong magjowa ng malipong ang olo.
0: Kung gusto niyo ng diretsahang sagot,
2: kung gusto niyo ng peace of mind.
0: Huwag kayo dun sa ano, sa
2: magulo
0: mixed signal.
2: Magulo ang usapan.
1: Yes. Kung yes, yes. Kung no, no.
2: Yun naman kasi dapat eh.
0: Pero minsan hindi natin maiwasan din naman, lalo na kapag gusto natin ng isang tao.
2: Mm-hmm. Pero sa bagay kasi, kung iisipin mo, sometimes kasi parang nagtetest ka din yan eh. Tetesting ka lang naman eh. Baka,
0: kung totoo ba talaga yung
2: para bang,
0: ano niya.
2: Parang namimingwit ka lang yung isa, malay natin, may kumagat.
1: So para safe kung saan yung may kakagat.
0: May yung parang mas klaro.
2: Mas klaro.
1: Yung playing safe lang 'yon.
2: 'Yon.
1: Pero ganoon naman siguro may mga especially din sa mga babae, siguro ano, may mga reasons din, may kanya-kanyang reasons kung bakit ganoon. Aside lang sa pagiging inborn
0: moody,
1: na talent na talaga
0: ng isang babae.
1: Kasi minsan din baka nga, parang mga na-mention natin kanina na ayaw niya lang ma-hurt ng diretsahan.
0: Tapos may past trauma, sabi nga.
1: Kasi nga,
0: kanina.
1: Especially kung friends din kayo.
0: So parang, syempre, mahihirapan siya kung yung isa kasi mawawala yung pagiging yung friendship nila, di ba?
2: So, maraming reasons eh.
0: Parang mahihirapan siyang mag-oo o hindi. Kasi parehas naman mawawala yung, yung hindi naman mawawala, yung parang nahihirapan siyang mag-decide kasi mawawala yung friendship nila. Tapos hindi rin siya sure
2: kung kakagat.
0: Yes, yung parang ganun ba? Kasi parang, kung hindi niya alam kung pareha silang nararamdaman.
2: Kasi parang double-edged kasi hindi mo lang alam talaga kung anong magiging result eh. Ang problema nga lang nun, kung pareho negative.
0: Kaya parang
2: binasted ka na nga, naging awkward na yung inyong friendship.
0: Kaya sometimes naipaparamdam niya na gusto mo siya, gusto niya siya. Minsan naman, umiiwas siya. Kasi yung parang bilang may isip niya, baka ganito, ganito.
2: So yes, sunod na tanong natin para sa mga kababaihan eh. Kasi mahilig naman kayo sa mga mixed signals eh. Paano natin masasabi? Give us an example na, may mixed signals kayo, pero gusto niyo talaga yung person. Anong ginagawa ninyo mostly?
0: Mixed signals, hindi sa babae. Wala naman akong mixed signals sa tao. Sa mga bagay, meron.
1: Kasi parang applicable din siya sa mga decision mo sa buhay.
0: Pwede rin, in general.
1: In general talaga. Hindi lang naman sa relationship.
0: Yung maraming hesitations, diba?
1: Minsan din, yung mga reasons natin is kung bakit nag-hesitate tayo. Like, direct na, ayaw mo or gusto mo. Kasi afraid ka nga sa magiging tawag nito result ng pinili mo na decision. Sa buhay. Mga ganon. Kaya parang medyo nasa
0: or sometimes
1: gitna
0: parang,
1: ka lang. Kaya lang, syempre, nahahang both.
0: Yes.
1: Nag-aantay sa'yo kung ano dapat yung magiging decision mo.
0: Or sometimes parang nakikita mo na kung anong magiging result. Kaya nag-hesitate ka.
1: To answer your question, yun nga, yung result ay yung reason is parang afraid ka lang sa
0: kung
1: result,
0: ano yung result
1: na pipiliin.
0: Kung ano yung consequences na pwedeng
2: afraid ka lang sa result kung mag-2 bars or 1 bar.
0: Yes. Ganon. Delikado pag 2 bars. Delikado yan. May dagdag yan.
2: Oh, hindi delikado. Blessing daw yun.
0: Blessing. Pero delikado sa yung ano mo.
1: Yung loading ko. Yung nuggets. Parang
0: delikado yung delikado doon, yung future mo. Ganon.
2: Ay, nako.
1: Late ko na na-realize yung result na yun. Anong 2 bars? Kala ka signal tayo eh.
0: Bago tayo magpatuloy sa ating tugtugan, eto si Papa Ray, nagpapa-shout out. Papa Ray, shout out po sa'yo. Sabi niya, hindi siya makasabay sa live sa FB. Ay. Tapos may i-greet siya.
2: Sige.
0: Eto, greet daw niya yung second runner-up ng gandang Nanay Tanawan to Cheryl Copino, a Barangay Maghulod, Tanawan, Leyte.
2: Congratulations!
0: Meron pa lang pang ganun na pageant.
2: Meron.
0: Gandang nanay.
2: Mga binibining pangkalawakan, meron nga. Siya yung pakaya.
0: Kung ano, congratulations sa'yo, gandang nanay, second runner-up, Cheryl Copino.
2: Yay! Congratulations!
0: Ayan. From Papa Ray po yan. Ray Olahay Gara.
2: Feeling ko friend ni Papa Ray to.
0: Yes, diba? Siguro kasi diba taga-Tanawan naman si Papa Ray.
2: Eto, may nag-request. Good evening. evening po, mga DJs. Pwede po pa-request attention by Charlie Puth. Salamat po, walang problema, Clark Joseph.
0: Ayun.
2: And as requested, mga kabay, sa ating comment section, ito po si Charlie Puth with attention dito lamang sa

0: Nag-iisa rin yung ka-vibes sa Sound Trip. Ito po ang
1: 100.7 FM FM FMR Tacloban.
2: Ang li-

0: Ang ating oras sa buong Pilipinas, it is now 9:51. Nako, ang bilis ng oras mga ka-vibes. At kasama niyo pa rin po ang inyong mga ka-vibes kada DJ Nico Chico,
1: DJ Pay Lemon,
2: and DJ Cherry Lou.
0: And you know what? Susunod na po ang programa.
2: Late Night Vibes.
0: Ayan, walang iba kundi si Papa Ball ng Baya, DJ Ron Toron, ang inyong mga kasama for the next program.
2: Yes.
0: And bago natin nakalimutan ang lahat, huwag nating kalimutan pasalamatan.
2: Oo nga naman.
0: Ang ating mga silent listeners, ang ating mga suki sa ating programa, ang Gandang Gabi Vibes.
2: Mm-hmm. Ang ating mga solid listeners dyan sa kanilang bahay, mm-hmm, sa mga drivers dyan, at saka sa mga tendera dyan, sa mga... Ano tawag?
1: 24 hours
2: yes
1: na.
2: Yes.
0: Convenience store.
1: Aha.
0: So.
1: At saka, yung mga ano, hospital...
2: Sa mga night shifters.
1: Yes. And of course, yung mga nag-comment sa ating live ngayon.
2: Thank you very din much. Natin. Especially kay Papa Ray, di ba? Hmm. Kay Andre James at saka sa iba pa nating mga suki dyan, mm-hmm, na nagko-comment. Thank you very much po.
0: Ayan. Kita-kits po tayo tomorrow once again. Ay, salamat mo. Ilang days na lang magsasabado na rin.
2: Ay, Webes na bukas.
0: Tapos,
2: dalawang araw na lang.
0: Isa, mga dalawang araw na lang. Esweldo na?
2: Ha?
0: Esweldo.
1: May pangbayad na tayo ng utang.
0: Yes, may pangkain na rin sa wakas.
2: Pangkain? Bakit hindi ka kumain ngayon?
0: Hindi. Anyway, mga ka-vibes, sige, mga sundan nyo na po yung programang Late Night Vibes. And of course, before tayo umuwi, eto munang ating iiwan ang mga kataga ngayong gabi. Sabi dito, don't let the mixed signals fool you. Indecision is a decision.
2: Oy.
0: Tama nga naman. Padiri-diri ka pa kung gusto man ngayon. Diba? Ang ating oras, it's 9:53. Ingat po tayo sa pag-uwi. Bye-bye!
2: Bye ka-vibes!
1: Bye!
2: Bye.

Vibes, huwag kang bibitaw. Susunod na ang Late Night Vibes kasama ang nag-iisang papabol ng bayan, DJ Ron Turon. Susunod na dito lamang sa inyong number one favorite bet na bet, 100.7 FM Radio Tacloban. Kavibes!

0: malupit na pinakikinggan. FM Radio, The Vibes!
1: Mga sikretong pilit na kinikingking, ilalantad at muling magpapaalag sa natutulog na damdamin sa saliyo ng mga musikang magpapainit ng iyong gabi. Late Night Vibes. Kasama ang nag-iisang papabol ng bayan, DJ Ron Turon, mula 10 p.m. hanggang 12 midnight. Dito lamang sa iyong number one favorite, Bet na Bet, 100.7 FM Radio Tacloban. Ka-vibes, ang lupet.
2: Late Night Vibes na, ha?

0: 10:15 mga ka-vibes, at kayo nakikinig dito sa 1.7 FM Radio Tacloban. Ang ka-vibes mo sa Sound Trip ang lupet. Kaya mga ka-vibes, kasama nyo ngayon si DJ Rontoron, ang nag-iisang Papa Ball ng bayan. Ito sa ating programang Late Night Vibes. Kaya magandang gabi sa mga nakikinig ngayon sa kanilang mga radyo mga ka-vibes. At live tayo napapanood sa ating Facebook Live, 1.7 FM Radio Tacloban. At syempre mga ka-vibes, huwag niyong kakalimutang like and share, follow ang ating official Facebook page. Ayan, 1.7 FM Radio. Ayan.
1: Nani?
0: Eh mga ka-vibes, sa mga gustong mag-send ang kanilang mga shout-out greetings or song request, ayan, huwag lang maihiya mga ka-vibes, at babasahin natin lahat yan. At syempre, samahan nyo ako dito mga ka-vibes hanggang alas 12 ng hating gabi. At mamaya meron tayong babasahing confession letter. Eh, siguradong makaka-relate ka sa ating istorya ngayong gabi. Batingin natin ng magandang gabi ito. DJ Rontoron, pwede pong pa-request ako ng song na Aeroplanong Pabela by December Avenue. Salamat, sana ma-play mo po tonight, DJ Rontoron. Ayan, that's coming from Andre Jim Sardinola. Ayan, isang maulan at malamig na gabi, DJ Rontoron. Pa-shoutout po ako, nakikinig sa radyo ko ng Late Night Vibes habang nagkakapean, kumakain ng malunggay disal para sa maulan at malamig na gabi dito sa bahay sa Barangay 1998, Tacloban City. Ay, bigla akong nagutom dyan, Andre Jim Sardinola. Perfect combination yan eh. Yung kape, tapos may malunggay disal. Ay nako, ano. Kikrip tuloy. Ayan, shoutout din natin si Dutz Balyo ng ating ayan, ka-vibes dyan sa Barangay Melda Tulos sa Lete na always nakatune in sa atin. At ang ating team name, ayan. Kay Ma'am Alexis. Kay Sir Ralph, Ma'am Shell. Ayan, kay Ma'am May, Ma'am G. Ayan. Pretty Patty, kay Neil. At syempre kay Sir John Quincy Opinion. Eh mga ka-vibes, sa may ano na ba? May sipon na ba lahat? May sipon na ba lahat? Kasi 'di ba uso ngayon yung pabago-bago yung panahon, 'di ba? Biglaan na lang, mainit, tapos bigla na lang uulan. Di ba? Hindi mo aasahan. Kaya, mainam na magdala talaga ka vibes ng payong or raincoat para sa mga may mga motor dyan or may mga sasakyan, no? Para in case na sumama yung panahon na mayroon agad tayong panlaban dyan. Kaya ako nga parang iba yung boses ko, ano? Tinatablan ka po ba niyan, DJ Rontoron? Aba, siyempre naman, hindi naman tayo robot. Ay mga ka-vibes, hanggang sending lang yung shout-out or greetings. Ayan, magbabalik ang Late Night Vibes. Oras natin, 10:19. At dyan lang kayo, magbabalik ang Late Night Vibes. Dito lang yan, sa 1.7 FM Radio Tacloban, ang ka-vibes mo sa Soundtrip ang lupeta.

10:34, mga ka-vibes, at you're still tuning in here at 1.7 FM Radio Tacloban, ang ka-vibes mo sa Soundtrip, ayan, ang lupet, ayan, kasama niyo pa rin si DJ Rontoron dito sa ating programang Late Night Vibes. Ayan, mga ka-vibes, Wednesday na ngayon, July 29. Dalawang araw na lang, papasok na yung buwang Agosto. Yung tanong, mga ka-vibes, gusto ka rin kaya niya? Diba? Pasok mo pa yun?

Nawalan ako ng pagmamahala sa asawa ko kaya nakipag-date ako sa iba. Ngayon na buntis na siya at kambal pa. Dirty Gerontoron, you may call me Emma and I'm married. Here's my story. Ay, English. Ayan, kasal na ako sa asawa ko for a while now. Let's score here, G. It's been 3 years na. But since hindi kami makabuo ng anak, for some reason, I started falling out of love sa kanya. And nahihirapan na ako na kada buwan na siyang dinadatnan na kahit halos everyday na kong may nangyari sa amin. We even had an appointment with a specialist. Siguro my count is fine naman and so is yung fertility niya. So we have no idea kung ano talagang mangyayari. Di ko na kinaya, I opened up my feelings sa kanya. Sinabi ko na nawawala na yung pagmamahal ko sa kanya kasi di niya man lang ako mabigyan ng anak. Naiyak siya and masakit din na makita sa akin na ganoon siya. Pero she respected my wants kasi mahal daw niya ako. All she asked is mag-stay pa rin ako for a while kahit dumating yung time na makakita ako ng bitter according sa kanya. So, I did. Digirontoron, for some time, andoon lang ako sa bahay namin. Usual na mga gawain like work and household chores. Hiwalay na rin kami ng kwarto. Di rin kami gaanong nag-uusap. It's like magkabahay lang kami. Little did I know, may mangyayari palang kakaiba. I met someone better indeed. She was prettier, more neat, more understanding, more caring, and hotter than my wife. Pero hanggang tingin lang ako sa kanya, pero the way she moves and looks, dala ko ang lahat ng yon. Hanggang sa pagtulog ko, but walang mangyayari kung puro lang ako ganoon. So inaya ko siya lumabas mag-date. With a smile, she said yes. Kahit kasal na ako legally, to top it even more, kasal din siya. Pero gaya ng situation ko sa asawa ko na full out of love, din yung asawa niya sa kanya. Hanggang yung date na uwi sa ligawan ang naging kami na. May nangyari rin sa amin minsan and ang hot po talaga niya. I've never been so happy with her and that person po is my wife herself, G. That time na pinakiusapan siya na mag-stay, she started improving on herself. She taught herself to put up makeup. She exercised. She always cleaned the house, cook me hot meals, and always greets me with a smile. Kada uwi ako galing trabaho, it's like yung side na di ko pa nakita sa kanya before. More like her side na hindi na kayang gaanong nagawa when we get married. The best part of it, when I confessed ulit sa kanya, she said na mahal niya pa rin ako. Just as clear as the day na nahulog din yung loob niya sa akin, and the day na we made our vows sa altar. Digirontoron, in short, we started living as husband and wife once again. Only this time, we became better. Sobra akong nagsisi sa ginawa ko sa kanya. But I'm blessed to have her as my wife. She's so forgiving and understanding.

Ayan mga kababs, ang kwento ng ating letter sender. Ayan, grabe no, napalaban tayo doon. Parang laban ni Pacquiao. Napalaban tayo doon sa mga spokening in dollar, mga kababs. Grabe naman itong ating letter sender, ano? Napaka shishka. Ayan mga kabibes, ano ang inyong magiging opinion sa ating letter sender, no? Ano ang inyong magiging advice para sa kanya? Ayan, ibigay niyo yung mga komento, mga advice mga kabibes, at mamaya babasahin natin lahat yan para sa ating letter sender, no? Kaya magbabalik pa rin pong Late Night Vibes. Dito lang yan sa 104.7 FM Radio Tacloban. Ang ka-vibes mo sa Soundtrip ang Luped.

0: Wala silang masabi yung FM Radio ang bet kabay sa malupet.
1: Barber at masahisa, sama mo pati artista. FM Radio ang bet kasi ang lupet!
0: Ang lupet!
2: Ito na ang malupet na pinakikinggan. FM Radio Kabibes!
3: Mga sikretong pilit na kinikinkim, ilalantad at muling magpapaalag sa natutulog na damdamin sa saliw ng mga musikang magpapainit ng iyong gabi. Late Night Vibes. Kasama ang nag-iisang papabol ng bayan, DJ Ron Turon, mula 10 p.m. hanggang 12 midnight. Dito lamang sa iyong number one favorite, Bet na Bet 100.7 FM Radio Tacloban. Ka-vibes, ang lupet!
4: Late Night Vibes na!

11:19 mga ka-vibes. At kaya nakikinig pa rin dito sa 1.7 FM Radio Tacloban, ang ka-vibes mo sa music, ang lupet. Ayan mga ka-vibes, ako pa rin ang iyong kasama, si DJ Ron Taron, dito sa ating programang Let Night Vibes. Ayan mga ka-vibes, kumusta kayo? Ano? Gising pa ba? Gising? Kaya sa mga hindi pa dyan nakakatulog, ano, sa mga kakabukas pa lang ng mga radyo, ayan, live tayong napapanood mga ka-vibes sa ating official Facebook page. Ayan, 1.7 FM Radio Tacloban. Siyempre, huwag niyong kakalimutan mga ka-vibes na i-follow, like, and share ang ating Facebook Live. Ayan, at ang ating page, no? At sa mga hindi pa dyan nakadownload ng ating FMR Philippines application mga ka-vibes, nako, libreng-libre lang po yan mga ka-vibes. Hanapin nyo lang po sa Google Play Store or App Store. Ayan, kahit nasan kayo mga ka-vibes, kahit ano yung ginagawa nyo, play nyo lang sa cellphone yung ating FM radio application. Ayan, mapapakinggan mo na yung mga paborito mo, mga tugtog, mga DJs, mga program dito sa FMR, ano, mula Luzon, Visayas hanggang Mindanao. Ayan, maraming FMR station dito sa Pilipinas. At syempre, dito tayo sa 1.7 mga ka-vibes. Diba? Diba? At ito mga ka-vibes, ang kwento natin kanina sa mga hindi naka-abot, ano? Eh mga ka-vibes, ang kwento kanina ay tungkol sa isang mag-asawang 3 taon nang nagsasama pero dumaan sa mabigat na pagsubok dahil hindi sila magkaanak. Dahil sa matinding pangungulila, nagkaroon ng sariling pamilya. Magkaroon ng sariling pamilya, unti-unting nalamig ang pagmamahalan ng mister sa kanyang asawa. Umabot pa sa mga puntong sinabi niya rito na nawawala na ang pagmamahal niya dahil hindi siya mabigyan ng junakis. Ng anak, ayan. Yung mga termino ng mga, alam niyo, mga Gen Z ngayon. Diba, sa halip na magalit, nakiusap ang asawa na manatili muna siya habang magkasama pa rin sila sa iisang bahay. Eh nagsimula siyang pagandahin ang sarili, mas alagaan ang kanilang tahanan at ipakita muli ang pagmamahal na noon pa man ay naroon pa rin. Ang kalaunan, niyaya ng lalaki ang isang babaeng lumabas at nakipag-date. Pero ang nakakagulat na plot twist, ang babaeng muli niyang niligawan ay ang sarili niyang asawa. Parang nagsimula sila muli sa umpisa ng kanilang pagmamahalan at unti-unti niyang naalala kung bakit siya nahulog dati noon. Ay mas tumibay ang kanilang relasyon at natutunan nilang magpatawad at magmahal muli. At ang pinakamagandang biyaya, na buntis ang kanyang asawa ng kambala. Yan, yung matagal ng pinapangarap ni Mister ay nagka-totoo na, hindi lang isa, but twice. Kambal ito mga ka-vibes. At hindi lang yon, kasi isang lalaki at isang babae. Isang masayang pagtatapos, ang halos mawalan na sila ng isa't isa. Yan mga ka-vibes. Eh mga ka-vibes, napakagandang paalala ng kwentong ito, no, na may pagkakataong hindi tao ang nagbabago kundi ang paraan lang natin ng pagtingin na sa kanya, di ba? Kasi minsan kapag nabibigatan tayo sa problema, nakakalimutan nating pahalagahan ng taong araw-araw naman na nasa tabi natin na. Diba? Totoo nga, masakit ang hindi magkaanak kung yun ang pangarap mo bilang mag-asawa.
Pero hindi rin tama ang gawing saktan ng pagmamahal ang kakayahang magkaroon ng anak. Hindi ibig sabihin noon na mababae ka agad o hanapin mo sa iba, hindi pa naman kayo, magkasama pa naman kayo, di ba? Mag-asawa pa naman kayo. Ang nagustuhan ko lang rito ng mga kabibes na parang silang kumilos. Yan, hindi lang ang asawa ang nag-effort na ayusin na ang sarili, kundi ang mister ay marunong ding aminin ang kanyang pagkakamali, di ba? Yan ang mas maganda, mga kabibes. Pero may iba dyan ano, na kahit anong huling-huli na, hindi pa rin aamin. Di ba? Sabi nga, huwag kang magpahuli ng buhay. Huwag kang aamin. Kasi pag umamin ka, wala, tapos na ang lahat. <My God>. Eh, mga ka-vibes, advice natin para kay Later Cinder, no? Sa lahat ng mag-asawa. Sa lahat ng mag-asawa at magkarelasyon na nakikinig ngayon, na natandaan nyo na ang pagmamahal ay hindi laging pare-pareho ang init. May mga panahong lalamig ito dahil sa problema, pagod, o kabiguan. Pero ang mahalaga ay huwag agad bumitaw habang may pag-asa pang ayusin. Diba? Huwag ninyong isisi ang lahat sa inyong partner kapag may mga pagsubok na hindi ninyo kontrolado. Kasi ang mga problema ay hindi kalaban ng relasyon. Ang tunay na kalaban ay ang pagkawala ng komunikasyon, pag-unawa at respeto. Ayan. Ay kung dumating man ang panahon na parang hindi kayo nagmamahalan, ayan, subukan nyo lang na kilalanin muli ang isa't isa. Kung at balikan na ano, kung ano yung dahilan na bakit kayo unang nahulog sa isa't isa. At dahil minsan ang taong hinahanap mong magpapasaya sa'yo ay siya rin ang taong matagal nang naghihintay na mahalin mo ulit. Ayan, ang pag-ibig na piniling ipaglaban ang siyang madalas na pinakamatibay.

Sabi pa nga ng mga ka-vibes na sa tagal na ninyo nga magkasama, magpartner. Sabihin na na madami diyang iba na makakahanap ka pa ng mas better, di ba? Pero iba pa rin ang inyong pinagsamahan dahil alam nyo na ang isa't isa. Kaysa sa magsisimula ulit, ano? Kung kaya pa namang ayusin agad, eh di ayusin ninyo, ano, mga ka-vibes. Huwag lang magpadala sa mga... Yan, yung mga... Bigla ang emosyon, kasi may nabibitawan tayong mga salita na hindi natin alam na mas nakakasakit sobra kapag natin ito ay pinakawalan. Kasi pag napupuno tayo, di ba, nagagalit tayo, may mga may panahon na nakakabitaw tayo ng salita na hindi natin sinasadya kapag hindi natin mapigilan ang ating galit. Kaya dahil, dapat sa mga ganitong mga sitwasyon na mga ka-vibes, kung nagtatalo man o meron kayong pinag-aawayan mag-partner, matutong magiging mahinahon. Pakalmahin muna ang sitwasyon, di ba? Or baya mo muna siya. Kung siya yung una magsalita, huwag ka muna sumabay. Kasi hindi kayo magkakaintindihan yan kung pareho kayo in heat, di ba? Kung pareho kayo mainit. Ayan. Ayan mga ka-vibes, give and take lang para maayos ulit ang inyong mga relasyon at maayos muli ang inyong pagmamahalang wagas. Ayan. Oras natin mga ka-vibes, 11:27 na. Ayan, dyan lang kayo, magbabalik pa rin pong late night vibes. Dito lang yan sa 12.7 FM Radio Tacloban. Ang ka-vibes mo sa Soundtrip ang lupit.

0: I'm Radio. Good vibes.
1: I'm the bag.
2: Mga sikretong pilit na kinikimkim, ilalantad at muling magpapaalag sa natutulog na damdamin sa saliyog ng mga musikang magpapainit ng iyong gabi. Late Night Vibes. Kasama ang nag-iisang papabol ng bayan, DJ Ron Turon, mula 10 p.m. hanggang 12 midnight. Dito lamang sa iyong number one favorite, Bet na Bet, 100.7 FM Radio Tacloban. Ka-vibes, ang lupet.

Oh yeah. You're still tuning in here at 12.7 FM Radio Tacloban. Ang ka-vibes mo sa soundtrip ang lupet. Eh mga ka-vibes, kasama nyo pa rin ang iisang Papa Ball ng bayan, DJ Ron to Ron. Dito sa ating programa ang Late Night Vibes. Ako mga ka-vibes, ano, July 29 na. At dalawang araw na lang ay papasok na yung Agosto, at marami sa ating sasabi na no, karamihan na August be good to me. Siyempre no, ang buwan ay palaging mabuti yan sa atin. Eh tayo lang naman ano, tayo din ay gumawa din ng mabuti para mabuti lahat ang mangyari sa atin. Ano, di ba? Guess mo? So mga ka-vibes, dito muna nagtatapos ang ating programang Late Night Vibes. Ayan, maraming salamat sa mga ka-vibes nating nanood at nakinig simula kanina hanggang sa ating pagtatapos. Ayan, pasalamatan natin ang ating mga ka-vibes dito sa Metro Tacloban at sa dito sa Eastern Visayas at sa amang sulog dito sa Pilipinas. Ayan, siyempre sa ating mga technician dyan sa mga relay station natin, ano, sa FMR Katbalogan, FMR Katarman, FMR Kalbayog, and FMR Borongan. And especially dito sa Metro... Metro Tuloy. Dito sa FMR Tacloban, mga ka-vibes. Yan, bukas ulit mga ka-vibes. At syempre ako ang inyong nakasamang nag-iisang Papa Ball ng bayan. DJ Ron Toron dito sa ating programang Late Night Vibes. Dito lang yan sa 12.7 FM Radio Tacloban. Ang ka-vibes mo sa soundtrip ang lupet.

Alang Diyos na aming Ama, banal at makapangyarihan sa lahat, Diyos na puno ng kadakilaan, pag-ibig at pag-asa, lubos ang aming pagpapasalamat sa panibagong araw na iyong iginawad, sa iyong pagpapanumbalik ng aming lakas, at sa pagkakataong makapaglingkod sa iyo at sa lahat. Minsan pa, sa pagpapasimula ng araw na ito, ipinapanalangin namin na bigyan mo po kami ng karunungan at kaalaman ang mga taong nagpapatakbo ng aming pamahalaan na sa pamamagitan nila'y mapapanatili ang kapayapaan at pagkakaisa ng bawat mamamayan. Samahan mo po kami at ang bawat pamilyang Pilipino na maging matagumpay sa lahat ng aming mga gawain. Tulungan mo rin po kami at ang aming istasyon, Favorite Music Radio, na patuloy na makapagguhit ng ngiti sa mga nalulungkot, maging tungtungan ng pagpapala sa mga nangangailangan, maging daan ng pagkakaisa sa lahat ng taong naaabot nito, at higit sa lahat, maisagatuparan ang aming misyon na makapaghatid ng tulong at serbisyo sa bawat mamamayang Pilipino. Ang lahat na ito ay aming hinihiling sa pangalan ni Hesukristo na aming tagapagligtas.

Diyos na aming Ama, banal at makapangyarihan sa lahat, Diyos na puno ng kadakilaan, pag-ibig at pag-asa, lubos ang aming pagpapasalamat sa panibagong araw na iyong iginawad, sa iyong pagpapanumbalik ng aming lakas, at sa pagkakataong makapaglingkod sa iyo at sa lahat. Minsan pa, sa pagpapasimula ng araw na ito, ipinapanalangin namin na bigyan mo po kami ng karunungan at kaalaman ang mga taong nagpapatakbo ng aming pamahalaan na sa pamamagitan nila'y mapapanatili ang kapayapaan at pagkakaisa ng bawat mamamayan. Samahan mo po kami at ang bawat pamilyang Pilipino na maging matagumpay sa lahat ng aming mga gawain. Tulungan mo rin po kami at ang aming istasyon, Favorite Music Radio, na patuloy na makapagguhit ng ngiti sa mga nalulungkot, maging tungtungan ng pagpapala sa mga nangangailangan, maging daan ng pagkakaisa sa lahat ng taong naaabot nito, at higit sa lahat, maisakatuparan ang aming misyon na makapaghatid ng tulong at serbisyo sa bawat mamamayang Pilipino. Ang lahat na ito ay aming hinihiling sa pangalan ni Hesukristo na aming tagapagligtas.

0: ang masabi ng radio ang bet kapay sa malupet.
1: Barber at masahisa, sama mo pati artista. FM radio ang bet kasi ang lupet!
0: Ang lupet!
2: Ito na ang malupet na pinakikinggan. FM radio, the vibes!

0: This is FM Radio. FM Radio. Favorite music radio.
1: Ang mga opinyon at pananaw ng mga host ng susunod na programa ay sa kanila lamang at hindi kumakatawan sa opinyon at pananaw ng himpilang ito.
2: Proteksyon ba sa kalusugan ang harap mo? Dito na tayo sa subok na Santhon Plus Gold. Santhon Plus Gold, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Santhon Plus Gold, gawa sa pinakarong mangustid, ampalaya, garlic, malunggay at spirulina. Santhon Plus Gold, kalusugan ng iyong pamilya, siguradong protektado. Santhon Plus Gold, mabibili sa pinakamalapit na butika sa iyong lugar. Santhon Plus Gold.
3: Yahoo! The Secret of Health. Mga sikreto sa kalusugan na dapat natin alamin kasama ang mga alternative medicine doctors. The Secret of Health.
2: Proteksyon ba sa kalusugan ang harap mo? Dito na tayo sa subok na Santhon Plus Gold. Santhon Plus Gold, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Santhon Plus Gold, gawa sa pinakarong mangustid, ampalaya, garlic, malunggay at spirulina. Santhon Plus Gold, kalusugan ng iyong pamilya, siguradong protektado. Santhon Plus Gold,
4: mabibili sa pinakamalapit na butika sa iyong lugar.
2: Santhon Plus Gold.
5: Yahoo!
6: Kaibigan, nais mo bang manatiling malusog, masaya at masigla? Hinahangad mo ba na muling maangkin ang dating buhay na walang karamdaman? Hindi ka ba gumagaling sa mga gamot na iyong iniinom? Para sa kasagutan ng mga ito, ugaliing makinig sa palatuntunang Kalusugan, Iwas Karamdaman. Mga impormasyon at kaalaman mula sa siyentipikong pag-aaral ng mga dalubhasa at eksperto mula araw ng Linggo hanggang Biyernes. Kalusugan, Iwas Karamdaman.
7: Welcome po sa programang Kalusugan, Iwas Karamdaman at The Secret of Health. Atid po sa inyo ng Dr. Samaritan at Yes to Health. Good din po ng Santhon Gold Herbal Capsule at Santhon Vitamin C. Ito po ang inyong Dr. Samaritan, Stephen Hinas, ang isa po sa inyo po mga kasama para talakay na naman po sa programang ito kung paano ba maiwasan, ganun din lunasan yung mga karamdaman sa ating pong pangatawan sa tulong lang po yan ng mga alternative medicine, mga herbal supplements na aprobado ng ating Food and Drug Administration. At syempre, makasama po natin, walang iba, ating pong alternative medicine doctor, naturopathic health expert, doctor of ministry in naturopathy, Dr. Algie Bakla. Welcome po, Doc.
8: Welcome, partner, at sa lahat po na ating mga taga-subaybay, magandang araw po sa inyo. Ano ho, at sana po ay nasa maayos po tayong kalagayan. Habang ating pag-uusapan na naman ang panibagong paksain, pagdating po sa wellness and holistic healing, katuwang po natin ang mga natural na sangkap sa ating pong kusina, sa paligid, at mga aprobadong food supplement na ating pong Food and Drug Administration.
7: Yan, maraming salamat, Doc, sa mga meron pong katanungan at gusto pong ipakonsulta kay Dr. Algie. Just text lang po ha, Sir 961-532-2110. Again, Sir 961-532-2110. Kung hindi naman po masyadong maselan yung mga katanungan, mga text messages, pasuyo po. Palagyan ng pangalan, tsaka ng edad na rin po at gender para mas mabilis pong matukoy yung inyo pong karamdaman at mabigyan po ng payo on air, mga free consultation on air ni Dr. Algie. Ulitin ko lang ha, Sir, 961-532-2110. Sa mga kabayan po natin na naghahanap ng mga dekalidad na produkto ng Yes to Health at Doc Samaritan, kasama na dyan Santhon Gold Herbal Capsule at Santhon Vitamin C, ang ating Santhon Plus Coffee Mix, Turbo Herbal Supplements for Men, ating pong Santhon Plus Herbal Soap at Santhon Plus Herbal Oil. Available po yan ha sa mga pharmacy, sa mga local drug stores sa inyong pong lugar, sa Mercury Drug, South Star Drug, sa Watson's Pharmacy, sa The Generics Pharmacy at iba pa pong mga leading drug stores. Sa Shopee at sa Lazada, available din po yan. Hanapin nyo lang po yung official store ng Yes to Health. Pwede po kayo makapag-order dyan. At kahit saan po kayo, makakarating ating po mga produkto. Mamaya po, bibigyan kasagutan ni Dr. Algie ang inyo po mga katanungan. Pakinggan po muna natin yung mga natulungan ng patuloy po yan na paggamit ng mga produkto ng Yes to Health. At Doc Samaritan, kasama na dyan ang pag-inom ng kombinasyon ng Santhon Gold Herbal Capsule at Santhon Vitamin C, ang non-acidic na vitamin C.
2: Proteksyon ba sa kalusugan ang harap mo? Dito na tayo sa subok na Santhon Plus Gold. Santhon Plus Gold, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Santhon Plus Gold, gawa sa pinakarong mangustid, ampalaya, garlic, malunggay at spirulina. Santhon Plus Gold, Kalusugan ng iyong pamilya, siguradong protektado. Sunfone Plus Gold.
4: Mabibili sa pinakamalapit na butika sa iyong lugar.
2: Sunfone Plus Gold. Sunfone Vitamin C, ang alkaline ng Vitamin C.
5: Ako si Avon, isang estudyante, laki ang pasasalamat ko sa Sunfone Vitamin C. Pagbuklat ko pa lang ng module ko dati, inaantok na ako. Sa ngayon, araw-araw na akong ganado at always alert.
2: Sunfone Vitamin C, ang alkaline ng Vitamin C.
4: Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
9: Hindi mapakali sa sobrang kate. Kuto at lisamo ba ay napakarami gamit ng Sunfone Plus Herbal Oil. Healthy na ang anit mo, tanggal pa ang nakakainis na kuto. Sunfone Plus Herbal Oil, ang pamahid na all-in-one sa presyo magaan. Sunfone Plus Herbal Oil.
10: Turbo Supplement for Men.
11: Ako si Dan, 58 years old, siya kagwardya. The best kid yung experience ko sa Turbo. 30 minutes before magbakan. Patch the zone, ah. Ina, kapwib ako, ah. Lapyo pa sa pinula sa trabaho. Wala man siyang negative effects. Swabi gain. Kamutol, testing ibala. Kampiyon kid yung Turbo.
10: Turbo Supplement for Men.
12: Oh, yes.
10: Turbo, may maca at clavo wasca. Mga natural herbs na nagbibigay ng tunay na lakas at pagsik na pangmatagalan. Turbo Supplement for Men.
12: Mas lalakas ka pa.
13: Sunfone Plus Herbal Soap. Epektibo at puno ng moisturizing formula. Sunfone Plus Herbal Soap. Para sa malambot na balat, makinis na kutis. Healthy looking skin. Sunfone Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa presyong abot kaya. Mabibili sa malapit na butika.
14: Mmm, suwabe ang aroma.
15: Sunfone Plus Coffee Mix.
14: Suwabe ang lasa.
15: Magaan pa sa bulsa.
14: Sunfone Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa.
15: Sunfone Plus Coffee Mix.
2: Mabibili sa mga butika. Proteksyon ba sa kalusugan ang harap mo? Dito na tayo sa subok na Sunfone Plus Gold. Sunfone Plus Gold. Mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Sunfone Plus Gold. Gawa sa pinakalong mangustid, ampalaya, garlic, malunggay at spirulina. Sunfone Plus Gold. Kalusugan ng iyong pamilya, siguradong protektado. Sunfone Plus Gold.
4: Mabibili sa pinakamalapit na butika sa iyong lugar.
2: Sunfone Plus Gold.
7: Yahoo! Yan po mga kaibigan, ang ilan po ulit sa mga natulungan ng patuloy po yan na paggamit ng mga produkto po ng Yesro Health at Doc Samaritan. Siyempre, pangunahin dyan ang kampiyon na kombinasyon ng Sunfone Gold Herbal Capsule at ng Sunfone Vitamin C. Available yan ha sa mga pharmacy, sa mga local drug stores, sa health shop, mga herbal store, sa Shopee at saka sa Lazada. Available din po ha sa official store ng Yes to Health. Yan. Hanapin nyo lang po ano ang Sunfone Gold Herbal Capsule, Sunfone Vitamin C, ang Turbo Herbal Supplements for Men, Sunfone Plus Herbal Oil at Sunfone Plus Herbal Soap. Yan, mga quality product ng Yes to Health at Doc Samaritan na aprobado ng ating Food and Drug Administration. Ang ating pong text line para sa mga katanungan dyan at gusto pong magpakonsulta kay Dr. Algie, 0961-532-2110. Again, 0961-532-2110. Ate Doc, bigyan po natin ng pansin yung mga kababayan po natin nagpadala ng katanungan. Doc, 36 years old po, taga Pangasinan, si Annabel po to. May bukol po ako sa colon pero di daw po cancerous, sabi ng doktor. And ano po pwedeng igamot, Doc?
8: Ayan, para dun sa ating texter, ano, mabuti at hindi siya cancerous, pero kahit hindi siya cancerous, kailangan mo ring maging maingat. Kasi nga, kapag mayroon kang isang bukol sa katawan, yan man ay benign or malignant, talagang same ang ano partner dyan, same ang approach. Ano? Kasi hindi nga yan normal na magkakaroon ka ng isang abnormal growth inside your body. So marami yung benign, pero hindi naging maingat, later on nagiging malignant siya. Hindi naman sa tinatakot kita, pero ang gagawin mo talaga ngayon is, kung maingat ka dati, doble ingat po ngayon. Una-una sa lahat, ang colon, yan yung largest depository organ ng katawan ng mga waste product. So kinakailangan manatili yung normal na bowel movement sa pamamagitan ng itatama mo ho yung pagkain mo. Dapat more on fibrous food ka, no? Fruits and vegetables. Iwasan po talaga sa mga may bukol sa kanilang mga colon, iwasan ho yung mga karni. So number one yan, kasi it's very hard na ilabas. And yung kanyang putrefactive alkaloid ay napaka taas. Kumbaga, pag siyempre pag kinain mo yung karne, yung putrefaction or pagkabulok nun sa loob na ating katawan ay mas matindi kumpara mo doon sa mga prutas, sa mga gulay. So nagiiwan ito ng mas maraming toxin, ano ho. And later on, nagiging dahilan ng pagkakaroon ng problema sa ating katawan. So karamihan siguro nung una kayo ay constipated and yung mga chronic constipation can lead to a certain problem. So yung colon po, kung hindi pa naman talaga malala, ay marireverse po yung anumang bukol sa ating pong katawan. Sundin lang po ninyo yung healthy lifestyle. Ano? At iwasan ang stress, ganun din mag-take po ng mga antioxidant na talagang malalakas. So ang subok na natin pagdating dyan, alalayan po natin ang diet, yung change, and also take antioxidant na matatagpuan natin sa Santon Gold. Meron po siyang mangosteen. So mangosteen is a well-known herbal medicine na nagtataglay po siya ng napakaraming anti-tumor properties. Katulad po ng catechins, santones, meron siyang pro-anthocyanidins and polysaccharide na nakatutulong para ma-prevent yung mga abnormal growth nga sa ating katawan. So kung magte-take po kayo ng Santon Gold, make sure na ito ay hindi nyo titipirin. So make it 1 capsule 3 times a day within the first 90 days. Bakit hindi 30 days? Kasi bukol po yan. So sa bukol, kinakailangan natin ng at least 90 days para mabigyan po ang katawan natin ng mga natural na panlaban sa mga abnormal growth. And don't consume foods that are yung sobrang niluluto natin, lalo na gulay. So kinakailangan talaga medyo kumaari, half-cook lang yung mga vegetables, especially mga dahon-dahon, para kompleto yung kanyang fiber and also kompleto yung kanyang mga enzymes and yung mga sensitive na nutrients sa init ay hindi nawawala. So mag-consume din kayo ng pagkain na kilala bilang high fiber, yung mga root crops, at iwasan ang sobrang mga refined na carbohydrates na napakahirap ilabas gaya po ng puting tinapay, mga refined na grains katulad po ng puting-puting kanin. So mag-ship po kayo sa tinatawag nating unpolish. At ito po ay makapagbibigay ng magandang pagdumi at saka supply ng mga phytochemicals that are needed by our body and also our colon. Then, hydration, water. Kasi napaka-importante ng tubig sa maayos na pagdumi. Kaya marami ang nagkakaproblema sa pagdumi kasi kulang yung kanilang tubig. So yun po yung pamamaraan. And of course, if you can detoxify by juicing or minimizing yung pagkain natin ng mga hard-to-digest food, mas maganda po yun. Kasi yun ang start po ng naturopathic intervention, lalo na kung may mga bukol at colon po yan. Sinisimula namin sa cleansing or detoxification. Pero, syempre, mahalaga din yung supplement that are well-balanced and high-potent, gaya po ng ating Santon Gold. Kasi ito po, standardized extract ito. Ginagamit po itong suporta sa mga may cancer. Kung hindi man cancer, pwede rin pong gamitin, mas lalo na po dahil preventive. At ginagamit po ito para doon sa mga nanghihina, kumukulang sa sustansya, at kailangan ng agarang nutritional intervention. So try nyo ho, mag-take. Gawin nyo po siya, sabi ko nga, 1 capsule 3 times a day sa loob po ng first 90 days. At sabayan nyo po ng mga binabanggit ko kanina. At balitaan nyo po kami kung ano po yung improvement po nyo.
7: And maraming salamat, Doc. Doc, ano pong gamot sa varicose sa binti? Yan. Si Mylene po, 50 years old na po ako, Doc.
8: Ayan, yung varicose talaga, nangyayari yan kapag ang tao, yung kanyang trabaho, madalas naglalakad, madalas nakatayo, at may issue pagdating sa circulation. So yung gagawin po ninyo, kung kaya nyong gawin bago kayo matutulog sa gabi, yung inyong binti po, iaangat nyo po ng mga 2 pulgada na mas mataas kaysa sa ating puso para magkaroon po ito ng magandang daloy. Kasi alam nyo, yung binti, bakit yan ang kadalasan nagkakaproblema sa varicosities? Kasi nga, yung veins natin, dumedepende yan sa galaw ng ating kalamnan kasi hindi yan gaya ng ating arteries na may pressure, kumbaga. Kaya kapag ikaw hindi nagkakaroon ng enough movement, katulad ng lagi ka nakatayo, tapos yung mga nag-o-office, tapos overweight ka pa, somehow nagkakaproblema po yung normal flow ng ating pong veins. So yung balbula ng ating mga veins, yun ang nagkakaproblema. Kaya ang nangyayari, nagba-backflow o hindi nagiging normal ang flow ng dugo pabalik sa ating heart. So yun ang nangyayari. That's why nagkakaroon ng varicosities. Ang ginagamit natin dyan is more on circulatory enhancers yung mga natural first class protein katulad ng mga beans, especially soybeans, nakatutulong po yan doon sa ating blood vessels. And also vitamin C, nakatutulong yan. B complex, isa pa rin. Paggamit ng magnesium and calcium, isa rin sa supplement na binibigay po natin. And also, kung gagamit po tayo ng tinatawag na water therapy, yung tinatawag nating contrast bath, hot and cold foot bath, yun yung ginagamit natin para ma-relax, makondisyon yung daluyan po na ating pong dugo. At hindi po madali ang varicositis, ano, yung varicose, kinakailangan po ng tiyaga talaga. Yung nga iba, ino-opera po yan. Lalo na pag nakita mo na para ng isaw dyan sa binti mo na sobrang lalaki na, inooperahan po yon. Pero bago pa makarating sa ganun na kalala, simulan nyo na po na gawin yung simple technique, ano, pagdarating sa gabi. Do a simple massage and iangat nyo ng konti yung binti nyo para magkaroon ng natural na puwersa yung daloy ng ating dugo. Kasi sabi ko nga kanina, dahil po pag bumabagal ang daloy ng dugo natin, if we have a circulatory problem, nahihirapan sa normal na flow yung dugo pabalik sa ating puso, kaya nagkakaroon ng paglaki ng ating mga ugat. So yun po yung pwede. Then more on supplementation, enhancer ng circulation. Sa atin, we recommend yung Santon Gold, at least 1 capsule 3 times a day, plus vitamin C. And mag-take din po tayo ng mga high protein. Okay, yung mga protein na plant-based. Dahil meron itong collagen at meron itong mga amino acids na nakapagpapalakas po ng wall ng ating pong mga blood vessels. Kasama na po dyan yung veins na nagiging problema pag may varicositis. So yun po yung pinakang the best. Then maganda rin yung luya. So yung luya, pinapakuluan, iniinom. At sa ibang mga bansa, ginagamit itong pang-soak o babada ng paa. Plus yung tinatawag nilang rock salt, isinasama doon so that it can increase yung tone ng ating mga muscles dyan sa ating lower extremities o sa mga binti.
7: Yan, maraming salamat, Doc. Lourdes Diaz po ng Malolos, 65 years old. Ano po dapat ko inumin? Palagi po kong hinihingal, Doc.
8: Yung mga hinihingal, kinakailangang magpa-check din po kayo pag madalas na. Kasi ang common problem kasi pag hinihingal tayo, pwedeng lungs, pwedeng heart. So yung mga may problema sa lungs na hinihingal, usually may history sila ng asthma before na nag-iwan sa kanilang baga na hindi po masyadong kalakasan. Madaling mapagod. Iba kasi yung napapagod kang normal, iba yung hinihingal at hinahapo ka. Ang dahilan ng paghingal at paghapo, kahit hindi ka naman sobrang pagod, ay kakulangan ng supply ng oxygen sa baga natin. Kaya nangyayari po yan, kapag ganyan, you need to do an exercise. Yung tinatawag na deep breathing exercise, kapag meron tayong simpleng kakulangan ng oxygen sa lungs, okay, yung deep breathing can do great help. Ang deep breathing po, very simple, hihinga kayo sa ilong ninyo in the count of 8 to 10, okay, dahan-dahan sa ilong. Then after po na puno na yung inyong chan dapat lalaki, kinakailangan nyong i-hold na at least 8 to 10 seconds din. Then, ibubuga nyo sa inyong bibig. Do it for 5 to 10 times. Ngayon, yung iba, pag ginagawa yung partner, nahihilo sila. Okay. So, pag halimbawa, nakalima ka, nahilo ka, nahinto na, kinabukasan na ulit, dagdagan mo naman. So, yan po ay kung may simpleng problema sa kakulangan ng oxygen uptake natin. Pero kung yan ay associated na sa serious lung condition, or meron tayong problema sa puso, kailangan talaga natin ng konsultasyon at tamang medikasyon. So yung pagbibigay ng supplement ay malaking tulong din kasi nagsusupply ito ng mga antioxidant na nakatutulong po dun sa ating pong daluyan ng dugo. Meron tayong supplement that increases our oxygen uptake, okay? And also nagbibigay ng mga phytochemicals na nakatutulong sa baga natin para maging epektibo yung kanyang pag-absorb ng oxygen. So take supplements that are beneficial, ano, katulad ng mga para sa lungs, mga herbal medicine tayo, ganun, lagundi. Maganda ho yan, yung lagundi, lalagain at iinumin po yung pinaglagaan. Maraming pag-aaral nang nagsasabing maganda yan sa baga. And also, yung onion and garlic ay maganda rin po yan. Especially doon sa mga condition that are associated to allergy. Kaya po parang hinahapo kayo. And also, you can take lemon or anything nakapamilya nito, like yung dayap or oranges to furtherly increase yung ating oxygen sa katawan and antioxidant support na rin. Siyempre sa supplement ay recommended natin na Santon Gold, 1 capsule 3 times a day, okay, before meals, tapos yung Santon Vitamin C, non-acidic vitamin C, at least 1 capsule 3 times a day din pag may hapo po tayo. And be sure na makapagpapasuri kayo kung lagi nyo na siyang nararamdaman. Yung bang tipong partner na nakaupo ka lang naman, gumalaw ka lang ng bigla, hinahapo ka na. So it's a red flag na kailangan mong tanungin ng doktor, Dok, ano ba itong nararamdaman ko? Ang gagawin ng doktor, bibigyan ka ng recommendation for check-up ng ultrasound kung kailangan, or ECG, or X-ray. Depende sa hinala ng doktor sa symptoms na iyong sasabihin. Ang mahalaga kasi dyan, malaman ng maaga so that we can give eksaktong nutritional therapy. Okay? Pero kung halimbawa wala pa, taking our supplements, ang pinakang magandang gawin kasi nga, meron tayong 5 sangkap that covers majority of the common ailments na ang ating mga kababayan.
7: Maraming salamat, Doc. Kaya ha, puntahan lang po sa mga pharmacy, mga local drugstores sa inyong lugar. Available po yan, Santon Gold Herbal Capsule, Santon Vitamin C. Ganun din po ang ating Nature Soya Coffee or Santon Coffee Mix, ang Turbo Herbal Supplements for Men, at ganun din po Santon Plus Herbal Soup at Santon Plus Herbal Oil. Hanapin nyo po ha yung quality product ng Yes to Health at Doc Samaritan dahil yan po aprobado ng ating Food and Drug Administration. Sa Shopee at saka sa Lazada, available din po yan. Hanapin nyo lang po yung official store ng Yes to Health. Ang ating pong text line para po sa mga katanungan at gusto pong magpakonsulta kay Dr. Algie, Sir 961-532-2110. Again, Sir 961-532-2110. Pasuyo po ha, palagyan ng pangalan, ng edad at saka ng gender nyo po, ano, para mas mabilis matuko yung mga karamdaman po ninyo at mas mabilis pong mapayuhan ni Dr. Algie. Yan, short tips po pala tayo ha sa mga kababayan po natin, yung mga mahilig sa papaya, ano, mostly marami tayong nakukuha ng mga health benefits, ano po, sa papaya, lalong-lalo yung fully ripened na papaya. Mga constipated, gumaganda po yung kanilang pagbabawas pag kumakain silang papaya. Tumataas yung mga kailangang fibers ng ating pong pangatawan para mapaganda ang ating pong digestion. Pero alam nyo po ba na ang dahon ng papaya meron ding health benefits? Ang papaya or papaya leaves o yung dahon po ng papaya, meron siyang papain, may carpein at may quercetin din siya na mga napakalakas po na anti-inflammatory. Lalong-lalo na, no, specific po sa ating liver, yung mga kababayan po natin na nagka-problema sa kanilang liver, maaring dahil po sa hilig sa pagkain ng mga mamantikang pagkain or yung sobra-sobrang pag-inom po ng mga alcoholic beverages at saka yung pagkain ng mga palaging prinito, yung mga karne na mga matataba, lalong-lalo na ang red meats, yan, namamaga yung ating pong liver. At yung iba nagkakaroon po ng liver cirrhosis, yung iba nagkakaroon po ng HEPA, at iba pa po mga sakit sa ating liver. Alam nyo po ba na ang talbos ng papaya, dahil dun sa mga nabanggit po natin ng mga alkaloids, mga terpenoids at iba pa mga phytochemicals na nasa papaya, inakatulong po yan siya para pakupusin yung pamamaga sa ating pong liver o sa ating pong atay. Kaya sa mga kababayan po natin, ang advice ng ating po mga expert, kasama na po dyan ang mga International Institute of Biotechnology, kasama na dyan yung GFU, ano po, sa Japan, na ang advice po nila, at least 3 kutsara ng fresh na katas po nung kahit yung kuwan na po yung nasa hustong gulang na dahon ng papaya, yan, i-juice nyo po yan siya, inom po kayo araw-araw, 3 kutsara, mas maganda after meal. Kahit 30 minutes after meal, yan, natutulungan po yung liver natin para maalis yung mga pamamaga at mapanatiling healthy. Dahil napaka-importante po ang ating atay o ating liver kasi yan po yung yan po kasi yung ang trabaho kasi niyan, mga kaibigan, yan yung naglilinis ng ating pong dugo. At saka yan po yung tumutulong, ano, sa pag-metabolize ng ating po mga kinakain. Siya rin po yung nagre-release ng bile na bumabasag sa mga taba. Kaya pag naapektuhan ang ating pong liver, nang hina, ano yung function ng ating pong liver, naapektuhan po yung kabuuang kalusugan ng ating pong pangatawan. Tandaan natin, ang liver, yan po yung pinakamalaking solid internal organ sa ating pong pangatawan na napakaraming trabaho. Kaya nga nabansagan yan siya na the greatest chemist. Kaya pag napabayaan yan siya dahil sa maling diet, maling lifestyle, sobra-sobrang paggamit ng mga alcoholic beverages at mga piniritong pagkain, yan, nasisira yan siya. At hindi lang yan, ano, maaaring mag-complicate din po yung iba mga organs natin pag bumigay ang ating pong liver. Kaya pangalagaan ang ating liver, yan, inom po kayo palagi ng papaya, ano po, papaya leaves. Araw-araw po yan siya. Tapos sabayan nyo po ng Santon Gold Herbal Capsule, Santon Vitamin C, at ganoon din po ng ating pong Santon Plus Coffee Mix. Dahil yan po may mga phytonutrients din, may mga santones din at super antioxidants na makakatulong din po para sa ating atay at sa ating pong pangatawan para mapalakas din yung ating immune system, yung defense mechanism, ika nga, ng ating pangatawan, para maiwasan po natin yung mga free radicals na yan, yung mga harmful effect ng mga free radicals, mga pathogens na yan, at saka yung mga iba po mga harmful invaders, foreign invaders na pumapasok sa ating pangatawan yan, ha? Santon Gold Herbal Capsule, Santon Vitamin C, at yung iba mga herbs, ano po, na magagamit lang natin, makikita natin sa paligid ng ating tahanan. At syempre, ugaling makinig sa ating pong programa dahil marami pong ipapayo ang ating mga alternative medicine doctor para mapalawak, ika nga, yung knowledge po natin at nang maiwasan natin ang mga sakit. O kaya kung may sakit na tayo, mabilis pong masolusyunan sa tulong po ng mga alternative medicine na walang mga adverse reactions at walang mga bad side effects. Okay, Doc, dahil medyo limitado po ang ating oras, baka may karagdagang payo pa po kayo dyan, o kaya mga paalala para sa mga masugid po nating taga-subaybay, Doc.
8: Ayan, gusto ko lang pasalamatan po kayo sa inyong patuloy na pagsubaybay sa ating programa, at tandaan po natin na ang holistic healing o yung mga natural remedies and home remedies na ating binabanggit dito ay makatutulong po sa inyo, lalo na po kung sa panahon po na tayo po ay kulang sa budget, sa panahon po na tayo po ay walang available na gamot sa ating mga bahay, pwede nyo pong gamitin yon. Makatutulong po yon. And of course, yung long-term solution sa mga common problems natin is nutritional therapy using supplements that are proven, effective, and approved by our authorities, ang FDA. So yun po yung ating ino-offer ho dito na maaari po makatulong sa inyong pamilya. Maraming salamat po. Kita-kita ulit sa ganitong oras at timpilan. Hanggang sa muli po, si Doc Algie po ito. Maraming salamat.
7: Maraming salamat, Doc. Yan po, mga kaibigan, ang ating alternative medicine doctor, naturopathic health expert, doctor of ministry in naturopathy, Dr. Algie Bakla. Hanggang sa susunod po natin, ha, na pagsasama-sama sa ngalan po ng mga alternative medicine doctor, mga naturopathic health expert. Ito po ang Dr. Samaritan Stephen Hinas. Nagpapasalamat sa palagi pong pakikinig at pag-antabay sa ating pong programa, programang kalusugan, iwas karamdaman, at The Secret of Health. Hatid po sa inyo ng Dr. Samaritan, Yes to Health, Santon Gold Herbal Capsule, at Santon Vitamin C, your best partner in health. Mabuhay Luzon, Visayas, at Mindanao. God bless the Philippines. Na pong Panginoon ang magpagaling sa ating pong mga karamdaman.
16: Proteksyon ba sa kalusugan ang harap mo? Dito na tayo sa subok na Santon Plus Gold. Santon Plus Gold, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Santon Plus Gold, gawa sa pinakarong mangustin, ampalaya, garlic, malunggay, at spirulina. Santon Plus Gold, kalusugan ng iyong pamilya, siguradong protektado. Santon Plus Gold,
17: mabibili sa pinakamalapit na butika sa iyong lugar.
16: Santon Plus Gold. Santon Vitamin C, ang alkaline, no vitamin C.
18: Ako si Avon, isang estudyante, laki ang pasasalamat ko sa Santon Vitamin C. Pagbuklat ko pa lang ng module ko dati, inaantok na ako. Sa ngayon, araw-araw na akong ganado at always alert.
16: Santon Vitamin C, ang alkaline, no vitamin C.
17: Mabibili sa pinakamalapit na butika sa iyong lugar.
19: Hindi mapakali sa sobrang kate. Kuto at lisamo ba ay napakarami. Gamit ng Santon Plus Herbal Oil. Healthy na ang anit mo, tanggal pa ang nakakainis na kuto. Santon Plus Herbal Oil, ang pamahid na all-in-one sa presyo magaan. Santon Plus Herbal Oil,
20: Turbo Supplement for Men.
21: Ako si Dan, 58 years old, Jaka Guardia. The biscuit jang experience ko sa Turbo, 30 minutes before magbakan. Pets the sun, ah. Inakapay ba ko, ah. Lapyo pa sa pinula sa trabaho. Wala man siyang negative ng effects. Swabe gate. Kamutol, testingin mo lang. Kampiyon ka dyan, Turbo.
20: Turbo Supplement for Men.
22: Oh, yes.
0: Turbo. May maca at klamu waska. Mga natural herbs na nagbibigay ng tunay na lakas at pagsik na pangmatagalan. Turbo. Supplement for men.
1: Mas lalakas ka pa.
22: Santon Plus Herbal Soap. Epektibo at puno ng moisturizing formula. Santon Plus Herbal Soap. Para sa malambot na balat, makinis na kutis. Healthy looking skin. Santon Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa presyong abot kaya. Mabibili sa malapit na butika.
23: Inyong napakinggan ang The Secret of Health. Hanggang sa susunod na talakayan sa The Secret of Health.
24: FM Radio, Favorite Music Radio. FM.

0: Malupit na pinakikinggan. FM Radio. The Vibes.
1: Napakiana la.
2: Pakianahin mga isyu nga itong nadadabihan mga ahensyang gobyerno, labi na kun mga tagbuwis ang naaagrabyado.
3: Napakiana la.
2: Mga isyu nga kinahanglan klaruhon, may tungod kahiraman ang ginsuiswilduhan han mga mulupyo.
1: Napakiana la.
2: Taramdan nga waray tuyo pagdumit ng pagpakarao tinig kasi tao, kundi ang pagklarula han mga isyu.
4: Napakiana dadla.
2: Batu-batuhan langit, an maigo, diri mabigit, kay hi ako, napakiana la.

0: Otro mapa nga agar yung night kumo sa Uy, bis ngadlaw, pizza 30. Tama ba ako? 30, tama. Tumugot kita o diri katapusan nga dalawang itong bulan. Bulan ito na Hulyo. Tuig 2000. O diri, 31 ada kita. Ronel. Oo, pamati ko. Ronel. Ronel. 31 Agosto, ano? 31 asya diri katapusan niya na. Buwas pat katapusan kahit. May activity itong Sabado, Pizza Uno. Ano itong activity? Brownout. Pizza Uno, Sabado. So, kung huwibis yan na 30, so, 31 itong no Hulyo. So, diri pa. Ayaw, anay, may dapos ka adlaw. Habol para itong mga... May due date itong natapusan. O, para diri kita, para diri ma-penalty. Ah, pwede habol, anay, habol. And away, mga kasangkayan, as usual, adi kita ito natong taramdan. Iyo taramdan, of course. Napaki-anala. Inihi ka vibes, Dani Morbus Riquias. Kotob kita lasahin. Sini nga itong huibis ng edisyon. Napaki-anala. Ang programa, say pa no. Napaki-anala. Usahay ko no, kay conclusive ka. Diri ka napaki-ana. Anyway, sorry po. But, buhat na. May trabaho, may klase, permanente kita. Mga kasangkayan, nananangpit. Bangin pala nga itong programa, kabulig-bulig kita panangpit. Kan nanay, ngan kan tatay. Nanay, la, diri tatay, pipinanangpiton. Kung may daman. Itatay, utro gihapon na sarang piton, labi na kung hultok kagabi. Ambot ka, no? Di man nga, di nga tanan nga tatay. Ano? Pero ambot kung simpaman instinct siguro ini. Ah, kinahanglan na itatay pasaway. Digan. Digan nga tanan tatay pasaway. Ah, kaya nga rin nanay ko nga pasaway. Siring paman nakasangkay nga inin foreigner, pero Muslim ya. Ano ka matusirin ko? Ano ka matuod nga itong mga Muslim damot asawa? Nasing mani. Kaya Pilipino dira, itdiri, it mga Katoliko kuno diri, nagtamaliwat. At least sila sing mga justifiable. Kumbaga, may dabala o dahira. Kamu nga, hindi ko nung uray. Pagdaramo ka mo. Oy, sige na balita. Oy, parang nga rin magsusumba, ha? Inay ka mo. Labi na doon baga mag-walking. Usa na din ito na akong MRS. Ha? O, hinay-nay. Of course, para itong mga nagsasalin urog tirag adlaw niya ng adlaw. Happy birthday! Kakulop belated nga advance para buwas ng adlaw. Advance gihapon, fiesta para nga damon sipyot palo. Sanod-sunod din eh. Palo, tanawan. Ha? Labi na tanawan, sunib-sunib, gunit patron. Agosto gihapon ito nira. Sunod-sunod, kan Ramos, San Roque, nga niton munsipyo, tumbong to. Mismo, mamay kayo ito. Tulot ka adlaw, kumbaga, inhanglan, andamon mo na ni mo mga side A, side B. Nga isurulot. Di ba? Kumay na ito, sarual nga side A, side B. Ito na malayan ko ba ito? Ha? Barbalikan ba? May na ito, may side A, may side B. Ayan na, may balita. Sige na. Uy, bis nga daw. Uy, upli ako niyo niyan, ha? May programa ako. Ito na itong podcast program or online program niyan. Real Talk with Dan Riquias. Alas 9 ito nga dalas 10. Kada Lunes, ngan kada huibis. Huibis man yan ang adlaw, di ba? And of course, hininga atong taramdan, napakiana lang. Monday to Friday, 5 to 6 a.m. Mahubya man kung naging program pagmamataaga pa. Ha? Oo. Sige, lagay para maninit mga millennial. Ito na ako 9 to 10. Real talk para ito at mga para nit mga millennial nga 9 to 10 ko. Ini nga akong program at aga para nit mga centennial. Kaya centennial. Kabataan, itkalagsan ko no kay magmata na ito. Ha? Magmata na ko na ito, magbaga ko na init mga aswang. Gutila ko nga karasikas. Ambot balita, ano? Amo siguro init system. Sistema siguro ini. Ha? Na magmata na basta makalagsan. Kay maaram ka mo. Nagkakaadangan ka man riyon yun, tak mga classmate. Tami restoryahon, labot na mga maintenance, mga banyos. Amo ito't ka magmatat ka aga pa. Bagay yung paparayaw ko nga ako pare alas 3 pala namata. Sus, ako nga ni ko nula una. Kaya may na pa ngayon mas early ako. May lot nga lang alas 2 bala. Ha? Maihi ko na ako. Binok na kakabalik ito. Ano ka man? Ipinaniligon nga pare. Ipinaniligon kunuya. Aga pa. Di ba? May nakaka-relate yan na. Sambot ka ano ito. Nay kita nga mga idaran na siring ko pa man kay maram ka mo kakulop siring ko pa nagprograma in nga baga in aton mga edad ba may itpag-distinguish ini bagan iba usahit pubringan itong Rico kay Rico nga ni edad na nga ni sobrasin nga lang may tungod dito tiya healthy lifestyle may kay ito ikaw pa'y pamatiyon ano pero kita nga ni mga pubri kunot na edad na yun sobrasin nga lang mga wakwak ito aswang ito kaya rogan man lang namun. Oh, may nga ni kuno baga na mumulay tira panit ngalong ano ni ngalong allergy. Pero kung kami kuno nga pubrisus ngalong kurikog ito. Nagi, no, okay, kung kami lahat pinapagbuot tinuod la. Gusto na muna tao mga hinungit, hinbulawan nga kutsara. Ha? Ano kung nga yung pananglitan? Eh, once nga hungiton kita hin kutsara nga bulaon, karong singo nito, rekuhano at mga kaganak, di ba? Kita unta mga batang sana o pagkain. Uy, inaano ka? Pasalamat, unan nga tanan. Kahit nga karikuhan, naging bibilin ito. Importante mo pa yung alawas. Buhi ka, kaya anong manimot magkarikuhan, kaluagan. Ah, kung na singko po mambaga, kuwang ka na. Diba? Itpagmata pala nga daan, hitaga, kada aga, dako na itong agrasya kaupay. Ha? Oo, kahit iba, waray na itong tagi, waray itong. Kita, salit, kinanglan. Pasalamat, good pagmatani mo. Salamat, Ginoo ko. Adigintagan mo na lot ako ng extension. Labi na tayo ng 5 pa man. Igkasi ko mga SR, mga senior. Ha? Oo, kada adlaw kinang lang good magpasalamat kita. Intrigo good, permanente makagaraho ito raton kalugaringo. Kay kumbaga, 5 pa man baga na, kakalit lang sa hain kamatayon. Ay, good ko rin ko pag inistorya mga kamatayon. Uy, ikitan mga ka-eskip, pinaano ka. Mula init di tato na iskipan din niya babot kalibutan. Dodo hala ini. It buhis. Nganit ka matayon. Ha? Oh. It buhis bang kadiano. Di ka gunit na ka iskapo. Nganit ka matayon likewise. Na-extend lang ito. Pero, tikad tugod ko tayo ng atanan. Halit kinanglan. Magpabilin ka din ni babot kalibutan. Hin. Maupay nga mga gawi. It hinunumduman ba? Ha? Ako din masing adtoy kuhan. Tao pa naman, napatay nga ni Ada na panihikit itong mga kaupayan. Pero bantay ka. Buhi ka pa nga ni Apinas, may dumulay mong bukad, bis naman la muruputo. Ha? Pero patay ka na nga ni kamamalit mga bukad iginhatag. Di natagin bukad it buhi pa. Kaya para magagpasalamat. Ha? Buhi pa nga ni, nagtatapo. Tutun panyamid. Bisan kung magbugto, magtalere, sulod balay la. Magkontra. Panyamid, di nga ni usahin nagsisiplatay. Ananak kay durong kasaragwakon. Pero bantay ka. Patay na nga ni ang kaganak. Nay, pasaylo ako. Ato na ospital, di na nakaluwas. Pasaylo ako. Ayaw, di na pangarong pasaylo at buhi pa. Abuhi pa. Maupay patlawas. Hindi kaya adto na ito. ada pa naman panhikit it kaupayan naton kung natsing pa magtutupong natatikon. Ting pa man nag-istorya ka kun. Kita pa naman yung mga Pilipino. Namatay ka nga ni permanente good among kunin permanente takin kukuanan hinbabatian. Bisan kun mga edad na lagas na mga edara na mas ito tuk esya kaya itong barbata pa makusugan bisyo ito na sigarilyo na inom makusug lamin ako mga bata pa di ba? Okay din napasaway bisyo kalilisa kumbaga among nga namatay ka mabisyo makusug na inom masung sigarilyo or ano pa man ang mga bisyo namatay waray bisyo ngalong di nga ni kuno tiya nainom, di nga na sigarilyo. Kay lagi. Mamay bisyo ka, regardless mamay bisyo ka waray, puro kita tikad to. Anyway, sige. Sige, ito na itong mahimang raon, istorya na pagkaya na, hinga nga limtan naman kunudan, madada yun ba itong, di na may ha tinuod. Tinuod liwat, di na may ha. Kay October kita, by Saturday, October na kita, di ba? So, October. It's sunod October. Ano naman? Masulod na kita at beer. Kaya ano nga mga beer? September, October, November, December. Puro na ito mga beer. Labutin yung mga pizza ng mga baragyuhon, mga kasangkayan. Mabati na kita. Tikang na kita pagbati ito sa Highland Night. Okay. Iton Pilipinas, mga kasangkayan, bugos ng kalibutan. Amot may na pinakahalabang celebration itong Pasko. Niringani, itong last part itong November, itong October, itong August, kita itong mga mall. Makita ka na dito mga kasangkayan, kumbaga, kayo, ikaparte nito ni Ira promotion. Makita ka na baga itong mga ambience maparupas ko na. Ada na mga Christmas lights, mabati ka ng mga Christmas song, makita ka ng mga giant Christmas tree. Last part pala itong August. Kahit sunod ito, Ber. Iko-consider natin, pag sunod ito, Ber, Pasko na. Mamay ka ito. Ha? So, siguro, okay, magambot ano liwat, ano kita nga mga Pilipino, bagan ka maupay itong, ano ba, bagan iba ba? Bisan lang nga ninabati kita itong Christmas song. Amin it literal na nasinanhinga, limot kita tat mga problema usahay. Di ba? May daliwat, nakakadugang loat yung problema. Kaya no, may dani mo mga namimiss. Ha? Pero kung mga utang-utang la dida, postorat nga utang, ari mapasko na. Bonus na lot. It may mga bonus, di ba? Di na may hama kasangkayan. So, August, September, October. Itong eleksyon, itong sanggol ng kabataan, barangay eleksyon, yan na nga o November 2. November 2, mga kasangkayan. Now, itong, ano kayo ni, itong, kung November 2, holiday to. Kung di nagsasayo, first Monday of the month, ito November 2. Itpakyana. Kaya naging tuman. Kaya holiday actually ni. Taka itong gindideclare lang holiday, duduhalangan ito kay, you know, All Saints and All Souls ini. Di ba? All Saints and All Souls Day. All Souls Day, I mean All Saints Day, itong 1. Pagka 2, All Souls Day. Hiniyan na, okay nala siguro, kahit kung natutuman inihin may da trabaho o salat gindi declare nga holiday ha iton All Souls All Saints Day la sa uno pagkados may trabaho pagkados may trabaho na may daliwat na declare hindos diri uno now kun iton election dos doble ining holiday kay holiday since nga All Souls Day likewise election di ba. So, inen may dahirit yan itong commission on election. Na madaling history, madadayon na da. Nabadadayon ka, nanihimala nga taadi nga may da proposal para in extension. Extension, postponement. I mean, postponement itong election. Inen nanihimala nga, kaya di itong, di ba? So, damot, labi na itong pagtaga, ay, you know, iton impeachment yan ha, di rila trabaho iton ano gani, di rila trabaho iton Senado nga kundi nira iton impeachment court, kundi trabaho gihapon iton lower house kung mga prosecutor. Di ba? So may da mga proposal before para hinin postponement mga kasangkayan. Pero iton commission election na si Ring. Mientras waray pa, kami magpre-prepare since nga mandated kami, which is tama. Or else, kundi ka magprepare since nga may da na, how about kundi rin mag-grant itong postponement? Di, nabitay kalugod. So, since mandated ka mo, nagkukuhan ka mo, nangangandaman yan na itong commission election. So, now, may hirit itong commission election, gani itong gobyerno, itong administration niya, kung mahimo, i-declare nga holiday itong pizza tris. Kaya dos manit election, pizza tris. Kaya itong may tatabo kuno ini, ma-absentira kung ma di ba? Kaya, for example, itong mga grayo, kinanglan pa hin time para hin travel. So, itong pizza dos, kahuman siguro pagbisita nga dito mga tagsa-tagsa nira nga mga inin lubnganan han mga mal nira kay nabuhi, mainuulian. Diba? Or kung, diba? Itiba kuno hin eh, di rin nga nila, mainuulian nala kami, trabaho man itong pagka-pizza tris. Di rin, iba magpapakabutos nala hin eh. Whereas kung i-declare hiyang ay tris in holiday, baga diri mahulat anay nga lang mabubutos anay kita. May punto liwat ito ni Commissioner Garcia. Ang madaling istorya mga kasangkayan, as of now, madadayon itong eleksyon, itong sanggol ng kabataan ng barangay eleksyon. Dapat liwat. Kaya ini maiba naman inin sit up, di ba? So pag eleksyon niya na, matikang na mga kasangkayan itong 4 years. Same. Kada term, 4 years. From 3 years. So instead nga 9 years la, animo 3 terms, mga kasangkayan, ma 12 years na. Diba? Paldoy kapitan. Paldoy konsyal. Paldoy, timhuna ko nga baga rumamail at pagkapitan tinood la. Timhuna ko nung bagharap arumamail at pagkunsihal, tinuod liwat para hadton mga natrabaho. Oh, kaya fairness para nga natin. Kaya may mga bulakbol na ano ka mo. May nga ni Nasiring, tambarangay ko, tambarangay ko no. Inin tutulot kapitan. Kaya mo tutulot kapitan? Waray pa barangay magtulot kapitan. Di ba? Kay it barangay kapitan kuno dito hini nga barangay ani din ni Dodo ako no diri taga dinhi nga barangay kapitan aw nga ani taga dinhi residente namon din hini nga barangay nga barangay chairman dito hin ibang barangay so kay ano nga nagkuan man hira dito kay nga naging barangay kuan man hira chairman hira dito di ba okay you know sering ko pa man may dat mga buho as long mag-reside ka dintuhin na 1 year, at least 1 year man lang ani itong gin kikinanglan para ka butante or pwede ka makakandidato no, sa barangay or sa nga munisipyo, at least 1 year residency. Magbutang ka lang dintong budiga, tapos mag-transfer ka, sering ka nga taga din hika, ay kay pwede na. Mas ka lang magbutang dintong tangkal-tangkal no, sa nga barangay. Ha? Masing ka, ni takuan, may nagdinhi something sugo din, matransfer pira ko ito kayo. Diba? So, andam nala. Balita ugan ko nuna. Okay, pag-aamot istoryahan ni Mang Rao na pagkayan na didi mga barangay, labi na mga interior, mga kasangkayan, labi na kumbaga sing pa man nakikita ni Ira Kapitan nga bagadoro na hingka baga sa Raguaco nagiging sobrang nakapodiroso. Nga sing diritsong hulat la. Ha? No, kami, da mga suka dito. Di nagod pwede sagdunan, di nagod pwede waringon. So amin itong latest mga kasangkayan na kung hapangandaman para itong sanggunin kabataan ng barangay eleksyon by November 2, 2026. So di na mahihalo at itong kuwan, ano? Di la sinasabot. Sabagay. 2028 preparation na luwat, 2027 next year preparation na luwat ini para itong 2028 presidential election. Angani yan na, sige na itong preparar para itong mga gusto. O makikita mo man, masasabtan mo man, ading ah, naglinibot-libot din niya aton. Ha? Batid-batiran, bisdiri, anin na ako, batid-batiran. Ha? Hindi rila hiya batid mga kasangkayan kung ano ginhimo ni Congressman Martin Romualde si din hitulto, ginukot pagkaraot magkalilisan. Ayaw ko ba yung kamakasongroy dito itong lugar nga kundiin. Ginmamahalit Congressman din hinga takatakdilin. Nada o. Ang ilat yan na, huwag namudlot, budlot. Namudlot. Ah, oh, waray pa man ito kay you know, na sering mga kandidato ko ni ka congressman. Waray pa ito, waray pa premature actually. Waray pa premature campaign, ito consider as premature campaigning kay no. Ito consider lang a premature campaigning. For example, so meron kita ito naton campaign period in sigun tanala August 15 to 16 amot campaign period. So iton filing of COC butang tanala August 3 or 1. So mag-file ka nga nito ni mo COC, certificate of candidacy, consider as kandidato ka na. So magtikang ka nga ni pangumpanya upon filing amitot premature kay iton premature campaigning. Kaya itong ginaalutag ang campaign period, may daman, di ba? So yan na, kaya diri pa man siya consider kandidato, manasiring at tigsiring pala. Tistingi ka ni doy. Bising pa man na kimitbis ka maghato to. Sabagay, kaya bisino naman. Bisino man pwede magkandidato, di ba? Kaya lang, siring ko pa man, sagdon ko lahi mo. Friendly advice is di kita magsangkay, di ka nakilala actually, bisa ko di ka nakilala eh. Baing ka dito pagkasungroy, hit mga naghihigog makang Congressman Martin Romualdez nga amo ito ni mong impipi na karot hapag kaya nang ataka mataklol. Sing pa man na Tagalog, baing ka kuyugon. Ha? Oo. Baga kuan, inensing ko pa man baga... Inbutangan ko naman ininbulyo. Kakulog, inbutangan ko gihapon inbulyo. Morik bumati. Ito, ginoon, damo na taksayo. Pinikang ko, doon ang adlaw ko nang nisasayo. Kan Sir Will Montesa. Sir Will, pasensya Sir Will, di ko na ka baga nakanotis. Inbutangan ko na inihiyan ko. An? In ringer, di lagi hapon. Go ahead, Sir Will, mapingaga.
1: Napaliwan na na ito.
0: Ang buti nang mga sponsor rin. Go ahead, Sir Will.
1: Alaton minayuyungan minahal nga probinsya ng Leyte, padayon lang yung kita magkakaabat, in usahay madampog ng kalangitan, nga pwede magdarahin mga panalagsa na pagkaliti, ngan paglalungdog, lamin at tulog po sino niyan gabi, may tungodinihan local thunderstorm, nga usang adanduha ka oras, sa naman ang buhining local thunderstorm, kung makita ng mga doppler radar at pag-asa, ma-issue ang pag-asa, thunderstorm advisory, yan po na niyo barangay, Bungto or siyudad, malapatan ini nga local thunderstorm, pwede ito magkadan makusugay nga oran,
0: Ruel. Nene dia. What happened? Tawagan natin 'to.

0: Sir Will?
1: Hello.
0: Oh, pasensya, hello. Pasensya, nautod, Sir Will. Pasensya.
1: Oh,
0: nautod. Oh. Go ahead.
1: Ano ton minayuyungan minahal nga probinsya Leyte, pagdayon kita magkakaabat, hin usahay madampog kalangitan, na pwede magdarahin mga panalagsa lang ang pagkaritig at pagdalugdog, may tungodhan local thunderstorm, na usah nga duduha ka oras sa naman ang buhining local thunderstorm, kung makita mga doctor radar at pag-asa, may issue at pag-asa, thunderstorm advisory. Ngayon po na niyo barangay, bungto, or syudad, malagpatan na niyo local thunderstorm, pwede ito magkadal makusugay nga oran, makusugay nga hangin, ngayon may kaupon nga pagkitlat, ngayon mananabula ito, asako binusah nga duduha ka oras. Basal liwatan pinakabago na satellite animation ng pag-asa. Ang low pressure area na sipatan ini, kanina nalas rin siya ng magahon, na nagkanto itong coastal water, itong nasugbo, Batangas. Kanina nga northeast easterlies, o ang hangin nga mapaso, ang atika nga dagat Pasipiko, ang muliwatan nagdudominar ang northern Luzon. Ini nga low pressure area, habubulagi hapon itong chance na maging usay nga bagyo, asanglit pa dahil yung kapay ni Ngagin mo monitor bisan sa suwan ini. Pati kihapon ng low pressure area na nakatong gawas ng Philippine Area of Responsibility, bubugyap itong chance na maging usayang ang bagyo. Pero nga doon ini, papadayo nung tayo ni pagmonitor. Waray, gail warning, nga ginaisan, pag-asa para yan ang adlaw, din niya tulitin, salit. Ang natong mga ka-vibes na nagpapakabuhi ang kadagatan, pinagin pag-isda, taluwas magtuha dagat pagpakabuhi basta magikotleran mo pa para liwat hira makalikay hinanong pa man ng mga disgrasya nga posibli manabo samtang hira to kadagatan nagpapakabuhi pati gihapon na natin mga kabahibs na mabiyahi ng adlaw pinagihan dagat taluwas kihap pagbiyahi kay siring ko pa man kanina waray gay warning nga ginisa pag-asa diniatropin kan habugos nga sinirangan han Bisayas. Ano itong real-time nga temperatura di Dahatakloban, ada kita 24 sentigrado, na pwede mabuti 32 sentigrado, iyan ang adlaw. Ano itong adlaw, sinidlit, di pa lang may halas, 5.27, matutunod niyan nga kulog, alas 6, 5. Ano itong daylight time nga adlaw, may nakita 12 ka oras, ng 38 minutos. Ikang dili happy dira remolete ini ni Ruel Montesa ani weather center mo pa nga agahatron tanan nga damong salamat.
0: Damo gihapon na salamat Sir Ruel nga mo pa nga agah para kada kan Sir Ruel Montesa mga kasangkayan. Anyway, sige. Ang nahitabo ka kulong mga kasangkayan nga impeachment. Impeachment trial, baga waray, kumbaga sing paman hiton na sering paman hiton prosecutor, baga waray action ka kulob actually, ana ko observation kay pag determine la kumbaga an pag confirm la ini an duha nga mga retired manager an duha nga mga bangko kanang gobyerno pag confirm la an withdrawal na kasangkayan hin may da 5 million something 500 million may dalawa tulong at 3.37 35 point something million pesos. So pag confirm la ini mga kasangkayan an siringan prosecution in fact waray cross waray mag cross an kuan an in defense waray cross mga kasangkayan kumbaga mag waray action ka kulob. So by next week ambot ko na mo lagi hapon alas 10 lagi hapon mo pa ito naga pa no pa ito aga pa kay set kulop mapiraw ha alas waray pa nga alas 3 kay target ka kulop mga kasangkayan alas 10 nga da alas 3 waray pa alas 3 bublag na nahuman na gimpaspasan kumbaga sing pamanhan na in prosecution kumbaga appetizer pala ito appetizer kumbaga waray pa kun ito aksyon. So gin sumpin na mga kasangkayan I suppose by next week nagpipresentar itong prosecution itong dohaliwat nga witness ni Rati kang ha kuwa o commission on audit mga auditor ini mga kasangkayan ha? So kumbaga waray good action ka kay bitin liwat ang simana supposed to be three times a week pero kakulop usala that's why kumbaga waray gana pa. Ah, so, gin-update talaga mo, labi na mga nag-aalin susunod itong impeachment trial ni BP Vice President Sara Duterte. Alas 5:30, standby, mabalik an.
2: Napakianan lang.
0: Ay, numdumanay.
3: This is FM Radio. FM Radio. Favorite music radio.
4: Santhon Gold Coffee Mix.
5: Hi, ako po si Ana, 45. Pero sabi ng mga kaibigan ko, akalang raw akong na 30. Sikreto ko, nasa paborito kong kape,
4: Santhon Gold Coffee Mix. Maliban sa ito'y siksik sa antioxidants, may collagen at glutathione pa. At sa lasa, kape-kape, panalo ka dito. Ayan, subukan nyo. Santhon Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen and glutathione. Santhon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika.
6: Sabado night is party night. Galaw-galaw at sumabay sa nakakaindak na tugstugan. Sa weekend, Tom Vibes. Tom Vibes. Kasama ang nag-iisang papabol ng bayan, DJ Ron Turon, mula 7 to 9pm sa nag-iisang number one favorite bet na bet, 100.7 FM Radio Tacloban. Ka-Vibes, ang lumpet!
7: Ipinakikilala Rice Plus Herbal Capsule. Mainim na palaban sa iba't ibang karamdaman. Pampalakas pa ng katawan. Sakto sa mga taong on the go. At ayaw na magtimpla ng kung ano-ano. Mayaman sa mga natural na sangkap. Gaya ng mangosteen, turmeric, Korean ginseng, spirulina, moringa, buah mera, guava, rosehip, at sodium ascorbate. Na mataas sa vitamin C. Nakapakipakinabang sa pangkalahatang panlaban sa sakit. Rice Plus Herbal Capsule. Mabibili na sa mga butika at drugstore sa inyong mga lugar.
6: Tuloy-tuloy ang tugstugan sa Weekend Dumb Vibes with DJ Ron Turon.
8: Muling damhin ang tamis ng pag-ibig sa saliw ng mga nakakabighaning awitin. Mga kwento ng pagmamahalan na magbibigay ng inspirasyon sa mga pusong nangungulila at patuloy na umaasang darating ang kanilang The One. On Scent, Heart and Vibes. Kasama ang nag-iisang certified cupido na papana sa inyong mga puso, DJ Papi Abicado, mula alauna hanggang alas tres ng hapon, dito lamang sa iyong number one favorite bet na bet, 100.7 FM Radio Tacloban. Ka-Vibes, ang lupet! Sikretong pilit na kinikimkim, ilalantad at muling magpapaalag sa natutulog na damdamin sa saliw ng mga musikang magpapainit ng iyong gabi. Late Night Vibes. Kasama ang nag-iisang papabol ng bayan, DJ Ron Turon, mula 10pm hanggang 12 midnight. Dito lamang sa iyong number one favorite bet na bet, 100.7 FM Radio Tacloban. Ka-Vibes, ang lupet!
9: Never ka nang aantukin gabi-gabi. Gising na gising ang iyong evening sa mga nakakaindak na tugtugin. Mananalo ka pa ng limpak-limpak na papremyo sa Gandang Gabi Vibes. Kasama ang iyong night shift vibes kada, DJ Cherry Lou, DJ Faye Lemon at DJ Nico Chico, mula alas 8 hanggang alas 10 ng gabi dito sa 100.7 FM Radio Tacloban. Ka-Vibes!
10: Bongga ang iyong umaga sa napaka-awesome na tugtugan at walang humpay na masayang kwentuhan. Bongga Ka Vibes! Kasama ang bonggang jolly DJ ng bayan, DJ Jaja Melon. Dito lamang sa inyong number one favorite bet na bet, 100.7 FM Radio Tacloban. Ka Vibes! Ang lupet!
11: Bida sa kwentuhan. Bida sa kulitan. Bida sa tugtugan. Bida Ka Vibes. Kasama si DJ Buko J. Mula alas 9 hanggang alas 11 ng umaga. Rayot ang morning mo. Dito sa 100.7 FM Radio Tacloban. Ka Vibes, ang lupet.
12: Low
9: gubat dahil sa init ng panahon at buhol-buhol na traffic? Tanggal lahat ng yan kung napaka-awesome na music ang mapapakinggan. Sabayan pa ng mga traffic-friendly updates at feel-good na kwentuhan sa Hapon Hits.
12: Hapon Hits!
9: Mula 3:30 hanggang 5 ng hapon. Kasama ang iyong Afternoon Vibes kada DJ Honeydew. Dito lamang sa iyong Ka-Vibes sa Soundtrip 100.7 FMR Tacloban.
13: Ang lupet!

0: This is FM Radio. FM Favorite Music Radio.
1: A las 5:36. Good morning, ano parang adakan na Dr. Esther de Pasabuyabo. Good morning, happy Thursday, Danny. Good morning, gihapon. Doktora, hi, Ma'am Asinia Domingo. Good morning from Daraga Albay, Bicol. Ikumusta ka mo dida, mga taga Bicol, ma'am? Herminia Angelia Cabil. Good morning, God bless, sir. Shout out to SM Villages. Angkop 101 Kawayan. Shout out, kumusta dira mga taga Kawayan. Ngan of course, para nga dito, iba pa nga nagpakatutok. Kumusta nila yung tanan. Nangumbid ako niyan ha, may da kita, may da ako program actually. Kada Lunes ngan Huwebes, sa online la kita. Online program. Kanakon na Real Talk with Dan Rick. Yes, please, kumbid ako niyo niyan ha. May mga update kita para ito natin mga inin na istoryahon nasyonal. Anyway, sige. Ano ito na, mga kasangkayan, inin, damo itong mga manifestation or manifest of support nakikita natin di social media. Nakapost ito mga kasangkayan kan Congressman First District Lady Congressman na Martin Romualdez. May mga manifestation, magkadudulay ng mga grupo. Kumbaga, nakisimpatiya hira ito na inin yan na nga sitwasyon. Pero klaklarohon lang natin nga waray pa kaso nga i-file kang Congressman Martin Romualdez. You know, kinahanglan ginaandaman ini kumbaga gina-anticipate na lang nga daan kaya you know di pa nga iton presidente na mismo't nagsiring daw sugad ito hingo signal tinuod la daan na balitaw ang kampo ni congressman nga kumbaga nagkaadahin judgment early prior han investigation kaya waray pa man nga ambot ko nagtikang na kaya ang pinakalatest naton kakulog nga may statement ito ng busman nga nag-in-issue hira o nagpadarahin supina at itong kampo ni Congressman Martin Romualdez para pagpabaton itong mga akusasyon haya. Pero siringhan kampo ni Romualdez kakulog magawari pa nira so far nakarawat. So permanente advance itong kuan itong ombudsman. Ay man nga ni siring ko pa man may dananira kumbaga conclusion. Ikaw, Congressman Martin Romualdez, in mastermind ka. Ini nga pagtaga-flood ko.

investigation, wala pa ito kaso. Kumbaga nagkakandak pala itong investigation. Nagbibiling pala ito hira, hin probable cause. Diri kita abogado ha, mga kasangkayan. I-correct lang natin ha, nga diri ako abogado, pero based ito natin mga experiences. Pero na ako katuig din niya, kalibutan. Yes, kalibutan. Likewise sa social media. Baga kumun natin nga na-encounter ini with regards ito ng mga term, ng mga probable cause. Di ba? So, amat gimbibiling yan na, ito nga era preliminary investigation. Dirit karong singon, mga kasangkayan, nga may da preliminary investigation, nga sigurado na, papailan yung kaso likewise. Number one, waray pa kaso, waray pa gin-file nga kaso kang Congressman Martin Romualdez. Ikaduha, kumbaga, gimbibilingan pala ito yan na hiya. When we sing a probable cause, mga kasangkayan, kung may da makita, man nga ni, kumbaga, diri ka dapat magsigo. That's why probable yan. Kumbaga, bagabang kinita kahin dito ni ebidensya nga, masaring ka nga, ano daw, basta hading papil, may na ka matuuran. Pero based on statement ta hadi, bagayin opposite itong papil. Bagayin, ano ba ni? May dagod din ka maturan or waray. So, ada masulod ang probable cause nga, kumbaga, pwede ha file ang kaso. Kaya lang, bagayin, ano ba ni? May ka maturan or waray. Ay, bahalat court din eh. Bahala na itong judge ni. Amo ito mga kasangkayan. Marekomendira. Diba? Anakong punto nida. Kay ginunahan na liwat hiya. Otro. Hininga statement lagi hiton presidente. Nga kumbaga, haakon pagkita. Bagay consider niya nga dakong accomplishment. Hakuan, dakong niya nga accomplishment ang flood control project. That's why nasa kampo ni Congressman Martin Romualdez, maginhiin mo lagi nga baga tamakan. Ha? Oo, ganyan mo lakin nga tamakan ni, kay, you know, makasangkayan ko, kaya ano nga nakakasiring kita, nga bagayin, consider niya nga dako niya accomplishment, ha flood control project, despite nga may da pipira nga nagkapipriso na, may da nagkakikihan na hiya, waray pag-iha, hiya pagod naging mastermind hindi din hi. Kay ginuna, nga likewise na siring, inin patong-patong nga kaso, it nakatalaan, ig file, no? Take note ha. Take note. Kumbaga aton ig file. Ikaw ombudsman, diri ka ma-file. Ha? Oh. So that's why kinahanglan ig anticipate na init kampo ni Congressman Romualdez nga i-file, may good i-file iton. May i-file good ito mga kasangkayan. Di kita nasing paghimuhimuan ito dida. I hope nga diri mabutin so ganito nga punto. Ha? Di ka na ito po, di or else, badaw, balik na lot ang sinisering nga December 5 ngayon, sir, ikin pa kapag kayo na magkasangkayan, sige, lagi hapon ito ng posisyon. Mo lagi hapon. Sos, budol ito, buwa ito. Ayan na ito, di na pa itang December. Sinisering hira, nag-November. Adi, matapos na ulit tuig 2026. Di na pa 2000. Nga may na mga big fish magkakakuan. Pero may budol ito. Di ba? So, para matuman or ma-accomplish or consider as dako niyang accomplishment, amo ito, naging sacrifice yung Congressman Martin Romualdez. Kaya ako sigurado ako mga kasangkayan. Sigurado ako. Ha? Sigurado ako. Pero you know, sing paman ni Bato, ito may nakita mga divine intervention baya naman. Kaya sige daw, ikaw ombudsman niyan, diri ka ma-file. Ha? Diri ka ma-file ka. Kaya mong siring presidente, kay maghahagong pagkit, bagan marching order ito nga, filing ko na. Or else maduhan ulit kita ni Kapalpak, nagsaad kita ito ng mga big fish, kaya lang, mga kasangkayan. Sharing ko pa man, nakaluloy in town, kay kumbaga amot na hi doon. Igin doon, I mean. Salit yan na nakikita mga kasangkayan, hindi nga magmanifesto itong mga manifesto of support kung tawagon. Mga nakilala ini kang congressman. Di niya aton in particular. Yan ito na akong program, babasahon naton. Kayo no, baga dako, ading nga trabahon. Kaya kinahanglan i-download ko pa.
ini nga mga statement mga kasangkayan, that's why niya nito na akong program. Babasahon ko ini nga mga manifesto in support mga kasangkayan. Nagpapakita kumbaga.

0: malay istorya, na-reflect ito kung ano ang klase nga tao ikaw niyang Congressman Martin Romualdez. Di ba? Ay kadamoy dur, pero taada pinanhikiha, pero taada mga elected, taada pa mga elected, nga taada mga appointed official, mga kasangkayan. In fact, bisan nga ni Saldi ko, pero binati ka mo, may daba dida, manifesto and support, ito mga grupo or what, di ba? So ini nagpapakita lang mga kasangkayan, na-reflect ini actually, kung anong klase pagkatao or tao ni Congressman Martin Romualdez. Di ba? Na nakita at sinisiring mga kasangkayan nga bisan manin o pwede kihaan makurit pagprobar. Kaya lang, may mga kaso nga, kumbaga, so ka din eh, plunder. Diba? For example, may file din eh, simbako. Hey, you know, sharing ko pa man, bagahin, although, nasiring kita nga, di rigad man ini, kumbaga, magpipinasunto ko nala, kumbaga, boxing. Mabulos-bulos gan man siguro ini. Kaya lang, kumbaga, ha? Kinsay hari. Ito ba nga diri bagan kumbaga ako ito nga kon diri nak pagka-expect hin fair ba. Kay kumbaga ginunahan na. Di ba? Dan na balitaw hadin nga tiro temprano nga mamay kay ton mastermind niya waray pa investigation. In fact, wari nga ni complainant. Likewise, wari ebidensya na magdudunay iya. Ikaduha, wari man plano pag-iskapar, nagsusunod man launtar, garespeto man launtahan order ha iya. Gintahapan nga lang nainiskapuhan. Namay kayo ito. Andin yan na. Bagang timing ya. Sing pa man aking bagang hinog sa pilit. Bagang gimpirit para la may madarah itong State of the Nation address. Oh, kayo no mga kasangkayan. Aminit pinakadako nga iya accomplishment mga kasangkayan. Oh, kayo unang nga tanan. Patod first casting ko dito, Speaker of the House likewise. Kaya lang, kung magasin ko pa man, naunahan, ginunahan. So, di ba, ano ka pa makaka-expectin din hinga? Patas or itong judgment tayo ba? Siguro, ini nga mga manifesto itong support, manifest of support mga kasangkayan yung magkadudulain ng mga grupo, hiragi hapon nakaka-feel. Nga bagay na unfairly what? It is tama. O tron ko, waray din hi siguro, ikaw nga namamati ko pagkaya na, di rin naghihingyap, gusto nga matagan yung justisya. Kebis unanhon, itong ginirestoryahan din ni sa lapi kwarta diri itong mga Marcos. Kundi sa lapi ni itong gobyerno. O sa lapit publiko, sa lapit mga tao, sa lapit mga Pilipino. Ano akong punto nga gusto natin, injustisya. Tamang justisya. Kaya lang, dapat, itama manggod. Kaya niya pagkaya na, baga nakikita ko initially, baga diri, sakto. Diri baga, kumbaga, due process mga kasangkayan. Baga, diri man. Ito na ako din, kumbaga, pag-question mga kasangkayan. Napapausahan, I mean. Kumbaga, itak program, napakiana la. Kaya ano nga, ginuunahan naman niyo. Ang madaling istorya, may dan na kamo conclusion, may dan na result. Nga bagan formality na la ini nga iyo preliminary investigation. Di ba? Kaya when we see nga investigation, mga kasangkayan, diri ka pa ito sure. That's why investigar. Kukuha ang panim, itong magkaluyo nga panig, magkaluyo nga bayhon. Ano ka matuod ini nga amon nakuha ng ebidensya kung may daman, ini nga akusasyon kung may daman. Di ba? So, pagtitiro-timbangon pa ito, pero may da naman ka mo conclusion. Kaya di ba ka masiring ka magkasangkain nga amot mastermind? Wari man dito masiring nga amon pagkita, magawas or amon pagkita or aligar nga amon inihiya ito. Waray, mastermind good. Di ba? Ako lang ito magkasangkayan. Kaya ini nga naging statement at presidente, bagan marching order na ini. Nga pailigod ha, pailigod yung kaso. O kay diri ikaw niyan buying, and then masiring itong Ni nunid na nga ni nga masiring nga gitatagang kami free hand or gipapabayaan kami tang pagkanda kay investigation. Normal man ito. Normal man ito. No need man ito. Ano ito nan happen ka mo di ba amon statement after han suna? Nga statement ni ombudsman nga wariha mo nagmamadar gitatagan kami free. Kuan nga magkanda kay investigation nga bisan mga kalyado waray nago. Bagat something suga dito. Kinahanglan pa ba ito nga statement kay you know? Diri ka mo dapat magpamandar, di ka mo dapat magbagan bagan implied here, iya mga kasangkayan niya statement, bagan may nagmamandar hira, bagan nanahapin ba? Ha? O, nahan ka tanan, di man kita magpapaka-influensya kung ano investigasyon may dahira ka in the first place. Hindi o kita. Ano? So, amin eh mga kasangkayan, sirin ko pa man, na-reflect ini actually. Niton kung ano nga klaseng tao Congressman Martin Romualdez ngan labot hini hini nga mga duha it nakita naton nga may mga grupo nga may da manifestation in support inen may dagihapon pipira pa nga mga individual mga kasangkayan may danira kanya ka amiton advantage gad man hini usahay ton kuan iton social media ba no kay inen nakikita naton kumbaga nakaka-confirm kita nga bagan something nga tama good so amen ito na akong sharing niyan ito na akong taramdan kay kung ano ito diri naton na expound din hi kumbaga napaparawag rolling istorya adto ko dito ito na akong program niyan that's why update ako niyo ha kaya lang online lang kita program naton na Real Talk with Danner Guess. Ano ito na, you know, mga kasangkayan, ini nga, ginkurikwinta nato, with regards ini, kay maram ka mo, yan itong sitwasyon, may tungod itong pagkuri, itong ekonomiya, may tungod pag itong, kay once nga itong lana, itong magluya, mga kasangkayan, dako itong ipikto ini nga dito na itong ekonomiya. Oo, tinood la. So, in iba nga, relief hiton kuan hiton aton tax or hiton buhis makasangkayan ini dida inihan state of the nation address kay you know number one dida ini pagtaga systems laws di ba likewise iton VAT di ba sige papakuha ito dida nga likewise iton tax liwat nga di hiton mga na income hin 350,000 annually or per annum. When we sing per annum, kumbaga kada tuig 350,000. So, an mga ordinaryo lang mga magpakarabuhi in taon man, magtatrabaho. From 250,000, exempted man ang tax buhis ang 250,000 before. So, yan na. Impapabago ining ang kinanglang paspasan. Although, may mga magbabalaod na naton nga nag-submit na ito, nagkuhanahin mga house bill para pag-amendar itong existing mga kasangkayan. So, dako, inibali itong 350,000 ang 250,000 i-divide mo lang ito into 12. So, amit kwintada ito para makikita niyo kung exempted ka ba or diri. Kung 300 piraban kwintada nato kung 250,000 divided by and before ha 250,000 divided by 12 na at least na income ka or may dinimo kita nga 20,000 plus per month 20,000 per month. So, from 250,000, 20,000 below, exempted ka, di ba? Pero, ayan, naging parotas from 250 to 350,000. So, gindivide natin into 12, subali na income nakita kahin more or less mga 29,000 plus a month, di ba? So, kanan mga kuan ini, inin, kumbaga, minimum wage kuan ini. kay ino magkasangkayan dapat naliwat. Instead nga pataasan ng sweldo, kahit nambiron nga apektado hini magkasangkayan at inuudla, adton mga gunti nga mga magtatrabaho gobyerno, ansugan man diha pribado. Likewise, gunti nga mga magpakarbuhi. Kahit itong magiging mga beneficiary hini, adton mga gunti habubo itong sweldo. Di ba? Mga low income earners itawagon, likewise, mga negosyo, negosyante, adton mga saris. Daw to saris-saris store actually. O, kay nabayad mang gihapon ni Rambuhis. Di ba? So, amin hira itong magiging mga beneficiary. Ang kwintada natin hadto nga monthly income, amo itong, kay upod din itong mga gunting mga puto. Dako ini actually nga, kuhan, relief haton. Plus, kuhaon pa ito nga pagtaga systems loss, although, iton na kuha na pagkaya na bagahan may da opposition niya na itong pipira nga mga dagkong kumpanya, Meralco in particular, but given ito, mga kasangkayan. Kaya no, sing pamaninira, dako kunot mawawara, hino man kunot magbabayad ito ni systems law, siyo iton. Kaya na kami sa pag, di ba? Ito baga mga sering hira. Now, kung kuhaon ko na itong systems law, itong kuhaan, itong Meralco na sering. Kung kuhaon ko na systems law, now ipakyan, hino man kunot mabayad. Bahala ka mo. Kayo, no, in the first place, kumbaga, inindiri namon ito, sayop, iyo ito, sayop, kung kaya anong nag-aada ka mo, di ba? Nag-aada yung kawadan. O kay, bisan nga, ini magkasangkayan, nga kinanglad magsakripisyo kita para masalbar itong kadamaan. Kay, bisan nga, ni, pero itong sharing itong Department of Finance with regards sini nga tax exemption, billion of pesos a year, 60 billion, more or less, 60 billion a year. It mawawara itong gobyerno. Hini nga bago nga ininmandar itong presidente. Pero, para luwat mabalansi, of course. Kaya, you know, waray man lang ginahatag nga, labi na didiha pribado nga sektor. O, yan na, may day ginahatag nga pira 85 pesos. Mabugat na ini, magaan para nga dihitong mga magtatrabaho, mabugat para nga dihitong mga employer. So, waray win-win solution din hi. Waray mga kasangkayan. Impakbisan nga nga, guti na la itong pagkiton. Perde ha, itong 85 pesos, binumbay pa. Duha ka hugna, duha ka transit pagbayad hini. Pero hindi niya na, nga tax exemption mga kasangkayan, amin itong duha it makakabinipisyo. Oo, kay na aduri pa naman yung mga kasangkayan, kumbaga, itong waray ni Momentum Twildo and itong cost of living ba kung tawagon nato labi na dito mga urban areas, mga Metro Manila, so di mga syudad mga kasangkayan. Ano kuminto na tanan pati ultimo pliti. Adi nulat it kuryente. Ha? Adi tubig, waray serbisyo, klaro, pero grabe itong binabaydan naton, di ba? So andit waray uminto. So pinagi ni at least naman la, di ba? Kumbaga, diri la kay for example mangaron uminto iton magtrabaho gobyerno it makakabenepisyo la, of course ada gobyerno private may makakabenepisyo la mga magtrabaho about tantun waray, di ba? O para man nga increase itong pasahe hinot makakabenepisyo din ni, of course operator driver diri makakabenepisyo commuters or an iba, whereas kung sugaron hini makasangkayan ada kay tanan makakabenepisyo pati mga gunti magpakarabuhi, di ba? Kaya minigim babaro balansi ni mga kasangkayan kay, you know, obligasyon man itong gobyerno. Obligasyon man itong gobyerno. Kumbaga, gimbibil nga hin paagi. Kumbaga, mabalansi, mag-adabahin win-win solution. Diba? But anyway, mga kasangkayan, since nga oras na sering kutob la kita din, dumay da pa kita dos on minuto, temporaryo natin sa dan. Otro ha, niyan, update ako niyo, 9 to 10. Podcast program, Real Talk with Dan Erquias. Bilingan lang ako niyo sa Facebook, ha? And please, i-subscribe ako. Engineer Ronel Angay-Angay. Engineer... Ano nga tada, Jid Berino. Ini naman, Hika Vibes. Danny Murbus Erquias. Nagpapasalamat tani padan ng pamati. Tubtubos ng adlaw. Amog ihapon nga. Oras ng istasyon. Oras alas 5:59. Maupay nga aga. Hatun nga tanan.
1: This is FM Radio. FM Radio. Favorite music radio.
2: Ako si Josepina Rejas, senior citizen, I am 65 years old. Muna nga ako di ay sa Purok 2, Pangasihan, Hingog City. Sa unang panahon, sa wala pa ko nagamit ini. Doon ako ibati-ibati yun. Kanang paghawid ako sa kong likod, sakit kayo. Pero sa diha nga na itisting o nagpadayon ko ani, doon naging siya ay alibyo. Daw ka to akong ibati-ibati sa una. Kanang diprensya sa nagamit na ko ini. Muna akong gipaningkamutan nga kung may kwarta, maanig yung kudiri.
1: TTX 500, mabali sa mga butika. Hanap mo ba ang malupitang printing service? Kaya yan sa Kuis Printing Services. They offer tarpaulin printing, sticker printing, panaflex printing, signages, decals for motorcycles and automobiles, full sublimation para sa sports jersey, t-shirt, polo at long sleeves, t-shirt printing, souvenirs tulad ng mug, keychains, folding fan at tumblers. Meron din silang acrylic trophies at motorcycle and car plates. Tawag na sa 0942-339-0267 o di kaya sa 0915-461-1842 for inquiries. Or visit us at 76 Fatima Village, Tacloban City beside Show and Go 4x4 Auto Shop and Car Accessories. Kuis Printing Services, your best partner in printing and advertising needs.
3: This is FM Radio. FM Radio. Favorite music radio.
4: The time now on FMR. It's 6 o'clock.

Sabado night is party night. Galaw-galaw at sumabay sa nakakaindak na tugstugan sa weekend. Tom Vibes. Kasama ang nag-iisang papabol ng bayan, DJ Ron Turon, mula 7 to 9pm sa nag-iisang number one favorite bet na bet, 100.7 FM Radio Tacloban. Ka-Vibes, ang lupet! Muling damhin ang tamis ng pag-ibig sa saliw ng mga nakakabighaning awitin. Mga kwento ng pagmamahalan na magbibigay ng inspirasyon sa mga pusong nangungulila at patuloy na umaasang darating ang kanilang The One. On Scent, Heart and Vibes. Kasama ang nag-iisang certified cupido na papana sa inyong mga puso, DJ Papi Abicado, mula alauna hanggang alas tres ng hapon, dito lamang sa iyong number one favorite bet na bet, 100.7 FM Radio Tacloban. Ka-Vibes, ang lupet! Sikretong pilit na kinikimkim, ilalantad at muling magpapaalag sa natutulog na damdamin sa saliw ng mga musikang magpapainit ng iyong gabi. Late Night Vibes. Kasama ang nag-iisang papabol ng bayan, DJ Ron Turon, mula 10pm hanggang 12 midnight. Dito lamang sa iyong number one favorite bet na bet, 100.7 FM Radio Tacloban. Ka-Vibes, ang lupet! Never ka nang aantukin gabi-gabi. Gising na gising ang iyong evening sa mga nakakaindak na tugtugin. Mananalo ka pa ng limpak-limpak na papremyo sa Gandang Gabi Vibes. Kasama ang iyong night shift vibes kada, DJ Cherry Lou, DJ Faye Lemon at DJ Nico Chico, mula alas 8 hanggang alas 10 ng gabi dito sa 100.7 FM Radio Tacloban. Ka-Vibes! Bongga ang iyong umaga sa napaka-awesome na tugtugan at walang humpay na masayang kwentuhan. Bongga Ka-Vibes! Kasama ang bonggang Jolly DJ ng bayan, DJ Jaja Melon. Dito lamang sa inyong number one favorite bet na bet, 100.7 FM Radio Tacloban. Ka-Vibes! Ang lupet! Bida sa kwentuhan. Bida sa kulitan. Bida sa tugtugan. Bida Ka-Vibes. Kasama si DJ Buko J. Mula alas 9 hanggang alas 11 ng umaga. Rayot ang morning mo. Dito sa 100.7 FM Radio Tacloban. Ka-Vibes, ang lupet! Low bat dahil sa init ng panahon at buhol-buhol na traffic? Tanggal lahat ng yan kung napaka-awesome na music ang mapapakinggan. Sabayan pa ng mga traffic-friendly updates at feel-good na kwentuhan sa Hapon Hits. Mula 3:30 hanggang 5 ng hapon, kasama ang iyong afternoon

0: malupit na pinakikinggan. FM Radio.
1: This is FM Radio. FM Radio. Favorite music radio.
2: Oras, alas 6, Jess.
3: Panindugan, karasika sa lakatan panahon, daraan mga balita. Paghingaday ang pinili nga mga issues, hapulong nga masayon maintindihan. Hangkaghan komentaryo nga dinhimula masasayuran. Agun ikaw, kamo, sumatan ang sakto nga kahintang. Tindog o komentaryohan, komentarista, panindugan!
2: Opay nga aga mga kabugtuan, welcome na ton ba programa yan nga aga. Sorry ah, it nga sikal hiton sound, maupay nga takna mga kabugtuan. May dadaw duhang low pressure area. Nga kinahanglan na diri igbaliwaray, nga binabantayan hiton pag-asa, yan ang mga panahon. No? Nga na iniin, siyempre, papanginanoon naton para hiton katalwasan ng kasiguraduhan. Ayaw lang ka mukhang kasumupirmihin na aton paghatag haiyo, pagbabandilyo ni may kalabutan ni na pag-asa. Kay na aton leksyon han Bagyo Yolanda. Super Typhoon Yolanda. In magalilisang ato na eksperyensya, no? Kaya ta ginahahatag naton gabay la magpanunobra. Diri law kita baga mag-alkansi in pagpasabot, ha? Haiyo, no? As of July 29 hanggab i, yan na July 30, ang low pressure area in ginmo-monitor. Hasulod hiton Philippine Area of Responsibility, no? Nga na ini in bagadiri man nga kuno baga sigurado nga mahihimo nga tropical depression, nga na usap paliwat nga low pressure area nga ginmo monitor adi pagawas iton na Pilipinas. Pero, no? Kikita-kita nga bahangin diri ni magin bagyo giha. May mga instances kay ini forecast man lago dito. Meaning forecast karkulo. Aga panagna diri to sigurado permi. Pero ini nga duha daw nga low pressure area in baga harayo it posibilidad nga ma-develop nga ito yung pag-in bagyo. Nga namin ito, inin pagkita itong pag-asa. Yan ang adlaw, 124 hours. Nga inin pagkita itong pag-asa, no? May da mga uran nga na labi na guna Luzon, Calabar Zone, Hamimarupa, no? Nga na may da magiging hangin, no? Naabot yung mo, baga mangin hangin na nga ni. Labi na guna dito ng kadagatan sa mga kasangkayan nato niya magpapalawod yung mga mangrisda, no? Nga maadan aton kabuhi, aton sering paman inaatuhan inin mga kadilikaduhan yan makaradlok nga aton na pagbiyahe karagatan maka padayon lang kita aton pangabuhi nga makapanakop kita isda nga kumbaga aton nga bahin an aton nang pangabuhi pero kumbaga hahurhaluag nga pagkita hikita nagpapakaon in isda hita mga pumaralit nga mga kahigranin naton, no? Nga kunadamo na kita hingatanan yung mga risda, tinatawag na kita nga hikita in nagpapakaon hin isda ang mga Pilipino, no? Pero diri pwedeng harayo kita katalwasan, dapat talwas kita, no? So amo ito ta kem tang panahon na natural di dat may mga bakilid, mga landslide kun na umuran. Amo ito permit unod hit mapahinumdum. No? hita pag-asa kay waray man baga dakudakuan nga istoryahon may kalabutan hita kaimtang taron panahon no diba manini nga duha nga low pressure area in ginoobserbaran kun ano itong magiging postura ni pagsulod ha Pilipinas it usa nga niton usa in baga pagkita diri na good bagamada ko pa no manini in tub-tub la siguro dida, no? No? Iba pa nga mga balita na idinihaton ni Rani, no? May blackout, dida may liye ko 3, no? August 1 pa, advance nga pasabot. Magtitikang ang kaparong han iyo kuryente, alas 6 ang gabi. Nga na tikang alas 5 ang maagahon, tubtub alas 6 ang gabi. Tikang habarugo, bugos nga tunga, nga na pirapang aparte hiton karigara. Kay ang NGCP nagpasabot, inin NGCP amo in iton na tinatawag nga nagdudulong hit kuryente, tikang dito iton kinukuhaan iton kuryente. Na nabutangin niya iyo bill transmission charge ada no ang pinakadako sukot ang generation charge no na sumalan ng GCP magkakadahirahin maintenance ang mga poste yan mo ito trason no kung kay anong mapaparong ito niyo kuryente pag abot ito na Agosto 1. Alright, now highlight han aton pag taga impeachment kakulop, no? Mga nagpapakabati ka mong mga unusual, no? Mga covered transaction, suspicious transaction, no? Ini dapat masayuran nito na katawhan kay panahon na ini nga makadugang-dugang ito naton mga diri pa nasasayuran mga diri pagdiretso nga diri naton imbabaruan kay paprihawang kitini nga tanan ini permida may da bag-o nga pag-aradman bisan pa kita maaram na nga daan kung diri na kita magtutuon han bago, mabibilin kita dito han aton mga dati, mga daan nga himbabaruan la, no? Diri kita mababaruhan mga panibago, no? O ito naton yan ipag-arad man niya tanan, diri puro adalaha iskwilahan. Kung mahumana kita pag-iskwila, humana naton pag-aram, no? Diri ito amo. Kay magpapadayo nito pag-aram iton kinabuhi. Amo ito nga nagkukuri kita. Mga computer program hita mga generation nga nahauna kay diri ni naton panahon anaton pangiskwela hadto mga aton panahon diri naton ini na access so diri ini adit aton sistema ba hita aton kalawasan naton pangabuhi no kay diri man ini asya naton panahon pero ha mga batan-on no pati pag-access iton na mga games nga bayolente, no? Amin nila dapat ayusin ni hiton Congress. Hita leksyon naton ang natabo nga pamusil. Di na may San Jose National High School, Tacloban City. Bisan pag ita sumiring nga guti ay la, may dagunan 2% ng impluensya. Hana pag masakir ko na mo naman la pamusil no mga inosinteng estudyante naglipong inulo nga batan-on no nahangad to tungod hita katurnao na influensya hita iginaabuno iginvavitamin haiya utok adlaw-adlaw haiya isip, haiya panunahona, na haros nahi-upload na na mga iya ginmiminulay nga mga games nga bayolinti himprop sila nga to haiya una-una nga na maaktual niya nga mabuhat nga to iba, no? O inin mga generation nera amoy ton. Pero haton mga kita nga mga magurang, mga waray pa inin hadto na ato mga panahon in the 70s, in the 80s, even 90s, no? Early part, no? Waray ini, no? Pati pagtawag ka nito cellphone na baraka ka pa kay baraw. Bang yung waray ito pa nga unlimited call ng mga tinatawag, no? Mga usa ka minuto, 500 pesos. No? Tawag mag lapos yung 2 ka minuto, 1,000, no? Alita, ana cellphone na ito, baga maupay na ito, baga display, kay baga makikita nga may cellphone ka. Pero baga paggamit na nga, ni baga in damo anay nga mga makauro lang saan o gumamit, kaya baga mamahal ini, no? Pero yan, nandiri na, kay amo na guli ni. Nandiri ka pwede sumiring, baga ginaano ito, no? Kaya kung yung magod na baga pagtutunan, nababaro nga tanan nga bagay, no? Hinbabaruan man ta bisan isa niya ni kunot diri gin tuton an nababaro na la naman say pa kuno ito na pagtutunan no salit dapat itay ni padayon nga mag-aaram rayo-rayoan an introduction an giniistoryahan la an mga unusual mga covered nga na mga suspicious. Sugo kasi ini hito balaod hit anti money laundering, no? Sugo init anti money laundering. It ada ha balaod ini nga duha nga word, covered, no? Covered transaction. Nga na it usa suspicious transaction, no? Kaya no ini, no? And para diin ini nga mga termino no nga aada ini naton nababatian kakulop nababatian naton ini kaya oportunidad na gihapon nga masapungan ito naton himbabaruan no mahitungod kay ha anti money laundering nga balaod no ayo dito na tawag itong anti money laundering no. Diri ko ni hahalabaon yung lecture nga yun na yun at fan of making lecture nga ma-board ka mo pero you know, radio and TV, social media is also educational, no? Sometimes it's entertaining pero diri dapat lecture or, it should be conveyed it should be broadcast in a way nga diri pariho ha pag lecture diri pariho pag lecture hin you know so meringan ning covered transaction sakop iton han balaod sakop kaya nga covered ya yeah. It is included no han balaod nga no anti money laundering. Anadto on background ini especially ha international financing no ang Pilipinas waray pa to makakahimo in balaod nga parte hinin na tinatawag nga anti money laundering and kalibutan nadto ang trend amo na kaya no and especially panahon ni US President George W. Bush no although tipakad to atras nga katuigan naosbong na ini Europe maram ka ba ton kalakaran na kalibutan hit mga parimbago nagpapasiyo na pirmi Europa pero di na nagtikangit una magudira civilization so ang mga international law nga imo hibabatianin kaudgan na tikang igin papakilala a Europe panang manang nitan hiton paglimit hiton carbon ha inin kalarakan ni takon baga pagbadbad ito winaray na ozone layer no kaya nga pinapahibuban it transmission iton polluted nga hangin kaya nakakadugang kagupot hit nasulod nga paso ha kalibutan ha earth nga pag hungaw hindi ti pagawas, di rin na nakakahungaw. Kay may adaman na madakmol na nga mga nakagupot, ha? Nga mga gas, nga anhi nala hasulod hiton kalibutan, ito nga paso, di rin na nakagawas. Kaya nakakaadang tinatawag nira nga kamapaso liwat ha kalibutan o tinatawag nira nga global warming. Una iton, no? Then it Europe, una ito Europe. Now ha, Japan, ini nga Japan, tikang ini kasi mapumperdi World War II, masunod na ini ha, ha Europe, no? Kaya hiragiha pun advance sa mga research, no? May tungod nira, you know, maginhinaraan na nagsaad ko din na hapon tikang World War II nga magiging masinundanon na hira. Hit mga patakaran, naging pabutang iton hit era constitution nga ma-cooperate ha international community. And ma-propriot ng kabutang itong constitution, i-renounce it pakigyera. No? Hato mapanahon ini, hato maimuso ko dito ang pakipagyera. No? Until na-realize nira nga dako ko di kaperdihan it mga inusinti, nga mga yano lang ang mga tao, nga na warahinga nga doon ini. No? Nga sigin agway, no? Labi na ito mga panahon na sasakupon, may hintadaan nga teritoryo, amon ini. Amon ito tinatawag nga pag-colonize. Di na ito nga mga panahon na Spanyol, no? Nga nagpipinhalo agay, hina sasakupon. In mabundat ang panahon nga, bubuhian na kamo namon, aglulugaring na kamo. Ang tinatawag nila nga, you can now have your self-determination, no? And pagpalugaring ha iyo. Tinatawag ito nga era, nga panahon liwat, nga decolonization, no? O, kahuman ang pag-colonize, ang katugbang naman, sige, lugaring kamo. Na, ina Pilipinas, na tagamtaman nato nito. So, inin the world keeps on evolving. No? Nagpapadayon itong mga panitabo nga nagbabago hit mga kalakaran at kalibutan. Napag-abotan mga panahon ang terorista. No? Ha? Nakita ang mga kamag-araman nga usah ito nakakabuhi inin mga salbahi. Kunahan mo naman la, judging them that way. No? Hit mga tao nga salbahi at kalibutan. Mga terorista, distrosot era. Itira kwarta. Itira kwarta, mga Al-Qaeda, mga iba pang grupo han terrorist, no? Pati mga gangster, no? Mga transnational crime syndicate, no? Ngan madali ha era pagbalhin, itira mga plano pag-implementar hit karatan, di ka nga unang usangan nasod, di pagkadwa iba. Kay ano? Kay nakagdeposito hiran sa lapi. Ha mga bangko nga mga maghugaw nga nakaka-promote han ira pagbuhat hin mga sinalbahi o mga crime ha kalibutan, no? Kaya nakasaad an Pilipinas nga maghihimo ini nga balaod kay kun diri anaton mga investors liwat tikang abroad diri liwat nira karuyag isugal an ira mga investment din ha Pilipinas. Kay kung susudlon ka mo didain mga terorista, nga iba pang mga sindikato, no? Nagigin dalaganan ka mo ha Pilipinas hina mga kwarta nga diri malimpyo. Papagawson ini nga mga maghugaw it tinikangan, ginkuhaan ini nga kwarta, nga kapag ka idiniposito, nagawas ito kabaga malimpyo ini nga kwarta pero di kang hamaraot ang gintikangan, no? Kaya kapag ka dinideposito mo habang ko bagani mo ito hingin limpyuhan kay ada na good habang ko, no? Ang mga bangko anaton patakaran na mga legitimate man launta nga transaction pero kay ini habang ko karoyag sinyon malimpyo ini ang gintikangan. Amo ini an usa hana mga panoyo ito dida nga nakita ka nga itmahugaw di bagin bubunakan, no? Kapag ka ikaw in nagbubunak hin mahugaw magiging malimpyo na, kaya laundering in tawag, di ba? Laundry pambunak. Laundry, di ba laundry? No? Yeah, o damot mga wash clothes didi ha. Nakita ko dito inaagi ang ko may apitong maluindiyos. Upat na nga nagtuturog ba nga pa isan-isan ng mga labahan. Ah, mo dito laundering itong dila. No? Pero tag ginaistoryahan, money laundering, no? Para liwat, masog po inin mahimo nga bangko naton nga direpositohan hin maghugaw para maging malimpyo nga kwarta, may dabalaod nga anti-money laundering. No? Ha, anti-money laundering, no? May da tinatawag nga covered or suspicious transaction, no? Manalitan hit ano ita covered na na lapos na nga ni in 500,000 in labi na siya imo i-withdraw or kukuhaon, no? May sugo na ito nit balaod nga i-report na ini nga diha ha anti-money laundering council, no? Obligado tira pag himuhin papel and may detonera mekanismo nga para maipapasabot, no? Kaya kung mga pananglitan 25 million in a day, no? Iti mo withdrawon, no? Ani, labi na nga sakop ito, no? Kung it Department of Education, it ma-withdraw 25 million pounds. Din ka baga na masipara diin ini. Ha? O sa kaadlaw man mga suwad ito ba, no? Na siguro baga na-anahag o natutugkan na niyo doon na mag-regsin yun, no? Kapag ka mag-abot lapos-lapos 500,000, sakop ito ng balaod na anti-money laundering law. Kaya ang tawag ito, covered niya nga inin covered ito nga transaction, no? Inin anti-money laundering, no? Kaya maandar ang balaod ng anti-money laundering kay ining a transaction in sakop na han mandar han balaod. Pero kung mga ubos la ha, mga 500,000 edi ti pa ubos ah diri ka pa magamit hita anti-money laundering. All right, no? Pag suspicious naman. An karoyag sinyon han suspicious ba? Baga nakakaduda, no? Mga pinapapareport kag gihapiton it anti-money laundering council na sumat nga di Budoy on mga taga-bangko ba, no? Sumat nga di Budoy kung baga may da baga nimo baga pag baga pag kita-kita hini baga pag inaw-inaw hini baga orosahon ini ana suspicious nga ni mga ini mo pag duda pag tahap ngadto iton baga diri maupay kay ini na kun ito ni mo pag tahap in baga kahakaupayan man ha? Wala ito problema, no? Yeah. Sakop gihap iton hit anti-money laundering, no? Ini na pananglitan, no? Usat mga suspicious, ha? Ay, ila ka mo kay ubos. Didahan o sa hagawasan bangko, for example, may ada dida para tawag hit mga sarakyan nga, adi-adin bakanti nga paradahan, di ba? May mga, yun, at tumtuman niya na. Baga na nakakagpakabuhi ito ni Radida, di ba? So, baga imo, dulduhulan mo naman, 20, G's, dakunakuan na nindurot 50, kay siyempre, imo huna-huna, masing, nakatag-iya ka manhin paradahan, di man ito niya ni imo, no? Ito, so, ito nga tao, hinkikita nito ni Dangani, na familiar ito't mga nawongit mga taga-bangko. Din, usaka adlaw, ini nga tao nga di dala permi ha parking, no? Nga para giya hit na gawas, nga hit na sulod, hapag parada, nga dinudulhan ni sinsilyo, no? In sumakob ha bangko. Pag sakob ha bangko, madiposito 100 million. No? Ula-ura pa itong diri maging suspicious. Di ba urusahon ito? No? Di ba? Sang sample, no? May da tao nakabitbitin bayong, no? buho-buho ang bado, waray karigo, nga na, nanimaho pa, no? Ang bayong puno 100 million. No? Suma, mapag-iaral, makuha ka itong profile niya. Makuha ka yung profile niya nga. Sige na, profile nga niti. Hino ka, ano't imo ngaran, tagadiin ka, labaho nga tanan, ano't imo pakabuhi. No? So meron nga niyong talo na pananglitan lang niya. Nagbabaligya akong balot kada pag alas 5 kulop, kadat kaaga, nagsusuloy ako. No? Ano sinusudlan ng balot? Sa lagbaga kabaskit, anong ginagamit mo pagkara biyahe? Bisiklita, no? Ganyan ha, madeposito itong 100 million. No, di ba ito suspicious? Diin ka 100 million, no? Siguro baga sadang na itong mga pananglitan, no? Another suspicion, of course, in familiar ka na kung hinuan na Juan de la Cruz, no? Nga na familiar kagihapan signature. Ini nga signature, hit sample signature habang nga bangko. Amo ito ta kandado habang ko. Na di mo nga ni maipakita nga sakto timpirma. Diri kami nakilala, diri ka na mo pipiyaran. Hint pa imo pag-withdraw in kwarta. Kayong magpakilala na liwat nga bago nga hiya in hisuan suhiya. Ma-presentar pa ko certificate of live birth. Ma-presentar niya ID. Amo nga tanan, ang ngaran, no? Pati aniya birthday, nakuha niya, no? Pareho. Pero pag pahimo ang pirma, harayo hinduro ang pirma. O, di ba? Diri ka na ma-approve iton. Ngan ito in suspicious. Ngan iba pa, kung i-apply ni nga dut mga terorista, nga na mga salbaya kalibutan, no? Nasasakop kay kunanot mga kaduda-duda di dia nga you know nakadamo na nga ni ka amindar nga anti money laundering kay usahan mga pamaagihan mga sindikato no diretso pagod para sa it kinabuhi pag kay may adhera dudabling kwarta na kadtuan ay kasino hama kasino hadto diri sakop anti money laundering no. Pag abot ang kasino, maduhuling kwarta, mamulay, tatagan hiyan mga chips. So nabalyuan na ang kwarta, tito nga mga lidong ba, nga mga ginagamit pagmulay ha kasino, no? Katapos, baga dumaog man, maperdi, kahuman yung mga piraka oras, no? Labi na kung baga makadaog-daog na, magawas na hiya. Otro nga kukubrahon ang kwarta. O nahugasan ang kwarta na, limpyuhan na, itatransak ka iba, no? Pag kanto man ang litar bangko, diin ka hininga kwarta, nagdaog ako ha kasino. No, diba? Problema doon na daog ha kasino. Siyempre man buho man ini chinilas, masuga dito ba, no? Ano ang unusual, no? Sana kita magpatalastas. An unusual in pwede sumakop in masering

0: Jajamela!
1: Ewell?
2: Sampong Gold Coffee Mix.
1: Hi! Ako nga pala si Clarice ng Ilocos Sur, isang call center agent. Naghahanap talaga ako ng kape nang di lang pampagising, kundi uuwi akong glowing kahit puyat. Good thing may Sampong Gold Coffee Mix. Bukod sa masarap na, may free collagen and glutathione ka pa. Sampong Gold Coffee Mix.
2: Sampong Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen and glutathione. Sampong Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa. Pabibili sa mga butika para sa malinis na dugo. DJX 500. Para sa malusog na tayo. DJX 500. Ayon sa mga eksperto, ang DJX 500 ang may pinakamataas na antioxidants na nagpapahusay at nagpapalinis atay. DJX 500. Sumok na ng mga eksperto. Mabibili sa mga butika.
3: Bongga ka vibes sa 100.7 FMR Tacloban.
4: Ang lupet!

0: Good vibes ang morning mo sa walang humpay na kasiyahan kasama ang buong vibes kadahan. From trending topics about life, love, hustle, hanggang sa latest chika at viral moments. Sabayan pa ng nakakaindak na kantahan at sayawan sa Bongga Ka-Vibes. Bongga ang iyong umaga mula 7 hanggang 9:30 ng umaga kasama ang iyong Jolly DJ, DJ Jaja Melon. Dito lamang sa iyong Ka-Vibes sa Soundtrip 100.7 FMR Tacloban.
1: Ang lupet!
2: Wow, wow, wow! Jaja Melon!
3: The time now on FMR. It's 7:47.
4: This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
5: ACS.
6: Ang kinis na niya.
7: In fairness, nag glow up.

0: papaya.
1: May papaya.
0: Niacinamide. Para sa puti, power times two.
1: Times two.
0: Plus shea butter and tea tree oil.
2: Glow up by the power of
0: one
2: two.
0: Use papaya. Sulit ang glow up. Regular use helps. Results may vary.
3: White Rose Papaya. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world class quality.
4: ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world class quality.
5: ACS. Magandang balita! Ang RTR Hospital ay nag-aalok ng libreng surgical consultation para sa isang hanay ng mga kondisyon, kabilang ang bukol sa suso, thyroid, hernia, almoranas, mga issues sa colon, mga problema sa parotid gland, at mga cyst. Tama! Walang gasto sa konsultasyon sa ating mga nangungunang surgeon. Kung naghahanap ka naman ng pangalawang opinyon o gusto mo lang malaman ang higit pa tungkol sa iyong kalagayan, ngayon na ang perpektong oras. Huwag palampasin ang pagkakataong ito upang makakuha ng ekspertong payo ng walang anumang pinansyal na pasanin. Bisitahin ang RTR Hospital ngayon at gawin ang unang hakbang tungo sa mas mabuting kalusugan. Para mag-book ng iyong appointment, tawagan kami sa 0917-324-0152. Pulitin ko ha, 0917-324-0152. Ang RTR Hospital ay matatagpuan sa Barangay 96 Kalanipawan Road, Tacloban City. Ang iyong kalusugan ay aming prioridad.
6: Oh
7: pimples at rashes?
8: It DTX 500 mo na yan.
7: DTX 500.
8: Ito ay may antimicrobial property
7: na nakatutulong sa pagtanggal
8: at pagaling ng pimples at rashes.
7: DTX 500.
8: Highly recommended
7: ng mga eksperto.
8: DTX 500.
9: Mabibili sa mga butika.
10: FM Radio. The vibes.
11: Ang lupet.
12: DJ Jaja Melon. Wow, yummy.